0: ya Sesotho.
1: Na ID number ya hao ke engwe tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholona ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale, ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka.

0: Mamedi bitswa ka gore ke Zanele Pinena Brian Temba Shaka again through the fire Moholi Tamia Rain on Mia le shumela metsoro be di metsotso pele wa tla horani ya boraro mamedi ntitsetse re utlofela hore mesong ena wa metsile sedule kai me ya mosebetsing ngwana mme night shift ya hao ntsetsa majwang mamedi ho hobe pageng za USA Moholi Belgium a 2 Belgium 1 USA me karolweni a pele e se mathile metsotso e mashuma mana metso medi batla gefutsong monate papa di ena ka nnete e potlakile bashimane ba hlaba dintla 0860003084 le sedi dumela
1: Hi Louis.
0: Hela, le ga ntate?
1: Eh teng Louis nga ka mokwena ka mona ka bolata. Taba di mahlwa taba di muri. Hi Louis. Ha ke na mabaka mo ke anteng ke la bentse ke tunetse ya ile sa shabi shabi le re sa i. Ora ga ye ngena Louis. Ke a le bua Louis tangi Louis.
0: O tla bo jang kwena?
1: Eh ka ye ngie ba pele mo ho Louis.
0: O lugile kwena.
1: Tangi loi ke tlo ikela mogolo.
0: Ho gwa he le sedi.
2: Re tende kae?
0: Me ga pela bizant.
2: Ao ke mo haufela.
0: Me wa ka.
2: Ao ke khone scoutu ka mona ka matakeng tsa strong.
0: E yang khono?
2: Ku mametse 88.4.
0: Ntjo di tsama hantle.
2: Ke a tshehe fela ka ga le ora maobane.
0: Re ya le bang khono.
2: Ke nya na maobane ga ka ga ba bo mang khuditswane nyana.
0: Ha futu futu mala.
2: Ka futu futu mala ka mahetleng ka mola.
0: Ke a le bang khona re o renya bahlamo.
2: A re yena.
0: Le se di FM dumela?
3: Yela, yela, yela, bololo, ina ba bolo bolo.
0: Yela, ngwana mme di a bona.
3: Mori to to to to to.
0: Ngwana mme ke la bobedi ka je.
3: Ngwana mme ke la bobedi ka je ke ngwana mme ho ke fa ke ka mana ka mme ke ke se bo le tsimba le mo ba bo se bo ile ka ne 10.8 ka he.
0: Wa tseba ke hona le ntwe ke utlwang ha o se ha o le Kimbali.
3: E ya wa le.
0: Ntshula o le ba phefa misonjeng. E wela u di mundade se ke tsebo ga mmenenwa o Kimbali kwana.
3: A ke re kwa go tota madabule. Ka bo ke ngo lo ka mgo go tlo ka bona ke ga ke le mo se ya se ke ba go tsimbolo.
0: Ona mme.
3: A re o re ya mo tsadi bo le se ke mo tana ya breakfast le lunch. Ha le tsa go tsimo re na ranthi ba di. Ke a le bo ma bolo bolo.
0: Ke a le bo mo re na ranthi ba itha da. Le se ya FM dumela.
4: Woli.
0: Hela le ga mme.
4: Ona ke le kae? Ke nna malibo go moteki.
0: Hela mme malibo ru di afa.
4: A di a hantle ka nnete go ira ga dula motshisonyane maobane. Loi ke le tla ka 89.4 welcome Machabeng. Ke a leboa letsatsi le monate utlwa.
0: Le wena fela jalo mme wa ka ke le buile.
4: Thank you.
0: Tshebeletso ke le sedi mamedi dumela.
2: Ke le le dumela moratu.
0: Dumela mme wa ka le kae?
2: Ka mo haule ka ntate wa ka.
0: Ke a phela moratuwa.
2: Eh bana ba ba o phamisa.
0: Hey. Ke le bamisi tsa ga Alexandra Brasben dimon ka le ba hand.
2: Oh,
0: ka go nyana modimo.
2: All right, ntate, e re ke tlwele he.
0: Eh, ya mme wa ka fela ntodi tsa mahantle.
2: Hantle ntate wa ka. Ke ne ke le haluna mo malo fanteng weekend. Ke tlile be ke mo tlo go tlile mo wa.
0: Ba o tswara hantle.
2: Ha ha ntla ho le ne ke le bula majwa ba tsa di mo ntate tsi.
0: Le sebe di tsa.
2: Ha ntle le rato la ka.
0: A e re ya le bua.
2: Ke a le bua hlante te tsi mo ga tuwa ba.
0: Ke a le bua mo radio ya tsa tsile monate.
2: Le mo la teng ka ta ka fa se le go nye le rato.
0: Bye bye.
2: Bye bye ntate.
0: Mamedi le shoma le metso meraro metso. Pele wa tla hora ya boraro me songa la bobedi le se di dumela.
5: Mabolo.
0: Ndade.
5: Le ka ngwana mme.
0: Na teke ya phela o phela ba ngwana.
5: Hey, ngwana mme ho pa o fola, ha nya ne bo hloko bo a kena botswe ngwana mme. Hey. Ho ntse ya ngwana mme.
0: o tla go loke
5: kwa tsa bua le manga ke re bua
0: nda dira mo humane
5: a mwana nne ko ena ntse ba
0: eh ntodi
5: ho ntse ba bo ho go mwana nne ma ho ntse ya go fola hanyane
0: ta dem di mutla ho fa matla ntade ho loke ho fole
5: ele nne no so go buile mwana nne ho no ka mpona ne ke le bua bo
0: ha o tlo ba bonolo empa qetellong ya letsatsi o tla ba ho loke
5: wata mwana nne ke tla ka lo no tsa ntse le bua le nna tjena na ntse le tlhapulo ntse le bua le nna tjena na ntse ke gothala ke tshola matla
0: e ho lokile nda dwa gare o renga bahlano
5: ke o mametse ka 90.3 ka kopisi ka
0: ke ne ke le mono ka sonda
5: e ku tlo tshono le sile mo ngale ka si tsa wa danela wa tsiba lwena
0: e msebetsi o tshwere ka nnete no ke ke bo a fihla
5: e ho jo no rena le tbo pota pero ke nine wa nel damu ke lena ke mo no wana me
0: o ke le bo ni damu leng
5: mo ha wona tshitlile mo ke na fela mo ndra mo maniku
0: na go ngetla nse ke tsibile
5: nka thaba ngwana me nka ba ka ubise tsa fariki ya tho
0: nda de
5: rena
0: tsebeletse ke le sedi mma ba di dumela
6: ya de ke le kae
0: ya de ke a phela o phela jwa ngwanetsu
6: a ye tsela la nna ke di tsela ona tsela mo nna nda tsebele
0: ke nda de ma
6: nda de pile skela wa ne wa ma tswang tswang kwa ana jwa le ntse ke mo Toronto
0: o tseleng efe
6: N5 ja de re le ke tsa go ba le me mona ma ke tshibile keste
0: ntori tsa mahantle
6: a ho mo nadi tsile mo la la ke tsama ke le mo mo ntse ke fitala le se yang kwana ho mo nadi po ho po dile
0: mwana mme tsa mahantle
6: tangi tangi nda ta ke le buile le na o le busi bo mo nadi
0: mwana mme
6: tangi papa tse
0: mamedi e remetse tswa le jena re rekisa re khutlwa he re tswele pele re utlwe mo le nte mesong ena o mametse le sedi le hokae ka jeno jalo ga ile la bobedi re hata le mona re a khutla
7: na o blacklistilwe ka podikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083 244 0046 ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083 244 0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong
0: mamedi metsotso e tsura majwalo hieno e kabang e leshome pele o tla hora ya boraro mwana ho le sedi FM re ntse re qoqa he re utlwa gore o mametse le sedi o le hokae mamedi dumela
8: morning morning veli
0: morning morning
8: morning le bo gente me encanta mi pase
0: e la usme le buen dia va
8: ah ntumpe di tsena hantle go lokotse
0: ah o re a le boa o le jwalo
8: ya le boa ha le mana ho ya bohlano
0: ga itse ra ka ke le bile utlwa
8: ke le boa
0: le sedi FM dumela
9: good morning veli
0: hi hi
9: I'm not the guy.
0: Hey, you're going to get a pill.
9: I'm not the guy.
0: Ah, eh.
9: I'm not the guy. 90.3. Give a hand. Let's get a mask. I'm not the guy. I'm not the guy.
0: I'm not the guy. I'm not the guy.
9: Ah. I'm not the guy. I'm not the guy. I'm not the guy. I'm not the guy.
0: I'm
9: not the guy. I'm not the guy. I'm not the guy.
0: I'm not the guy.
9: I'm not the guy. I'm not the guy.
0: I'm not the guy. Hai dira ga kiela ba re renga ba hlano.
9: Thank you ka tsola.
0: Thank you binda le sedi. Mama di dumela?
10: Ndate mlo.
0: Ndate.
10: Ndate ke mama zikele mona ka tle o mona ndate o bua le jeng fi machine ene ndate ke ntse go mama ze ndate.
0: Arle bo ndate machine na re o renga ba hlano.
10: Are ndate are o renga ba hlano ndate.
0: Tsebele tso ke le sedi mama di dumela?
11: Alo vedi.
0: Pela, ndade.
11: Wa pila.
0: Ndade ke pela, o pela vangwana.
11: A ze ke pela tse vedi.
0: Taba tse mnate.
11: Ndade mahlatsi ka dinwe.
0: Di ya vandi nwe monda de mahlatsi.
11: Ah, u kela hantle vedi ma, number 1, hantle ga mla matata, ro bonwa o le thotharo.
0: Are o renga bohlano.
11: O ke jwalo, bye bye.
0: Tsebele tso ke le sedi mamedi dumela.
12: Hi loin.
0: Hela, mele gai.
12: Sike, kalo yi?
0: Kia pela me?
12: A, yo, iti nkeni zikama hante, senke. Iti kumami zilo kulu kwa na. Nkeni zikama hante. Neti pala kusile, ito tata ya Maria, ntarama ane tata.
0: Hey, hey, hey, Maria.
12: Hai, ente ya suri sase. Hai, eh, eh.
0: Yale mwansana ke kutlele mbi a holo malo yi.
12: Hai, hai, hai, ma, utalo kalo yi, kinte zavote yi.
0: A se re tla re ba ba Maria ho loke.
12: E a ho tla loka ka mele a tso Maria ka mele ona na si se ne re le a se tlo ke le sa bula lo yona tla mele.
0: Tla mele a o qetile malowi.
12: E ka ntle lo yi.
0: O qetetse nne ridzi.
12: A le khala hampi ka jana wa. A yo ke a kwa nda taxi tle o ba taka.
0: Shapo malowi.
12: Okay,
0: bye bye. Mama di dumela.
13: GM.
0: Ela, dadje.
13: Kipito pito.
0: Dadje ke apela o pela vangwana.
13: Kipisa mlati, comrades abata tedi simunya ke versus pro.
0: Ela, dadje tedi sidi ava.
13: Ha, adye ho isa ita ne te fela e ntse nke hore. Ha go ntse re wa ba ta ga tsiba ke go ja ke. Ho ja ne ka makala e ne hlabula. Go bata ye sa buya ha na ke ha re sha a re sha pele ka pilu se la re tlo ga a ka se ita ntse re la go tla go tso fa ya a ke mme sa tshula 8.4 ke mo nyake mola go mametse ka tebe ke pe BM
0: fela ndo te di sa ke ra fa bana Maria mo tlo mongana a ba dafi dafi dileng.
13: A na ja demokrasi a na apartheid ke o blela o le tsena se se ka ntle ke a ipi pompo di kwetse o laita mollo o hoteta pompo pele me tsoga a tsa a no tsile ja demokrasi a ba di le ka khang
0: ta de tedi siki a le boa
13: a o be ja le dia
0: mama di papa di le gefutsong entse le two Belgium 1 USA etsira mama tsetsu nge tsile tsemetsotsu pele wa tla hora ya boraro
14: 7585000666
0: Ah, mwana mme re la bo antwe di tsama mana di Victor.
14: Ah, mfana bona monate, monate, monate.
0: Ei jada.
14: Shoda.
0: Mama di rutwe di voice note ka mwana mvololo mo mama di wale sedi FM ore.
15: Dumela vi.
0: Mvololo. Mvololo i ihle. Hai mana mo ke batlanteng ra ntse ke hlopha mo mama di ketse jeng.

Mamedi mana mametse a good man ke lebitso la pina RL ba re metse singe mashwa mararo ka mara hore na ya boraro runaway CC le ena mo tlile mona ho lesedi FM selfless boy ka ba selfless bia mamedi le ena mo tlile ara ba keke ba dikwala le aba ga mpeda tsile mona ke tla ba fumana pele a o tlapine manate a re tseleng Elaine Arshine Yvonne Chakachaka a re kana o chema mamedi mashuma mabedi a metse robong pele o tla gorane ya bone ei mamedi Belgium mpe haholo e etsetsa USA moferefere 3 Belgium 1 America. Kitsana tsela shumela metsweletseng tsa mohopona wa lefatshe me ebang mamedi papadi tla fela ho le tjena ba o ba tshwere papadi tsena 2026 ho setsi America Mexico e tswile Canada e tswile ka bana papadi tsena di tshwere jwalo na ntseno tse kopaneng Mexico Canada le America jale ditlabe he ho fedile le lehlohonolo ka ba tshwereng dipapadi tsena mamedi ke batla ka jenere ke re tlo bua jale tabe na re le ra e bua kae kae re le majita maikutlo a ile a fapana mme ho a fihla batho ba bomme le bona maikutlo a bona a fapana jwalo ka o tseba ke la bobedi re tshwere tsena tsa dikamano tsa lerato mamedi taba ena ke batla utlwa wena maikutlo a hao ka taba ena ya motho ya nkang diboko tse pedi empa a nyetswe o reng ka yona ebang o nyetswe mo mamedi o mametse ha jwalo le mme hobaneng o ile nka qeto ya hore ke mona o nyetswe empa ha o tlwele seboko sa heno fane ena heno ho hang hore ha e hlahelle bukaneng ya boitsebiso na ebile mamedi maikutlo ao a reng ka tabena na e bohlokwa le hoja motho a nyetswe mahadi a tswile kaofela kgomo di tswile ho sena letho le shotang e bang o so nyale le wena nka thabela maikutlo a hao jwalo ka motho wa monna kapa wa mosadi momamedi mmentate na o ka thabela hore mofumadi wa hao a tswele pele ka seboko sabo se hlahelle le wena ausi na wa se tlwella sa heno nka sa bo monna ka baro mvololo ke feta le sa heso mamedi ntumelele voice note 079-758-5066-086-000-3084 ake re bue tabena mamedi ke la bobedi re tshware dikamano tsa lerato ka jeno fela ke bone mamedi rakgwebo ebile le monga sehlopha sa AmaZulu Sandile Zungu o netefaditse ro tla kena lebelong la ho ba moporesidente wa SAFA kgweding yane ya Lwetse jale re tla bona he momamedi le teng ntho di tla tsamaya jwang mono mme re bone taba tse di maobane mane moporesidente wa Afrika Borwa Ramaphosa o kgethile Ayanda Dlodlo jwalo ka lenqosa le letjha naheng yane ya France o tla hopola mamedi mona lenqosane le Nathi Mthethwa o ile a hlokahala mme ke bone mokga o keneng pusong ya kopanelo le ANC wa DA hohang ha ba e thabela taba ena momamedi ebile ba e tshwetse ka mathi ba re hohang kgethwena mopresidente ha se yona
re tla di bona hemo mamedi re tla di bona ka neta re khutlana le wena re jala komo metso zema shuma ba bidame tsume hlanu pele wa tla hora ya bone jamali bara love me for me

0: Mamedi mana mametse Jamali bar love me for me mona hole seria fa mashuma bidi amatsumo mpile o tla horani ya bone mo mamedi a re jele komo o reng maikutlo a reng ka tabena ya motho ya ipumanang a sebedisa sebogo sa habo ka senyesemane ba re ke seneng me banna ba re ntho ke double barrel le hoja a sa tshetswe ka nyoko tsotlhe di lefuwe gomo di tswile go lokweng mona a ke re jele komo mmamedi re dikamanong tsa lerato ka jeno mesong ya labobedi vololo ke batla go tobetsa mona banna ke mona
1: sehlogo sa letsatsi la kajeno dikamano tsa lerato lenanong la dikalaneng lemvololo
0: mmamedi ke moo 086-000-3084 a ke re jalo ko mo nna le wena re utlwe o reng ka jeno 079-758-5066 ke batla maikutlo gao mona go lesedi FM re tle ka mona mvolisto re qale hantle mo mamedi re motho
2: a mavolovolo ma valentine a bra ka nna ke chale mnana a ke chale mnana a se ko nyetse ko chatile ke dula le wena o tlamehile seboko sa eno se tlwele pasa eo ya galela seboko sa eno o tlameha o etabolo o ebetsetse gole kwa o sebedise ena seboko saka iteboetse ma valentino ke chucks and chucks all fighter ka colbrook ka mo
3: hola ntate o vile hola mvololo dumela lekgoloko dumela re a phela tlhe ntate ke ka mogau ge a leboa ntate mvololo ga leboa ka setlhogo se setle ntate mvololo arch nna ka nnete go ya ka nna ke le thabantle matatiele ie ke motho ha sa le boemong ba mofuta o jalo a ka setloela seboko sa gabo ga ke re jale ke nagana gore a ke mopatetse ke motho enwa ke mopatetse ka gotlhe-gotlhe jale ko a mona ga e sa lewa ka mane ka ga gabo tsotlhe tsa gabo o tshwanetse a di tloele akere ke dumetse o dumetse re tšhentšhe lebitso ke mo file lebitso la mona so ke lebeletse go le fane ga e beya mona ke thabantle matatiela ke a leboga tate mvoli
4: ola mvololo mvolisto outa strada a nna ka nnete ga ke edumele ntho ena gore ke nyetse ebe a qeta mofadi wa ka o tlonka seboko sa gae le saka a nnete nna bogang ga ke edumele gogang waka a e tlameya go ba jalo ga e le gantle aa oa o tshwanetseng ke seboko sako bakanete ke monyetse ka sesotlho go jalo o nka seboko sa ntate ga o ketswe e felela mo ke lapa senkalo ka batla ke ntsa strone tanko
5: gotso ntate molosi gotso motswadi a mme ena ga ka la fitlha fela mane phoke mane ntate moloi go motlhabela nku ga tšhentšha lebitso ga tšhentšha fane le passporteng ya gae mabitso gae ga yo motho mabitso fane tsa gabo tsa eng ya gabo ga e yo motho ke tsa phokeng fela mono ke le ntateng kotlhe ga ke e thabele nate molo a tsaa ba sebedise fane ga ke a e fedisa mona ka ke tlhaba nku fela tho ngwe le nngwe gabo ke a e fedisa mono ke ntateng kotlhe ka mona ka case tena ma letsatsi mona teng tswane
6: Nurahalo guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru e sala gabo go a tsamayng ka gona ke seboko ga e ba ke motaung e tla dulele motaung a ntse re ka ga ba fodin ka mono ena obare motlha a tlhokagalang ka taka go abala ka kgoso motaung o ena ba ke motaung seboko sa motho ga se change ukampa chincha fani fani ni nayo na gai chincha ya hawa ya sala hawa kwana muna utata ichwa kaya kia koko wela viriji mwa karama kuitinta katu kota vina mauluka
7: chumela mololo chumela uchastrata chisumla uluka vipena ae na chumana uli viti uli mshokore chincha ya neki zing ea huyo ya uli mwadula tafling wa pisang hake sakutela mrao bye.
0: Mamre metsotso ele shimela metsetsela tsempile otla horane ya bone rrkerie mahaling hem mamedi wena maikutlo wa renga tabene re buang ka yona go setse metsotso ele shuma pele papa di fela enzele 1 America ele 3 Belgium le sedi dumela
8: pele ka ngolisto
0: ke apela me o pedzant
8: I am not sure how to do this.
0: Ya la be mona mo tswala teng fa no fidele yona.
8: Ho ba le jwa le mvolisto ha ke bo le bohlokwa ba yona. Ke thota lona ba rute e mvolisto ke le tsona ke se di ka dire maka di tse gona. Ba rute e. Ei, le ba pala ka go.
0: Nkgono ska o di kutlwile.
8: E ke lona ba rute e ba sentse di nthope.
0: O jwa e yontwini.
8: Hi, on Tina Volista, take a howl doctor and Ebalisang Hahu. Motu highly doctor. Or Habatilia Habu in Yanelova than Nashaele, any doctor, maybe toilet doctor scout to Ujilabon. Shaibi page. You on a fella title, Exinia.
0: Jalapozo, your Jalogaule, how Alaman and Honor with the A, Kamani, Obadu Nori, A, Ozebore, A, how about Lutuela, Anian Yamona Hulukui?
8: Bo doctor bona bo ya ithishela mvolisto. Bo fihla o solitse le mmone. O ntse fela hantle wa serekana wa tla ho etsa. Di hlae di le pete.
0: Ngone go tlile ke ya le boa.
8: Ke le buile mvolisto, thank you, bye.
0: Ke le buile ha holo mme. Le se di dumela?
9: Wa phela vele.
0: Ke a phela mme o phela jwang wena?
9: Ke phetse hantle vele.
0: Ha mana di ke mangwe le tsala kae?
9: Ke skool vele.
0: Ke la skool. Jala, how na butate ba mufumari agare? Kinka sahau le sena se so ke se hlalile pase mona
10: a a ho hanga ke na mathata nda
0: da dwaga go tlile ke ya leboa
10: eh ga la go ke ke botsa mona ka dwaga ga la tsaya ke bua ka seboko re bua ka fane e le go ba tla hona le papa mo
0: eh papa ngi teng da de eh seboko mona a re bua ka le kholokwe wa e bona fela le go ja re tloetse e bua ka o tswana ha re bua ka fane re bua ka moloi
10: Oh,
0: Dade.
10: Ah, ke le buile ntato wa ka.
0: Are le buwe. Dumelang.
11: Eh, mutsavile.
0: Hela ngwanesi.
11: Ke ngwanesi.
0: Amna di moyo fatse skeme geme.
11: Ah, mutsavile. Ke mna ati ngwanesi.
0: Eh, o ri ngwena.
11: Mutsavile, wa tsiba nawe a ka nambo ya ka tsibo ya ka mutsavile. How you? O tlamele o leshe ntho engwe le nngwe ya haeno gobane o ntsheditswe ntho engwe le nngwe ntle le gore ga ebe ntlhong Mr V o motho a ntseng a tsamaya ntse a hetlile morago ga o sa batle ko ra o feta le seboko sa ene ka rao ya kgotsofala mo mo o yang jale nna o ya ka nna ne ke re o tlamele o leshe ntho engwe le nngwe ya haeno esie haeno o nke seboko sa mthombeni Mr V gobane o ntsheditswe And how your first two are old mates. Well, in the Santum, we are Hainu, Utaham Tombini, Mr. V, Utsuban or Kim, Mamutombini. How can I say, you can't do it, Kim Rao, Nini, the little Kukil Hain, Susbokozena, Albato Squela, Mr. V, Yamko de Bonangati.
0: Kamekama Kukil and Waname.
11: You will tell them that, Mr. V, Jay, well as Mizaka, are you appealing, I mean.
0: Mamere metso zero bompile wa tla hora ya bone hona le ntwe ke hlokometseng a holo tabena ke bone ha o le kwa Zulu Natal mani ha motho a nyetswe ke etse mohlala hore o tswa mana ha sibia o nyalwa mona ha ndlovu le ha ka fetola faniane ha se bia a bitsa ka handlovu passing empa ha ba mobitsa la pe mona ma nyetswe nteng o tla utlwa bantse ba re o masbia o masotobe fela ha ke tsebi ho rona ba sotho mona re sebetsa vantleng eno mo medu bane wa utlwa ba mobitsa ka faniena ya ha bo mani ma tswalang teng la ba mo bitsa mona o masotobe lona empa o nyetswe kang mona habo ya bonyati handlovu jwale be rona ba suthu ba na re yetse fa re ntse re re mamfu a ke hopole rona re sebetsa jwalo fela e tloileile haholo mane a province ya Natal le se di dumela
12: Hantle ka tibeng.
0: Ga itsera ka ke a phela.
12: A mona te ke re. Ha se ke tsana o tibeng. O tswa fela go nna motho a o tla ithabela. A motho a o ithabela. Ba ke na. Ke na no ka nna tibeng se di nipe. E pele o a ithabela. A o ka tsama ka ka ke le mo. But ha se motho a tlo mo tsama. A nka di ka di ka se bitse a di ntshu.
0: O ka mantswa mangwe na ga itsera gore ke qetwa batho ba babedi ba nyalanang e bang ba dula fatshe motho wa hao a ithabela ra eman baby a ke bone
12: botsa ya ha lo bona hona ta ka di sebedi sa di mutu ba se ntse o ba tsa tsa ba ga ha bona le le tena ona ba tsa ina ya ka e jari e tikela mo mo ya ka nne a e ntse re di tsebita
0: ke a le bo gaitsedi a motho
12: thank you papa
0: oh
12: hello
0: Eh, vale ho itsa la mo bana. Le sedi?
13: E o bolo.
0: Ngwane eso.
13: Sa bolo bo le so.
0: Ke a pela ngwana mme o petse antle.
13: O de o ngau ke strada le ngai tsa ngau tsho vi.
0: Ngai ga o re ngwane eso.
13: A tla nna ona lo ale je, matazinga. Ke bona ka nna ndo lo dite tsa ma dile pe. Ona lo ale, mo ntna ze ke tsa ona lo ale bo pelo, bona ba se go pelo ona lo.
0: Mm. Ho bani?
13: Mpana mbana go ya rapele a ai nna le di bona ga ne lukile e be e se le di se ya bo ha di embolisto but ha tsana wana tsena go ha ga na ipapanye tsa boemo ba gore bo mme bana ba go deng ba ke ne sekolo le ga go nna ska utlwa tshulo khala kwana na ga re batho ba sa go tle ha ona taba he ka ka ka mona ba ona ke ba ke ne sekolo mangwalo a dikolo ka ofela a ntse ditan tsa ha bo ba sebetsa ha tsale bo mme bana ba ne ga re khala ba itlile tse fela ha ba sebetsa ona ba jwale ikose tsa ba bolo bane ntho tsa ka ofela tsa sekolo le ya bo ditshetsa re kwano ke tsa ke tsa ha bo jwale nna ke ne botata ha ke tsa tsama ya di di le pei e ra ke nna ntse ntse re sa di ipapanye tsa ona ona ke re ke ntho e kgolo na tsa ke di bo so se tala nyalo jwale ba ba bana ba ya fela ba khutla mola ba ya fela di community of property ba khutla ko ya bo ska sa tsa melo
0: ai gai gai
13: kana dumbolo bonne dola dina ba itlele tsa bomme bana ba kene school bela ke dingwe tele le hantle ntate ya gore o tla nna o lo tshintsha ka mona ka di ID nga a ka tsa bohadi ha qeta ka mona ka nna ya kae kae kae kae ya lo tshintsha di stivje di tsa dikolo go ntse tsa na hape ke na ba ka tla tshintsha ka mona go di ID ba di bosa to ba ka go gae na ha tsa ya lo ba ka go khutlela
0: jwala go ma metseng kae kae jwale e ka gore ha re hlabile ra tsibisa ga go banya mona bana ho qhala nyoko la re sa ya mana re fetola ona botate
13: a na di bona botate hape o ho tsaba se le tongolo ta go ntsha mahali go ntsha dikhu
0: ei e fela tse di tshwa nang kae kae bana la tse di sikotse
13: a ya a di tsa ntshiwa bana a to bana di ba mbolo ndo se se tsena ona tsela le manya lo ngana ona lo jina ke tla bela go ha ga sa ina fela la ba di ndo di ndo komi ingo ndo boba di ga o tsedi
0: ngwana mme ke utlwile maikutlo ao ke a leboa
13: ee ka bokhutlo ana ya potsong ya ngwana nna ke bone botlhata ngwana jalo go dikatsama di pei
0: ke leboile a go le ngwana mme mamedi a belgium e fetile mone papadi fedile metsotso mashome a robong mme go kentswe metsotso e mene e se mathile metsotso e mmedi le metsotswana ka mantswa ma re setse ka motsotso le metsotswana pele papadi ena e fela Entele 3 Belgium 1 USA a o fedile ke le hlono dumela
14: VM
0: yela le ga engwa des
14: ke pitso pitso
0: a ke pela ntle ngwana mme
14: comrade sabata tedisi me 387 extension 5 munya ke ambo bese bo
0: da tedi so ngwen
14: ha ke bitse ha nge nyana fela ke sa ile lololo ke ke mere ke ke ntse ke tsala hona ke le tsena ya ke ha e be o ke ke a nyala e be o ba ka se tsela fane ha o ya ka nna nna nna nna nna ka ta tsela nna le wena le re re ka mo lenta le gato le mme le ntate ha fane ya o wa change ha se ha se mix go re yo na ha ke mix se se tsela se ka se batla ka go fana dieta se tsela ke ka go shimile go mo tlanga tsala ngo tla batla go di policy e ya pa o etse e ntse go bala ye mo nna ke tsela mo nna ga mo gona o tla ka tlaife a ke di harika
0: a tedi sikutlwe ke ya le bontate
14: thank you bm
0: mamedi tsa ke amola mohala wa ntate tedi sing belgium ya hlabantla ya bohle itse fela ke re dumela mo mamedi ya ba mo mamedi belgium e hlabantla bona ya bona ho fedile me ifitela mani papadi ntsa di quarter final America ao jale ke bana batho ba thabile mona bara la mo president wa lona a ile a letsa fela ke mona le fela mona ho tsela shumela metse tsiletsi fitile Belgium bana papadi fedile mamedi metso tswe mine e gentsweng e fedile so setse jwale hore rutwe moletsa phala hore mamedi dumela
15: Good morning, Veli.
0: Yela, how are you?
15: I'm not too long.
0: I'm not too long. I'm not too
15: long. How can I move? We can have a company, but not that terrible mess. But walk away. Okay, what? Come around 1994. Come on, the man I used to take. Last I we have a loose. Or it's a mic. It's a guy again. It's a guy with 3 lakh. Ha ke tsama ka sini ke tsama ka trailer empa vedi hantle hantle mo sa dia nyetsi ya dutseng fa tsa rego a kena ha moloi a fua tsa ha moloi e sele wana wa ha moloi
0: mmm
15: o kene ka maoto mabedi e singe le leng ha o tumo jala ka pedi nyala wa hai ha o kena mo ha moloi mo o so le ka go ya ha moloi o tumo tsadi ha o fika bo hadi o tsa tsa bo hadi Hama tsadi a loya le ena o loloya o loloya jwa ha bo du ntse lo tolelele o ntse o hipile mo ka ka nete na kere ke se jwa le jwa go ba le lo tsena na ha se binya lana se binya lana ka taba ya go ke ke di shireng le nna 50% le nna ke di je ha o tsala o tsala tsena wa tsiba o tlo tlima teng tshebeng ya ha ke fumana 50% la ke a kena o tsena mix o sa rero ha moloi la ikela ha ma fetse man le dinga lo saina lo tsena taba go lo fela ke dingwe la lenyane ene ga jela la in committee of property re ke gona o kena di ntontsa ha ho sne ile gona mo fela mo ha e sale ho sne ya ha o tswe ha o ke hlala ke bile le di ke a ke ba tshirite nya ya pentshele o pa ha ho ya ka 50% ya ke manyala mangata a se ntse ke 50% ba ga mo sadi ya nyetsweng o tlhela tsena ka ofela ka ha bona ha se ka bahadi e ba ngwana wa bahadi ba hae o ba parolo ya mo o ke ha mo o ja mo o re ka mo ka ofela ke fane ke sa mo ke le ngwana mo ka ntse ke le ke
0: ke le bile ho lo ga itse da motho
15: ke ntse ngwana so
0: mama di baba di fedile e fidile Belgium hlola baba di na ga ntla tsenda ho ile nngwe e balla ba shimane bana ba America ai ba bokolla ke sono ga nete fela le rona ri le ra gutla re se re fodile rona he ke bona ba itlwang peini ya o gutlela ha fela bona ba gutli o bane ke bona ba tshwereng papa ditsena mamedi wa o qetela dumela
16: yela yela bololo yela mabolobolo
0: yela ngwana mme
16: ngwana mme na ke motharatang botshaba ho a tshe mo side half ka mo la pe mo harantse wa Jesu o tswa moetlo e ba ngwana mo jwale ye ya fanetse pedi ngwana mme e kena kae mo ya fanetse pedi e kena kae mona ke harantse ba o ngwana mo o jisitse ba dimo ba harantse ba ba a mohetse o ngwana mo ha o tsale ha wa tshaka o ngwana mo jwale o tlosetsa fanetse pedi bana ba ba tlo tara ka di hlogo mama ke ranthiba mama ke mamang ka mona e sebetsa yonga le jole ge motlhale o jwang ba leng ba rona bana ba rona ba tlo reng ka ge le bana ba jwang mama hantlentle o ranthiba ka bo mang ga tlo ipitsa ka fane ya mang wa bo ngwana mme
0: jwale tlame bana ba hlalosetswe ntho e telele
16: e etelele ngwana mme e ya godimo lefatshe e bane motlho mogosane le bona ba ya metsing ya batho ba bang ba tlo tla ba etsa tsona ntho tsa bofuta o jwang so how long ya lwa ka molao o amohela ka setso o tla me o be pane ile nngwe ya mole ya guarantee ba ona o tla divorce ka pa o tla divorce empa o ngwana mono o jisitse o amohetse ke ba dinu o ngwana mono ha o sa tsena fa nya ho lona police to o ha ha o sa tsena tu ntho engwe le ngwe fetile ha matsala yo a lo ya o le ya le ke o le ngwana mo ha tlo go le mo di wa o isala marao
0: ho fedile
16: ho fedile mang ka ho fedile ngwana mme yole ya di rights ya di dikelo e di rights fanyaka fanyama ha itse be ke ka ho bona bana ba ba jena ka lotelele leng ka ro manyalo ba ne ke ntho tsena tsa di dikelo tsa di fanetse pedi na fanya ha itse be tsi tingwe ngwana mme ha o ke mitsetse o lo mosadi ya siriti ya batla go nyala ya batla go ya ka lo nyala lao o tla latela molao ona mona ke ngwana mona ke tshintsha ntwe ngwe ke haranthi ba ona ke tsakile ka ba tsa tsaka go tlile na go ka le jalo ke ngwana mo
0: ya lo tsebe hona lengwe ke leng ka e hlokomela mona motho e mong o nyetswe go mo ditswile e bile yena ha e ke ha e ngilo inga ya bo monna o ntse a sebedisi a bona lapeng
16: wa bona
0: jalo we ipo tsara bana re tsala
16: rwa go botsa ntse e ditsitseng ka bona tse tsona di go bitswa ka maka fantsi pele le tsona
0: ha
16: hai sebetse go ra mena nna ke tshaile bona la tumbo list e ka ba ba mo ba tla jwalo tswa ka ro ra ra ntse ba ke batle mo sadimo hona le go tlosetsa fa le tsepile ka ga lapalaka
0: ngwana mme go tlile ke ya leboa
16: thank you police too
0: mamedi ona re kwala yona morana rantheba ere re kwala ka voice note yena mo mamedi re tlo reng ka mona
17: o tsha strata hui bololo abu tv miloi tsere chila ka phumelela ka friede ka mo thembalile abu tv miloi ai na gna thata ho hang twa ka bana ai as long as mo tshona tla be o mnyetsi le msadi na ke sonyala khotman ma ke bone le thata siboko ha ke bone tla ba thithibela go bana ha ya ngi tle ba msadi wa ka bana itle ba baka and bana ba tla bitsa siboko sa ka mbolola ke ba bitsa diboko tsepedi na ke bone thata mo mbololo ayoba
0: mamari mila itsemenga the whole fetseng ke nako e mehlano metso tsoga mara ho ra ya bona mgatlhalo go boraro mesong ena ya labobedi hlola matsatsi a supileng mamedere le buile ha holo re jile le go moka nete maikutlo a fapane jolo ka mehla re re qeto ya o qetela ke ya motho ka mong gore yena o kgetha eng mamedi ke mang ya holang ka jenero re happy birthday ba bararo ba tswang ba hopotse re tla o fa monyetla mona go lesedi fm LSG, but I love hats.

0: Mama dimana mametse Oliver Mtukutsi are Motserenden. Wa tla ha mana di mona ho le Serie FM LSG le bana ba utlile ba re Love Hats. Le shemela metse tseletse mama di kamera ho rena ya bone ke mang ya holang ba ba raro botswang ba hopotse 086 003084 079 758 5066.
1: Mama
0: dumela la kae mme
1: dilekae veli
0: ha manati ke mangwe letsa le kae
1: o bua le Julia Matsididi ka mosebetsi ke Kroonstad la penki phomolong yena
0: ha ba tsue mme
1: a go go di se gauta mabuso so solo o di sele le rato di toni
0: ke tsone duela ka mo di pusela to ga matsani
1: ke le kwa se re ke ka ke le
0: bile tsa bye le se di dumela
2: kwa phela
0: ke a phela o petse ba ngwana
2: o bua le ngwana ya be ile matetele mapent ke pa ba tsosa tlem ha ke tsale ka gauta mavuso ya hula ke re gauta hola bona tse di tsenga tanga tao tse school tsa re tsenga matetiele ke go tlo tsa school nya la ka manka ke kolen ke re mala rato pitso ke tele ka matabelo ka manka welcome thank you for the school tsa rato
0: o rato ke nna gaitse ra ka tsa tsile monate
2: bye bye baby
0: bye bye le se di dumela
3: o baby
0: e la ndade
3: wa pela
0: ya pela ndade o pela va
3: mo ha go beli
0: ha ba tsuwe
3: ha ba tsuwe ba tati mahlaji ka dilwe
0: ya de mahlatsi
3: molewe mparege tsoa memo wa lokase tsoa memo mahlatsi pokistorom tsoa lukile le beli
0: tadile mana dinda de mahlatsi
3: o ke lwalo ntate lo wena jwalo
0: tsebeletso ke le sedi mama di dumela
4: nalang datelka
0: ke a pela me o pela ba ngwana
4: a je pisa
0: aba tswe me
4: ke tso santa te Mike mamume le mogata e santi mamume le tumeleng sengha ya le buanta te
0: ba tso swa ke mmeman
4: ba tso swa ke mme mamume man kwa mamume le bel santi pa ne
0: ke le bo mmeman twa
4: thank you
0: bye bye le sedi
2: hi really really
0: hi hi
2: ho jang veli
0: hi dira ka ke a phela o phela jwa ngwena
2: a khetse le motho ke phela ha mna de vele re ke ka mme ka so solve ke ke re gauta mabose a hole a hole a bone tseding sengata ke tso se ntate le bi se ka mo ka mabone ke ketelle ka ka thabo masilo ka mane ka welcome zondi we le na ha hole thank you I had to party me thank you vele
0: ya le ba khaitse ra motho tsa tsile monate
2: ha mna de vele
0: bye bye mama di mong dumela
5: Mbolisto, je ka ndadi.
0: Ke a pela ndadi o present.
5: Ka ka ba wa morena, o bua le le pfa kulu be mona ne ke makwati mona.
0: Ndadi.
5: A go re ke batsotsa mwana mme ke tsotsa warrant officer, masa ba tamulise prostitution ya moema na makwati ka mona. Ke tsotsa mo fumadi wa ka hours kulu be. Ke tsotsa le mo khotsi ya ka ke moratang ka o fitisa le mabasisa. Modise, ha ba tswa ba pati mwana eso le pfa kwa kulu be makwati.
0: Ndadi le fakile buile.
5: Thank you that.
0: Le se di FM dumela?
6: Eh la mabolo bo.
0: Eh la la ganda de.
6: Ah re tsile mwana mme.
0: Eh jada.
6: Eh go re ke ba so se mwana mme.
0: Aba tswe ntate.
6: Ke ga itse di aka ka mana ka blomo e leng zwara ne motholo ke ra tsoe. Ke re tsui ka mo ka matapi le ka mo ntlo sa tsile mwana mme. Ke tsitse ke re brastone ka mo ka pote ka mo. Tu wa prostein. Eh ba go pela ke ntate yo motholo ka mona ka wetela. Eh ke ntate motholo e se mathole mbolo.
0: A re
6: ngwana mme.
0: Re ya le bo wanda de. Mama di dumela?
7: Ba listo.
0: He la ngwana mme di eva.
7: O kgwe.
0: Ha mana di ngwana mme o tumele mahaleng rutlwe hantle.
7: Oh, wa nkutsa ka khola no.
0: Ah, o hantle ngwana iso.
7: Ke a mbolisa gore ke re mamruti wa se bela mama tsela ka bokong Bethlehem ke re ke ma khala nyane ka kwa ka teleka Kulanyana Kilokolen, no less than Bangkok.

0: ke le bogaitsela mo tsatsi le monate le sedi dumela
1: e la o dia traga
0: dumela ndade
1: o lugile wa ngwanana
0: ke ya pela ndade o pela ba ngwana
1: ah amnade
0: ngwana mme
1: o zele diuga mashana di 5 mb tsana re
0: ha ba tswe ndade
1: ngwana mme re ke tlo se ba gani bana ba latelang ba nna ba di ntorontoro ke jawe mazebo go ka mane ka golfiti ka mane ona le France mo nakeng ona ka golfiti ka mone ke le mabe ka mane ka Novezal ke tse go mabe ke re ba tsene ngwana mme re di thubise magwa ba tla thoti ngwana mme
0: ha o bana be se le sebetsa monate he ga je
1: e ya ngwana mme a ke bule ga je no ba tla fudi u simetse mane ona tya tra da tsane le mabe le mabe
0: e ga nete o so tla luka
1: so tla luka ngwana mme a so tla ga nna monate ntle le segame
0: re a le bo ngwana eso
1: ya ga je strada
0: Mama di mashuma ba vedia metso meraro metso kamra hora ya bona o senga macheke bona ole CD FM na go kia ha o kimanya ho langa jeno ba ba raro botso wa ba hopotse mama di dumela
2: ba bili wa phila o tlinna
0: ndate u phila ba ngwana
2: a ke phile ma bili u bua le mpimpi kwa mo hlapho mo na ma plasina go re starta mo na
0: a ba tsuwa
2: a ke tse malapa ana a mararo ana ke la pala ha ma bitle mo motswadi wa ka nne wa ka a tswalang teng e be lapa la ga leshoru mo kenyetseng teng mo mofumadi ya ka a tswang teng ke opetelela ka lapa la gaiso la boshapo ke re ga ba tsowe matlhonolo ke ya ke mpepe boshapo
0: ngwana mme ke le buile a go le utlwa
2: a le buileng ke nna mabele
0: tsatsi le monate
2: kankile
0: lesedi FM dumela
3: ete moloile ka ngwaneso
0: mme ke ya phela o phela jwa ngwena
3: mamsa phela ka mana ka nne ya thone
0: e ya mme wa ka
3: a ko ke ene so solo mo ke re gauta ba bo se a gole bona le motseding tse ngata be ke mathela ka mona ka Jimmy ka bo hlephaka ke re wini mabutle o a gola le yena ke re a gola bona le motseding tse ngata e ke qetella ka mme mangaka mo le ka tadi shawo ka mona ke re ila mme mangaka tswe ka mo batwana ba itse tsa tsiki mam na mona me ya tsodi thank you na ga itse diaka
0: a o simam dena tsa tsile monate
3: thank you na
0: mo mama di moeng dumela
4: a o tsho sta ga ga
0: nda de ke apela opela jwa ngwana mme
4: a tshe sa bo le ka bo phelo ntate
0: ke ma o letsa le kae
4: e ke ma e bhala ka mona ka matateng tsia mebi
0: tsia mebi ke kala nyone
4: ntate wa ka o ya tseba hantle pele
0: abatsuwe mabala abatsuwe
4: ya go nke ke tso se ausi palisa moloi yena o dula haufi le sekolo sa tsebong ka mona ka CMB o tloa mono ke tso se
0: My brother out there, Kabukuga out there.
4: Oh no, nana, can me be howling and that? Sorry. Oh, yeah, like I came again to know it. The palace, Molo, Kamona, Gats, MV, our house in the school of Fibung, and to a Molo, Sagasosa, Palisa, Chavalala. Yeah, like a Marcello, Noga, Kamona, Kamata, Gins, MV, and the Sepatella, Kamatabo. Moloi lena o dilo hona ka mona ka matateng tsamebi mo ausi bana ba batle ba tswa ba hopotse ke nna ma e bogala ka mona ka matateng tsamebi ke le buile lele
0: ke ala bua my brother mashuma mabedi a metso tsheletse mabedi metso tso ka mora hora ya bone o tsiamebi mani sebetse mo le nna mona lerato serabele yena o thoba mona tsiami a ya mane maluti a pofung o teng le yena ke mmone mona go makumane ke yena motlhaisi wa lona he momamedi kgweding ena tla tlatsa batsamaye le bona ga monate mamedi re re WhatsApp mane 079 758 5066
5: ke ne thoko sake

0: Mofokeng a tswe e ba letsatsi le monate le kgolokwe.
1: Dumela Mbololo, ke tsosa Mathabo Mojamela ka kwana ka Qwaqwa Bolata, ke tsose Mantwa Tlhabatsane le ena o ka moka Bolata, ke qetelele ka Pulane o ka kwana ka Springs. Ke re batswe ba phatsime ba tsosa ke Jeanette Tlhabatsane. Ke a leboa vele.
2: Ee Mbololo, dumela ngwana nne. Mbololo o ye ke tsosa lelapa la ntate Tladitlhasa, Malati a Lamane. Ke ra ba zwa ba phadzima ntate Mvololo. Ke khutle ke re ba sebetse mmole nna re thewe re tlase. Re la eta majwa ka dipatla. Sacha. Sacha Mvololo. Mmolo fa tlo fumane mo. Ya ole bo Mvololo. Tangu.
3: Ina ina u testrata, u testrata o pinji. Ha ke pinji u testrata. Ko ke tsuka bana ba latela. Thapelo mabuya ka ka kwa kwa saiti. Ho ka le mamphuthi. Mathabo ka qoqo ka matibeleng ka qoqo ka leng ka botibotini moswadiwa ka chestere ke tetele ka mogadi wa ka golo ke morateng e leng karabo menentle moswadiwa ka ofela bana ba kopelwa ke tšhiki moswadiwa ka petsana ritse ke a leboa Mvololo.
4: Pula ga mohlakwana ke re maprotea tswantswang ge mosebetsi tswantswantswantswang tswang dihwai ge batla go chaisa tswang tswang batho protea protea tswang o pulega mohlakwane ka fere koobo ke na le letlala.
5: Good morning valley, o bole molebogentumeng ka tuma le paraisi. Ke kopa go tsosa moleferense ye ka kopisi ntate borole ka tloko le ene pule ntumeng ka polaseng ya olneng gaufi le ledi prente mangwane a ga tsoe. Ke a lebole golokwe bye.
6: Hela, hela, hela, Mvololo. Hela, Mavolovolo. Wana me, anke kamane ka munyake versus prawn. Kire ntate Happy Ramatswele. A ke a leboa motswadi ke o bone re kopane ke lebula golo. Ke ka kwane ka Kima le ka ke ha tswa phatsime. Ke kamane ka Carlton Ville ke nka kae. Ha tswa phatsime. Ke kamane ka Medudin Fijine. Ke re morana molapo. Ipatile ha tsamaye me ke ite mthona Mvolisto. Ke ntate molapo tswatle diketela ka Gauta mofose kutwa wa gona tsatsi la ka ke dikera a gole ke mothalo ya breakfast la Chevoristo ha ile tsa busi mo rante ba di ke a leba mavolo volo
7: volo la dumela hla o tia strata o bua le memmi mo na maoke a ke tso se bana ba latelang ke re mavoso hula hle ke re pheki no nga ithini nene mani so solo hula o tsuwa o phatsime ke qetelle ka bap mali ntate mali tsuwa le wena o phatsime hle tsatsi le monate ke lebuile Mvololo.
8: Dumela Mvololo. Ke mdene ka moka petsana re itsitsa mo sa kopa o tsosa ba latela family ya Mbata family ya Mahlaba ka moka petsana ka mo tsosa le ntate le faso ntate le faso mloi tsuwa tankeng Mvololo.
9: Otive le kgotsa ke re ke kopa gore happy birthday o Gauta Maboso ka mane ka sa solo ke tsose letshela Mofokeng Qwaqwa Matebeleng. Ke re mama Winnie Tshipe ka gona ka gae ka mona ke qetelele ka baai botlhe ba Bramford ke re ba tsowe ba be letsatsi le monate. Thank you Otivele, ke itebohe.
10: Ela kholo ke dumela ha batswe batho hle go ke ke mathele ka mme a thoni ke rona mtina tswe ke ne phango se ke rata tele bi sa tswe ke ne thoboza ka mafunta tswe ana thoboza mo ke rata tema tsa mo fukeng ga tso le kholo ka batswe bana ba tso ke mmanga ka ka mona ka patsi le kholo ka ke le ba botsa se mo nati tati tanki
2: ole bo mvolo tanki so mvolo lo bua le mokete malo ma mango tshutaneng ei makholo a se buhudi. Mvoli ke tsosa sponono sa ka ka mandi ke ke ga tsosa sponono sa ka ke nako ya mosebetsing ke tsosele mashoto a butima Nthokoza Everest ke tsosele a butia moholo Manesa South Crest Albertine le yena ke makhelwana wa ka nna ke kancen. Thank you Mvololo.
11: Ke mo tsogotso ntate a zometa pele a ke ke tsose bana ba ratela matho bana ke bana ke tswe se mwana na be di madarti era mapping ke renda de jiwa mo gutla ka maga go cruise ke le ribe mo teng go re tlokwane bona ba tsosa ke ndate no go no go ka mara ka fara ke bisi na mpa e ke moso
12: mamedi riale bo re fella mona ga jeno ga dikopo ma shuma ma beda metsoro be di metsotso pele wa tla horani ya bohlano ha o hola happy happy happy birthday mamedi moruti tlaba uteng mafube metsotso nge metlano pele wa tla horani ya bohlano e re ha re tswa le moruti tlaba e be rusia jwa le ho lenano la ditaba o senga macheke mona ho le sedi fm lona ke makumani a mona lemani Mame dare ke ne mona ho di ho ire shebe ditaba.
13: Kanyane ho phela le diretsana. Tsohandi hwae.
14: Wake up everybody, no more sleeping in bed.
13: Lenana ngla dikalaneng le mvololo.
12: Mame di ufela ho le jwalo hle re sheba ditaba mona ho tswang di ho ika jeno. Le fulena la mokaka mmamedi entse le bothata ka nete ho di ho itsa di portfolio empa hem. Re bone jwalo muso o se o fane ka tumelo hore dingaka tsa diphoofolo tsa private le tsona he di ka thusetsa tabeng ena ya o lwantsha lefulena la mokaka mme jwale batho ka batsona dihwai mo mamedi di seritla gona jwalo o ya mane le dingakeng tsa diphoofolo tsa private e ba motho a bona hore e hlile bothata boteng le ho japijana he tumelo ena ine le siko ine le lefapha la lena la timo le tsa mosebetsi ona mo mamedi ka padinga ka tsena ho tswa muso mane ho feta mo mo mamedi re bone jwalo di ho itsa batho ba batjha ba fumantshwa jwalo mangolo a bodulo ba geng salefats a ke le tona mzwanele nyontso kamani ka KwaZulu Natal le ho ja di ntse di la di ho ya re el tona re a bona ka nnete le a leka empa banna tiisang re hloka lefatshe gore dintho di tsebe o tsamaya ga monate
13: kanyane ho phela le diretsana tsohandi hwae lenanong la dikalaneng le mvololo
12: mamedi ntumelele metsong ena mashome a mabedi a metso mehlano pele wa tla hora ya bohlano re bitse boys to men are all

kgotso mo mamedi ke a utumedisa le hona ho amohela tshebeletso ke yona ya mafube ke tshebeletso eo ke tlo lokisa moya wa hao ke o be hantle hore o be le letsatsi le monate le hlononofetseng lebitso la ka ke ntate Moruti Qaba wa tshebeletso ya Have Faith in God Ministries kamane ka Ekurhuleni motseng wa Palmridge Modimo wa rona hlonofatsa palo ya lentswe la gago ditsebeng tse mametseng le dipelong tse amogelang ka Kriste Morena. Amen. Lengolong lena la Nehemia kgaolo ke ya botshelela. Temana ke leshome le metso e meraro. Nehemia chapter 6 verse number 13. Yona e re, ba tle ba fihlele seo ba ka senyang lebitso la ka ka sona ka ho nketseletsa. Ba tle ba fihlele seo ba ka senyang lebitso la ka ka sona ka ho nketseletsa. Ke ratile hore ke tlo bua ka sehloho sena se reng, moya ona wa ho etseletsa o kotsi. Moya ona wa ho etseletsa o entse batho hore ba fetohe batho ba e leng hore hona jwale ka lentswe le tummeng ke bo mahlalela. Ho na le batho ba seng ba sa sebetse ba ileng ba lahlelwa ke mosebetsi gobane e mong wa basebetsi mmoho le yena o ile a ya ho baholo ba hae mosebetsing baokamedi ba hae ya ba o fihla mo etseletsa ka mashano a hore o entse tjena kajeno monna eo wa batho o dutse ka thoko le ho mosebetsi ha a sa sebetsa kajeno mosadi eo wa batho ha a sa sebetsa ho na le bahlankana le barwetsana bao le bona ba lansa mmokosane ba beile matsho a bona hlohong ba re hojane se ka nyeo hojane nyeo a se ka nketseletsa ho beng ba ka mosebetsing nka be ntse ke sebetsa wena mo etseletsi o ikutlwa jwang ha o bona batho bo ba etseleditseng ba lahletswe ke mesebetsi ya bona ba bang o ile wa ba etseletsa ya ba ba ya kwallwa ditšhankaneng o reng mo etseletsi o reng wena mo etseletsi ya ntseng a tswella pele a senya mabitso a batho ka o ba etseletsa o reng ha e le mona kgwebo o yena ikwetswe ka jenu ka lebaka la hao wena moetseletsi lenyalo lena le tshwatlehile ka jenu monna le mosadi ba arohane o ile wa fihla wa jala moya wa pherekano wa diketseletso wa re monna eno o matha le mamang wa re mosadi eno o utlwana le mamang mosebetsing fela o tsiba o re wa etseletsa moetseletsi ke re ho wena ho

0: ke le buile holo gaitse dia ka Otia Strata mamedi ntle le ho senyana ko ha re le ko le hore re tswa ka dipingo makumane o sengona
1: khwaetsa hala wa ne le sotho a etsetswe lengwalo la bedi la tlhauna
0: se suti ha o file selma ya saha o tloka selo se feletseng sa bo mamedi enwa wa makumane le karabo e o moifo o mo fumanetseng yona a thotse ding ho hlokahala sehloho ha batjha ba bashenyana ba bahlano garankuwa le boya bophirima ho Pretoria Gauteng ho lebisitse hore ba ditshebeletso tsa dikotsi tsa tshwanyetso ba hlokomedise baahi ka kotsi ya ho sebedisa dimpaola ka tlung Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba ke a dumedisa nna lebitso la ka ke mantshiwa Mofokeng ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balelwang ke tsietsi bohwaladi

0: harrebo he puka le mifo mmamedi ke o dumedi sa seng huna tsena tsa dipapadi ga di thagola ka tsa mohope wa lefatshe wa FIFA
1: patala tso ena o itlisetswa ke McDonald's motsietsi ya motlotlo wa dipapadi tsa mohope wa lefatshe tsa FIFA
0: mokwetlisi wa setlhopha sa nna ya America Mauricio Pochettino o amotse ka diatla tse pedi qeto ya FIFA ya bula karete e gobedu e neng e fue sebapadi sa America Florian Belegen mo a tlhalositseng gore qeto ena ke e nepaetseng pele papadi ya bona ya ditlhopha tse lesomeleemetseseletseng tse e setseng mogopeng wa lefatshe le Belgium. Belegen o ile a baka dipuori gana o fela ga ne a ntshiwa ka lebaleng ka karete e gobedu ga America e tla tlhola Bosnia ka dintlha tse pedi unoto ka morago lekolwa ga VAR mo sephetho sa yona se ileng sa seolwa ka bogale. Ha ne a tsetle a puo pele papadi ya bona ya mesonya ka jeno Pochettino o boletse gore FIFA e phethile toka.
2: My reaction I think is like everyone that really love that the sport and trust on the ethic and integrity, you know, I think we celebrate all that decision. We were punished enough against Bosnia Herzegovina to play with 10 men 30 minutes in a decision that was complete and fair.
0: Ha re le kula sepeto sa dipapadi tsa mohope le fatshe wa FIFA tse bapetswe maopane le misonya ka jeno. Mexico e hlotswe ke England ka dintlha tse tharo e lengwe. Spain ya makatsa Portugal ka ntlha lengwe honoto. Belgium e hlotse ba amohedi ba baeti America ka thupa ya dintlha tse nne ho ilongwe mme sena se bolela hore ditlhopha tsohle tseo e leng bahlophisi ba tlhodisano ena di ntshitswe tlhodisanong ena ya mohope wa lefatshe. Athe ha e le ka jeno mantsiboya Argentina e tla thulana le Egepeta mme Switzerland e botsana dipotso le Colombia.
1: Phatlalatso ena o ne o itlisetswa ke McDonald's motsietsi ya motlotlo wa dipapadi tsa mohope wa lefatshe tsa FIFA.
0: Ha re lekola tse dintse amana le papadi ya bolobo e mong ba le hae. PSL e phatlaladitse bathongwa ba dikgau tsa yona tsa monongwaga mo bahlodi ba tla abelwa dikgau tsa bona ka mantaha wa la 27 kgweding ena eo timo ya Phupu. Dibapadi tsa Orlando Pirates di thontswe ka bongata dikgaung tsena mo Oswin Apolis le re lebuile Mofokeng ba tlotlisanang letlhokwa go kgau ya sebapadi sa setlha gammogo le mmapalagare wa Mamelodi Sundowns Teboho Mokoena. Apolis le Mofokeng ba boetse ba thongwa go kgau ya sebapadi se tlhwatlhwa se thongwang ke dibapadi tse dingwe mmogo le kamogelo sebelebele. Bathongwa ba mokwetlisi wa setlha ba kenyeletsa Miguel Cardoso wa Sundowns, Cedric Gaze le Khalil Ben Youssef ba Kaizer Chiefs le Abdeslam Uwadu wa Pirates. Mofokeng o boetse a thongwa le sebapadi se senyenyane ka o fetisa sa setlha. Dibapadi tse thontsweng bakeng sa sebapadi sa tlhodisano ya Nedbank ke Darren Kidd, Sephamandla Nqanana le Brooklyn Pochenpool. Motsamaisi wa khamphane yeo e le motsheetsi mogolo wa setlhopha sa Aforika Borwa se e lebang dipapading tsa Commonwealth e leng Mr Price Sport, Lisa Jane Williams o tlhalositse ka botlale se se sumeditseng o fetolwa ga moaparo o motšha wa setlhopha pele o dipapadi tsena tse tlang tsa Glasgow, Scotland o tloa ka la 23 kgweding ena go fitlhelela ka la 2 Phato. Komiti ya nna ya dipapadi tsa diolimpiki le mehope ya Confederations Sascoka ka bokhutshwane e phatlhaladitse setlhopha sa baatlete ba 112 ba ile ba le kabelo tlhodisanong ena ya mefuta e 10 ya dipapadi ka morago tsietsa setlhopha sa Aforika Borwa ka moaparo dipapading tsa Commonwealth ka selemo sa 2022 se bileng Birmingham le dipapading tsa diolimpiki tsa selemo sa 2024 tse ebile motsemogolo Paris, France. Mr Price Sport e ntlafaditse moaparo wa setlhopha sena sa naga. Williams o re khamphane ya gabo e motlotlo ka moaparo ona le gore e tla pepesa letshwao la Aforika Borwa.
3: And we have had a wonderful day bringing all the samples and all the kit from our office that's been designed and procured by our team here for the official kit launch this evening, which I think was hugely successful and very well received. I think there was major learnings with the first rollout with Birmingham and so I think being tried and tested by athletes at Birmingham and then moving across to the Olympics and then the team then trying and testing and trialing it.
0: Ho tsa rugby sebapadi sa Springbok Zachary Potten se re boikwetliso bo bo le bo bo bo se bang le bona setlhopheng sa nna bo mo fa monyetla wa go intlafatsa papading ena ya rugby nakong ena eo a ntseng a nka malebela go dibapadi tse dintse golo setlhopheng. Sebapadi sena se di le modimo 22 se ile sa kena se tswa bentšheng nakong ya Aforika Borwa e neng e tlhola England ka dintlha tse 45 hotse mashume mabedi ya motsomong setedi ya mosa Ellis Park ka moqebelo papading ya tsona ya pula madiboho ya tlhudisano ya bompodi ba dinaha mo sileng sa fetola boemo ba papadi karolong ya bobedi.
4: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: E fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka re founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
6: Re ntla fela metso ele shume le metso e robong re lebile horeng ya botshelela ha jwale re lekola qeto ya mogatlo wa machaba wa bolo FIFA ya ho hlakola ka rete khubedu e molaola papadi ane nga ifile mo hlabadi ntla bo America Florian Balogun sena sifile Balogun munyetla ho ba karolo ya dibapadi tsa America tse gethueng ho bapala mokgahlelong wa mantshano wa dihlopha tse 16 tse setseng mo America e sa tswa bapala kgahlanong le Belgium. Sebapadi sena se fumane karete kgubedu papading ya ho qetela pele ho tse 16 tsa ho qetela ka mora hore ho fumane hore se hatile sebapadi se seng ka maikemisetso a ho se ntsha kotsi. Papading e hlahlamang moo a boetseng a kentsweng papading America e hlotse Belgium ka dintlha tse pedi ho noto. Re tlalela hore qeto ena ya ho hlakola ka rete khubedu ya sebapadi sena sa America e tlile ka tshusumetso ya moporesidente wa yona America Donald Trump, e ka Trump o bile le puisano e potlakileng le moporesidente wa FIFA Gianni Infantino. Ya ba qeto ena ya ka rete khubedu e fetola ka opanya ha leihlo ke tlo manolla taba ena le sebohodi sa itaba tsa dipapadi mona lapeng ho SABC Benjamin Leshoro o santsa le teng kwano mohaleng. O ntse a beile dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe leihlo ha ntse di tswela pele dinaheng tseno tse fapaneng. Wa lapeng, kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi. A ke re lekole hore mohato ona wa ho hlakola karete khubedu ya sebapadi o thunthetsa melao ya papadi ya bolo FIFA ho le hokae?
7: Ha ntse mohato ona Osman se o ba kile pole ha na ofela ke nana hore mohlomo re tla marutlwi se se pele hore na ho ba neng e le hore o ba kile batho hore ba se o le mohato ona o laola bolo FIFA ha se ha ka hore ba e ka re ke khubile du tumutsi kapa e fanyehile ka boyona empa ke lebaka la gore gobane go a etsagala ka nako tse dingwe gore ka re ke kgobedi thumulwe ga e le gore e la ya shejwa ke bana ba komiti ya galemo ya FIFA jwalo kapa mogatlo efe kapa ofe e leng gore tlhodisano eo e bapalwang ka nako eo ke yona o laolang tlhodisano eo. Empa le baka hana jwale ke hore ka morao gore batho ba fumane gore moporesidente wa America Donald Trump ke yena a ileng a etsa mohala go moporesidente wa FIFA gore o batla gore karekeo e kgubedu e tlose. Jwale potso ke gore na moporesidente wa America o tshatsholang tabeng tsa papadi ya bolo mo presidente wa FIFA o buile o ne ke fa ditlhoro ka nnete ke ile ka bua le mo presidente wa America empa ke ile ka mo hlalosetsa gore ha se nna nka nqeto gore na go etsagalang empa FIFA mo presidente wa America ha tlameha le gore a etse a bue le mo presidente wa FIFA ka taba eo ba ka bua ka mogopo wa lefatshe empa taba eo ga ona mo a kenang o tlamehile go bua ka mogopo wa lefatshe ka kakaretso e seng ka ditaba tse amang setlhopha ka bosona le gore na go e tsalang ka gare go lebala jale ke yona taba e leng gore e bakile puo diganya go fela e o simamtseko
6: a ko fahlolle mo mamedi gore a theke mang ya lokelang go hlahlela tletlebo ga ona le mathata kapa go sa kgotsofale
7: gore ke itlise gaufi le gae mona Osman Tsewa re ke etse motlhala fela re a tseba gore moporesidente Cyril Ramaphosa le moporesidente wa CHEF ntate Patrice Motsepe ke batho ba e leng gore ba amana ka lenyalo kapa ka puo e tlwaelegileng ka re ke boswara jale nagana fela ga e le gore go na le go bapala mogopo na wa AFCON wa dinaga tsa Aforika ebe le gore go na le kete e leng gore bafana bafana ga ba e kgotsofalele e nkwang ke moletsaphala ka gare go lebala ebe moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa nka mogala wa gae o letsetsa ntate Motsepe gore e-e ke batla gore go etsa le tjena go etsa le tjena ebe dipuo di a tlhaga gore na ebile go tla bo go tshwanetse gore na ebe ke kwaelo sa pipe efeng gobane motho ya tlamehileng kapa mmele wa bolo o tlamang go tlhahlela boipiletso ke mokgatlho o laolang bolo Aforika Borwa e leng SAFA jale ke batho ba tshwanang le bontate Danny Jordan ba e leng gore ba tlama go ngolola CHEF jale ke motlhala feleng ka o tlhaisang gore go ne ga o sa tlama gore moporesidente wa America a be a kene taba tse tsa bolo ga golo jang re tseba gore FIFA ga e dumelele boitshunya kapo ba sa dipolotiki dipapading tsa bolo jale ke ntho e makatsang ga golo gore na go tlile jang gobane ga o na le mo o buang ka gore mokgatlho wa bolo wa America o ile wa kenya boipiletso gore ga re a kgotsofalela ntho itseng ka re tere gobedi e phomotswe ka morago gore moporesidente wa naga a kene taba tse e leng gore ga di mo ame go gang
6: so o santse o buile ka SAFA sebapadi sa Aforika Borwa Themba Zwane se ile sa fumana karete gobedu papading e gatlhanong le Mexico ka lebaka la gore o sutumeditse sebapadi sa Mexico mme ga morago mokgatlho wa bolo mona Aforika Borwa SAFA wa etsa boipiletso gatlhanong le qeto eo fela FIFA ga yaka ya mogela boipiletso bona phapang e kae pakeng tsa diketsalo tsena tse pedi karete gobedu e fueng Aforika Borwa le ya America
7: ke nagana wa tseba osmantewa melao ya FIFA jalo ka ga se ba buile ba kotsitse segetšhana se itseng sa melawana ya galemo ya FIFA segetšhana seo se ba se kotsitseng ke sa bo 27 e leng gore e ya ba dumelela gore ba ka phumola karete e gobedu bona e le komiti e le gore ke ya galemo ya FIFA bothata go ya ka nna bothata ke gore melao eo ga e bue e thotse ga o bua gore na e ba dumelela go phumola karete eo e gobedu tlasa mabaka a feng ga e bue gore na ke ka tlasa mabaka a feng mo e leng gore ba ka kgona gore ba iphumole jale Aforika Borwa e lang ka metšha e lalakela metšha e leng gore e nepagetse mo e leng gore SAFA ke yona ba e leng ba kenya boipiletso empa boipiletso ba Aforika Borwa gore na re dumelelana le se etsagetseng kapa jwang gobane rona re tseba ebile melao ya bolo le yona melawana e ba e kotsitseng e a tsho gore qeto ya moletsaphala ke ya moshelelela gore na le a rata qeto e nkilweng kapa jwang jale Aforika Borwa itse ga e laentse e latetse metšha eo ke ga re fumana gore gote e tla nne e Themba Zwane a fanyege dipapadi tse tharo kao fela e le ntho e le goreng batho ga ba e rata empa re la ratlama gore re amogele re sena setso empa ya America ke yone e leng gore re setse re ngwadi sogo ka yone
6: o buile ka qeto ya moletsa phala Trump ha le ba kwana le kwana o bititse molaola papadi melaellwa sena ha se ho nyenye fatsa matla a balaola papadi le botshepei ba VAR
7: hantle haholo ultimate wa ke o nyenye fatsa botshepei ba letsa phala empa e seng ho fela ho nyenye fatsa botshepei ba tlhodisano ka bo yona ebile ke ore gobane moporesidente Trump o buile ka bokako bona ba haesale ha bua le baqolotsi ba ditaba gore ene ebile ke ena a nang ka mogala a founela ntate Infantino jale ke o nyenyefatsa papadi ya bolo ka bo yona gore na athe boikemelo bo teng papading ya bolo boikemelo bo teng go ntate Infantino ka bo yena ebile setswalle sa gae le moporesidente Trump ke se e leng gore ga sese se batho itseelang go gang gore na ga a kgone go phepetsa Trump ga utlwa go ditaba tse e leng gore di soka gore a di emele jalo ka moporesidente ya ka sesegong wa papadi ya bola o tla opola gore le taba yane ya moletsa phala wa Somalia e leng gore o ile a ganelwa go kena America le pele tlhodisano ena e qala ke tse dingwe tsa dintho tse e leng goreng wa botswa gore na gobane Infantino a sa kgone gore a phepetse Donald Trump ga o tliwa ditabeng tse kang tseo jale ke nngwe ya ditaba tse e leng gore go ya ka nna e tla sikafatsa lefa la Infantino gagolo gorena o ile a dumelela boitshenyakako botlhe tseng bolotsana papading ya bolo gagolo go batho ba tshwanang le Donald Trump
6: le gore dinaga tse dingwe di tlo ba le maikutlo a fe ka metšha ya galemo ya FIFA ga e le mona tlhogo ya naga moporesidente a kgona go ba le tshusumetso gore diqeto tse nkuweng di fetolwe
7: gagolo fela ausmantse wa re ke ipotsa gore na jale go e tsalang kakarete gobedi e latelang gobane ka o fela re tlo gore e-e baporesidente ba naga tsa rona gobane ba sanke mogala ba founele Infantino gore ntate phumula ntho eo re tlhoka bapadi tseo tsa rona se bapale papadi e tlang mme rona re tlo re e-e ga ba etse jalo empa nna ntho nngwe gape e golo ausmantse wa ke re batho ba bangwe bantse ba re gobaneng mokgatlho gona wa rona wa CAF o soka o bua letswa ka taba ena ke re re tla lebelela jwang CAF e phepetse taba ena CAF le yona ka bo yona e ntse e na le mathata kapo tsietsi ya botshepegi tlhodisanong ya bona o tla opola taba yane ya Senegale le Morocco re sa tsebe e sa le tlhodisano fela kgonnyane ya thapola empa le gana jale gantlentle ga re so tse bona ke mang ya hapileng AFCON jale ke nana gore ke tse dingwe ditaba tse e leng gore papadi ya bolo ka bo yona ga o e sheba lefatshe ka bophara e shebane le tsietsi ya botshepegi kapo a crisis of integrity yanka e beya jalo jale ke nana gore re tlo bana le mathata ditlhodisanong tse e tlang e seng tsa mogope ya lefatshe fela empa le tse dingwe tse e leng gore di wela tlasa FIFA
6: mokgatlho o mogolo wa papadi ya bolo Europa e leng UEFA o se gololotse bogato bona ba FIFA ke megato e feng eo UEFA e ka bonkang boemong bona na e ka kgona go bophepetsa
7: ga e le gore o setse go FIFA gobane FIFA gana jale e se e kgweletse ka thoko boipiletso ba mokgatlho wa Belgium o e leng gore o ne o ebile mokgatlho wa Belgium gantlentle ba re bona ba ne ba sa tlhatlhela boipiletso ba ne ba ipotsetsa ba kopa tlhaloso fela gore na qeto e fitlheletswe jwang empa ke ga otho ba se ba kentse boipiletso jale FIFA e sentse e bokgweletse ka thoko UEFA gore na ba thaba kapa ga ba thabe le bana ba Belgium kapa naga e nngwe le e nngwe e leng gore ga ya thabela qeto eo ba tlo tlamaya ba ye legotleng le legolo la boipiletso la dipapadi kwana nageng ya Switzerland bothata ke gore dinyewe di nka nako e telele papadi e tsebile bapetse go feng gona gona ebile ba tlhotse bona ba America empa le goja ba e le gore ba tlhotse e ne e le gore boipiletso bo tlang ka nako e telele tournament ena ya mogopa lefatshe e be e fele gobane le yona eo ya Senegal, di pile tsa Senegal, khahlano le keteng kueng ya Morocco, ba amuwe mo hope ofu mo Morocco. Ha itso ka e kena le ho kena le hana jwale le khotlelo la boipiletso le le hololo la dipapadi a Osman Tsewu.
6: Wa lapeng re le boetsa nako ya hao.
7: Ke le buile Osman Tsewu wa le ka moso.
6: Re le buile holo ke se buhudi sa ditaba sa dipapadi papadi mona lapeng wa SABC Benjamin Leshoro. Mamedi harpetele ka tsena tse supang ha di tlamorao tsa mehwanto ya la mashome a mararo Phuptjane kgahlanong le melata e hlokang ditokomane di tswela pele ho bona hala dikarolong tse ding tsa Pretoria bemba dibaka tsa bodulo ba lahletswe ke lekeno ka mora hore baahi ba qobelle melata ena e hirile malapeng a bona ho tswa ka lehlakoreng le leng ba bamba baahi ba Lusaka Mamelodi East ba re sena ke qaleho ya mathata re manolla boemo bona le setsibi ditabeng tsa dipolotiki le moguo le moruo yena ke Good Enough Mashego. Ntate Mashego kgotso o amohetswe ho Makumane tshebeletsong ya lesedi.
7: Kgotso wena mogatsi le bamamedi ba Makumane.
6: O ho tsamaya ha e meng ya melata ho bile le kgahlamelo kapa ho tlilo ba le kgahlamelo e jwang moruong wa naha ya Afrika Borwa ntate Mashego?
7: Go tla nna le kgatlhamelo e nnyane ka ga e le gore go na le beng mosimo ba nya gore ba ne ba ithegile ka bona ba tswa mafatsheng a ka ntle bakeng sa mesebetsi thata-thata ko dipolaseng le mo di-industry tse dingwe tse e le gore di tswela pele di le kgone mo nageng ya Aforika Borwa gomme ba ne ba etsa seo e le mesebetsi e leng gore e ne e thagi ba Aforika Borwa e ne fiwa batho ba ba ka ntle thata ka ga e le gore ba ne ga ba sebetsa mo wena ga o tla sa gatelela gore o ba patale minimum wage e leng 3175 ka ore gomme seo go tsamaya ga bona o tshwaetsa gore go nne le mesebetsi e seng me ka e tla bulegang dikgoba e fela go tlo tswela pele go nne le go tloga ga ditheko mo ko tse ding tsa dijo tse e leng gore ba ne ba sebetsa mo go tsona.
6: So ntle le mapolasing ba hirwa makaleng a fe ape?
7: Makaleng a mo di-restauranteng mo e leng gore mo go rekwang dijo ba tholagala ba le teng mo le mo go retain mo le gore go tsamaiseng ga dijo re bona mabenkele a tshwanang le bo Checkers 360 bona le nore ba bantsi ba le gore le ba tshetsa ko teng ba bangwe ba ba mo go di tsamaiso tsa batho botlhe ba dikoloi tse ba di founela di-Uber di-Bolt jalo-jalo le mo go tshireletso security mo le gore go na le ba bantsi ba le bona ba le teng le mo go otlheleng ga di-truck ga dikoloi tse dikgolo ke ba le gore ba le ba tshabagala gone teng mo mafelong ao gomme ke one mafelo a e leng gore maAforika Borwa go gongwe ba ka tsela pele ga o etsa mosebetsi o mo dikuta ke bale o tla batla le batlhabela se sa teng mo go security o tla batla le batlhale tlhatlho ya security gomme go tla go amangwe mafapa ke mo e leng gore lebaka e ne e le fela gore bona ba nka tšhelete e nnyane maAforika Borwa na ka o etsa mosebetsi oo.
6: Ke ntse ke shebile bona gore beng ba dibaka tsa bodulo di-landlord ba re go tsamaya ga melata go tlo thefula lekeno la bona na re ka re melata ena e tlisa phapang dikgwebong a holoholo tsa batho ba batsho
7: e tlisa phapano mo go bona bao ba nang le meago ba e leng di-landlord ke ka bakang le re boneng meago e ngata e leng gore e ne e ko bo mogala ditoropo motlhala re ka re ditoropo jalo ka Hillbrow tse jalo ka bo Sunnyside e bonagale e phutlhama gobane ke ba lere ga ba nna mo yone ga le re ke go tshwanetse gonne batho ba babedi tlhola batho ba nna ba le ba lesone ka mogare gomme dipompi tsa metsi motlhagatse ga kgone o etsa mosebetsa ona gomme le beng ba meago ba ne gore ke sa fela madi a e lere setse banka e fela ga ba sotlege gore ba tshwanetse gore ba lokise meago eo gomme gona nneo ga ba tshwanetse go kene maAforika Borwa maAforika Borwa kwa tshwane le gore ba ne le go tletleba kwa tshwane le tletlebo ba ba complaina thata meago eo e ka seka tswela pele thubagana go nna batho mo go yona gomme go lla ga beng ba meago ke ka baka la gore ba tlo latlhegelwa ke madi a batho ba bantsi ba nne ba ba tsenyang bo e le gore go tshwanetse go tsene batho ba bedi batho ba bararo.
6: Ntate Mashego taba ena re ka e tshotla letsheare ka o fela fela ka lebaka la nako ke tshwanela go lokolola e re ke tshepise momamedi gore re tlo kena go yona ka botebo ebile re mofa monyetla wa gore a ntsha maikutlo kapa a botse dipotso ka yona hosane mona go Makumane re tlo kena ka botebo tabeng ena ya melata e tsamaileng mona lapeng Aforika Borwa gore sena se bile le kgatlhamelo e jwang kapa se tlo ba le kgatlhamelo e jwang maphelong a bona e ka sita le moruong re leboetse nako ya ga motlhomphei.
7: lebogang
6: re le buila holo ke sitsibi le tabentsa dipolitiki le morua ke good enough mashego ha le gabola jwalo le bolela hore rona moifo wa makumane re ntse o le kana ba keng salsa sila ka jeno re a le boha ha o iphile nako ya ho le mamela ho tswa ho mohlophisi wa lona le rato o serabele ba tlhaisi ba lona mokete monyobole ntsane rantwa ya re lauletseng gaso ka bogabane bona ba haisale ke ke bo ke le bogile kgoma matodi mantse bua ke lebitso la ka ha re tsena o sanu senga pa kentsa ra bahlano le hora ya botshelela mona lapeng ho le CD FM. Ere hajale ki suthele tsietsi mohaladi arba leta batsa hora ya botshelela.

Huhhaa. Breakfast. With the same.

0: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o hadile topo. Ebe lekunutu la hao ke lefe? Lekunutu la ka ke Prosiding, sehlahiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morolo ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla. Ke ka hona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile, mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla. Nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding, o tla utlwa phapang. Ke nnete, Prosiding e fumana dikhemising tsohle naha ka bophara. Prosiding, molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. Ha e sa re Prosiding, Hasil Prosiding.
2: Lesedi FM ke molelwa.

amare ba etsa ntho tse ntle ke lundi lundi le sechaba sechaba padi ali fika la ka radio le shobala ba tsetsa tsetsa fela ba se so a fela so ra ke ba tsena the biggest one and drive at a quad break for show ke tsela te drill astino le 20 ke ke bona ba re tlele ka bona ka jeno ke tsela te 20 gore re botsa la jana matsatsi a supileng kgwedi e ka bo supa se re ba se ba ke sona sa 2026 Africa Brothers and Sisters take the biggest money drive at a quad breakfast show atua atua atua atua atua atua atua atua fuga fuga fuga fuga fuga bare kena kwa go dira mo go tswa ka tswa sa le batho ka se ba le gedi mo fela re nyane ya bo robol yo ratse tharo ka fela le bo go lo se mo fa makubana mo na mo le mane mo se be tso mo tla jalo ka be tsala mesha e sa le ba ke no re nyane ba tsana fela re ka botsela ba se be ditse ka tseno ba tla go tla se ba khutla pe o sane re tlo utlwa gore le me jwan la di le nane la di taba gore nga ba tsala fela re ga botselela go sane ka laboraro tsela ba santse ba lo phomola gona ka teng he

0: a trainer boss ya tsama ya tsama ke tsa rona di betse lo khatla lo kwa pele wa the breakfast show ke tla tla utlwa gore papadi di be joang se perpetete le bulipi le tsona diteng botle mo president a re ntate sa gala ma posa hore ha o ka kenywa kopo ya hore madlanga ba kope go ekeletswa nako a ka se be le bothata ho hang ho bane ka nnete wa bona mosebetsi wa bona ona bua jalo ka madlanga commissioner ba ka kenya kopo ya ho ekeletswa nako o bona mosebetsi wa bona jwale ke a bona ihlile ke maikutlo a batho ba bangata ke maikutlo a batho ba bangata re hlile ba e bona ntho etswang ke madlanga commission le bona ha o ka thwe e ekeletswe nako batho ba ka nnete setšhasege se ka sebe le bothata ho hang gobane ba bona mosebetsi o etswang jwalo ke madlanga commission jwale le moporesident ihlile o e hlalositse gore a ba ka keetsa kopo fela a ka sebe le bothata ho hang
1: Hai khaitsedi a ka tla bona rena di manolo wa jwa mamedi butlhetlhere ke netabeng ena ya SARS e fane jwalo ka phatlalatso ya taba ena ya travel declaration tla tla re tla utlwa ho lwanyana ha sentwentsha pela hem mongadi Acacius Sintumule o teng jwalo ka moemedi wa SARS o tlo hlalosa hantle hore keng jwalo ka ha o le mohahlaudi e o tla tshwanela hore o e ele hloko ka ditaba tsena tsa mo round jena

0: subit la fel aveți să le bine și alor că vă sunt pe Guess What I Drive. Nudo Kendrick Lamar Regio Naleria Piwe Niabonga Apelo Mora să zicam să subit la fel americana și alor te pensani Zahora Yabusupa Mozia se mohana ria ta balla to tona ru to ga ditsa majwang ditaba tsena sa ora ya busupa ke la bobedi ka nete ke lo podile di bakeng sengata re hlokomele ha holo hle bana ba apare jalo ka batse ba le lape mona le di kretse tsena se di kwala tse ding ya ipotsa ke ba kretse se kwala ding ba
1: le ba khaleme
0: no ba kretse tsa di ba
1: what's
0: about so le ba fama tsa tsinga la ba phumula
1: le ma teacher ga kretse jo ka phumula ka
0: a ke re bona ha tsa ali a phumotse e khada o tla ya mosebetsi nga khada phumola thwasa o tla bana ba bangwana ha
1: ekre
0: ha ngwana ha
1: ekre
0: ha ngwana ha ekre
1: e khad ska la tsaba bana ba lo
0: ha re batsa re a sebetsa thwasa ya e
1: e ba tsadi ba tsadi ba tsadi
0: wa
1: ba nya ne ba
0: a tse kwala ding jwang
1: so fe mona ba ke la mo ke ngwalana
0: pita dro yi
1: ba tlola le wena ba batla wena jwang o re ka re e butle
0: tlola re patala e kretse
1: he ka da tobena ya Portugal e bile bohloko na le bana ba robetseng ba sisa dipelo maobane Ronaldo na sa le a le mong a yo ba le go le kwetswa ba ba shebeletse bona ntse ke shebile Steve Mike kwano a re hey ke na le ngwana le no le tsela tsena le tsena a re hu
0: o tle bohloko
1: a ga a ona o tle bohloko ma a re ba che ha mo ba bangata bana ba bangata ba mo rata Ronaldo ke
0: ba bana ba tla tse ba go se tlhopa sa ha sa na ha se matla ka ha ba tla hola ba tla tse ba tla o tlisisa yena o ya mo rata ka o fela
1: fela hona le nne
0: ne ntse ke tse ba tlo fela
1: go ba nge sa itse che ka Messi
0: a mo no no
1: tsa ding tsamadi tsa tsa re di tsa ke jetsa ke re o ska bo so nka ntwa Ronaldo jwa lo so yetsa ntwa gona ka ofela ga bophelong a so re fumana di ntho ka ofela tse re di batlang ke re ntlela ha o le Messi Messi ke no na le ntho tsa di batlang ka ofela wa etsa hala go ska fumana di ntho ka ofela jwa le re ske ga a ha ditoro tsa rona ka o hlole ha batho ba ba
0: Ronaldo batho ba bapalang le bona ba mojisa
1: oh ese le jalo
0: I don't know. Ao ba nna Ronaldo o ile thwasa ai khona
1: ye. Ke ntso bua ka tabena ya Haaland hore. Haaland
0: thwasa.
1: Ha fui.
0: Thwasa.
1: Ha o pelwe matsoho ka tsela yeo mohlaba dintla wa maemo a hai a tshwanela
0: mo khutu
1: ka teng.
0: O shebe dipalo palo tsa ga itsedi aka motho kona o tla utlwisisa hantle o tla bona gore ke mang Haaland.
1: O sa hlabiletse ka emotong wa lefatshe.
0: Tse supileng ka papa ditseng. Ya. O na qala lo fitla mo pele
1: wa lefatshe. Ba mo tsiba Man City ma.
0: Ai ntja ka ofela ke gore ke shebile di palo palo tsa ai khona thwasa Haaland no
1: o kotse ke motho ke moratanga ho lomane Man City ho bane jwale Man City ne ke shebella ka bakala Pep Guardiola ha ke tsebe hore na o e bona jwa ntabena ya hore Jürgen ka go o a kanka bana ba majereman fela nka thabela ho bona hore ka etsa nka sehlopha sana
0: le nna ke bona ka le nna ke ntwe ka thabelang ha ho lo gaitse di yaka mme ke bona ka go tla seng ka ene
1: ke nana tsaeng ke nana hape ha e tlo mo batla nako e lekanang leo a neng a se a go gathetse ke yona
0: ba mo hloka fela Jeremiah
1: he o na le mathata
0: ba mo hloka ba be di a re o tsietse mo la

0: ke Sekhayena le Brandon Dludlu e Cash of Hearts I know pelomolo ke lo shumela batsebena fela betsotso fa le tsora ya bosupa botselo ke 2.0 batsa majolo le mahu pineng eno re bagatlhelong wa bobedi wa the biggest morning drive at a goha breakfast show a le seria fm station so se ratang sa mochao chile ka la bobedi ke Tuesday ba tsho jwalo Limpopo mane ba Tuesday ka Tuesday ya ke la bobedi ka jeno se di tsala pele ipapalisa mo apale fatshe mahlo a shebile o tse pedi tse setseng fela tsa continent ya Africa bana ba udimo kwa na Africa Morocco le gepeta ba re bontsha gore ke bona ba re jagileng ka kwalo so setse bona fela ba ntseng ba re emetse ka mane ka mopeng wa lefatshe jwalo re tla bona ka jeno ga e gepeta iteka kgatlhano le Argentina e tlo ba papadi e maatla golo fela le tla le lwane mane gepeta le lwane le bone gore a capo verde a cape verde o le bone gore e la sukodisa ya itwanela kgatlhano le Argentina jwale le sekela le se le tshaba laitsisa ba ileng ba ya ba tshaba ba bang papadi dikala fela le tla fumana mathata le ye le lwane ntate le ye le lwane Capo Verde ka nnete e sebeditse Argentina ya ba tseba le kajeno le lefatshe le ya ba tseba ayaya mane se ntse itswetse fela gore banna ga ba seke ba re kora tse ngata ba ile ba lwane jalo re tla bona le lona e gepete e le ba boima
1: ga
0: ke kobise ka nnete
1: Capo
0: Verde
1: how re
0: Capo Verde
1: how re baba o re boma
0: dingata ngadi
1: to bataba o le mo
0: ha dingata sopa tsena gaitse dia
1: motho mo phohle tsena mahlo ha strate ba ka ba o pa
0: hey
1: ha o phohla ba re
0: ha ba e ba lolwana twa tsena ya go jwa le lodula mo ga o mane le ge ba se ke ba hlabatsenga
1: tae tsa ya no le hudula mo ga
0: ka le fa mata Capo Verde ne ya o bone ba lata ntate ba lata jwa le gepeta ge bone che a se a ngata mesi a lahlelwa
1: fela go ye go etsagala
0: le ye le lwane fela a se a ngata
1: fela go ye go etsagala
0: ai khona dipapadi tsena di ka se be monate kgaitsedi ya
1: segape
0: ga mathi a golo matsatsi ga sa matha ebile o ikemela fela mane
1: a nna dibetse lenyelenye
0: ga tloa
1: le tanta lona le ya motseng
0: lalla le tanta
1: o kana le tseka
0: ke ena ka odimo ke sa re di robedi ana
1: jwaaa ka mangwe le ya galeje
0: ke re ha bakatso dipapadi tsena o tshwana le wa utlwa botlhoko bane re bo utlwile a bafana etswa chena letse ke na letse pedi ditlhopha ke na le bafana
1: wena o ya opaneoya ka tlaseng o
0: panetseaonatagorena
1: ote
0: ke ga ke utlwa botlhoko mola ke tlo wela ka mole ya tsama jalo fetsamajalo jale ke setse ka setlhopha saka sa Argentina saka se ke se ratang aolo bafana seile sa tswa gaetsedi
1: ke
0: setse ka Argentina jale nna ntse ke le teng mo openg wa lefatshe wena o
1: sebetsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: kamola le kabu ha o ba le mathata ka bo kamola ntsolo so le ha next santsane ke me ka Argentina ga itsedi
1: ya ka tsakile shabela ka le gatwela bolo ga itsedi ya ka tsala ha o sana mo ke tsetetse ke maiku
0: ha na ke a tsetetse ga itsedi ya ka ke a tsetetse Argentina
1: o tshe ka ba party fedi Argentina
0: hey ka fela ga itsedi ya ka ka fela party
1: o tla ya ho e gapela moroko o tla etsa
0: Hey, kita tawon, kita bona na ba Alexandra le ki matela ka ka Argentina ba fana itswile ka nete. Mamedi re batlela Center City se kang a ta Bloom Town house de Buseng. A o se buse manga o metro ho renye di tsa majwa khaitsi ya ka. Wa
2: le ke le ho ba tshukana ke di mese ba mamedi di ba thakwa breakfast show. Se tike tike sa na ka mona ka manga o di kolo di phalla ka matla ka mane ka 40. 40 ho se ke jolo ka mane ka ntho. A fa ho go kena ka road. Re se ke la kana kana ka henga ke go ba gadi ba rona ba tsebe ba se tsene mo ka mo go bane go tsama di tsena ka mo di taxi a ke ka mane ka tsho shebe e teng se pele pele se tsala ka bona ga ka bona ka go ka tsho shebe ya ke na ka o re tsamo fete ka mane ka forest ya o fitla monument ba ba khandi ba rona ba tshwere tsene mo ha ba se tsamo no feta mo sepetepetepe sa mens se phala hantle ntle le tsitsa le tsikele bo
0: are le bo ya go le gaitse ya ka le shobela botsoro mo metsotso o faletse ora ya bo supa mamedi re ko ba re khutla rutlo City of Joburg di tsama joang twa sa fetela ka mane ka ikuruleni le ko be di mogeseng le re mogeseng a re fetsona tsa ikuruleni rutlo re horeng ene di tsama joang
3: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa ka le utobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di planetse a le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Re tla fetela kae kuruleni? Eh, senge kuruleni City of Joburg ka masama khale maoteng. Ha o sposa ho renye ditsama jwang City of Joburg?
4: But kareki di medisa hapo pa mamedi ba batle ba se di FM re ntse re shebang this particular se matla ha holo N1 North mahareng a Golden Road le Albertina Sisulu ka moro di port so we to motorway le N17 re na le N1 North mahareng a Beyers Metsie le Winnie Mandela Drive re ntse re na le sphithiphithi hape se matla ho N1 South mahareng a Brakfontein le Olifant Fontein ka baka la kolo e senyehile mo le yona e etsa sphithiphithi se petetswane ha holo ka mo M1 North Kilani Bend re na le kotsi ya koloi M1 South Sandton e haufi le Grandstand Drive le mo hape dikoloi di thulane re kopa bagani ba be le hlokomelo hle re na le di roboto tse sa sebetseng ka molo wa park le Donegal Avenue re na le Albertina Sisulu Road le 9th Avenue Bayesmetier Drive le Wilson le Monkor Road the Street Wetkopen le Forest Drive di tse di sa sebetse di roboto hape le Albertina Sisulu le Nugget Street ho feta mo sephethephethe sa rona se phala hantle fela re le boetse MPT le CRA ka tlala ho ena
5: go le bile hle wana ngwane so tsatsi la hawe bele monnati butle re kopane le ko bene bogeseng re utlwa ka mona ka ikurulene se phalla jwang ho reng ena ba be re gaitsedi ya ka gotsora a malauta go wa breakfast show ho reng ena ho etsa lang ka mo ka ikurulene
6: ke a leboga gaitsedi ya ka mothating wa baledi tsela tse potapotileng sebaka sa ba ipehileng emlotheni mane Watfield di amehile jwale ka ha bo ena le metlotlwana e tšhang re kopa baagi le badudi ba feditima mollo sebaka o etsetsa gore ba lwantshane le mollo oo dikoloi di thulane mane sebakeng sa Brakpan mona ke matianong a Prince George le Mayor tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sephetephete a tsileng taolong e ba letshwalo ao emaebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka moso re leboga EMPD ka tlalego ena.
7: We the best music.
8: So beautiful.
9: Let's put up
10: another one.

0: Canada
1: ba ile hai
0: ba ile hai ba le bararo jwal ditshulerile tsara a se rona fela a se rona fela ba tshule ka fela khaitsedi ya ka ba tshule wa bona le gona ka 2010 re la gatswa
1: ah ba fela di ka ba sa qualify
0: ya di ka la khaitsedi ya ka
1: jwal re sa phunyeletsa
0: ya etsa hala ntwe
1: ne re le amohela ba ile
0: bona Mexico ba ne ba thabile jwang khaitsedi ya ka nna le wena re bone ka ba tsiba bolo yona mona ka mo ga papa ditseng ne fela ba papetse hantle go re so bona le bona ba bona gore re ya ah ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ha ye le bo
1: eh out ram
0: 41 aw o bi mama me o bi wa tsiba le ha re na le mathata ga le Africa bro a se rona fela le na tse dingwe bo imanyana o thata ke eno no USA la ping Mexico itswile fela jwalo Canada itswile fela jwalo ene ke bona batho ba moetseng ba
1: foreigner
0: ya ingata
1: nga ona bo 21 ya no ka nna wa
0: ya itswile ka
1: 11 be le
0: le ka 1 le o tswa
1: eh
0: ya ka u buima taswa u buima u tsena tsa mopale pasi ke ka go ka moroko a ke makale ho ya ka mo ba bapalang ka teng ka nnete la o ka sokomela le mopale fatshe wa one o fitile moroko ke sare go tsenne tsa o qetela ba di ba le teng jwale ha e makatse ka phihlelo ena ya bona ke ne ke bua le ka under 20 ya bona wa bona hore ntshetso pele ya bona ke ntle under 20 ya bona ba ile ba nka mohopo wa lefatshe jwale moroko ona le nthwe e ba yetsang e sebetsang e teng ka nnete jwale re tla bona Afrika Borwa mona o ntsona le menyenyetsi eno re tla utlwa ya gore ka re mongwe a dipitso mosimane o tla tshwara sehlopha sa naga le yena o tlo tlameya sebetse ka thata ntate mosimane ka nnete o tlo tlameya sebetse ka thata re a rata re rate ntho e ntate Igo Brosa a entseng ka sehlopha sa rona sa naga e tlo tlhoka motho a tlo sebetsa ka thata gore a fitlhelele maemo a wana sa beile Bafana Bafana o nna ke a mo rata haholo Dr Pitso Mosima haholo ke motho ke mo ratang haholo fela nnete ke yona eno o tlo tlameya sebetse ka thata nna ntho e ke ikopelang yona e ka re a ka fumana tshietso eo ntate Igo Brosana a e fumana o tswa go safa o tswa mo Aforika Borwa le yena Pitso Mosimane re mo feng thono bae jale re na le nthonyana ya gore nenneng fela ka gere re sheba motho ka sefatlhegong re nke motho fela jwalo ha ka fumana tshietso tswa o safa e mong ha Igo Brosana e fumana le rona re le setšhaba ra mo tshietsa jwalo ka ne re tshietsa ntate Brosa ntate Brosa ona kgona gore re bua gabiši o na e bua jwalo thwasa re ke
1: gabiši
0: o thole tu
1: ntheng ratisitseng yena nna ke
0: nna ke yona ntho e e ntsang ke se ke ka mo rata
1: hantle
0: gabiši eo ke yona a e buang e tsang
1: motswadi o na kgona ja re rabiši
0: fela nna jwale nna ntho e ke e tshabang ke yona eo ya gore monga dipitso mosimane a ka bua jwalo ka ha Ross e ketelele se ba ka
1: yona ga ke ke ba o besa ba ke ke ba ya mo
0: ha go bani go bani ntate Hugo ena a gona go joetsa jeo ge
1: ha ntate Bruce o bua le rona jwalo ka motho a seng mahau bothata ba go
0: a ka paga tshetsa pitso mosimane
1: rona ga ka motsetsa mona ka dithu
0: ha ka bua jolo ka monghadi Igo Brosa ga
1: ba tla
0: ke rona ba tla tatebelwe go sane se go la motlo bua jwa mpitsi rona la motlo re na le ntate Igo Brosa ana re joetsa mahlo ke
1: o tata
0: ai khona a tshetsa ntate pitso mosimane
1: nala ha ka ke nana jwa le ka mora hore le tona le bue khada FIFA ha e bapala tabeng ya hore bo ga dipolotiki
0: ba le ba kena
1: diqeto tse nkuang ke me khatloetsa maisambolo dinaheng tsa lefatshe jwale e ba le bothata ha ile hore e hlahatse a ke tsebe na etla sebetsa jwa
0: hey fela na ha ke le ke motho ke mo gatantwa yena o hloka tshietso ya rona
1: a ya no na ke a yutla ga tsela ke dumelana le yo ke re e ba jwang ke ne ke ipotsa fela ke re e ba jwang nna e bile ke amohela hore le tona ka nnete jwalo ka mang kapa mang o na le tokelo ya ho hlahisa maikutlo a hae
0: a
1: jwalo ka mang kapa mang ho tswa ka fela gore na e fihla jwang ho FIFA ke a ipotsa fela
0: mohlomo wa ba

0: Eh mohlobo wa bautlo mamedi re tlo buisana le Nation Machakela ka botho ke botho ba batlokwa re tlo utlwa ka batlokwa tournament under 15 ka tla re joetsa bra Nation ore di tsamaya ke Nation ba batlokwa a tlo re fa ore batlokwa tournament di tsamaya ke re kobe a re gutla go tlo buisana le Nation
1: e bangwe nana o roke ke wa kgona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Le shuma fela betso so ga le tsholo roga bro betu ba metse the biggest morning drive at a whole breakfast show o le seria FM Nation Machakela ke na moitwa rona monga di Machakela tlhogo di sa boss wa ka o le seria FM le kae monate monate monate nation
2: e bon dare
0: yeah bonation ntate ke mabitso a bobolong ke mabitso a bo
2: a bo fashion
0: ke a ke le ke la hao ka pa ba ile ba o falona gore o tle ka monahano wa batlokwa tournament o la fitlelwa ke monano ngwao
3: para tsena thwasa ke di medisa ba mamedi ba le tsedi FM jo ka bra nation jo la ke le motho a setshaba motho a rata dipapadi tsa bolo haholo ke nne ke tlhella dipapadi mona le mane ke thusetsa mona le mane tsela ka ke nka qeto le monsena na ke re hatch o gore ke tse batlokwa tournament ke sebetsa mmoho le local football blue safa local football blue fontaine ke ba approach hore o go ke ba tswagela tournament ena ya under 15 di tlopa tso tletse ba pala mono LFA ke yona mo ke yona ke re ka di le mane ka di 9 tsa May e ka fella ka di 29 tsa August le bon senana ke di group stage tse di nokana jwa lo fitella re tla di final e
2: hey yentate Maria je ba tla ba tshaba ba thumba mogeng
3: ke papa di a bona ke di tshe mona ta ho le thwasa ba tla ba tsha remember we di hopola ke taba ya ho re ke kopanetse le local football ya Bloemfontein so ke di tsho di tsopa tse ding tse tseng tse di bapala di meeting ena na ya LFA ena so le ke a tendiwa haholo mba le tla bona ka di 29 ka netone ya ntabile batho mane Zaps outdoor center mane Bloemfontein no ya ntabile batho ke le tshepile
0: ntho ke ratanga holo ka ke motho a papading ena ya bolo mme le ha rena le holla ka development bongata ba rona re aba le bala bana ba banyane bana ba bo under 15 under 12 ho ba neng lana hana ba under 15 u bane ke teng mo re nang le bothata hantle ntle re le naha mo wena bra nation u bane ka o fela re shebile bana ba se ba le baholo empa bo ka moso bana bo ho tournament tse tshwana le tsena tsa di under 15
3: e ya kana se hopola se sutu re ko bolla e sale metsi jwale ga di ko bolla mo no re ba ko bolle ba ke ba tsana ba sentse ba le chatse ho luka khlong ka mona ke le ba mamela holo e bile
0: Ke tsoba mo sebetsi wa ha location mo boso wa ka ka nnete e mongwa mehlala e metle ma location mona ha e bentse ke hopola ntso le hona location eng ntso itulela hona location mono jwale hangata nke re bone ka re batho ha ba ntate modimo ba hlonolo faditse re a nyamela mahlonga bana bana ka ho ba le bothata ba bo di gangsters hona le bothata ba bo eng eng Bloemfontein ma location mona re la le bothata ba di gangsters mohlomong le yona eno no e shebile hore tournament e tshwanang le ena e tla leka go bona gore le yona e thusa jwang gobane Blomo ka nnete ya sepatue re na le bothata ba maqulwanana
3: ka batsholwano fela ka nnete ntse ke le motho wa kasi ke fatshe mane wa tseba kele motho a le pokong ke phela letsatsi le letsatsi ke na le bona monane ke tseba dilo tsa bona ke tseba ditlhoko tsa bona ke tseba le ntho tse itseng tse ba di ratang le tse ba sa di rateng ra bua le bona majita monana le bona wa di-exarsene ke nana ka gore ke bantse fela ke re duile fatshe ma ke re understand-e gore na bothata ke eng dithong tse ditse tsalang monana ma hanyane ka matla maholo karase ka tshepisa gore dintho di ka fetoa dintho di ka fetoa gore fela re ba rute re ba develope kelellong re ba develope re ba bontsha gore e nana ke rong e nane ke right ke nana gore gora ga nka nako gore ke ke baloka tsatsing le nana but dintho tsone di tlaba gantle karase
0: Ke utlwa hantle. Jwale, hana jwale di ntse di bapala, makgaola kganga tla ba bapala neng, setšhaba se tle ka mono, le nna ke tla leka ke tle ke tlo o tshehetsa mane, mosebetsi wao ke a o bona nna, haholo makeišeneng, ha se ntho ya hana jwale, mohlomong momamedi e mongwe o qala ho utlwa, re bua le wena ka dibolo, fela di ngata ntho tseo di etsang mane makeišeneng mono, e se le dilemo, ha se ntho ya hana jwale, ke a hopola le two spirit mane, fela jwalo o no ntse o kenya letsoho mo o kgonang Bloemfontein mo o kgonang o kenya letsoho go tlabe go di bapala go kae go tlabe o e tsalang ka letsatsi leno re kgone go tla re tle re tlo o tshehetsa ka moo
3: karasetsetlaka bapalela final a rona mane semi-final le final a rona mane jabs outdoor sports center le Bloemfontein mane ka moraposo mane tlabe ke le mono ka di-29 e tla be le final mono mathaba tla ba kopane le lona ke a le mema ba tla kgonang gore ba tle mono re tlo fa bana morolo ga re ba fa dikgau re ba fa dikapo re ba fa dikala re ba appreciata gore talente ya lona ntse re tlhokometse e tla tlhokomeleya se satsing lena fela ga se ka tournament ba dintho dingata jalo ka ke le community developer ke etsa dintho tse ngata ke thisa mona le mona letlhakore la gona la security tlabele le teng gore tshireletso ya dipapadi tsa satsing lene tlabela modimo aolo karatse
0: gobaneng le batlo kwa tournament a ke re nna ke na le batho kara tournament ke tla jetsa gore a ke la ka irelela ka nna jena ena gobaneng le batlo kwa tournament
3: Kana sejolo ka so wilo ke mo tsana di fase ding bana tse tsredi ka se boko ke motlokwa tsane ya ba ke bula company di tsamba batlokwa tsane ka ke tsana ke batlokwa tournament ka ba ka lo bana ke e sponsor wa ke company yena ya ka ya batlokwa
0: ke utlwa hantle no re tla fitla nna ke tla fitla ka mono ke tlo o tshehetsa
2: ke tla fitla
0: re lo fa bana bana di-price re ba tshware ka matsoho wena Bra Nation re tla tla ka moo ka di-29 August
3: nka thaba holo a le ka tlhelela mono a tsaba bana banana ba le bona fela le bua mane di radio ga ba le bona jale e khoke tsa ba morolo o fiteletseng
2: a
0: go mo sebetse o motlo o yetsang boso wa ka re a di bona di nthotso di yetsang o skanana re bone a go loma location mona re a bona ka nnete jwale le yona ena ke engwe ya tsona ke gata ha go lo hore ke bana ba banyane bana be leng gore batho ba bangata re a ba lebala mme bokamoso ba naga ya rona bo gona mona go bana ba ka tlasa dilemo tse le 15 le ba bang ba banyane ba dilemo tse dingwe le bule agolo bra nation mosebetsi o motle wena nation machakela
3: no ke a leboa kata se lethwasa ka ikokobetsa ka botho
0: ka botho ka botho da ke under 15 tournament e sentse e kadile o tloga ka di-9 tsa May wa utlwa gore makgaolagang tla bapala ka di-29 tsa kgwedi e tlang
2: umya
0: e telele kgaitsedi yaka wa utlwa bankile leake kao fela ke batlwa kwa tournament ka monono ka Bloemfontein
2: fela re a leboa ka nnete ga batho ba ntse ba ema ka maoto go etsetsa batšha ba rona ntho tsena tse jena ka nnete ke ntho e golo ke ke tshwe ke re ntho tse ngata tse e leng gore ga di lefelelwa ga re di etsa ka jeno re qadile re di etsa mahala magaeng kwana um motho o ne o ema ka pela batho bue gobane go na le mme a qadileng youth club ele yana nan le bana fela a re qalla yona ka ditsheletetsa ha e ka nako ya hae jwa ntho tsetjana ka nete di bohlokwa ha holo bakeng sa ntshetso pele le tsibollo ya ditalente tseo mochanang letsoa tse leng gore ka nete di ka mo ahela bokamoso mamedi a ntlo mahlora ke brobedi ena tsebeletso ke le sedwe SABC re balwa ditaba.

0: فيك اللي شمال بس بيري فلا بسو سو أرفق على سو رأي قبل ربي دي تأخوا بريك فاست أكالي أكالي ديب لندن The layabouts here with you, Philomono. I call her. Come back to the bar, roll some breakfast. On the Seria Fam. I talk about my teacher, but related to Kiaba Liketile. Hana Jole, what's up? Renalu Bua can netting get bored. Hanga Tali have us petrol. See, so I'm on a retire. Province saying ing. Really, but never to ban a babu show. Kwabana. Buy it up, Musibitu Mutle. Let my teacher run. Jale re go pa go letsetse nke rutwe fela gore neng neng re bona e kae go bonolo go etsa mosebetsi wa lona fela o fumana gore diphepetso dingata ba tla bua le ma teacher fela diphepetso tsa botlhomela o sa bitse le bitso la gago go tla tswa fela go wena phepetso tsa le kopanang le tsona mosebetsing o wa lona ke difeng ke tse tshwanang le difeng motho a nke a utlwisise gore a se taba gore fela le kena ka phaposing le rute bana Intoding at the Teletoban and Litzon. I can let it say 086 000 3084. Let's have a seven to can't need to move to Louis, like Mosabetomotel, meaning Gagboni can't need to the top ten, everybody in Realibala, but one about Shoka chair. On son, anybody house about my teacher, Jolo Jolo Fella, but I'll do it all about Wabo Shoka, Holo Fella, and never talk to a fella or hey. Eh ka ba le kopana le dipepetso tse tshwanang le difeng mosebetsing o lo etsang wa bohlokwa hakana a ke re letsetse 086 be ma teacher re ya kopa be ma teacher be ma teacher
1: ha o lo bile ba lifinga ba ba ba di holiday
0: ha ba le letse 086 000 3084 ha o ka letsa o si teacher ka nnete ya no re kopile
1: o tla hlaka o ha o teacher
0: ai o ka se letse o si teacher go sa re kopile ma teacher a letse
1: le hore ba sebedisana mo hantle na a tsaka na go ngufumana hore o imetswe ke ke batho jwa le ba o sebetsa mo
0: hantle tsona tsa ke batla modutwa nna tsene hore
1: tele ba o sebedisa ha bohlungu
0: ya
1: o dula mamang o dula o khupile ai kho a re rute ma medo tsa betso ya le sedi mo yendume
2: hello tsa
1: ho jwa mo gatwa ka
2: tsa bojana
1: ne ke tsona man re bua le mang kae ha ba batla ipolela
2: ke ba tshipulela mara ke teacher.
1: Eh ya ngwaneso.
2: Yo challenge sa sekolo nthwasa.
1: Eh.
2: O swela fela ho ba ne o le bohlale.
1: Ah, o ka wa ke mang?
0: He bane.
2: Ha ke tse bithwasa mara bona le ntwe o manu ke la bona.
1: Jale ho hloya hoetse ho tswa kae? Ho ba o ka metse ho ba o sebetsang le bona ka pa ho bana.
0: Ao bana jwale baba le bothata
2: jwale ba bothata
0: e khona twase
1: ha ho lokile mogatu wa ka wena o tswela pele o dula o le bohlahle
0: be ke tlanga di bua
2: thank you twase
1: ha o dula o le bohlalo ba jwale le tenga o le teacher bokonyana bo sukusukudisa bana ba ba rona ba tla ba jwang khang
0: ka nnete re tla ba le mathata ha o dula o tisitse fela jwalo gaitsedi yaka
1: hona le ba o hloelang o sebetsa ka thata ba re jwale o ba kenyetsa mahlo o etsa jwale ba shele
0: ke tla re tsa di buhu di tholwana o ka le segele yo yele
1: hello
0: le kai
3: amna ke ga
0: monate
3: a rapi
0: eh
3: di tsho ba le ka mona ka tsa sio
0: eh
3: eh ke re jo jo go bana tsena buhu ana le lo ka tsena le bana bana ba fa ke nna ho tshuta bona tlo
0: eh
3: ba ya tsile tsena for the city of the school, that is the high school move. So this is the now to the publishing move. Also, Lana move. Also, I mean, the agenda for the one that I don't see.
0: Our
3: committee at the hotel and around the world. Our reporter, Tammy, is the Tamil Caravia curricula. And what I did is
0: teacher. o go re letsetse ape hlentate ka monoka Excelsior a ke tsebe ho tsa itse ka dite le seria fa mdubela
4: ba tsukara le tshasa
0: le kai
4: ke teng le kai
0: e teng
4: ke ba bana go se toxic city e mo sebetsi
0: ye
4: ba tsukara
0: e le re jwetsa
4: e ntse ipolela le biso
0: le re jwetsa
4: jo ha ho ho be bana ga ba khalemelwe ba tswa di ba matheta matichere di principala di kolong di kentse di poho
1: yele
0: ye
4: ke go sebetsa mahabona
0: he banna
4: gore le batho ba re thusang malapeng a rona ga re ba tiriti jwalo
0: le tswere mathata makaba nna mesebetsi
4: a a ha sale go go batho ka ha o thohela tswa o ya mosebetsi ka ditlhapa. O sompa o ya fela go bana o kadile magoa ka ntho tsa bona o hloka go di patala.
0: Jwale
4: o sompa o ya fela go bana tlamile bana ba kene sekolo tlamile go jola.
0: Ha ke re
4: ke
0: re nke kutlwena ya batswadi. Batswadi ba letsa eng? Go re utlo re mara motho motswadi ya joang ba etsa eng?
4: Ke ba tshukara batswadi ba re hlekefetsa.
0: Ebane.
4: Batswadi ba re hlekefetsa e ka re rona. Ha re se ka re kena sekolo re ne re sa khalemele sekolong.
0: Mm.
4: Ba tsukara nna ke go letse Botshabile.
0: Eh.
4: Ke kene sekolo ja ntjello. Tsa fata metswa go tshega nyokong. Ke tshega molutsi edi. Re ne re betswa re khalemela jalo ka bana.
0: Eh, jwa le ke batla utlwisisa motswadi o gona ho lata sekolong ka baka la rona khalemela ngwana.
4: Motswadi o lata sekolong tse batswadi ba ruta bana ba bona gore ha o ka o betsa o tlanye ke kopa tshwarelo ka o sebedisa lentswe le batsukada ke makimetsi
1: wa tsebane ke batla ho re fela kutlwisisa ha o no qala leeto la gao la o batla go ba teacher ne o nahana bala ba o lokisetsa boima ba tshebetso ke batla o nkutlwe hantle gore ke bua kang. Ha hona mo ho le monate ha o sebetse. Gore ho sebetsa ha hona mo re karareng. He mo sebetseng ke monate. Mo sebetseng ho thata e molemong hula ka mogwa tshwanela ngula ka teng ho re fihlelle sepheo sa mo re sebetsang teng. Ke nnete re ke keng ra ba le. Fela o nana ba o lukiseditse ye o tobanang le yona.
4: A a thas. A ga lukise wa maemo a mo sebetseng. University mane re ithuta hore na o ruta bana eng ko content related ntho tse tsamaya o di etsa ha o le mosebetsing ga go lokisetswe maemo a ka fumanang mosebetsing.
0: Ha ebe o na le metswalle mohlomong bo no na le bona ha ntse le bo university le le tertiary kwana ba sebetsang dikolong tsa magoa ba re ho ntse ho le jwalo le bona
4: wa tseba thwasa ke le batho thata ha o jwalo ke batla go bua nnete fela tshile matsoho batho ba sebetsang dikolong tsa magoa ba sebetsa gore ba sebetsa hantle ba nkile e mongwe wa batswadi ba bana ba kenang dikolong tseo ga ona mohlang ke bitsetswa mathata a bana gore ko sekolong seo le kgalemelo ya bana rona re le batswadi ba kenyang bana dikolong tseo ga utlwisisa gore bana ba tlhoka gore ba kgalemelwe mare bothata bo tlhaga ga o fitlhiwa mona dikolong tsa rona tsa makoišeneng moo rona batswadi re goletseng teng ga ke utlwisise bothata bokae
1: mogatiwa wa kareya le bao roletseditsa utlwa
4: batsukara le thwasa toxicity diprincipala a ke le lokeng
0: ska sebedisang batho botlhoko a sebedisang batho botlhoko
4: ba re sebedisa botlhoko batho kharaketswa Botshabile ka ya Frans Jonsone hona jwale ke kanana mare ka reng ka tlohela
0: o ska ba tloela le gale o se ka ba tlohela o so dule mo
4: ke le boase
0: hey bana thosa ntse game
1: kana hubima
0: so ndi ntodi tsa mahantle batho nga
1: tsela ke kgola go batla ke re tlo bua le setsebi gaitsedi aka mogwa wa gale wa ho okamela batho ha o sa tshwana le mogwa o hlokwang ke maemo a ka jeno.
0: Ke a hana.
1: Mogwa wa gale wa ho okamela batho. Ba tshana jwale je.
0: Ke a hana.
1: Ba be a meja fatshe ha o ntse o tla o rotha. O ba rothela dihlong. Ha ba be a meja fatshe ba jwetsa gore I don't need this.
0: Fela ba le sa sebedisaneng hantle thwasa. Ba le sa sebedisaneng hantle.
1: Ne kwa ya gale. Ne kwa ya na jwa le jena re shebe. Google re shebe meta. Tsela e ba etsa ntho ka yona. Ba ibitsa flatline management.
0: Ai man.
1: Ba ibitsa flat management. Ke lakatsa ke re tlo bua ka phapano pakeng tsa boetapi.
0: Ai man. Motho a utlwa tswa fa o ya mosebetsi ka lebaka la motho e mong.
1: Le ba hana jwa.
0: Ai man. Ai. Ai. Le se dubela e re utlwa man. Le se dubela.
1: Eh gara ke tata tsa ela ke ka tsoa o
0: ne. Eh da tona ntso bua taba tsa ha. Eh o di fete.
3: Eh nda ke re ma ga di na re se ke jang ja bana bana na. Ha ke ipuse la wa jana ga bona ha ke di.
0: Eh.
3: Eh wa na o no ke tla ke di na ke nang jela a so ka ba re. O se se di foundation ke itse. Eh a o ne ke.
0: Eh ne yeno ile tswagisa bothata haholo ne. What's about motho a pele a
3: ya intermediate phase ya kala grade 4 o tlanga se ready for simulation ya grade 4 because o bushi ke fela cha se ke dinga tiyo
0: mm
3: ha o se le o mo ke na hantle ngwana nga jwa le because o ntse le mo raonyana ndi teng grade 4 mona ri ya grade 4 ha o o sa tla fika grade 7 le kwana.
0: Wa tsiba ditho e buang ha o motho wa pele a buang ka yona ka nnete ha o wa pele ebile mongwe la ba re ba seleng hantle a ba hlae ka festera sa e classing a ga wa tshwana ntse re tlo feta ka ofela a sa tsamaye a sa ya classing
3: yo ka ka pele ka mona ntata ke jwa lo ke tla go le mfuna le bo e mong a ke ne ke ka pele go ke fitile wa tswana
0: ei
3: o le la go bule la go bule ba di ka bona ntse ba fatshe. Ke dira re fufuletse mona mahala sa ka bana ba sa nkeng ntse ke bona so.

0: motlhape ke sekolo a se gantle kara a sa tsele gore e mongwe o na le matric a sa tsele go ngola lebitso la gae ebaka la gore ga a soka kgona go ngola go tla nna fete fela.
1: Ke batla o tsebe gore ba bang e be le mathata a go ithuta. Motho o tseba gore go na le maemo a mang a tshebetso ya boko ba ngwaka o banna o gaoelang banna potso ena ene ke batla go e botsa kgata o na le bana ba nang le bothata ga se bothata ba bohlale bothata ba gore kelello tsa bona ga di sebetse ka tsela e tshwanang le tsa bana ba bang mme ga o utlwisiswa gantle gore kelello ya e sebetsa jwang o fumana gore o kgona gore le ena ithute jalo ka bana ba bang
2: o be le ba batle ka matso ka ditho tsa matsogo
1: ke tla gana moo nna disebediswa tsa mmuso di lekane go thusa bana ba jwalo gore le ga e le gore o sa le mogolo dilemong a fumane thuso ya e tlhokang gore le ena a tshwane le bana ba bang
2: go na le gore re nagana gore motlhomong gore
1: oa
2: tlholega ya lesedi ya fa mthubela lesedi dumela a re leke mona lesedi ya fa mthubela
3: le
2: tele kae
3: hello
2: hi o kae
3: ga
1: mna ke le kae batho dara o beile speakereng katamela se ka re beya speakereng re tsebe o utlwa gantle
2: a monate
3: nna se ke le a mogolo ga le ke go ya mo ya
2: o bina
3: le mo tsetse se go
2: he
3: ka le ke ba lana ba le nyane ba se na khatse ka bana ba go nna ka le ke ke tani ke la ka le tshwa dona ya le ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke o tsama mona o tsapita ja ga le tswa a di tswe a go ba di tsene wa na a tsaka tsaka tsaka tsaka ba a tsi tsa a tsheki ni ha ona motho a ntse ke se tsei bana ba ba ka tlhela bana ba sa tlhela ba re ha ntse ba khone go tsamaya re di tlo se ntse ntse ntse ma go ka le tsona e bula ba ba ona ntse bana ba tsile ka le tsho o ka di
2: na go nya fitile jalo ka hore o sobeile meja fatshe o bona go
3: a tsile meja fatshe
2: o tso sebetsa le hana jwale. Hey, jwale hona le ha ke tsebe ka nnete go jwale ena re tlo ipota kae. Nna ntse ke nala le ma teacher le sekolong se le seng le tshwarane ka matso ka ofela hore wa tseba thwasa ha sebetsa hantle re tla bang hantle ka ofela. E mme a buang ka yona hore hey ba bang bana lo etsa ka jwale sekolo se e ka re ke sa hae ha ba tshware batho ba bang hantle. Ke ntse tsetsa halang.
3: A tsho wa tsala e ntse le tsela ya bo re ya tsho bo tsela ke wa le bona ka le leng
2: ha ai wena o le hlolo
3: o tsala mo tsumo ja ho la le tsumo ja ba go re taba ya ya o le ba ke ntse le ka le yo
2: eh hape ha hona hani matitshere a manyane ha ha hona hani ba itsa male ka bodilimo o fuma jwalo ka thwa santsa tshware ba batho ba ba tshane neng o fumana hore ha mamelli ha le sa motshware hantle o tloela mosebetsi ho sane ha hona hani mohlomong le ya hore batho ba batsha
1: bana le tebello e fapaneng bana le tsela e ba batlang ho tsamaiswa ka yona e fapaneng le e teng hana jwale
3: kwa tsa mona tlo ba la tshukutse ke khona ho tsitana ha ile ho na le ntho a e tlokomela o tla ka mokgotsa o go tsa tsela le go bala le tsi ba tsi ha ba o bo o bo khona ho ba tsitse ho ni pisa le tlo ho khona ho ba ke tsela tsela
2: Ah, o le buile a ho lo hlekana kwa hao.
3: Ke
2: le buile ke ne se tsana ka tlo le ngala le tsela tsa tsela. Ka le le bo a mo halola o tsama o sa utlwa le hantle. Voice note di renda o John.
4: Ndaga ntha salva tukata. Yo di challenge di ngata mona ha tshitshi. Hatello. Principal o hatello tsuke ba ka o di. Ha hatele tso ka o dimo principale a hatele ma teacher a hatele bana ha o ruta ha o dika pace ya bana ho bana jwa o tlabalwa di classwork na ka kota di tlanya di bikae o so pusha fela ho di classwork tsena di fihle mani mo di ba 20 empa o sile bana ka morao ba hulana ba saletse ha te motho a mphe bohlokwa go go e ka pace ya bana no di nata ga qata tsa tsena ka ofela ka bua ka di challenges tsa mosebetsi.
5: Dumela tshasa le batho kada. Na ke kopa ke skaba ka ipulela le bitso. Fela ke dula mona Thabantsho.

0: ha na ka ranga dula hae hle e ka ranga dula hae dumelana le motho eno a buileng a re alla ka di principal yo yo yo ya rona jo le bile ne e wese ho ba nitlaga la ha mo dumedisa ho se a ba sa dumela ba ho sheba fela kapa a ofete fela o re o ke la utlwa ho tshe sekolo se ranwa ka di emotions ke ntshwenye jo lo fela o bo shula shula shula shula kannete ke mo hloka le bitso mona thabang shu se rwalo
1: a karas le tswa dikolong ke mathata nna ka di butseng di buile ba tsamaisa dikolo ba ibona ka ke ma bona e ka re ke bona ba batalang ba ka swisa le tsweleng bone tse di tsa dintho tse ba di buang ga rena ba dijara a se ntho tse monate ngwana tse bongolo ga tse bobala mararatlha go lele wa tla bolelela gore o tlamehile o se metlholo meikarabelo ba le bana ba basa fashe boetapele bo ntse bophela lona ka jarateng ya sekolo ba ntse ba tseba go mathata a bana ba ya feng ba etsa e matijere mosebetsi wa kgala ka nnete a se ntho e ntle e tshaba ke a leboga.

0: a ke ba Willis tama Willis ba shoma ma beda ba se bahlalo fela betso re bile jalo re ga borobo Shepard
1: Ma miri wa tsebeletsa le seri ya fa ma ke bolo kwa mo lehle ko le boe ka mono the disco dancer ko le boe DJ Thwasa le comrade Jonito Ma miri ga le kola hega fumana hore ma miri ti sundown city bi store papa di ntse yona tsa witukisetsa selemo se se tsha sa di papadi ba tla ya ka mane ka Australia mo teng ba tla thulana jwalo le Red Bull Salzburg ha go di ena di mo tla be tlhola matsatsi a le tshwene ena le metswe mmedi o feta mono tlhopa se seng se ba tla bapala le sona ke Al Hilal ke sa ka mane ka Saudi Pro League ka Saudi Arabia me ba tla boela ba bapala hape le tlhopa se sane sa ka mane ka Tunisia ka Algeria e leng MC Algiers ha re tloela tseno ka jalo ntho di ya etsahala ho World Rugby Under 20 Championship naha ya New Zealand e thulana le Italy Ireland in Canada, United States of America. Argentina, itabotsana dipotso le England. Scotland yona ithulana le Japan. France in Canada, Australia. Ke papa dia rugby. South Africa, itlaisalo dimo le tlase le nahayane ya Wales. So feta mono, Georgia yona in Canada le Paraguay. Haile Spain itabotsana dipotso le Fiji. Integolo tsana tsa rugby ke fumana hore mokotlisi ya molelele ka se mo bana ke le lapa le jile. Impa ge tlo lena mokotlisi Rasi Rasmus o bile mogotsong ya le ditabeng ka nnete mona mamedi o nahlile a hlalosa jwalo rena o batla go bona setlhopha sa hae rena se tla sebetsa jwang ha se bapala le sane sa Scotland rena se tla hula jwang ha maemo a hlile a nyolosetsa sena go se etsa le hona o le ka witukisetsa dipapadi tsane tsa mohope wa lefatshe coach Rasi
2: among Scotland. It was for us to make sure that when we go into the World Cup next year, we know who can do what when and how, and under pressure and not under pressure. So some combinations were more fit with that in mind. Seven
1: players. Kamo kwa di kalusin kati hema mbedi munghadi Rasi Erasmus. Ntsegele hona ka ra continent ka mona rufumana mokotlisi wa setlhopha sane sa bolo sa Tunisia o hatile kotsene. Havra Reinet o tlohela mosebetsi ka mora nako e ka tlase ho kgwedi ha re shebe Reinet ebile mokotlisi papa dintse pedi ha a hlola letho papa dintse eno tse pedi o hlotswe papa ditseo tse pedi di le jwalo ha a bapala le ka ho lekana ba mo hlaba dintlha tse supileng yena tlhopha sa hae sa kgona go tlhaba dintlha sa tlho kgona go tlhaba ntlhanyana e le nngwe fela mme ge ke eno a o mamedi o hatile kotsene wile ka jeno ho FIFA World Cup di a bapala he Argentina papadi ya kgolo ena e nkana jalo le naga ya Egypt e tla thulathulana ka gorra ya botshelela thapa ma o latela nako ya Aforika Borwa Switzerland e nkana le Colombia goreng ya leshome bosigo mme ge motho mona he mamedi wa ka o sa ntse o ipotsa go banna e be di tla hulana go fitlhela kae gobane ha o sheba papa di tsena tse setseng yona ena Argentina le Egypt wa ipotsa rona e be Egypt ka o be sa utuke empa ha ke dipopola di le pedi nka o fa fela ke sa lobele thore Egypt e tla feta papa di nyana ya Switzerland le Colombia mona ke bona hore Colombia e tla hapa papadi maybe e fetela mogatlheleng o latelang yane one wa di quarter final wa bona jole ntse di a se gontse se a se ngotlea hanyane hanyane mme ra ipotsa fela rona ha di fika di sala ka mane ho tsena tse tla be di setse ke di fentse tla feta head ya di semi-finaleng mme a re le di semi-final le mane mamere so ntse o tlhakile gorena o ka kgona gore o lepe gore setlhopha se tla hapa papadi se tla hapa mohope wa lefatshe e ka ba sefeng le ha fela o le thata o le boima empa ke nana nakong yale ya di semi-finale le o tlwa gona mona di-quarter final e motho so ntse o batla go bona gorena motlhomong bonnyane re ka re moya o ka tloa wa fokela ka kae ke tsona tseno he mamere wa ka tseno ko o jagetse tsona tsatsing lena la bobedi mme sentse ke go wena o be le satsi le monate le tlhoke tshitiso ya ntumelela nako gore ke re monna mahase kgano la pege di fule ntwa bogolo boela o e tlhana ke gape o sane o seng ka tumelo le ona mogau wa gore o tla re jaga ntse re feleletse re fitlhe ke Matheloglen Park
3: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya Uprint Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane ka mehla.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipheelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: o se ka ba lebala tsholano maletsano a latela metsotso ke metlhano ka morao ra borobong a ka jeno a re na lekotla le ena fela ke a tshepa o sane o tla ba fela jalo a re setse
1: bana ba holang ba tlhoka ho eketsehileng Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng e fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale neha ngwana seo a se hlokang mona Nestle Nespre always giving more
2: nakong tsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Supercellia Ackermans e qadile e ya pheta ke re Supercellia Ackermans e qadile re theola ditheko ya fihla ho 50% ke theolelo ya 50% di ntong ka ofela ka lebenkeleng kapa online ha se doko se sa leteng ha Ackermans fela
4: nna ibe ntho ya sebetsa je
5: kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng Ema Lili Sedi FM Ke molelwa
6: Mafikeng Toropo ya nalani ya buitsepo E profensi ya bukoni bupiri Mamela Lili Sedi FM Likubula 98.4 Kaboka kena hu SABC Plus app Kumamela Lili Sedi FM

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Mamedi metsotso e dula hantle ho emashome a mabedi e ka mora hora ena ya borobong. Ke la bobedi ka jeno mo mamedi motle e ka ba le tsatsi la hao le emejwang. Mabaka a hao a emejwang tsatsing le. E tsanetse motho le tsatsi le leng ho be le seo o sietsang e ho be le seo o sietsang o se ke wa iphumana fela o ntse o potuloa o sa tsebe hore na o etsa eng dintho di ngata tseo ka di etsang wena fela ke hore o nke letsatsi le leng e le letsatsi la bohlokwa hobane nako mo mabedi motle ha ya ema nqa ile nngwe nako ya tsamaya jale ha ke ntse ke sheba di televisione tsa rona ke mamela ditaba ke a fumana hore ka nnete batho bana ba tswang dinaheng tse ka ntle ba ntse ba soka ba bang ba bona ba fumana monyetla wa gore ba tsamaye ba gutlele dinaheng tsa bona e ka re mathatanyana ntsa le teng a gore ba gutlele lapeng ke shebile ka mona ka provinceng ya KwaZulu-Natal mo ba ntseng ba kopahle batho bana ba tswang dinaheng tse ka ntle gore re kopa thuso hle ya gore re gutlisetswe malapeng a borona na jale e hlile ho bonela e ka re ntse e le bothata mo mamedi motle le ka mana ka Western Cape e ka re ntse e le bothata batho ba ka bang magolo a supileng ba ile ba iphumana ba ntse ba robetse ka ntle ho sebaka seo e neng e le sebaka sa hore ba bokane mono ba tle ba tsebe hore ba thuswe hore ba tswele pele ho gutlela malapeng a bo bona empa ho bona hetse hore hona le bothata empa mokgatlo ona he wa o thusang ka nnete ha thata a le teng wa Gift of the Givers ba ntse ba etsa mosebetsi wa bona ka bokgabane ba bile ba hlalositse mona hore ba tla dula ba ntse ba le teng ba beile boemo ba ditaba leihlo dibakeng tsena tseo ba lokelang hore ba fane ka thuso ho tsona moo batho bana ba ntseng ba emetse hore ba thuswe ka dipalangwang tse ba isang makwana moo ba tswang teng jwale ba re tla nne re be teng ka nnete re thuse moo re thusang teng ho fihlela re bona hore boholo ba bona ka nnete ba tsamaile ba ile dinaheng tsa bo bona mabedi motle metsotso e mashoma mabedi le metso e medi ka mora hora ena ya borobong re tla fumana senelo sa tumelo ke la bobedi ka jeno re qadile kgwedi e ntšha mme ke ntate moruti morate sekete ya tla re fa senelo ka jeno anti he athe ka mora mono he re tlabe re kena metswaleng ya rona e teng le yona ya tshohang re sekebe ra fetwa re tlo utlwa rona ebe ke ditaba dife tsa bohlokwa tseo e leng gore ba re tshwaretse tsona go na le ntho e nngwe ngwe ke hopola ha re bua ka bana tjena ena ya bana haholo ha dikolo dikwetse tjena ke bona e etsa hala haholo ha dikolo dikwetse tjena mo fumanang hore hona le bana bana nna ke bo tla fumana hore ba tsama mona metseng ya rona di trateng tsa rona o fumane hore ba kokota di ba otla di gate ka majwe ba batla dijo hai nna ke bona ile sono wa tsebe ke bona ile sono jale ke ya tseba hore boholo ba batho ha ba sa batshepa hobane ba se banka hore ba romelwa ke bona ba tlo shebang hore na hona le matlong a rona mona ba lo jwetsa ba tlatla ba re senyetsa jale ke bone ka nnete boholo ba batho bo se bo sa batshepi le hore e fela ba tliswa ke tlala ba re kokotela ka lebaka la hore ba lapile kapa ke taba ya yona ya hore ba rometse hore ba tlo sheba hore na bana ba tlang bosiu ba re senyetsa ba kaya kae banka eng ke ba rumetsweng ke bona empa kana ko ngohle mo mamedi mo hle ke sono man ke sono ha holo ha o batetsena o fumane ba feta ha bana le DJ Resi ba bang ha bana dieta ke sono man jele kere ka nnete ha o ka etsa hala o mone a kopa borotho ha bo le tenhle ba fenhle ba feng ke sono man ai ke sono ke sono mo mamedi mo hle o fumane nna ke ba le ba putswanyana ba tabuhetswe jale wa ba bona hore ke bana ba tswang ka mane ka dibakentsa mekhukhu jale batla ka mona ka makationing ba tla o kopa borothonyana ka nnete ke ke bona ile sona ba o ke bona ka nnete pelu ya ka e ba utlwela bohloko e ba utlwela bohloko hangata ke bona hona jale ha dikolo dikwetse ka gona le wena metseng ya lona mono la ba bona bana bana hle ha lena le hona bana bes dia parodi le teng ka tlung ka mo fehle mo fe paranyana dieta o motse go la size mang mo fe di aparonyana mo fe borothonyana hle ba bang ba bona ka nnete o bona hore ba tsamaiswa ke tlala e bile ba tshwere di plastic nyana hore e bang hona le se wa se fumanang a se tshele ka plastic ka mono ke a gola nna ke a yela peng a lo ja le baba o phelo bothata bana bese o phelo bothata ha wena motimo wa hlonolo fanditse ka tseletse itse hlonolo fatsa ba

0: seno se nwelong sena sa tumelo. Ke moruti Murate Iseketi, o tswa mane motseng wa Zamdela, Sasolburg. Ke rata gore ka o thuso ke Modimo, re ye bukeng ya Baheberu kgaola leshome le metsumong, re shebe temana fela ya boraro. Re ntse re bua ka tumelo, se nwelong sa tumelo. Ka tumelo, re a tseba, go ba dintho tsohle di bopilwe ke lentswe la Modimo. Ka mokgwa wa hore tse bonwang ha di a ka tsa etswa ka tse bonahalang. Mamedi wa tshebeletso temane ena e matla, ke Baheberu kgaola leshome le motsomong temana boraro, re ka tumelo re a tseba. Ke rata mantswe a reng ka tumelo re a tseba. Ha ba o botsa hore bana bana ba tlo hola jwang, o re ka tumelo re a tseba. Ha ba o botsa hore o tlo feta jwang mona, o re ka tumelo re a tseba. Ka bohlale ba rona ha re tsebe, momamedi wa tshebeletso, ka matla rona ha re tsebe, empa ka tumelo re a tseba. Mongodi wa Baheberu re ho na le dintho tse ding re di tseba fela ka tumelo. O re ka tumelo re a tseba, hoba dintho tsohle di bopilwe ke lentswe la Modimo. Lentswe la Modimo ha se lentswe fela le bua, empa ke lentswe le bopa. Momamedi wa tshebeletso, ha Modimo a bua ka lentswe la hae, o a bopa. Bebele re lefatshe lena le ne le sena sebopeho, e re bebele ya ba Modimo o re lesedi ha lebe teng, ya ba lesedi di libate le tsatsi la ka jeno. Ke tshwerwe ke mantsuana ka tumelo re a tseba. Re a tseba hore mme wa ka bana bana ba hao ba tlo hola ka tumelo. Re a tseba hore ngwanaka le o so sena batswadi sekolo sona o tla se qeta ka tumelo. Re a tseba hore o tla feta mo batho ba itseng ha o fetwe teng ka tumelo. Re a tseba hobane dintho tsohle di entswe ka lentswe la Modimo. Lentswe la Modimo le a etsa. Ha Modimo a bua tsene le le siyo di ba teng. Ha Modimo a bua tsene di sa bonahale di a bonahatswa. Empa ke tshwerwe ke mantsuana e re ka mokgwa wa hore tse bonwang ha di a ka tsa etswa ka tse bonahala. Ei, momamedi wa tshebeletso, Modimo ha batla ho etsa dintho tse bonwang, o sebedisa dintho tse sa bonahaleng. Dintho tse sa bonahaleng ha di fihla letsohong la Modimo, di etsa dintho tse bonwang. Batho ba ka o sheba fela o le ntho e sa bonahaleng, o le motho ya sa bonahaleng, empa Bebele re Modimo ha batla ho etsa dintho tse bonahalang, o sebedisa dintho tse sa bonahaleng. Letsatsing la kajeno ha ke tsebe hore batho ba bang ha ba o sheba ba o bona le motho ya sa bonahaleng, empa Modimo re ko jwetse ha ke etsa ntho e bonahalang. Ke sebedisa dintho tse sa bonahaleng, ke sebedisa batho ba sa bonahaleng. Ke ka hoo Bebele re momamedi wa lesedi le jwe le ileng la lahlwa ke baahi athe ke lona le kgethuweng ke Modimo. Modimo o re ka tumelo re a tseba. Moruti Sekete o tseba jwang hore bophelo ba ka bo tlo tswella ka mora meleko yena? Ngwaneso, ka tumelo ke a tseba. Ka tumelo ke a tseba hore bana bao ba hao ba tlabe ba graduate. Ka tumelo ke a tseba hore lelapa leo le tla ema. Ka tumelo ke a tseba. Ka botho ha ke tsebe, ka pono ya botho ha ke tsebe, empa ka tumelo ke a tseba hobane Modimo o tla etsa. Ka Kreste Morena, amen.
1: Jo, hai, hai, hai, hai, Moruti Sekete. Ai, ai, ke utlwile ntate, ke utlwile hantle. A re Modimo ha o batla ho etsa dintho tse bonahalang, o sebedisa dintho tse sa bonahaleng. Yei, ntate. Ya, no, ntate Moruti re utlwile mane. rutwile mesoso e mashume a mabedi le metso e mehlano pele hora ya leshume me hopola hle di tabatsena tsa hai di tswa bukeng ya baheberu gaolo ya leshume le motsomong temana ya boraro re le bohanda te moruti morate sekete ei
2: wa ratwa wa le le sedi fm
1: Mamidi re ke ne mane he mo ro khuthaletsang hore ha re ke re kopaneng hle re ke re tshohle dintlatsena tse pedi tse taru tse amang a puo ya rona ya Sesotho. Wa tseba ho na ntho monate jalo ka ho ikhantsha ka puo ya heno. Eh ha ho na ntho monate jalo ka ho ikhantsha ka puo ya heno o qhoshe man o qhoshe. Jale bo ba bitse botle ka jeno ke tshwere dikapulelo me sekapulelo sapile wena se o lokela mo sietsa fela ko fana ka tlhaloso sapile ho hloka thari re bua kang ha re re ho hloka thari sekapulelo sa bobedi ho hlaba malotsana 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala

0: mama medi ba batla ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse lwana moletsane lenane la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Ha se mahe re kenke mo mamedi o santsa le teng kwano ya batlang ho hlalosa dikapulelo tsena tseo ke seng ke di boletse le CDFM mo mamedi dumela.
2: Ho tso tshuli le kae?
1: Ke teng me okay?
2: E ke ntshuli bua le nkgono nompi.
1: Eh ya ma.
2: Eh ho hloka carry ke motho a senang bana.
1: Mm.
2: Ehe ho hlaba malotsana. Ho tsebisa batho ka ntho e tla etsahala. Hore ba dule ba itukisitse hore na le ntho e tla hlahala.
1: Mm.
2: Ke a leboha Thuli.
1: Ya bobedi o itse ke
2: kitse ya bobedi ho
1: hlaba ba dule ba itukisitse.
2: Ba dile ba itu ba hlaba malotsana ko hona le ntwe ka itsa al wa ba tibisa
1: di wa ba tibisa
2: le be ke wa ba tibisa
1: mme ke le bile
2: ya pele ko hloka thari ho hloka thari ko hloka bana
1: thank you Thuli bye bye
2: le gato
1: hello
3: Thuli baby
1: hello me
3: le kai Thuli
1: ke me okay
3: I'm not a true baby. We're not going to learn about how blown fante. Ushoka tari, ushoka banane. Yabu baby, ushaba malosana, ufamu tukele, so homo eleza kapona umshalisisa. Yalebua tuli baby.
1: Thank you, kelebi le mratua.
3: Thank you, mami.
1: Bye bye. Lesa di FM, dimela.
4: Koto tuli le kai.
1: Kitengo ka entati.
4: Kitengo mohati ya makwat.
1: Entati mohapi.
4: Tuli. Ya tiri ke motho tsa a sa pipi mo tsoka tsari ya bobedi ke hana di teng
1: ya bobedi ke ho hlaba malotsana ntate
4: ho hlaba malotsana ke motho a bulelang si pirise wena sa tseleng ho mong kana go ngwe ba khanda ba o rera e yo le ho hlaba malotsana he la ho hlokomele o kene ke nedi masi
1: Thank you, Daddy. Get a bit of a word and out.
4: Thank
1: you, Daddy. Hello?
5: I'm not to look at you.
1: Yeah, Philo, Phil Hanton, Daddy.
5: It's an infectimulismo, Pokamona Camorosa.
1: Hey.
5: Latili, Ilum Hoka, Ridal Cavalcadia, Global Lake, Kosokaba, Nabiling Bahau, and Lena Labugi, Dio Slava Malotan. Tu ile tsamo tsa pomo tso ko me di tsa ko tya sa itibeng e ka
1: ah ke le bontate
5: ke le monate
1: ke le bilentate le sedi dumela
6: allo to the baby
1: le ka ntate
6: re teng le gae
1: ah ke a phila ntate wa ke
6: ke le bia ga tinizene
1: ntate le bia
6: Eh, o tsoka tari ke mutsa tholimbana sa kono pepa. O tsaba ri malutsana ka pa.
1: Eh, ntate.
6: Ku amela motho ka bokong tsa magunu tswa.
1: O ku amela motho taba.
6: Eh, mitulube.
1: Thank you that you le buile utla.
6: Okay, tulube.
1: Bye bye papa, bye bye. Re kenke wa o qetela fela. Hello.
7: Tuli?
1: Ntate.
7: Ke ka ngwana.
1: Ke tswile o tswile hantle.
7: Ke tswile ngwana mo gae.
1: Eh, ntate.
7: Eh, o bua le matsabane ka tletso, ba o funya, ka ka tswe ke na o funya tletso.
1: Ntate.
7: Okay. Eh, o tloka thari. E mo ka sa bana sa fumane ba.
1: Mm.
7: A u bedi. O tsama mo lotsana, ko bulela motho, ntho tse tlo hlaela.
1: Mm.
7: E.
1: Thank you, Ntate. Ba dumedise ka moka matlosana.
7: Go mo mametse ora tante ke tshe ho hao.
1: Ah, ke le bo Ntate. Bye bye.
7: Bye
1: bye Ntate. Bye bye. Ha se mo he ba be mo tle re ka nete a ka jeno lena le fumane 100% ka ofela. Ke tlo le rekela chalete ka ofela. Hm? Na le fumane 100% man. Ha ona fo sitseng ka nete. Le di beile a monate man. tlhaloso ya ho hloka thari le nepile ke ho hloka bana ho hloka pelehi sekapolelo sa bobedi ho hlaba malotsana a le o tlile ho eleliswa ho hlokomedisa ho eletsa ho hlaha leseding ho sebela motho ya no ke ya leboga ka nnete ene bona itse ka ditura ene ile pampiri e bonolonyana fela ya ka jeno lena ke lebohile ho lotle mongwamedi motle empa tsebo e elenang le yona bontate le bomme ba ntseng ba ntetsetsa mo tsebo ena e lenang le yona a ke le e fetisetse baneng ba lona ke a tseba gore aga bongata ba bona ke ke bone da ga ba na thaselelo ebile ga o tla bua lentse le tibileng la sodo ke eng yona ntho eo a tle wena o morao tle jo mazali batho ba gatetse pele ke gore go bona o gatetse pele ke yaosa a bua segoo ba tlhokomediseng gore go gatela pele ga se o bua segoo go gatela pele ke o tseba puo ya heno o e utlwisise o e rate o ikgantshe ka yone e ba o bona o le motho wa gale gampe o ntse o tla ka dipolelo tsa mofuta o hai khona ga ba bontshe thaselo gogang empa ga re sekeng ra ba felela pelo ke bana ba rona ga re nne re ba rute wa tsebala o ka mo ruta e le nngwe ka letsatsi e le nngwe fela ka letsatsi o tla bo o fitlhe mo o batlang go fitlha teng e le nngwe fela ka letsatsi ga e se ka ba tsebo e felelang go rona fela mona jalo ka ga le ntse lentetsetsa le mpha dikarabo tse nepaetseng ka o fela ga re e fetisetseng go bona re ba rute o seka mo bora le ene o seka bo se o mo bora o tla katse ngata-ngata e le nngwe fela ka letsatsi oa fete kapa tse pedi jalo ka ga le lona ke lefatse pedi jena le lona ba feng tse pedi fela ka letsatsi o tla ka tsona a arabe utlwa gore na wa itekateka ga a sa iteke o mo fe dikarabo jalo ka ntse ke etsa go lona e tsang go bona he mobabidi motle ke leboile go lotlhe metsotso e lesome le metsetsheletseng a pele gora ena ya lesome e re momabidi motle ke suthele metswalle ya rona ya tsogang ka jeno le ba bua ka lekunutu le letsatsi ditaba tsena di tlhophisitswe ke Rakgadi Pulane Maselwa mme o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ne go lesedi FM Enriching Minds, Enriching Lives.

0: bane le pina e monate ka nnete. Tumela nhle manyelo inyana aka.
1: Dumela mme Mathe.
0: Le phitse jwang he bana baka?
2: Re phitse ntare tse wena mo rona.
0: A le nne ke iphiletse hantle a holo bana baka. Le ke jeno he, hona le pali e monate e o ketlang le phetela yona.
2: Jo mme Mathepi, ke ipotsa hore na di makatsa tsa pali ya ka jeno ke dife.
1: Ke tso di paletse mme Mathepi a re phetelang tsona. Ditletse di makatsa sengata haholo.
0: Holukile bana baka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka lekunutu le letsatsi.
1: Jo lekunutu, o hlokomele letsatsi hle. Ha o sa mgolo, o botsa phukujo.
0: A hle hloni. A hela. He, a thi o sa upula pali ela ya letsatsi le phukujo.
1: Eh mme Mathepi.
0: He, ke a thaba bana baka ha ile mona le hopula tse ding tsa dipali tse o nkileng ka lepetela tsona. Ho a bona hala hore le sekolo le hlile le sebetsa hantle. Bana baka.
1: Mme Mathepi.
0: Dulang fatshe he. Le mamele pali ena hobane e ya qala. Ho seng ho hong ha diphoofolo di tsoa. Di ne di maketse ho bona hore letsatsi ha le tshabe. Jole di ne di qala ho ngongoreya. Jole diphoofolo tse nyane di ile tsa botsa batswadi ba tsona tsare.
3: Ho etsahala.
0: Batswadi ba ile ba re.
4: Ke ba le mamello hanyane hletseng. Mohlomong letsatsi le mpane le botswa ka jeno. Le tla tshaba e seneng. Mme le tla kgona ho theohela molatswaneng ya nwa metsi.
0: Empa kgetong lena diphoofolo di ne di fositse. Lefatshe le ile la dula le ntse le le lefifi. Ka mora matsatsi a mabedi, di ile tsa nka qeto ya ho epa pitso ho tshohla bothata bona. Kubu ile ya re.
1: Re tla etsa jwang?
0: Mme thuso yona ya re.
2: Ho bonala haholo. Ke nahana hore bohle re lokela ho tsomana le letsatsi. Re ke ke ra kgona ho phela ntle le kganya.
0: Jole diphoofolo tsohle ke ha ditutumoletso ho ya dibakeng tse fapaneng. Di ikemiseditse ho fumana letsatsi. Lekunutu eo e neng e le tweba e nyane e ile ya re.
5: Nna ke tla qala ka ho sheba ka mane ka difateng tsane tse mohong o moholo.
0: Jole ke ha lekunutu a phenyekolla sefate se seng le se seng moo a hlolang a palama teng letsatsi le leng le le leng. Qalo ha ka fumana letho ha e se lefifi fela. Ha ntse a kenella ka hara moru, o ile a elellwa kganya e le rotho ho jana mane. Ya ba lekunutu o re.
5: Ke mane. Ke tsebile. Ke tsebile ke tla fumana letsatsi moo. Ke fumana.
0: Lekunutu o ne a thabile. Ka mora hore a tsamaye dihora-hora, o ile a qetella fumane letsatsi. Le ne le tshwaseile makaleng a teteaneng a sefate se seng se selelele hadi tjena. Lekunutu o ile a re.
5: Hei, letsatsi!
4: Yeah?
5: O se kgathatsehe. Le ha ke le monyane tje. Meno a ka maholonyana a mabedi a wa bona ka pela.
4: Ke a shebile.
5: Hei, ke tla kgaola makala ao ka meno ana a ka ke tseba ho lokola.
4: Ke a o tshepa wa tseba lekunutu. Ke a leboha lekunutu. Wa tseba. Ha sale ke le ka ho tswasolla sefateng sena di hora-hora tse ngata-ngata.
5: Empa ke makgathatsehe.
4: Ha ke ntse ke le ka ho tswasolla jwalo, ke ha ke ntse ke tshwaseha le ho feta.
5: Ke se ke le teng, ke tla ho tswasolla.
4: Ke a o tshepa.
2: Lekunutu, thusa letsatsi hle. Diphoofolo di a le hloka.
0: Kani?
2: Mme Mathepi.
0: Lekunutu o tla thusa letsatsi ngwanaka se kgathatsehe. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ya ba lekunutu o qalella ho hlahlatha makala a difate. Ona e ne e le mosebetsi o boima. Empa tweba ena e nyane ha ya ka ya nyaha. Ka mora halofo ya hora ke ha e se e lokolotse karolo e nyane ya letsatsi. Ka mora hora ke ha e se e setse ka makala a mmalwa a ntseng a tshwasitse letsatsi. Empa jwale ke ha lekunutu a e ba le bothata. Ha ntse a kgaola makala ana a difate. Letsatsi le ne le motjhesa le ho feta. Jwale lekunutu a qala ho fufulela.
1: Aha! Lena ke lona letsatsi leo nna ke le tsebang mme Mathepi.
0: Hloni ya kobi utle hle ngwanaka. Palesa tswela pele. Jwale lekunutu a utlwa monko wa boya botjhana. Lehano la hae le omme ho a neng a sa kgone ho bua. O ile a re.
3: letsatsi ntshagele ntshagele ka nnete ngwaneso nkeke ka kgona go tswela pele ka nnete
4: nthuse tle
3: motšhiso wa gago o matla gagolo sheba mogatla
4: onawa
3: tšha ka nnete otlo mankga le gona bale tsena
0: letsatsi le ne le batla go lokoloa le ile la re
4: bona tswela pele tle lekonutu mamela ke a o kopa tle lekonutu mamela ke lokela go tshwasologoa sefateng sena gore ke kgone go kgantsha lefatshe tletle
3: lekonutu
4: mamela nna wa tseba gore diphoofolo dimela mmogo le dinonyana di tlhoka letsatsi go dipele lekonutu tle
0: lekonutu o ne a tseba gore ke nnete jale lekonutu o ne a se a le gaufi le go tshwasolola letsatsi empa matlho a gae a ne a le botlhoko gona go a neng a lokela go tutubana ya ba lekonutu o bolelela letsatsi gore a ke ke a kgona go tswela pele go molokolola empa letsatsi la boela la mo kopa go tswela pele
2: lekonutu botlhoko ba seta bo utlwa ke mong a sone e kgathalela gore diphafolelo tse dingwe di tle di tseba go kgathalela
0: ke nnete kane ngwanaka go ikgathalela le go ithata go etsa gore batho le bona ba etse seo go wena le ga o le jalo he bana ba ka ga re tsweleng pele ka pale ya rona qetellong a gaolwa dithutswana tsa go qetela tse neng di tshwasitse letsatsi butle butle letsatsi la nyoloela godimo marumo mme mahlasedi a lona a tšhabela lefatshe ga letsatsi le ntse le nyoloa jalo le ile la bua le lekonutu la re
4: ke a lebogagolotlhe motswalelenyana wa ka o sebeditse ka thata ompholosa o ntse o mametsa ke re lekonutu mme ka o etsa jalo o pholositse diphoofolo dinonyana mmogo le dimela ebeng ka o etsetsang ore o leboa lekonutu bua fela tle
1: mmemasepe ka nnete o bonala letsatsi le ena le botho ke ne ke sa nagana sena
2: lekonutu kopa eng kapa eng e o e sa le o e labalabele
0: go lokile tlhe bana ba ka ga re tetelleng pale ya rona jale lekonutu o ile a inagana nakwana
5: mphe mapheo ke tle ke fofele godimo sepakapakeng
4: a tseba keng go lokile go lokile jale o na le mapheo a mabedi ya utlwa mme o tla gona go fofela godimo jalo ka dinonyana ee ka lebaka la gore o thefotse matlho a gago ga o ne o nthusa o tla robala motsheare mme o tsoge bosio ka ga matlho a gago ga a sa kgona go bona kganyeng ya letsatsi o tla gona go bona gantle le utlwa gantle bosio
0: ke ka moo lekonutu a ileng a fetoga mmankgane ka teng le ga a ne a sa nnatefelwe ke kganya ya letsatsi empa o ne a utlwa mofuthu wa lona pelong ya gae ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgona gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhone ke mabitso afe a tlaelelang gagolo mo paleng ya rona
2: ke lekonutu le letsatsi mme matshepe
0: go ne o etsa etseng gore lekonutu a qetelele a teane le letsatsi
1: letsatsi le ne le nkile digagaga le sa tlhae mme matshepe jwale diphoofolo di ne di ngongoreile ke senang ya ba di bitsa piso mo teng di ileng tsang ka qeto ya gore di lo batlana le letsatsi ya ba lekonutu le ba morungwe ya batlana le lona ke yona mo teng lekonutu e ileng a kopana le letsatsi mme matshepe
0: go ne o etsagala eng ka letsatsi mo morung
2: le ne le tshwaseile makaleng a teteaneng a sefatlha se se lelelagadi mme matshepe
0: ga lekonutu a leka go lokolola letsatsi go ile ga etsagala eng
1: letsatsi ile la chesa boya le matlho a lekonutu mme matshepe
0: ke teboo ya mofuta ofe eo letsatsi a ileng a efa lekonutu
2: o ile a mo fatabatabelo ya gore a fofe jalo ka dinonyana le ga a ne a kgona fela go fofa ka nna ka bosio mme matshepe
0: ke obaneng ga lekonutu a ne a fofa bosio fela
1: ke obane matlho ae a natlholwa ke ganya letsatsi mme matshepe
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
6: tsamaya hantle mme matsepe
7: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotuke SABC education mona ho lesedi FM SABC education enriching minds enriching lives

Kule buhile tools ba mamedi khotsong mo kha wa ATM o bulela hore ho dieha ha mosireletsi wa setjhaba ho fubutsa ditlalego tsa boitshunya kako ba dipolitiki ba le tona la naha la sepolesa Senzo Mqunu le ho qhalwa PKTT ho sentse tshepo.

0: Can you keep a secret?
1: Ibangu nana uruke kwa khona le fella leqwetha nana hape. Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tla mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiden 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiden e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiden ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiden kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosiden ha se Prosiden.
3: O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
4: Mamedi ha re fetele ho Aus Eni Mokwena ho tswa rona re ka lebellang ho leihlo la setšhaba sa sendena. Aus Eni e dumela ngwaneso. Ke phetse o phetse hantle.
5: Ha monate ngwaneso.
4: Ke lebohle Aus Eni re ka lebellang ho leihlo la setšhaba bosimbo.
5: Kilebedi kileboe sebaka le motsotso kgwedi ena ya odimo e ya phupu ke kgwedi ya tlhokomediso ya mafoko a kelello jale re itse he re le leitlho la setšhaba re fatlholle setšhaba re ba bontshe bohlokwa ba go tlhokomela mafoko ana kelello goba ga se mahloko a e leng gore ka nako nngwe o tswetse le ona empa ke bo gatelelo maikutlo ke letshwao le keneletseng jalo jalo o tla tseba gore maemo a ga jwale a moruo ka ga rona le ona ka nnete a baka gatelelo ya maikutlo bathong ba bangata ba e leng gore ga bana mosebetsi ga bana lekeno kore ke mathata fela ka tlong jale re ile go SADAG ra bua le SADAG ra utlwa gore ke mananeo a feng a ba nang le ona a e leng gore maAforika Borwa a ka fumana thuso go ona re boetse ra bua le e mong wa batho ba neng ba na letshoo le keneletseng re utlwisisa gantle gore e ne kore la ifumana le jwang mme o tswile jwang ka gara bothata bo ke wa letsha ke mo bua ka ofela ga re tsame mane ho SABC2 ka hora ya borobedi ka thapama.
4: Ke le bohle Aus Eni le wena jalo fela ngwane se re lebile haholo.
5: E tshogotso.
4: E le shume le metsemedi metsotso ka mora hora ena ya le shume me wena mo mabedi mo tla ka jeno re tlo bua ka taba yane eo re ratang hore re hlokomedise batho ba batjha hore nako ya hao ya tla. Batho ba batjha hona jwale hona le ba bangata ba ikwahlayang hobane motho o ile a robeha lengwele. A sa le monyane dilemong. E mong o ntse a ikwahlaya le kajeno le ha se a le ka hara lenyalo a nyetswe. Hore wa tseba hoja ka seke ka iphumana ke nkile qeto ya hore ke kene ditabeng tsena tsa batho ba baholo ke sa le monyane. Mohlomong bophelo ba ka bo ka bo bose ka tsela eo boleng ka yona kajeno. Jwale wena momamedi motle ke yona taba eo re tlo bua ka yona kajeno e le sepheo se seholo ho hlokomedisa batho ba batjha hore se ke wa potlakela dintho tse kgolo ho wena. Nna ke kere ka mehla monate ha o fele ho fela motho. Jwale batho ba batjha hona jwale ba tsamaya ka fast lane. Ba tsamaya ka fast lane ntate ba tatile banana le bashanyana ka o tshwana. Ba tatile bophelo ba bona ba phela bophelo bo tatileng jwale ke ka hona re bang le puisano ya mofuta ona le wena mo mamedi ha holona ya senga fitile bo yemo mbona ba hore o iphumane o nkile qeto e ba o imme o salemunyane dilemong wa robea lengwele le wena ya robileng e mong lengwele re a o kenyeletsa le wena hobane buka moso ba hae botena bo fetuile bo le ka mo bo leng ka teng ka lebaka la hao wena ya robileng lengwele e ke ya robileng le a robilweng lengwele jale mo mamedi motle hona le diqeto tse o ileng wa dinka hore o qetelle o iphumane o le boemong bona jale how so do tse o le mong o hetla o sheba morao na hona le nako eo o fihlelwang ke hore e kare nka fetola qeto ena e o nkileng ka enka me how sheba o no ka lakatsa ha o no ka fetuhang kore ha o dutse fatse o nahana hore ho ka bo fetuileng bonyane ha o dutse hore e ka re nka be ke sa etsa sena le motho yena e mong hore ha ituli wa tseba e ka re nka be ke sa ema ke sa ke shebile hore ntho tsena ka ofela ke dietse kana go ene paitsi ka nnete hona le e mong a dutseng a re ei qeto ikileng ka enka e ka reng ka be ke sa enka e ka reng nke be ke emetse nako ene paitsi e ka reng ke be ke sa ba le ngwana le motho yena e tsa halantheno hore o go dule fatshe o iphumane ka mora hore o be le bothata ba hore o robe lengwele o ile wa nahana ka eng ke eng e wena o ile ngwa wa bona ile ntho ha o no di ntho di etsa hala o no ka lakatsa e fetu he 086 000 3084 086 000 3084 ke eng e no ka lakatsa hore e fetu he ho ya ka wena mo mamelo motle jalo ka ke se ke beile mehlala e mmedi e meraro mohlomong wena o na le mohlala o mong o fapaneng le ena e o ke buang ka yona ho bore e mong ha sheba gore jo ka tla ka itshenyetsa nako e mong a re jo ka tla ka roboa ka robea lengwele ke motho ya santsoteleng e bile ha sa le yolo ba teng bophelong ba hao e mong a sa le yo e mong cheka le hlololo o la roba lengwele e mpontsa le teng bophelong ba hao 0860003084 ke nomoro ya rona ya mohala kwano mo mamedi motle a kontetsetse hle wena ya fitileng bo emong bona 086003084 a kontetsetse mono he re ke rutlwe re bua le wena ka taba ena hore na ebe ka nnete ha o se dula fatshe o sheba qeto e le nngwe fela ya ketso ena e o ileng wa kena ho yona eo o reng e ka re ka fetoha ka re dintho di ka fetoha 086 000 3084 nna ka nnete ke batla re bua ka yona dintho tse ka reng tsena di hloka re bue ka tsona re kgone ho hlokomedisa bana ba rona jalo ka ke tsholo bophelo ba bana ba rona bo tatile mo mamedi motle jalo ka ke hlalositse ha se banana fela ba tatileng le bashanyana ba tatile he ho tatuwe ba phela bophelo bo tatileng jalo ha e se ka rona hore re bue ka tsona ditaba tsena re ba hlokomedise hore hela nako ya hao e atla monate ha o fele ho fela motho ho fela motho re le ra hola ka polelo eno ke yona monate o ntse o le teng le ka jeno lena re ne re jwetswa polelo eno re sa le banyane le ka jeno lena monate ke ona o ntse o le teng jwale ga bona gore batswadi ba rona ba ne ba bua nnete go monate ngwanaka ga o fele ho felang ke motho ke ona monate o ntse o le teng ka jeno ga o so fele o ntse o tswela pele lesadi FM mo mamedi dumele halo mme
0: o phetse
4: ke phetse reto laka o phetse jwang
0: ke phetse ngwaneso bua le kgaitsedi ya jeso tshidiwa ga ramaiso ngwaneso bohloko bo bokalo go ne go le monate gona ebile go le monate o feta jeme ya perekisi empa itse fela ga kgwedi di ba 7 ya ba ntho mo lengwe ya fetoo ya ba go fedile ke letlhogonono ka sala ke baketse batswadi morwalo empa he ka ha modimo o ntse le teng o ntse phela mo maphelang teng ga ona taba re ne re le bana ka nako eo empa ke motshwaretse dima tsotlhe
4: jale ke utlwa o re ka phoqa batswadi ba ka a ko tlhalose ntlha eno gorena go ile a etsalang pakeng tsa go le batswadi
0: ke ne ke ba phoqile tholwana gobaneng a ke ge batswadi ba taba ba o kgalemetse pele wena o ba iketsetsa ke rata jwale kana ko o so le mathateng o tlamea go jwale o khutlele go bona o be o e ka re jwale ke bona ba itsentsa maempa bana ba o khutsitse pele ke hona o phoqa batswadi bane ba o galemetse
4: ntho ke e buang gona jwale ngwaneso e ke batlang gore re tsepamisetse maikutlo ke gore batšha ba rona gona jwale tjena ba tatile bophelo ba bona ke bo tatileng o ka fana ka keletso ya mofuta ofeng gagolo ga re sheba moo re tswang teng batho ba motho ya reng jalo ka wena gore ke le ka robe ya lengwele empa ka jeno lena ke hetla morago ke a sheba gore qeto ena ya ka ena e ile ya ferekanya bophelo ba ka le batswadi ba ka o ka lakatsa ba eletsa ka gore
0: wa tseba sena nka lakatsa ka re bana ba banyana ba golang gobaneng ba tatile gagolo e ka re ba ka re mamela ga re bua baneng ga ke re ke le ka bona ka tsholwana ke re ke le ka bona ka nna ba tsebe gore ga ba tatile ka tsela ba tatileng ka yone ka moga dilemo tse 20 tse 30 tse tlang ba tla ba ba itshwalela boitshwago ba kasheno
4: ngwaneso ke lebo ile golo ke thabetse o bua le wena o tlwang
0: ga itse re jeso e leboile tlhe ngwaneso
4: bye bye
0: thank you
4: ga sebage mamedi ga re fete mona
6: Tukat ki di rata.
7: Ere papa o patale yona kati o ngwanaka.
6: Papa, utisitse.
7: Hey, kama cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
6: O
7: bana ke sa claima di lemonse pedi ka ofela.
6: Okay.
7: Jwale he, ke tlo ba le tshelete ya go uithabisa ngwanaka. O iphilele bo pholo ba gato wang ko wena mama.
6: Ke lebo ha papa.
8: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa tlhatlhelwe tleime le di-premiumi kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
9: Wa ratwa wale lesedi FM
4: 0860003084 bametse lesedi FM mo mamedi dumela
10: tuni ba bini ga se tswala pilenda jeri
4: ke tengwe ka khetsirega
10: ha mona a di khaitsediaka wa tseba ke tsamane ke tswafa hao hey e tuli wa tswa senga ka sibuwa eng ha ke se ke sheba ke shebi se sa tsini wa tseba ho jo dona le ntlo le ne ye tso ho tse ba go tsana le ba gona go nokwa go ba kwane 88 ke le ba hlankana banana e re nako yane e tshwanetseng e beneneng e nako ya bona ya fitlha ko le ya go ba kena manyalong ebe o kgonana go ba bue
4: ee empa kgaitsediaka go monate ga e ba o bua tjena o ile wa feta le wena wa roba motho lengwele ge ke re utlwa gore na o ile wa sebetsa jwang ka tabe o le a roba lengwele le wena
10: a ke so robe lengwele kgaitsediaka
4: o so robe lengwele ee
10: e
4: monate wa tseba ga seso se monate a sengwanwa ke monga sone
10: ke se sa tlo mo ka tsa o di mo ga sona ka di ya ka ke la ka kwa eng kutisa bo so go se tswa
4: eh empa he ke se o ihla ke sitse ra ha ba ke ba ye ba o teng mogwa ona ngwane se o teng di clinic di teng di butsi empa bothata wena sporo ke taba ya hore bana bana ha hore a ke ne ke nana o ku ise clinic o sa u botsa potswe kana fela hore na ha o sona na ke se ke wa bona ke yona taba eo bothata bo bongata mekgwa ena e teng ya gore re ka thibela empa ke lebuile golo ka eletso ya gangwaneso ke lebuile
10: golo tuleng
4: thank you sporos
10: thank you tuli
4: a semoge lesedi FM mo mamedi dumele hallo ma ke phetse morati wa phetse gantle
11: ee tholwana nna ke bile le ngwana ke le 18 years ene nna ka nako eo ne ke sa tsebe kore ne re sa rutu le sekolong ka tsona ne ke bolelela gore fela e-e ra bapala ene batswadi ba rona ba ne ba sa re bolelele ga ba o fumana le mosimane ba ne ba o shapa ba sa o bolelele lebaka la gore ba o shapa ene nna ne ke re motho ga a kgathetse wa ema ke sa tsebe gore go na le ntho e tshelang pele a ema ene le thuto ya rona ya pele sekolo ne re sa rutu keletso ya ka go bana ba nou tholwana bana ba nou ba tse ba ntho nngwe le nngwe ba rutwa ka ntho e nngwe le e nngwe ene ngwana ga o mo galemela o tla ba o bolelela he motho o one rata is my hubby future husband ka mo ga le motse pedi bila ba o bolela gore e ya o itlo ba ta ngwana wa rata o rata ngwana ena ke tlo moetsa sama ngwana ka o e kliniki injection inketsang dipilisi di inketsang ke ka mogobaleng ka teng bana ba hona zwa le tholwana ha ba mamela bashimane o feta rona ena ha o ka mulela ngwana teng hore ngwanaka ke na le tsebo ya bophelo
4: ke tswa mo
11: mosimane o bona no o rata ba e ba le ngwana o le ke tlise matso o lo o sia ka tlung le ngwana a lo bona ba hlapang deck ka ntle ka kwa
4: ya tlo me o ka ke le bila hole
11: ke talenze la pika pitori
4: ke a leboa o selaleng gobane wa bona ke ka moga le motse ka impontse o bona gore e ke le ka etsa phoso bophelong baka
11: ke la ka etsa mare gona ge di entse ge sa galengwe le re sa tsebene re shapela bashimane o tlo tsa bapala le bashimane le baka ga o tsee o jane ba re boleletse jalo ka nosi ka robala le mosimane o tlo o fa ngwana ba o tsie nkabe ge se mo namogele teng nkabe ke a kgola ge se dikitšhining gona jale mare modimo o le a go tlhonolofatsa ka bana tholwana nna ngwana ka ke la ka molelela ka re ga ke batle o tlo ba mona mo ke teng kena sekolo ee ya tholwana
4: ke lebuile go letlhe metlaleng ke lebuile moratiwe
11: ke lebuile thule
4: nke ma bye bye lesedi FM mo mamedi dumele ke phetse o kae ntate elo ntate
12: bua le mme ya motho
4: ntate
12: ya mama.

0: le mama
1: le bomme ba fapane
0: e go re ba fo ke bona ba bomme ba fapane ba ba itse ba e
1: oh jole bana ba fo bana ntate bo mma bona o la ba sia fela o ba sile o no dumetse molato ka pa itse fela ha qala re hey ke na le bothata ho tsena ya ba o so balia
0: ntle le hore ke baleile ka mofozalo ke bile taba hore ke be le ngwana le motho ene o tholo hore ka mo a nako eno ke sale mothai ya ratanang le banana ba
1: bangata
0: ngwana ke modumele ya fereele ke ba latola bana ba le sebake ke etse kaofela ke bana
1: o ne o soka o nyala
0: ne ke seo nyala
1: okay
0: jalo utlwa botlhoko ke ba sike le bana bana ba ba nnete be e leng goreng a ke a nka boikarabelo wa gore ke kry-e motho wa dia feleletseng go bona
1: jale ke eng eo motlhomong o reng ga o dutse fatshe gore e e ka re qetong ya ka nka fetola go itseng ka yone e kileng ka etse
0: ee o boima ka nnete ke a lakatsa le nna mara ao ke sheba maema mesese kore ke a galela gore kabe ke na le bona ka ofela bana ba ka kaeeale o boima le mesebetsi ga eye mothusa ka thata mara ne ntse ke le kenya letsogo kgodisong ya bona mo ke nang le polane ee mara o boima ka nete ke baketse banana bao ba ba morwalo ba ke basike le bana be e le goreng ka sona se bona ebile a le motho e mongwe e seng wa bona
1: ee wa bona mokgotsi ya pele wa pele ne re tla re o ntse phoso ne o sa tsebe wa bobedi wa borago wa bone ga e kgona mokgotsi le wena
0: le batswadi nenneng gate o kuta bona go senya ngwana gore nna ebile ke bile retlelaka ka basenya ba le babedi ka nako ikwana ga ke kala o basenya
1: hai bo
0: le bana ba bobedi bana ke kereng ke number 3 number 4 le bona ntse ke ba sentse ka lebosebetsi
1: o no le mobe mogotsi man no chesa empa he ke rata ga o bona gore o ba baketse bothata gobane gona jale mo ba leng teng ba tshwere ka thata ba godisa bana bana ba gao ba le bang wena ga o sa leyo wa e bone bua le bana bashangana he le wena ntate wa ka gobane le wena ke bona o fetile mollong a ko bue le bana ba bashangana o ka reng
0: ee nka re ka nnete ba shebe thutho ba kopanye maphelo a bona ntho tse teo ba le nna neo keke kakeile ke di entse botšheng ba ka mara gona mo ke yang teng ke a bona ke stakile le bana ke bana ke mathata ba ithutho ba shebe thutho ba gaobane le taba tsa gore ba shebana le banana mesolo nako e ata bophelong ba tla ditlhola chance tsa ntho tseo ee ba kopanye maphelo a bona pele keo ba bone le bona ba kgotsofetse motho ka motlhola motho o tla phela le ena o be le lelapa le ena tsa o tatela tseno le ngwana tsholoka se sakone senae ga dina molemo a seno ba sebeletsa ba tlo itshola qetellong ke ntho ke tseba
1: ntate ke lebile go le ntate wa ka tsatsi le monate
0: ga
1: semoge mamedi e rekeng ke wa o qetela fela lesedi FM dumela hello mamedi dumela
2: hello
1: hi my darling go jang
2: ke betumela ka mo MK
1: ee tumi ikwala fela wa elese mokgotsi re tseba o bua
2: utlwa okay ke ka ntle
1: all right tumi
2: nna nka rata go kopa go mme wa ka tshwarelo ga tseba neneng ke tlo bua le batho ba e leng thaka tsaka gore ba ka re ba ka nka dintho ka tsela e different obaneng o fumana gore wena ga wa utlwisisa dintho the way le gore bana bangwe ba ditlwisisitse ka teng ne o sa utlwe o sa mamele jale no o patelela e le go se o shebane le yena mme o mo swabisitseng se o shebane le yena ke ena sa o thusa a etsa ngwana a etsetsa ngwana dintho kao fela kogo le ka matsatsi a mang ke fitlhela le ko o swaba ke sa kgone le mosheba ka matlhong a ke nagana gore ga e salang kgalemela o phela ba ka ba qetelela ke bo se gantle mago la nthusa ka qeta sekolo and-e ke batla go bua ke le radiong ke re ke batla go mo etsa motlotlo ka tsatsi le leng kore ka re nka lela ga ke sheba bophelo ba ka ke gopola gore go jaaka mamela ka be ke tshwana le bana ba bang lena mara ke rata taba gore mme wa ka gantselela maatla godima moo ke batla go eletsa thaka tsaka gore ba seka ba tlhotse ba mamela leshane le leng le le leng
1: hey Tumi o ne o le lemo tse kae ga o ba lengwana
2: ke ne ke etsa matriki ka legolong
1: ke selemo sefeng
2: godimamo

0: ka 2024.
1: Okay.
0: Ka ile go duma mo bo principal ba batla ke tlele motho a nkatang. Se ke sa gonolo ya di campaign go ga ka bona metric wa ka jo lo tshwana le le batho ba bang mare. Nwa kona dulang keletsa ka mehla gore mo ha wa ela go tshwana le mang o tshwana le mang e ela bophelo ba hao. Ene ka qetela ile go ke passite metric go ba neng ha ka ba a nlahlela tshepo. Ene ke batla mo lebo wa le sandagale. O di tsana le o swa ka le bana ba rona ba ithu o tla kama ja re sitse di mabobo ma o di mamo ntsa sa ga la hlele tshepo ntsa dula ana le tshepo ya ka ba dile le nkelo na le tla ntsha ka ga mokhukhu le mphi le mphibi
1: ya tumi ke ya le bo hangwane se o dula kae
0: ke dula ga mo MK
1: e jale hona jale ka mora hore o phetele dithuto tsa o tsa matric o etsang
0: se ke thobela le yena le a nthusa mpontsha gore ke batla le motlhankeleng si yo tlhokomele bana ba lona ka tsela ena o be le lefa la gore ba ke le phedisa jwang le wena gore bophelo a bo sa tsamaye ka tsela eo o kgona gore se ka ba sokola bophelong se ke thobela le yena monational
1: Jimmy he watla bua wa tseba o e kwetse taba ya rona watla wa e kwala gantle ka noto e odimo re a le bowa tumi ke ratile ga ore ke batla o bua le thakatsaka ho monate ga kakang motho a itshwaya diphoso ebile a di lokisa gobane a bona gore boemo ba bophelo bo eme jwang ke le boile ga golo tumi
0: ke rata le o leboa mme wa kagolo fela
1: eyatlhe eyo Timi re lebile utlwa o be letsatsi le monate ke ba ba ngwanana mami di ke me so so e mashuma ma bedi le metso sipile nga pele horra ya le shume le motsumong o ntse mametsi le naneo la e tlhabolle ho le sedi FM ke taba ya bohlokwa e o rene re tshwere monate go re ka ne ditumi a e kwala hantle ho bane ke bona batho ba hore fitisetsang molaetsa go bona jale re le bo wa tumi re le bo
2: Le Seri FM. Aquí muy lejos.

0: tjo ya fatshe mo
1: mo di taba di haswang ka nnete le go hlaka mino o hapang dipelo tsa ba mamedi message aba sebentsweleng.

0: batla ba le CDFM. Ke Ntate Thuri. O mametse tsholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Ile shume le metsorobedi metso pele horra ya le shume le motsomong tsebeletso ke ha o ya le sedi ntse re le moho le nana o ke la hola itlhabolle me khetong le na he a kontimele re amohele Palesa Morwesi Malebo me Palesa re to buisana le yena mona mo re buang le basadi re matlafatsa basadi me ke mothei wa Give a Flower for Change Organization o tla tla re hlalosetsa ho lwanyane ka mogatlo ona Palesa dumela hle re o amohela kwa ho le sedi FM
2: ha mona tle ka Methuli
1: ke phela o phela hantle ngwane se
2: ke phetse hantle Methuli ka mahau a morena o rena le Jesu Kriste
1: re ya le bo hahle Palesa ke mang o tswa kae ha re qale mo pele
2: Palesa ke moradi wa ga mme le ntate Oma Sello le pile Malebo ke tlhaga ke le ko le hatseng la Bloemfontein ka mo phase 2
1: Okay, okay. Jale, hare ke re shebe wena Palesa, ona le mogato o bitswang Give a Flower for a Change. Hare ke rutwa ho lenyane hore na ho tlile jwang o nahane le hore mohopolo ona o ile wa tla ka mabaka a feng? Ho tlile jwang?
2: Metuli Give a Flower for a Change ke organization e leng hore re fana ka di-sanitary towels ho bana ba banana. Hore ke qale mogato ona o go etsang ke bile le neo e ke ileng ka e fuwa ke ntate modimo haholoholo ke ne ke na le experience ya ho ba ngwana-ngwanana ke ba le ditlhoko kgolong yaka so ke qadile e le ntho e ne ke etsa ka di-birthdays tsa ka until ntate modimo a re a shika nnete ke kopa ho fa bana ke banana ba ka sebedisanang le bona ka taba tsenana tsa di-sanitary pads empa ntate modimo wa motseba he a e hodisa that's when re ileng ra qala ra etsa dintho tse tshwanang le bo di-girls talko until hape re oketsa le ntho ya ho etsa di-boys talko mo re ileng ra bona le gore bana ba bashimane le bone mme wa ka ba na le ditlhoko ke e qadile ka di-13 tsa June 2023 eya mme wa ka
1: o e sena le lemo tse tharo e le teng jwale
2: eya mme wa ka
1: jwale ke batla ho utla hore na mona mo reng le fa bana ba banana le khutlisa seriti sa bona ho bane ka dite re ya tseba hore ke tlhoko e golo ha holo bane bana ba o ileng hore ba dula dibakeng tse batlang di e ka re ke tsa bo mekhukhu kapa tsa mahae e be mohlomong le sebetsa jwang e sebetsa jwang thwele ba fumana kae e sebetsa jwang
2: Metuli Give a Flower wa tseba ha ena kgetho go retse mo re bonang gore hwa hlokala teng ga kena but for now specifically ntse re sebetsa le dikolo tse pedi ka Bloemfontein tse ke primary school le ya Unity primary school le Atlehang senior secondary so jwale ka ha ke buile re qadile pele ka di sanitary pads but re be re enda pa re thola bana ba ileng gore ba batla go rona ke re tla bo sile bo di WhatsApp number ba bua le wena o fitlhele gore mathata a teng le ka tlung kgotsa bona confidence ha eyo le ditlhekefetso ke ntho tse e leng gore di teng mme waka already sentse ke na le bana ba kileng ke ba thusa ba ileng gore ba ne ba hloka di-social worker ba bang batswadi ba ne ba sa kgone gore ba ba thuse go fitlhelela mo ba kgonang teng bo di-abuse di teng ka ga di-families le bona bana ba bashimane Methuli o ka makala ha re ka o jotsa ditori tse re kopaneng le tsona gore that jwalo ka ke ntate modimo ile a expand ntwenana bana ba bashimane le bone bana ba tshoka bana le ntho tse tshwanang tsa bo di peer pressure bana ba bandana ha ba gona ya sekolong because ngwana le matsatsing ke dintho tse leng hore ha re di sheba a tshika nne tere ka thusetsa go rona le go ngwana a skipe sekolo ka bakala o ile matsatsing ke ne ke na le ngwana o mongwa ngwanana o eleng hore ha re tla ka tabenya confidence bona sa gona go bua ke mo bone ka re ke ngwana a shy ha re na le tsona body girls thokotseo e rile ha sa nhlalosetsa taba ke hore ha na ntho tse hlapang le tholwana ke yone e mo stopang hore a gone go fihlella sekolong ene sense ke na le list clear e re tlo qalang ka yona gore dintho tsena na besides taba tsa di sanitary pads go qoqa le ngwana wa mo Africa o mothusa ka dintho tsa fetang ho tsona daily ya soka hala metholwana every second ka ga naha ya rona
1: Mamedi e le shumele metsemene metsotso pele hora ya le shume le mosumong jwalo ka ha

0: Mamedi e le shimele metsotso le seng metsotso ka mora hora ya le shimele motsomong Maria Maki show me heaven pejana ke le ka ofang di qele case berita ka jeno ke le tsatsi la tswalo la Kenny Modupi ya qatang hore balla ditaba tsa hora ya le shimele motsomong ke le tsatsi la ha ile tswalo ka jeno yena le kidibone matsela ba keteka letsatsi la bona la tswalo ke basebetsi mo le rona mo mabedi motle ka lefapeng lena la ditaba re balakeletsa katlhao le mahlanolotlhe Kenny Kidibone ketekang ga monate bana bese ketekang ga monate mahlanolo ke ao re a lebogatlhe basebetsi mmogo le lona kao fela ba re happy happy birthday go bobedi bonatlhe ba keteke ga monate a tse mong gape molaetsa o re happy birthday go Funeka Magia Mbokoma ka bana ka K7 kutlwanong o kopelwa gapu-gapu ya mahlonolo ke ditlolo ka ofela tsa Odindal, Welkom le Bloemfontein ba re abe le letsatsi le monate nate nate mabidi motlhe molaetsa o mong gape o ke ene ka monaka mo ba rometseng melaetsa ya WhatsApp 079-758-5066 ore ka jeno hle thuli ke kopa hore ke hudise motho ena eo ke moratang haholo mamudise wa hola ka mana ka Brandfort o kopelwa ke me wa banana sana ore a hola sana khuwe ore a hole a bona edile mo tseding tsengatangata a tshe mong hape ya hola ka jeno ke kopela batho bana ba babedi ka jeno ke bili ebekulu o hola le NG Mazibuko ba kopelwa ke Nomvula Mazibuko ka bana ka petsana Ritz o re tsatsi le monate la tswalo go bona hle ba keteke ha monate Masirame Ramolahlwane ka bana ka Welkom a re tshuli maybe ntumele hle ke kopele gapu-gapu ya mahlonolo le nna ke tsatsi la ka la tswalo ka jeno ke qeta dilemo tse ngata-ngata ho lahle ngwaneso o bone dilemo tse ding hape re o lakaletsa mahlohonolo Nkhono Selina Mphenetha wa hola ke re hola hle nkhono wa ka o kopelwa ke Selwane Mphenetha ka mona ka inyametsi ha ke re fela ka mona ka ya nyamela abuti heri ke a kholontsa e hena hena re ke fete mabengeleng ke a khutla re tlo kopana le molaetsa o mong hape mo mamedi motla ha re fete fela ka mona re a khutla
1: Alala! Ke yona monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng. Go kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingwadisetse Standard Bank Connect online go iphumanela monyetla o ekeditsweng wa go kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa ditlhopha tsa bolo ya maoto tsa naga. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
0: Ha se mohe wena mo mabedi motle re ke kene molaetseng o mong hape kgotsotlhe thuli ka jeno ke rata hore ke fetise molaetseng ona wa ditekaletso tsa mahlonolo Gauta Mavoso le Lerato Ditone. Ba hola ba kopelwa ke Zondiwe ka mana ka Welkom are happy happy birthday hle ho bona ba keteke letsatsi la bona ha monate nate nate ke kopela me wa ngwanaka wa hola tsatsing lena lebitso la hae ke dimakatso hlatswa o ka bana ka Pirituna Heilbron o kopelwa ke Bonolo Mokwena ya leng ka mana ka Tumahole Paris ho thwe happy happy birthday hle tsatsi le monate Mojabeng Chemulani wa hola ka jeno ho thwe gapu-gapu ya mahlonolo e moatele hle hola letebele kopelwa ke ntate wa hae letebele Machecha ya leng ka mona ka Rustenburg a re happy birthday ho yena hle a keteke ha monate Bennett Tello Chabalala wa hola ka jeno o ikopela gapu-gapu ya mahlonolo hore ntate Modimo a nkekeletse dilemo tse dingwe tse ngata-ngata hle thuli ke be le letsatsi le monate re he mo mamedi motle rutlo rena ke manya holang ka bana ka mohaleng 086 000 3084 le sedi fm dumela
3: wa phela thuli
0: ke teng ka ngwanes
3: Eh, ase ho hola gauta mavuso tsa tsina ka jone ka manka so solta ke ke ra hola bona tse ntse ngata ngata. Le ngwana a tshidima le maludu ya hola yana ke tlotliso tsalong. Ke re tlotliso a hola a tsiba ga se skuwa morata mo teacheren. Thank you tshiba tso nna.
0: Skuwa ke le bila hola.
3: Thank you.
0: Bye. Hello.
4: Hello.
5: Dumela Suli.
0: Hi my darling le kae ntate?
5: Re te my darling. Well it's 7 tlame ke mo madibogo.
0: Eh.
5: Gompieno go gola nna. Ya gola gompieno ke dira di le
0: 35.
5: Eh, na ke dilo mo go itlhendi ya re ke ya no ke gola le ngwana ga usiwa ka le rato ntlane.
0: Eh.
5: Ke le ene a gola re go kana re ka gola rena le sosile le monate le usiwa wa rona wa dikhang o ketse ke motlo ha dira thulaganyo ya 12 ya dikhang ke tle ke re le ene mo go ene a ne le sosile le monate.
0: Ah, re le bo hlengwe ne so kete kang hantle re le buile ha holo.
5: Ke a leboga.
0: Bye. Lesa di FM dumela.
6: Le mo mile tsane dumela ga ke di yana.
0: Go tsonta tele kae?
6: Ke a le bo a go le ke ba nke ke ke di bone ka mono le keni. Ha o bana we ke ga o tsama bo ke ke bonde ba hola. Ye bana ke bana go nyene ke ba ya pega. Ya tebi jo po ndare. Aba dire ke ba rakga go. Ke a le bo mo mile tsane.
0: Thank you dadie. Lesa di FM dumela.
7: Go tsa tsholi baby.
0: Go tsonta tele.
7: Ni gani tshule?
0: Ke teng okay?
7: Ah no go sa ngamba tsa ya phambi.
0: Eh.
7: Tshule tete man ke khulunyana wa me man o le hloma galemele. Ga pha ya zone 11. Izolo ngoku hey bendingekho bendiphezwe N3. Ndiyathemba ukhule kahle unyana wami. Kothi tamali xembisa. Ngithi kuye. Ntola makhalemele. Ukhule nyana wami ufika apho udadwa kwa fike khona. Eh nabasasaza abo babini ngapho kwelisedi. Uzubaxelele thuli baby ndithe baqhayide kube manje kule mini yabo lokuzala ndiyabulela thuli baby enkosi
0: thank you ntate kene bila holo
7: enkosi thuli baby
0: bye bye leseri FM dimela
8: hi thuli baby
0: hello me
8: kujwa
0: kitengwe kae
8: kumnati thuli baby okori ke ha e mani reisi kalambazo maplastic ndikupele kakapa ungula kakapa abutwa ka ikimshashama yena ke molato mololo ba mo bitsa ntere hela hula ntere hula lkhulukwe hula li kestele mani filifa lipoto yena o ya hula ka je ku ketile ka thindile mloi mani re ke petsane ke hela ngula makhulukwe
0: ke le bile mogatiwa
8: ke mama ha di mloi wa re itse ma plastic kalamba bye tshuli
0: bye mami le sadi dimela
9: Metuli le kae?
0: Ke teng o kae me?
9: Ah well mam tina mona me atuli metuli.
0: Eh.
9: A go re ke ke mathele ka mo ka so solo ke re. Mr. God, how ta ma bo se a hola hola bona le motsedi ke ngata. Ke ke mathela mo le bohlephaka. Ke ne se ne ke re we ni marutle. A hole a hole a bona le motsedi ke ngata ngata. Batho bana ba itse tsa ke mam tina le tsatsi ka mona ka me ya thuke. Thank you metuli.
0: Thank you me. Bye bye.
9: Thank you, now one
0: is... Hello?
10: Le ka nna tuli tuli?
0: Ke teng o kae me?
10: Ke teng, ke hodisa ngwana so a le mofelo wa moshimane o sebetsa bibi kwa kwa kwa o dula magalane. Yena ke motsamai le o liputla. O kopela ke o sia ha madinga le liputla ka mona ka hani juo Gauteng. A hole ngwana o hesa le mo wa moshimane o tla dilemo tsenga tangata mme wa ka. A be le letsatsi le monnate. Mogana mdima mohlonolo fatse ka hore le hore motsamai ke o liputla
0: thank you my darling ke le bile utla
10: o le bile nna mme wa ka tsatsi le monate
0: bye
10: bye love
0: le sa di hello
11: hi to live guy
0: ke teng o kae me
11: se teng a ke hurisa sekolo sa ka e leng boka mo somoriana ke re boka mo so o hole o be le tshelete o etsa le motse senne thuli
0: E ko mametse mogotsi.
11: Eh a tsile ke ha e buka motho a tla a fana hore ke la mkhono go le entle ke a mo ke ga hola hola e betse ngata. Ga bu gape ya mahlono no ke tibello ka mo dire ba kom.
0: Ke le bile o tibello. Bye bye.
11: Ke a le bo wa tuli.
0: Thank you mogati wa bye bye. Mami di ke metso so e mashuma mapedi le metso e tsiletseng ka mara hora ya le shimele motso mong happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Luna. Happy birthday to you. Hip hip hooray! Ke sentse ke etsa molaetsa ona ho botle ba ketekang letsatsi la bona la tsolo ka jeno le keteke ha monate. Zonke, viva the legend.

0: Amedi ke la bobedi ka jeno rena le kgwebo le moruo mme ka jeno he re tla bua ka gatello ya maikutlo e bakwang ke ditšhelete. Moetsi wa rona ke Dr. Janki Mampego yena ke psychologist. Ya tlhophisitseng lenaneo lena ke Thandi Tšhabalala. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano go Lesedi FM, Enriching Minds, Enriching Lives. Re sentse re amohela Dr. Janki Mampego. Dumela Dr. o phela hantle?
1: Ke phela hantle,
0: Re lebohile haholo Dr. Janki Mampego, re lebohile re tlo tshohla taba ena ya bohlokwa. Mamedi, kgatello ya maikutlo ke bothata bo boholo mona Afrika Borwa. Me ho ya ka dipatlisiso tse entsweng ke Sanlam Benchmark, dipersente tse 60 le metso e meraro tsa baahi ba Afrika Borwa ba na le kgatello ya maikutlo e bakwang ke ho dula ba ngongoreile ka ditšhelete. Dipatlisiso tsena di bontsha hore dipersente tse 50 le metso e 8 tsa baahi Afrika Borwa ba boletse hore ba dula ba ngongoreile ka tšhelete ho dula ba ngongoreile ka tšhelete ho ba ama haholo meleng le kelellong. Jwale ke yona taba eo re tlang ho e tshohla le Dr. Janki Mampego jwalo ka ha e le setsebi ditabeng tsena tsa mahloko a kelello. A ko re hlalosetse Dr. hore ha re bua ka financial stress jwalo ka re se re hlalositse batho ba bangata ba phela ka hara bothata ba ditšhelete, dikoloto. Jale batho ba roba le bosiu Dr. batho ba tsamaya le ha ba tsamaya tseleng mona o tla bona ka motho o bona koloi ha e bone hobane o ngongoreile ka taba ya ho hloka tšhelete. Ehe Dr. ha re ke re utlwe taba ena.
1: Tšhelete ke bothata ke tlhobaboroko because a kere jalela gore bophelo bo dutse godimo ga tšhelete. O rata e nngwe ya diwari tsa gago tsa tsatsi le letsatsi. Jaanong go a tlhokala gore ke ka mokgwa e leng gore o sebetsana le yona ka teng kosa sa sebe le mokgwa wa go sebetsana ka yona e go kgosetsa stress gore ga o robetse bane o nagana ka yona le ga o tsamaya o nagana ka yona le ga o tse o nagana ka yona wantse fela o fitlha setsing seo ke mo rereng le lona le financial stress because then how sa robala how sa ja hantle le ga ore ja tsamaya o nagana ka yona le mesebetsi ya ga o sa tseba mesebetsi go ntho o etsang o se o naganne ka yona and then ga e ka wa ba le seo se nako e telele then se kgosa a depression kgatelo ya maikutlo ke mo leng gore tetela le gore o soya le sepetlele o kuna o na le dipidisi o na le meriana so na le full blown depression e kgosetse kgatelo ya maikutlo ya di-finance tsebeng.
0: Jale ke bona jwang mohlomong ke matshwao afeng a mohlomong ha e bakele e mong yo wa batho ba bonang ke na le kgatello ya maikutlo ka lebaka la tšhelete. Ke tlo bona matshwao afeng go nna gore ke na le bothata bo hlokang gore ke bone ditsebi.
1: Ntapeleebedi e leng gore e tla ka speak ga o na le bothata bo di-finances. Motho a bua ka tšhelete wa ferekana kore o tswa taolong o sola irritable ga motho a bua ka tšhelete and nenne le ga bana ba o kopa ntho itseng e simple ka tlong o ba garumela kore o ba le kgalefo baneng nenne wa le kgalefo le molekane wa gago a bua ka ntho e o ka reng ga e tlhoke gore le ka lwana ka yone o se o lwana kore o se o le fragile o le irritable and-e engwe gape le bosigo jana ke wa balabala wantse fela o balabala le bosigo ga o sa kgona go robala o rata go robala ga di sa kopana o mongwe o gang ke boroko ga mosatla and ga le ra gona le boroko ga o tswa o seng o tswa o gathetse o ka bona motho a teng a fitlha mosebetsing a edi mola o mmona a sa gathetse mara o sa tsore na jane a sa fitlha mosebetsing a sa gathetse nako nngwe le takatso ya dijo ga o sa ba le yone o bona nene motho mmele o theoa a theoa mmeleng because ga je hantle or nako nngwe kgatelo ya maikutlo e tla gore utlwa fela a dithata gago e le godimo se jale jang ebane mmele o se ba ko godimo ke di-finance tsa go bontsha gore motho ona o na le stress sa that is silence.
0: Or by dimula ba fitlamense o tsebe o idimula le ka tsatsi la mogolo doctor ka bogoma tsatsi ana le thata ka teng go thwe ke tsatsi la teng lena o fumane o sa batlile itho doctor o ntse o idimula fela o khatetse
1: nna ha nne go tsela nna go go di kwala rang ga no wa di kwala ga ke tlo tsona tsese ke tlo patela tsese ke ka patela tsese and na kongwe ba tsaba ba go jaka ka pressure tshuri tsedi ke tla ke tsena ba ne ba le go ka se se se o di ba tsora kolo tang ba o fune and how do you receive the call ba no pressure e ba engata e ba engata e ba engata e ba engata ke mo leng gore go tsana ga go dula pa lulu ya no na kongwe mo bana le go ipela tshuri tsedi a tla u tsora ba no o ka ro ka ba le mara o tsona ba le le kae go tsola di tshe fona le tshongwe motho a ka ba le yona o ka ba ka ba le di tshati dikolo tse mara o tsona ba le le kae o mong a ba sa ba le tlo tsara tsa ke re ke ba le o ona sedi ke pala and I think to the you and the rat or motho di fa se tla bo a ska ba ka di ba le ya a fumane ba tsaka ka mo le tsang gore a ka etsa jang a etsa jang a etsa go se take it to the
0: Ne ke tlile ke tla potsong eno ntate Dr. Horna jole ha ke se ke iphumana hore ke na le gatello ena ya maikutlo ke lokela ho etsa jwang jole hore ke fumane thuso
1: ha ona le gatello ya maikutlo e khona le finance ona le ntwe e sa mo bona e le strong gore o baleye ntshate le o balele batho ba korotang wana ka wena bo ipale so how should you do this
0: wena ka wena bo ipale
1: yo o ka go nna o ba le letsa ha so a tsile mo ba le ya e ya go di fane o le batla na tsela tsa sekolo ga di di fane ya go bo tsaka ba ka hanya le batho ba ba ile sekolo ba itse tsi di fane ntse ba tata ba nga tanga tanga lo ha o tsika ba fa ona bona bo go bontsha hore o etse mo mata le hore oh my goodness ke nna ke le makata or yo o ntse le ba bang bo into powerful a bo ntsha rona ke tsana na tsidi ke ya nda tsana tsho bana le bona bana le bona bana le mathata a itse mba mara sa go dira ba di a bo ntsha fela di siga tsho bona o mo tsile mo nana le 1212 and maybe they were now picked it and akong a o khontera ma mathata a le a mo tsho go ntsha ngwa di fanetse ka mo fa go ntsha ngwa o ke o tsila ke tlo o a se nna fela and ba tswa ba tsisa tsidi ke skwa na ntse a o le mo le mo skwa e tsalya o le mo skwa ba le ba tswa le ro ba kolota ya go di tsidi ba tsaba tsang sekolo ba ba tsisa ke ba bona ba tsidi ke ba tsisa ho le feng
0: jale Dr. Mampego motho mo mohlomong o mametse ditaba tsena tsa hao o ipotsa hore okay ke na le dikoloto ke tsena di mpakela gatello ya maikutlo ga ke na tshelete ditsebi ke tsena dire ke lo fumana thuso ho bona ho ya ho bona na ho tlo fukutsa bothata bo ba ka ba tshelete le ba thusa jwang lona jwalo ka ditsebi tsa mahloko a kelelo
1: okay rona he how to love rona ke lo ral ti rona ke ke therapy re tlo nka mathata a hao re go bontse gore o go wa shebe ka tsela e nngwe gore re a phetola o go wa shebe ka tsela e nngwe ka go mora ka go bontsha le motho eleng gore ga go sa motlhala ka motho eleng na mathata a o seta ao and a fumana ka mokgwa a shebang ka teng a tshintsha ka mokgwa a shebang ka teng a utlwa go na le a relief because o tlhokisa gore ba ka rona as therapy ha se mathata a tsheta na le lona ke ka mokgwa a shebang ka teng and now ka tshintsha ka mokgwa a shebang ka teng na go ngofuna gore o utlwa o bona o bona tharollo and ke tsore go tlo dia fela ke ntle le teng mara o bele ka mo go di tsalang ka teng ke ntle ya le karapio are patele go tsaka tsa tse are ba tsali finance are ba tsali tshelete rona re tsara tiro go bontsha ka tsela e nngwe ena go ngwe a o tsile go na le ngwe a o compare mathata le batho ba bang re compare le a motho fela o sa a ga ba le mathata re ra tsa o na le not necessarily go nna le jitso but so fa lazio or una una alma que está ahí que patia na wila a etan chui te ite or a etan chui or o pela ka on ru chisa hape lo re you can live with your problems mara o ndio di manage hanyane hanyane mara o chinche ka mokobi se banka ti
0: har ka ring ke pina Dr. Mampego e tle re ka moramona he re phethele sehlo sena sa rona sa ditaba mamedi ha re fete mona re tlong ka pina e tla ka Tamia still
2: FM ke molle.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Tshebeletso e ratwang
2: lesedi FSM Dr. Mampigo go na le momamedi ane a botsa mona gore ha e ba motlhomong ke ile ka ba le kgatelelo ya maikutlo e bakwang ke ditšhelete mme ka ya go ditsebi tse thusang ka fumana thuso na e ka ba motlhomong ka mora nako gape nka bona kgatelelo eo e gutla ke ba bothateng bo gape Doctor hari ke re shebe fela hore mohlomong ha re bua tsena re bua le motho ya leng ka harabo emo bona wa tsaba bo hlokojwang ka nete ho sero bale o ngongoreile o na le mathata mangata o satsebeng o ipotsa dipotso tse hlokang dikarabo ho sane hape letsatsi le ya tshaba o hlahella ho batho e kareng thengwe lengwe e tswela pele hantle ha o fihla hae hape nako ya ne boroko ha e fihla ha ona boroko bophelo ba mofuta ono ke bophelo bo batho ba bangata ba bophilang hona jwale jwalo ka ha o notswa hore kana kwa ngwe motho a baleya batho bana ba moletsang bakeng sa dikoloto a ba baleya baleye le ena ipalehe ola bua jwalo e ne e kare ke joku empa batho ba phela ntho eo ba phela ntho eo tsatsi le leng le le leng empa ha o fitlha bathong wetsa e kareng dintho di tsamaya hantle ke ntho e bolayang batho ka gare ba sa bona gale ba bangwe ba bona ba ipoleletse gore ga se ntho enka e qoxang le motho gore ke na le mathata o ka fana ka keletso ya mofuta o feng go batho ba jalo
3: tlhelebe gomme bana yo o buang ka yanae ke ntho nngwe e bosokwa e powerful ga o ka kgona go etsa e ditlo go bua ka yone o ka sola mathata a mangata ebile wa sola le batho ba bangwe ntho o sentse re se kwa yetsa ke gore o phele ntho o seng yona o seka ba pretenta go ba ntho o seng yona o se kare o tseba gantle gore ga o na le dsmile fa o fitlha mosebetsing wa fana ka di-smile o santse re ga o na le mathata o ko o share mathata ao le batho share mathata ao le seng le motho o mongwe le o mongwe mo bophelong re kgothaletsa motho go ba le tho ba reng ke mogotsi e nngwe gape re ditsa consultant ke motho e leng gore o kgona go ya ka botiwo le ene o reng ga o na le mathata o mo sharele because once fela o share o tla utlwa le bo mageteng a gago o ka le gona le ntho nngwe ya theoa and then o ka stopa o phela maphelo a mabedi ya mosebetsing le ya ko tlong ga o tlala o phela ga mabedi yano o tle o re na le mathata nenne ke ba le batho ba ke o tla utlwa tube ba re o ipolaile ene na ntse a re tshaga le yena re smala le yena mo mara o e gangile ke yone ntho ke kotsi ya tengwe ya gore o phele ntho o seng yone ga o tla o re na le mathata sharela batho ba bangwe ga o tshepe batho ba dulang le bona ga o ba tshepe nako ngwe ko ba le mogotsi o kgona go mo founela a le Cape Town a kere ba re mogotsi is as far as the phone o tle o kgona go share le ene or ga e le go na le tšhelete sharela le di-professional and professional tse a sela tsa tšhelete fela nako ngwe just kotsi ya social worker nako ngwe o ya go mo mara motho o kgona go share le yena incompetent o se embarrassed ke ditho ke batlang gore ke kene kelelong tsa batho ba bangata bao because ga e ka kena eo ya go share ba bangata le ba stopa go ipaleya ba bangata ba stopa le go ipalaya bangata ba ka stopa le go ba le depression kgatelo ya maikutlo e kgotsang ke di-finances because finance ke mathata a motho o mongwe le o mongwe ke dipedi the different thapang ditsing ya motho a smilang le motho a leng kgatelong ya maikutlo ka baka la di-finance a se ore o mongwe o na le finance o na le ka shebang di-finance ka teng or o mongwe o na le bokgoni ba gore a sharele batho ba bangwe ba ba tshepang and then a ntse o shera o mongwe yena a go sharela o elelela gore o a ke mongwe and once fela o kalekelela gore I'm not alone a ke mongwe mo mathateng a o fumana ka mokgwa ba bangwe ba solang ka teng
2: re lebile ho lehlae Dr. Mampego ka ditaba tsena tsa bohlokwa tse re fileng tsona re tla kopana le wena gape nakong e tlang ke lebile Dr.
3: ke nna le bolentse le ditaba
2: ha se mahem mamedi e mehlano metsotso pele hora ya leshome le metsomedi lebitso la ka ke Tholwana Moletsane maletsatsi sejake ke mohlophisi wa lenaneo lena la itlhabolle ha DJ Lovers ebile yena ya neng a tlhophisitse mmino mamedi horeng yena ya leshome le metsomedi o tla teana le moifo wa ditaba wa imatlafatse ha nka mora bona o teng ke maloma mafahla ke thuso motaung o teng ka lenaneo la jwale ke nako mme o tla tsama le wena o fitlhela mane horeng ya boraro matlhabeng a o sia moifong wa rea tella Thabo Mokone Lebo Mawela mmoho le Bongani Tshabalala bate mmone he batla o isa horeng ya botshelela e re kwale lena la kajeno re ke tsetsela pele re lokwala
4: Thembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lena la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC

Ke lebile haholo birthday boy mo mamedi ho fela o le jwalo lenaneo le kenang ha jwale ke lenaneo la ditaba la imatlafatse ho le CD FM ka jeno ke labobedi kgwedi odimo ya phupu ihlala fela matsatsi a supileng selemo ke seodimo sa ketetse pedi mashome mabedi le metso etsiletseng ba hlahisi ba lona ke dimakatso mo tshweneng mohole morapedi sekgwane mme re ballwa ditaba tsa hora le hora ke Kenny Modupi ya re laolelang kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke Brasten Stanley Motsathebe la ka lebitso ke Kidibone Matshela gara dintlhakgolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana gore bashimane ba bahlano ba dilemo tse pakeng tsa tse lesome le metso supileng go isa go tse lesome le metsorobong ba tlhokagetse rankuwa Pretoria ka morao robala ka paolo ka gare go ntlo eo ba neng ba ntse ba dutse go yona Haratsa ding hape re fumana hore mehwanto ya ka la mashome a mararo kgweding ya Phupjane selemong sena eo ho yona baahi ba naha ya Afrika Borwa ba ileng ba hwanta hore melata e semolaong e tsamaye ka hare ho naha ya Afrika Borwa e amme le naha ya boaisane e leng naha ya Lesotho. Haratsa ding hape re fumana hore masipala wa lehae wa Emfuleni o mathating wa horekisa stadium sa zone 11 sebokeng se tla lohang se na le nalane e matla ka hare ho naha ya Afrika Borwa tsena moho letseding ke tsona go iphumanela tsona tsatsing la ka jeno e tsa bonete ba hore ha o fetwe ke lenane la rona la ditaba go tla re nyina ya le shumele metso medi ho isa hore nya le shumele metso medi ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo dumela hle

0: ke metsotso e supileng ka morao ho hora ya leshumele metsomedi e re nako ya rona ha eme mona re fetele mabenkeleng re tla bolela hape re tswela pele
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya holu beds ge tadi nomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 rand fela molaka mong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
2: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a le 10 a go ho ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chalete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
4: Joratu ke thabetse ho iphumela tshelato tsa insurance nyaka. He, ho ka ba jwang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana a beke? Ba re thabise bana.
5: O fumane tshelato tsa insurance nyaka hao?
4: Eya, ka my cashback ya my way. Ke iphumela 10% ya di premium tsa ka kgwedi. Hobane ke sa ka kahlahlala claim di dimontse pedi. Ke fumana 5680 rand
5: cashback di dimontse pedi. Ke ke tobatse monate tse ba.
4: Ifile.
6: Ba tuba nete, makoloi a nete, miputso ya nete. Ke ngisa khoutu ya ho my way to co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa hlahlele claim mme di-premium kaofela di lefelletswe my way ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ho na le melawana le dipehelo
0: ke metsotso e habang ho ba e le shome ka morao ho hora ya le shome le metsomedi ho polore lenano le ntseng le keng ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse ho le sedi FM re hatela pele ka ditaba tsa rona me re fumana hore bashimane ba bahlano ba dilemo tse pakeng tsa tse le shome le metso supleng ho isa ho tse le shome le metso robong ba hlokahetse garankuwa Pretoria ka mora ho robala ka paola ka hare ho ntlo e ho baneng ba ntse ba dutse ho yona ditopo tsa bashenyana bana di fumanwe ka Sontaha hoseng ho tloha ha holonyane ka sena re buisana le mokolotsi wa rona wa ditaba ya setseng taba ena morao yena ke puseletso mokwena puseletso khotso wa moetso ho imatlafatse tshebeletsong ya Lesedi FM
7: ha ke dumeditse ke di bone ke dumeditse le mamedi wa tshebeletso ya Lesedi
0: puseletso re bolelle hore ho ya ka ditlaleho bashimane bana ba amana jwang
7: bashimane bana ke metswalle okay tsiri ya bashimani ba raro ba bona ke 2 ke bana ba motho and then ho bona la le mong e ka ho bana bana ba bana ba motho so ba ba raga ba bona ba tswa le lokong le le leng e bilane ba shaga le semene e le leng ke ha ba mantshane ke family e ke e ho hileng ga buisana le yona maobane ntse ke ba di interview ka ke ntse re follow ba story sena and then in 2 ya bona ke metswalle ho bana na ba le kuna so ke baba tsano ha ba feli
0: o latela di tlaleho ke mang ya boneng ke tsalo ena
7: ya boneng ke tsalo ke mme o mong wa bana ba babedi ba o kireng ke bana ba motho ho nona le mokiti o monate ho le monate ka Saturday ka Saturday bosiu ile monate o mo ile mokiti o monyane wa leloko so ho nna le batho ba baholo e bile ho nna le bana mo bana ba banyane ba banyane nyane le baba le batho ba baholo ba ile ba tsama ba lo bala ha se ba ukwe ka eng ba gathetse e se ba bosiu bo fitang bobong so bana he ba u ikse re bua ka bona jone ka go segere ke bafu ba ile ba tswala pele bona ho kiteka ile monate ga o khutsisa ho fihlela ba se ba gathala he ke mo ba ileng ba robala paola ntse e tuka e le ka tlung so ho bona wena ke di bone hore mosi wa paola o na le chemical e o re bitsang ka hore ka segoa ha nka ka dimalentsu la segoa e o re bitsang ka hore ke carbon monoxide so chemical e o ha we himena kwe telele e bile space se sa swapping moya ya o lematsa ka moka hare o ka hopola hore ke ile ka bisana le ba bang ba batswadi ba ntjetsa hore e bile hana batho bana bana bao ba ne ba tswa le madi ka molomo So o ka nahana fela hore ke ntse e kotse hakakang eo.
0: Maikutlo a balelapa ke a feng ka taba ena e hlaileng.
7: Sure, when it's like ho jetsa maka se tsapang e bohloko. E bohloko haholo ke buisane le o mongwe wa batswadi a re beke fetileng ka mantaha ba ne ba keteka letsatsi la tswalo la ngwana hae o seng a tlhokahetse le ena. Ka jeno beking enana balla balla ka lefu la hae. So e ne e le ntho a sa utlwisising ho hang. Ba ya tsho gore tshe ba bohloko gore bana ga ba sa leyo nko e tloba bodutu le gore ba ne ba lebeletse tse ngata go tswa go bona. Ke le bana ga o le motswadi o tlhobana le ngwana o mo isetsang ntho tse ntle o tlo batlang gore at least le ena a phele bophelo bo betere. So bona gore ba utsweditswe monyetla o ke seo ba neng ba lejetsa sona ke ntho e botlhoko gaholo e tlhagileng malapeng ao banawena ke di bone wa e bona le matlhong a bona ga o bua le bona le mo bana gantse ke tsa di-interview le bona le nna self ile yang ama kore ka ipeya dieteng tsa bona gore e ka ba ke botlhoko bo bokakang boo.
0: Na ba ntse ba kena sekolo bashenyana bana mme e bang go le jalo na o ya tseba gore ba ditlhopheng di feng.
7: A le mong o ntse a kena sekolo o ne a etsa matric akere and then ba bang bona he ba qetile dikolo ba ne se ba etsa mesebetsi ya bona e ka thoko le dikolo tsa bona tse ka thoko go tswelisa dithuto tsa bona pele. A le mong yena o na le 17 years o ne a etsa matric selemong sena.
0: E be so o ina le tseba gore ba tla bolokwaneng mme go kae.
7: Maobane ha ne ke bua le gopola gore ditopo tsa bona di tlhotswe ka Sontaga. So le o fumana di-family gore ke bue le tsona e ne e le ntho e batlileng e re sokodisa gobane gopola me santsane e le ntho e ntšha. So ke ditukiso tsa bo dimoswaga le dieng go tletse go ngata. So maobane ha ne ke bua le bona ne ntse ba tsho gore ba ntse ba le busy go emetswe di-postmortem go tswa dimosareng and then le di-hospital and then ntho re understandang gape ke gore ba ne ba bua le di-family tse dingwe kere ke di-family tse tharo tse amngweng. So ba ne ba bua le family tse dingwe gore e ka ba go ka kgonagala na gore ba etse lefu e be lepato le le leng. So ke na le di-number tsa bona ba itse ba tla mfounela ha everything e le finalized empa ke nagana gore ke ntho tse tlo etsagalang weekend-eng ena.
0: Puseletso re lebetse nako ya gago ka o besena le rona tsatsing la kajeno go fitlhela nako e tlang.
7: Go lebaga nna ke di bone.
0: Mamedi eno re buisana le ena ke moqolotsi wa rona wa ditaba e leng Puseletso Mokwena. Re hatela pele ka ditaba tsa rona tsatsing la kajeno mme re fumana gore bopaki ba moqosuwa wa teko ya polao Vusimosekete Matlala ka pela komišene ya Madlanga bo buseditswe morago go ba ka laboraro bekeng e tlang. Moshoshisi wa komišene ena Advocate Mahlabi Sello o boleletse komišene gore tokomane ya bopaki ba Matlala ga iso tlhophiswe e leng se lebisitseng kopong ya gore bopaki ba gae bo busetswe morago. Matlala ya tlhaeletseng ka tshebediso ya marangrang o ne a emetswe ke Advocate Annelien van der Heever. Modulasetulo wa komišene Moatlhodi Mbuiseli Matlanga o dumetse gore bopaki bo busetswe morago empa laela gore tokomane eo ya bopaki ba Matlala e romelwe pele letsatsi la gosane le dikela. Ke tsona tsentseng di tlhaela komišeneng yane ya Matlanga. Ga ratela pele Masepala wa lehae wa Emfuleni o mothating wa go rekisa stadiumo sa Zone 11 Sebokeng se tlalewang se na le nalane e maatla ka gare go naga ya Aforika Borwa. Go utlwa mabaka a susumeditseng Masepala go rekisa stadiumo sena ra buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba e leng Thabiso Gatebe. Thabiso Kgotso wa moetswe go imatlafatse.
3: Thabiso Gatebe, tumela gaisedi yaka, tumela le momamedi.
0: O ka re netefaleletsa gore stadiumo sena se fela se rekisiwa mme mabaka a gore se rekisiwe ke afe?
3: Go na le tlhaliso eno ya gore Masepala wa ka kwano ka lehae o na wa Emfuleni o batla gore o na le ditlaleo tsa gore o batla go rekisa stadiumo sona seno sa Zone 11 jwale ke ka baka la gore stadiumo seo ga jwale ga se sa tlhokometswe re sa tswa fetsa teng ha jwale ke re bona re batho ba ntse ba qhalla matlakala ba tshola matlakala sebakeng sona seno mme se tsiya mo sona seno mo bo se le mo sa thabisi jwale ke ka go go bona la masipala wa tla o se rekisa ka bakala hore ha o sa gona ro ka tswela pele wa se tlhokomela mme jwale he ke sona se le reng se batlile ditabataba go ba a ibane ba a ha jwale ba hanana le taba eno ho hang ba ba tore o rekise ya mosona seno mme go na le o mongwe wa dibapadi tsa metlheng tsena tsa PSN ya seng a na le foundation e leng Peter Gwabane yena a netlhile re buisana le ena satsi le ka jeno o tlhalositse ga ile a bana le tlhagiso ya gore o batla gore a ka hirisetswa foundation ya gae e ka batla gore ka hirisetswa stadium sena gore a ka se tlhokomela le gore gape se sebedise gore se ka ntshetsa pele tabeng tsa dipapadi ga re shebile tabeng tsa bolo re shebile tabeng tsona tsena tsa netball le gore gape batho ga e le gore go na le dipapadi stadiumong mono batho ba ka kgona gore ba ka ithekisetsa tse e leng tsa bona mme gape tabataba gore go tlose bana mebileng gore bana ba kgone gore ba ka kena ditabeng tsena tsa dipapadi jale ke yona mathata a re tlisitseng kwano jale ka ke buisana le wena ga jale netse gore ka buisana le lekgotla le kapo masepala ona wa NCDM gore re ka utlwa gore go ya pele go tlo sebetsa jang mabapi le taba tsena gobane baagi tsamayane ka sebakeng sona sa zone 11 go kenyeletsa dibapadi tsa ntlheng ba tlile ba ganana le taba ena ya gore stadium sona sona sa zone se rekise
0: a re phethela a na se se se fumane batho kapa dikhamphani tse bontshang thasello ya go ka se reka
3: ha jwale ha o soka go bonala go ntse go ba le nko go tswa le dinatabeng tsa gore selo mang ba tlo se rekang ditaba di sa fitlhile lejo ga jwale ka baka la gore le baagi tsa mona ba tlhile ba na le gwago ba kgatlhane le go stadium sa bona se ka rekiswa o gopola gore gantse gore stadium sena se ntse tse dibapadi tse mmala tse e le gore di ile tsa bapalamane PSN stadium sena se shebiwa jwale e le nalane stadium sena se shebana e le gore se bapetse karolo e bohlokwa go lontshetsong pele ya papadi ka gagologolo ka mona ka Sebokeng jwale ke ka go maemo a tlileng a ntse a le mo re emeng gana jwale ga o soka go bona le nko o tswa le mina gore go tla bua kae gobane le baagi ba itseka le bona dipapadi tsa mehleng ba itseka gore stadium se ka tlhatlha rekisiwa
0: thabiso re e lebetse nako ya gago ka o buisana le rona tsatsing la kajeno o fitlhela nako e tlang
3: kgotsogaitsetse
0: mamedi eno re buisana le ena ke moqolotsi wa rona wa ditaba e leng Thabiso Gatebe ke metsotso e gabang go ba 20 ka morago go hora ya 10:30 e re nako ya rona ga eme mona re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele
8: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood le Spinner Zonke Price Drops. Betjha ka 2 rand kapa ho feta ho di pragmatic play slots tse kgethilweng ka Mantaha o mong le o mong, Labobedi le Labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
10: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
11: Stop.
10: Fumana maqa a le 10 a goho ka 129 ka.
11: Stop.
10: Mme o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
12: Stop it, I like it.
10: Wa ithabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
11: What's the book for the market? Empathy premiums are house insurance. I didn't turn a low by Joao. The Puluko insurance in Yakuli intended to be Zinga my way. My game says, hello, see us by South, suppose as a Huidilhui. Fetuela home my way. Obuluko, we have 40% their premium insurance Yakulia, Kajin. We pilagatsela e ratang kwena
6: batho ba nnete makoloi a nnete dipoloko tsa nnete bakeng sa khutu e ya ho myway.co.za myway ke ra insurance ye we seng wa bophelo ya nang le license e bile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete di premium di tshehile ho risk profile ya hao kuna le melao na le dipehelo.
0: Ke metsotso e mashome a mabedi le metsome raro ka morao ho hora ya leshome le metsomedi. Re hatela pele ka ditaba tsa rona re fumana hore mehwanto ya ka la mashome a mararo kgweding ya Phupjane selemong sena. E ho yona baahi ba naha ya Afrika Borwa ba ileng ba hwanta hore melata e seng molaong e tsamaye ka hare ho naha ya Afrika Borwa e ammele naha ya boaisane e leng naha ya Lesotho. Babang baba ahi bana ha ya Lesotho ba ka hare ho Afrika Borwa ba re ba ikutlwa ba se ba sa bolokeha ka hare ho Afrika Borwa letona la ditaba tsa machabeng na hing ya Lesotho Dimpota u wila phatlalatsa hore mmuso o tla hlophisa dibese tse mashume a mane ho lata ba Sotho dibakeng tse fapaneng ka hare ho naha ya Afrika Borwa ho utlwa boemo ba ditaba ha jwale re buisana le yena letona Mohlomphehi Dimpota u letona Khotso ro amohetse lenaneng la imatlafatse tsebeletsong ya le CDF FM.
12: Khotso khotso bunga ka ke le bua ka nete tsa tsela ka jona ha le mora o pile mo ya tlhoro ke o tlo bua lwana. Serumeng sa le CD ke di medisa ke le medisa le ba mamedi. Ke le bo.
0: Mhlomphehi. Taba ena e fihlile ho ba Sotho ka tsela efe ana ba ananela ka pa ba kgahlano le yona.
12: Ka nete ke tsa lotsa tsa matsatsana o feta na ina Afrika Borwa. Le o jolo ka so bo le tsidi di a member so thuba phela ng Africa borwa ka mabaka ka ofatsa kana e sile haya fitla hantle ho ba so thuba ba phela ng Africa borwa ka o pora rena tsena di lipedi di nala khaisano na go etelele a holo e mfuthu ya nyalano ya kamano ya tsebedisano mmoho mita bena sile haya fitla hantle ha holo ho bona mita ba yo ile ya ba ka hore be ba bang ba bona ba bontsha ho tshwenyeha le ho se bolokehe a bona dibakeng tse fapakaneng ka rona ya Afrika Borwa mme e le ho arabela tshwenyeho ya bona ha ba se ba phamitse matso a bona a hore ba utlwa ba sa bolokeha kapa matsoa la bona a sa ba dumelle ya ba mmuso a Lesotho ho hlophisa hore ba ba thuse be bang ba ka hloka thuso hore batle ha mme mmuso wa Lesotho o ile wa fela wa etsa jwalo ho tloha Moqebelo one wa beke e fetileng ebile tshebetso e nkang beke ena kaofela ho fihlela Moqebelong ona wa maoba. Le haya mutsa so to peta ka tsebetso eno ke ba so to ba mba ba ja hola ba isang dikiteng tse tharo ba ile ba kopa thuso mme mutsa so to ba tsawa rabela ba ntsa di bisi tse sa mashume nga mane di ba jentse ka mbo Newcastle di ba jentse ka mbo Durban di ba jentse ka mbo Limpopo di ba jentse ka Gauteng sa ba jentse ka mbo Western Cape Roberts in Haholo ba jentse ba go Ceres mme ba fetse ba tsa hae ka mogoleng ka teng ke a le bona.
0: Sena se tla amajwang maqhama a ntseng a le teng pakeng tsa naha ya Lesotho mmoho le Afrika Borwa.
12: Maqhama a dina tsa pedi mme ke yana go etelele ya gore ke nnete a ila na fetu fetu ha batla go na ebe Afrika Borwa e ne di mebusong e feng dilo ka re tswa na la ne Afrika Borwa bohle. Pele bo 1994, pele bo 1960, pele bo 1910, isa le le mo ntse bo 1800. Mme di kamarane tse di fapafapana empa tsena di kamarane tsa Afrika Borwa. Le Lesotho ke tsentle haholo phapano ye ne biteng mo lana mana ha go tla bentsa maano le ta bentsa tshwago ya ditaba tsa sechaba ba phapano e ba nteng ya buisanwa ba kentsa na hatana tse pedi na hatana tse pedi dina le sethala se bitswang by National Commission ka PNC e de le tsumpile ke makala a di ditaba tsa machabeng tsana hatana tse pedi mme ke bona mo dikamano istali le kopa kopano ya ditshaba tsebedisano mo ta bentsa morulo ta bentsa mo tsamao le kaofela ditso fante me tsebisano e ntse e le teng le tsona tsena tse etsahetseng haufinyane tsena tsa mekgwate bileteng Afrika Borwa e ba karolo ya dipuisano tsone le hore qetelong ya letsatsi naha tsena di amane hantle ka thello setsikiso ya letho.
0: Ebe re ka lebella ho bona mmuso wa naha ya Lesotho o boela le ona o laela hore maAfrika Borwa a naheng ya Lesotho a tla kgutlela kwano Afrika Borwa.
12: tse a se se mo sa se toka se tsang seno no wa re mo sa se tlo tsisa hantle gore taba tsena tse tseng Afrika borwa di bona itse hantle gore di ne di etswa ke ba a ha ke ke bontse gore nna ka sebedi ke bile le puthego le tona la ite ba tsama tshabela Afrika borwa ja gona ha ba di go plan tsene le la go tsamela la le shume le metso ro bong go di nyene etswa fita ya June di 19 tsa June me bisa nna ka le ena ha ba tsedi ne hlela ho ne hlela ho na o tshosa tsena se bona le ga ba matsholo a bo dipeletsi a ba ba ba a hi Afrika borwa di se tsho bile ga ifumana ke hore a ga nete mo sa Afrika borwa ba ntle ka ba le bona o tlo ba hantle gore na di tsa mola na mo sedi a tsona ke di fimetse di tsa di kreto ka ba di khato tseng kwa ke ba ba ba ba a hi ke tselo ke la go di nkwa ke di tsa tsireletso ke di tsa mola ha me ka tsela eno no ha hona mo kwa go tsena se ka ma di gamano pa di ntsa me di so ha
0: ha re phethela ka bogotswane go tloa mona ho ya pele ke eng seo le gopolang gore se lokela gore se etsa hale ka hana go nya ho feta ho bile le maikutlo gore ba sotho ba bang ba ne ba hlalosa gore naha ya Afrika borwa e lokela gore e kopane le naha ya Lesotho ho bana ha elongwe
12: a ga ditse na re sotho ke na e ke metse ke tla go polema lana ya naha ya Lesotho ka mo go leng ka teng na le sotho ke na e kemetseng ke na ile ya tsheletsa go ipusa ba yona go tloga gale go tlenya motheo wa yona mogera mosheshu wa pele mme re a tseba gore boholo ba karolo ya yona e ka menaganang e ne e teng ga jwale mohlomong ka makgatlho a mane kapa a matlhano ile ya wela matsong a naga ya Afrika Borwa ya mebuso ya nako enono empa sena seo basotho ba setseng ka sona ke seo ba ikotlang sefua ka sona ke boipuso ba ikotlang sefua ka sona ke seo ba dubelang gore ba ga monyetla o le teng botsizogolo teng ga ona ya Lesotho Lesotho le balekane batla lentshetsa pele gore le atlaise maphelo a bona mme ga o le ka mosa ke nete ka na ba maikutlo a ka nna ba teng go ba babedi ba ba gago empa setaba sa Basotho ka moka se dumela gore naena e re ya ba bona e lokela dula e ntse le naga e ikisa ke ikemetseng e phedisanang gantle le naga tseo e agalaneng le tsona ka go otloloa ya Aforika Borwa
0: le tona re lebetse nako ya gago gago le motlhomphegi ka go buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nako e tlang
12: Mhlomphei
0: mmamedi ne re buisana le ena ke letona la ditaba tsa matšhabeng nageng ya Lesotho letona Dimpota ume sena se re fitlhisa ntle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno batlhagisi ba lona ebile dimakatso mo tshwaneng mmogo le morapedi segwane ra laolelwa kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke Stanley Motsathebe ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke Kidibone Matshela o fitlhelela re kopanape nakong e tlang kgotso.

akolebwe ste na kolebwe mo mamedie mo tlekele bangwana mo tsweneng a kelebo hle edima katso kelebo bangwana na me wa hayo na tewa ka mane ka reitsa ha ba thunga kelebo bangwana ka ngwana bohlukunga ka mane ka Bethlehem kelebo ile hle a usia ha isale ke ditse lwana ko mametso na jale mashwa mararo metsotso ka mora go rra ya le shimane metso mmedi me wa wa motsweneng ona thewa hai kwana hai ha ke bitsa batho bona ona batse ba fela tsena batse ba fela tsena a tsiba bo mmatau a tsiba bo mamse ka matse ba bo mme mamshwapetsa ah ha jowe hey

are tlwala kono po yeno thuso motaung o saleteng motho motho taba tsetla mmane komitsing ya ntate mahlanga ai dikawemisa hloho yey ja u siele WhatsApp ba ntsa le molaetsa mo buileng te mo rumetseng molaetsa hore o ile wa re tsena le tsena a kere ntwe tsentso o thwe ha wentse tsena ha o no tsebahala ha we hey e ja u siele WhatsApp wena e ja u siele WhatsApp wena ai maobane ne le selemo ka moroba ntate mkhwanazi a nye matsiti a bue ditaba di beo di matafolo rona ho etsa la eng spoliseng kae mafapheng a fapaneng ai ho hobe ai jwale le mohatsa jwale ha ile selemo tjena jwale e mathaka lebelo le leng e mathaka lebelo la Studio Baker taba tse di mathaka lebelo la Studio Baker man ba ntsa le molaetsa o sileng wa re hela nyeo bona mona ba ntsa ba e bapale jwalo ka o buile ka lentswe la hao ndate mkhwanazwile a bua ha kgwedi e ne e hlola matsatsi e ne le kgwedi ya July ha ne e hlola matsatsi a makaeba na mahlano ke a kgolwa ha ke sa fose o tla ntshwarela ke selemo jwale a buile ditaba tseno bane o di buile ka kgwedi ya July ke selemo jwale komisiyane tate mahlanga jwale hona jwale e mathamathanyane ya maoba le maobane re metsotsweng mashome a mabedi le metso e supileng gantle pele go gora ya pele motlhemotle mo na Gauteng sello se segolo ke matlakala ditshila batho ba lela ora ebo ke dibeke jwale ke dibeke go sa ntshwe ditshila go sa nkwe matlakala ka mona ha o botsa e ka hola ba le boipelaetso e ka ba khanne ha ba ka ba patalwa jwale kore ke ditaba o tshwere ka mona ke ditaba o tshwere ka mona ndate mababolo re tla molata hape go ba ke yena a tshwereng a cocktail re tla molata hape ndate mababolo ha ile mona tshaba sella kana sella ka ditshila imp ke rata mo leboa maobane o ile a ya thokoza mane mo isale ba cheka mokoti sele kgweditse supileng mo isale ba cheka mokodi kgweditse supileng o ile a ya maobane aba romela batho na temmo gore ba ile o bona bothata bona ba thokoza wena ngwane so ka mona ka thokoza ya ile nga re ngolla ke emetse ro tlo ngolla mpheditaba ba rona jwale ba entse eng go ba ke bone ba ile mono ke mekoti e tshabehang ke mekoti e tshabehang eo jwale ke kopa o tlo ngolle mona ho WhatsApp ya le CD FM o mpolelle ba entseng a 0797585066 0797585066 o tlamphumana ke le teng mo ko emetse re a metsotsenga mashoma mabedi le metso mehlano pele ho hora ya pele o mametse le sedie fema le sedie fema le sedie fema ke tsama le thaba morobane re tla otlola mane ho renga ya boraro Monaco fa pulempo follow otsama le semitore.

0: le sitse sa ba sa ba ba hlokomela bonkgono jwale e kare o re mono ha o hlokomela bonkgono hantle ha o hlokomela bontate molo hantle tswara he ngwane tswara jwalo mahala kuno tswara jwalo thabang o tla bua le wena private ngwana mme thabang o tla bua le wena private ke le bua a mutuna o batla mosebetsi mpa jwale ke bonka o batla ka paqa majekeleza jwale ntho tse tjena ga ke di rate ho hang gore a re mona batho ba ba tshwara bantle mona tjena radio a e sebetse jwalo ga e se sealemoya ga se sebetse jwalo mme wa ka le letho a se sebetse jwalo ga se sebetse jwa ke hana o tla bua le thabang mono ke a leboa e re ke tle ke fete go wena gona jwale thabang o tla go tlhalosetsa betetsana ke a feta metsotso masome a mabedi le metso robedi gantle ka moragora ya pele o mametse lesedi fema re ke fete re ntse e golo fete dumela ke masesi ka monaka rammolotsi go e tsala jwa masesi ke kopa le nthuse tle le motse fetileng go ile a tla tekesi e neng e theoa ka bokone bophirima mme batho bana ba ile ba kena ntlo jwale re ke bone nomoro ya gao e kae mo wena masese lokile ke tla fa bašhana beso ba o thuse kwano lokile ke a bona gore go e tsalang wena ke a bona go na le tšhelete o e hulelwang mthong tšheleteng e nagao ya bontate Mandela ena ya di-grant ena ke a bona he go na le tšhelete ba o hulelang yona go na le batho ba oketla ba kopa gore batle ba o thuse masese o tshware mogala o ka rammolotsi e felton screwon a go bommadislepara kwana ke tla re ba o letsetse go na le batho ba tla o letsetsa he o tshware mogala wa gago mme ba tla o thusa go na le batho mono ba tla bua le wena ba tla o fa thuso ka potlako fela tabe eno a o tla ba e lokile ke sa eno ke sa ke saayane ya pet makgwaba tla e mašoma mararo metsotso ka moragora ya pele o mametse lesedi e fema
1: tlotlisong ya ntate Nelson Mandela kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa gatelelo ke molelwa
0: ke kgwedi ya ntate Nelson Mandela ka kgwedi ya Meya 1971 ba kile ba tsoswa o bata motsekapa o bata motsekapa batsoswa mono go se batsoswa ke batho ba neng ba bakata ba batsosa o seng bontate Mandela o seng o bata phula ka bile re fa e le kgwedi ya botlhano selemo 1971 batsodiswa ba emiswa ka ntle mono batsotse ba emiswa ka ntle ka mono batsotse 1971 ho bata bashimane ba makgowa ba neng ba kata bontate Mandela go na le mongwe ebile ga mo le ba le tsena o mmitsa ka lebitso tsena ke a kgola ne e le foreign o mmitsa ka lebitso ore aye batho ba tla ba re tshwara gampe ba o ka tsatsile ba re emisitse re tshwere le bota re le shelleng re le mašampana re tsheuwa moo ke mošimane wa lekgowa mmoo le metswalele ya gae ka kgwedi ya May 1971 ya ba mogatsela ono o mobebebebebebebebe o mobe wa kapa tshwara ntate Govan Mbeki ya bawa e itsa ntate Govan Mbeki a wa mošimane o ne a neng a ba beile ka ntla gona dipuleng tseno ka nako eno ya neng a okametse mo bo ntate Mandela ba le teng e ne e le monne mongwe wa Badenos ya ba o ya tshoa o re a bampe ba mo phamise ba etse motho a e leng a utlwa bohloko gagolo ga a bona ntho eo ebile toivo la toivo o na tswa Namibia ke bona ba ileng ba theha mokga wa nwa dipolotiki wa Namibia o bitswang Swapo pelo a ya senyega ga kgalema bašwana bana ba magoa ga motlhoko ba mo lwantsha a tebela e mongwe wa bona ba mo tebela mo tebela mo latlhafatshe tsone le masole batho bana ya ba moo ba kopanelang mongwe ga ditoivo la toivo tlhokaetse gona jale ga robale ka kgotso tate Mandela ore ntho eo bukeng ya gae Long Walk to Freedom o re ntho nke ke ka lebala bophelong baka re bile ntho e botlhoko agolo ba ba beile mono ba ba tshwarise lebota go bata bata le botlhoko bata ba tshegiwa ke bashimane bana ba magoa 1971 ke kgwedi ya ntate Mandela tla nne re ofe histori ya taba tsa gae ganyane ganyane o tlhokaetse taba eno e ntse e mo tlwisitse botlhoko agolo President Nelson Mandela. Na yena tokulo ana yena ha ya tla fela. Ha ya tla fela. Ona le batho ba ile mba utlwa botlhoko haholo. Ha ya tla fela. Ona le batho ba ile mba utlwa botlhoko haholo. Ba bang ona jone ba keke ba yemela nthweno. Ene tswa bo ntate Mandela Robben Island. Ba ne ba keke ba yemela. Gore ba tlotellwa ke ba shimane nyana fela ba otle ba ba emise mo ba tsotse ba otle. Ba ne ba keke ba bomba yemela nthweno. Fela bo ntate Mandela ba ile ba eme gore re fumane tokololo 1994 ga re atlameya go bapala ka tokolo ena ga re atlameya ga e atla fela ga o ya ka ga bulwa monyako a be se o thwe tokololo ke ena

0: mapakiso dula fatshe mosadi ke a o bona di ukene dipolitiki
1: che bo matsaka a se taba dipolitiki ke ho tseba hore na bokamoso ba bana ba ka kapo ba ditlolo tsaka bo matsong a mang nna ke na makatsa mantse ke kgetha bohlahlane a e nna ke tseba ntho ke tshwanetseng hore ke etse ke tseba seo monwana wa ka o leng bohlokwa hore ke tle ke o ise ho mang hore ke tle ke kgone hore qetellong ke fumane ditshebeletso ha e le eno wa lona ena ke o jwetsa ke o hlapanyetsa ke re ditshebeletso tsa motso di tlo putlamela ruri a kompetise mona mohatsaka na o kile wa utlwa mohale a bua sekgowa ke re le ka letsatsi fela le le badue ke gore o kile a utlwa fela a re fela is kapo ed apo no a etlwa
0: mapakiso mohatsaka ko mametse gantle empa ke batla go tsebisa mmapakiso gore ga se sekgowa se fanang ka ditshebeletso setšhabeng mapakiso ko kopile gore o dule fatshe mohatsaka
1: halala go go kwetse mo mona tu o ntse o tla lwana gore motho o ha o mohale ke mphuputa fela jene se nang thuso
0: o a tseba ke mmapakiso
1: ha ke tsebe
0: mona ke ha potlaki le mmapakiso ba a hile le lapa lena ka dilemo le motsengata mosadi tlasa mathata a mangata a fapaneng ba fitile hara mathata a no bane bane ba ipupile le ngatana ile nngwe
1: jang ga ntse re bua ka taba ya batho ba ratwang ke rona dipolotiki tshwele ya o lebisa ka ena ntateng eo
0: go ne go sena phedisano ka gara lapa lena la rona mmapakiso ke gopola go na le tlhomphano eo le motlha re fapanang ka maikutlo e neng e le gobane le go fapana go o nang le nnedi e se ntho tse ngata-ngata tsa lefatshe leno
1: he batho
0: jwale nna ke makala ga ka jeno boradipolotiki ba kgaoganya maqheku ka legare
1: nna
0: wa bona mmapakiso gore re tla qetelela re hloyane ka baka la boabofanwe le bo mohale nna ke ntho ye o e labalabelang eo mohatsaka
1: aotlhe monnaka o ka bo se o tibisa maikutlo a kana-kana aotlhe wa tsaya ke mohatsaka ka nnete le nna ke ntse ke na le lerato lane la maoba le maobane ke bolela ga o ne o santsane otla o palame baesekele ga o tlilo mpona tlhe motho wa ka ao koloi ge sa nagane letho gore ge ka ba le yone ao mohatsaka tlhe se ka etsa go pelo ya ka ye mafisa
0: ee ya bo mmapakiso o bua nnete nna ke gopola lengolo le o neng o ngoleletse lona
1: ga
0: ke sa tseba le gore o ne o le neeleditse mang ke gopola mantswe a qetelelang a reng go thaba pampiri le enke tse e tla bona sefatlhego sago ga e le nna le pene re setse matlhomoleng ke gopola taba tsa mofuta ono mmapakiso
1: empa ke ne ke bua nnete tlhe ga ke tshwarelo mohatsaka ke ne ke bua nnete ke ne ke sa opoke kapo ke ne ke sa itlame fela ga o potla ketlhe ke ne ke o rata ka pelo ya ka dile ntse ke o rata tlhe
0: ke gopola ga ke le amogela enflopo mona go ngotswe kiss this letter before you open it a se se goa ntho eo
1: mamela he mohatsaka
0: ee mapakiso
1: o bolelele nna ga o ka thwe re boele re fue nako re kgethe botšha a tsa kolo sentse ke tlo go kgetha ape potlaki wa ka
0: empa he mohatsaka re ratana ga kalo nnete ya sala mmapakiso re batho fela batho ba na le tšhadimo tse fapaneng mme ba lokela go dumelelwa go fapana ka maikutlo go fapana ka maikutlo ga se go ba dira mmapakiso
1: nnete e tshweu motho wa katlhe wa tla e bua nnete potlaki e le go ka mantswe a mangwe o batla go mpolelela gore nna mmapakiso mohatsa gago nka nna ka tswelela ka gore nna ke etse kgetho ya ka go motho yo ke mo ratang ga wena o tla bo tsheeditse mohale a ke botho jalo
0: ga gona phoso le e kana mmapakiso
1: ga
0: fela seo se sa kgathatsane le kgotso le thabo ya lapa lena la rona
1: ee ya tlheng tate o fapana ka maikutlo ga se ntwa ke motho aka fiva rantingwe ga bo fane fane ranting fiva
0: mohale for mayor mohale setulong
2: mamela ausi ke a bona mana o sona le mokgwanyana wa ompitsa fela ka nako ya gago jalo ka ga o batla kana wena ga o sebetse re naganele rona ga re bo mokatapei ebile ga re bo mokapapatsi ke nako ya ka mosebetsi ena
3: gamane ke gore wena le ga motho a o gopotse ko ga o tlekisee o ntse le jalo fela
2: wena
3: nna
2: o ngopotse okay love a bona go jaaka tsebanka be ke o tletse letlhonyana wa ba
3: lokile mohale ga ona molato le ne ga ne ke tsebile nkebe ke romeletse mphonyana ya letsatsi la bontate le ga o le jalo ke a gola o tla thabela kopi ya kofi e tswang go nakege waita a ko re fe kopi tse pedi tsa kofi motlhe
2: puleng e bona a ko kene tabeng re tlwele o senyetsana nako please
3: ke a leboa
2: ga o ja wa tloa o mpoleletse nkabe ke tlile le dipampiri tsane tsa divorce ratlha ra disaene ya bantho e felang ebe re a qetelelana nna le wena tsatsing le
3: botlhe pele mohale tseno di tla saenwa ke maqwetha sekgowa se ngotse mono ka nnete nke se gone go se kopa go gang kore seloketse lona bora dipolotiki ba sa president e se gona bo puleng ka disaloni mohale
2: go tlwaneng jwale se ke lera dipolotiki nna
3: a ke re o nkgetheng bakeng sa dikgetho tse tsetlang nna ebile motlhomo ke nagana go tla bo sentse o thaota
2: puleng a ko tlwele ompha o katlhe ke kopa o bue orena o batla eng please
3: mamela mona mohale ko bitseditse kopanong ya go qetela mo o nna le wena re tlo buisanang ka settlement ke kopa gore ebe re a qetela ka jeno wa kutlwa
2: ya fela ke o file offer ya settlement o batla eng
3: mohale ko boleletse gore ga ke bapa le diketo seo o mphang sona ga se le halofo ya bonnyane bo o nang le bona dibankeng tsa ka
2: utlwang utlwang ga e le gantle o batla gore ngwe
3: ga o sa ntlafatse offer e o lokelang go mpha yona ke tla kopa maqwetha ka a etse dipatlisiso tse ntšha wang kutlwa mme o tla tswa kotsi mohale o tla itshola watshe
2: no o batlang ga e le gantle se o se batlang ke eng puleng
3: mohale se ka ntonela matlho ke tlo kenya botlolong
2: o ntshwarele a se maikebisetso a ka go tsho sa puleng a ke rera bua kapa jwang
3: mohale o reng ka di-offshore investment tse o di patileng
2: offshore investments ke maanya re nna ke na le di-offshore investments ga e ba o bua ka tsa metlhenyane ga nna le wena ntse re nyalane ga le gampi ke di rekisitse ntho tseo
3: go ke eng gone
2: puleng
3: a tlole botumamaleemogaleka
2: tsa botlhoka o dinkaka
3: o tsa mohale e la go ka diphamola
2: puleng o kopana ka e le ntho tse wena
3: ee la mohale ke re la go ka ba diphamola gona ke dikopi ke na le di-original heko jetse
2: moleko ke lo o tshwarisa gona jwale te o sale le kofinyana eno ya gago ya bofutsana moleko ke wa mosadi ke lo bulelanyewe
3: so wa tseba ntse o nagana gore botlhale ka metlha le matsatsi

ke biketse tharo biketse ne batho bantse ba lla ka hore ha matlakala mona me ho tloala hore hona le company tse sakang tsa patalwa ka mona ba sebetse le bona ba lla ba ipelaetsa khaute mona batho ba sebetsang ka matlakala ke ba pick it up tshwantse na kongwe re ke re ba batle re buisana le bona tshwantse ke re ba batle re buisana le bona re botsa rona ho etsala imo me kha di politiki le yona ya lla hore a e batho ditshila tse kana ba re ba kolota the service providers ba le tshwantse ba bona re buisana le bona re ba botse Mo tsikoloto sa bona so tla mane ho 1.3 billion. How le tshe? Bona ho bolelang. Ha toropo e ba ditshila jwalo e sa hlwekiswe. Ha batho ba sanke matlakala. Ba hiretsweng ho nka matlakala ka baka la mathata ao ba kopanang le ona khampaning ho etswe jwang kore ha o le tonakgolo tshwantse o etse jwa tshwantse ke botse le yena ntate Lesuf Panyaza gore ha o le tje yena o nagana ho etsa jwang ha e le gore khampani na le bothata ba nagana ho etsa jwang nako ke hora ya bobedi o mametse lesedi FM gotong la gatso la Afrika Borwa ditaba tsa o rabobedi o tla di balelwa ke Kenny Modupi.

0: Ah, ona tsa mabohloko mane San City mushane no ba naitse go ba e khubedu mane. Ha o tsanne re monna e ka re nka o letsetsa gona jwa le mushimane wa ka he. O no tsa mabuti, o no tsa ma monna San City ane ne bina lo wena ka ofela. Botle bo bokalo, o tle monna o re sebedise talente na. Me ntwe kgolo ka talente, hlompha talente ya hao. Wa tswa ha o hlompha talente ya hao. O ya pele ka bophelo. Ha o e hlompha fela, hlompha o sa kene mona o sa kene kwana. O no tsa ma San City ba. No tsama bohloko. Ere ya ke tle khutlwe di maspalenga ke ba ne ke itse ha nyane fela re kokote di maspalenga.
1: Tshiso. Ntate tshiso. Ke kopa ba hloka mo hloka le bitse. Ntate tshiso ke ka mo ka motseng wa qala bo Chavillers. Nna ka maspalenga rona ntate tshiso a ke ditse. Ke le tsela ntate thuso ai a re sana tsela ntate thuso ya tropo ke krabo le fela a ntate thuso ai bona lo go ba etse ntate thuso ba lukisa fela le tsela tse lo reng di tsa madi a ka di a ka di tamini mfela ba ke di pv tsela e yang ka tamini mfela ai a khwala mo no tsela ene ka ba 2 kilometer, 1 kilometer. Haksa fosi. Ama ganyane tseleng ntate thuso. Ba lukisa tsela tseno fela. Bonyane ne tlamela ba lukisa di big street tsa rona ke re bonyane. Gore re kgone go bona tsela tsa rona ba batla go di lukisa. Ntate thuso tswetswe ka kopa. A ntate thuso a ka re thusa fela ka ditsela.
0: Ditsela ka Villiers ka qala botjha mo mamedi ke Villiers ntate Nelson Mandela ke tla ofa selemo se ileng a tshwarwa ka sona empa ke a kgola kgwedi ne le kgwedi ya September ha na a tshwarwa a ya a Villiers ba kile ba mo kwalla mo Villiers ntate Nelson Mandela ya tsa ma ditšhere banna go a jan di sieleng China Villiers ye mona mshane so ka mo ka a Frankfurt majoro ditsela ka Villiers sa go shebe ditsela Villiers me ba re le paver ditsela tse yang ka ditamining ba re a tse yang ka ditamining ke shishishe fela batho ba tella fela empa e yang tropong ke tsela bohlokwa eno ba nke di taxi mono batho ba tsa majwalo jwa sheba ntsela yang tropong ka mono ka Villiers ndate hore le ditsela tse o letse bang hore batho ba di sebedisa ka bongata ke a leboga tle ngwana mme ka a Villiers ka moo ere ke fete ka a Villiers ke utlwa gore na jwale ke fumana manga gona jwale mo mamedia ya buang le nna a mpa bue ditaba tseo e leng tsona tle banna jo wo
2: ntate thuso dumela le nna ke kopa ba motlhoka lebitso mare he ga e le gore ka tlhoka gore o bue le nna ke tla o jwetsa gore ke ma kapong founele ka ntate thuso a tle remetse wa tsa ka mokeng ka mo stop koko sa rona sa dutla jarete e tletse metsi re buile le councillor ra ya mo le councillor a re lata re bontsha gore a ke re se le kgwedi bopaki ba gore ntse ke reporta ntho ke bone ga re fitlha mo mmeo

0: masepale mo a ango di sang di address tsa rona hona le mathata jwa ke a bolela le councilor ga go bona ha ba da petrol ntho ba ka tla ba tlo lukisa mare petrol ha e jo le nna ke tsike ntjo itseng jwa ba jarita go netletse metsi no
1: ke le bua wena a u si u itse nomoro ya hao ke tle ke shebe mono ke tla enka me ke tla nka nomoro ya hao ke romelle majoro gore ba ke ba ilo sheba mono lena le botata bo boholo ke ka maukenga hola Kroonstad ana majoro ke mang oke ke mshane sumono ke majoro majoro tau ke ta mokopa ore a ke apote ka mono me botata ke ka tshonki e ka nna ba lena le botata ba suri chimono ka nna ba lena le botata ba suri chimono ha ke le ke a le bua mme ka mono ka maokeng tsa ba o kinkile he ke fitisitse tanki e re ke tekeng ke mo mamedi mong he mona fela go bonala ka ke tlame gore ke ye mabenkeleng ke na le molaetsa gape kwano mona botata ID ke le ka hatisa ID ka mane ka Makwat ka 2008 ka e lata Bethlehem a ke fitla Bethlehem hatwe a iyo mme hatwe pasa ka nkeletswe ka phoso ile Kroonstad. Jalo mona ra hona ID u fihlela le le u dimule. Re ke e mabenkeleng.
2: Ba re ntotse ntle di tla ka boraro. Empa ntotse kholotswana. Eo ke Big 3 combo Jasper. Fumela 200 gram ya di pogrip se hlabusang. Chicken thigh e bolojana. Le 125 gram ya vors. Medi tali di golden chips, le di crispy onion rings tse kolehileng tsa Spur. Tsohle ke 159.90 fela. Ha Spur a haufi fela. Ho fihlela ka di 12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipeelo.
1: Antle fela ona jwale metsotso ke mashome a mabedi a pele ho hora ya boraro. Jwale ke batla o fumana hantse ke pota ka mona le ka mona ba ke kena dimasepaleng ke dimasepaleng tle batho ba batle ke mpa ke bala molaetsa ona ba re pasa ile Kroonstad batho ba Home Affairs a Bethlehem ba founela Home Affairs mo Kroonstad hatwe tla e se ikgutletse Pretoria ka fumana kholo kwa motho ke tlo laa ke tlo e lata ha ke fitla moo ka utho ha iyo. Ka baka ya meqheleng ke Fixback mo. Ke lo hatisa pase nngwe ha. Ba ke fihla mo le teng ka jwetsa hore pasa ya ka e kwaqwa. Ka letsatsi le tsatsa mankaya. Hona kwaqwa ke fihla mo. Ba itsa jwang kwaqwa jwang. Ke tla fitetsa le ntate a ka e shebe mona. Tate majoro. Ke emetse hore e kgutle o fihlela lena le hodimo ke nna moeketsi motete ke hlaile 1987 ke dula Makwat a tla sokola motho a sokola motho Home Affairs ke mo he ba re pasae kwakwa ba re pasae Kroonstad ba re pasae Bethlehem ha fihla mo ba re a kgutlele kae go tloa mo a kgutlele kae ke nkile taba ya gagwe mochaneso ke fa ntate majoro gobane ke mona qetellong ba re ba tla sheba pasa ya gago kwakwa ba tla kgutlela go wena o fihlela lena le hodimo ga ba se o kgutlele go wena kwakwa jale ke a e fetisa ngwane so ke tla karabo ya teng ke tla e kopa ka labone e tsamaile ke file ntate majoro ka kwakwa ka mane gore a shebe bothata bone hela ntate wa ka motswalle majoro a go shebe bothata ba ngwaneso monahe ke se ko romeletse bothata bono ba hae ha isala le lekisa pasa le ka jeno ho thwe Kroonstad ba re ka a ya Fixback ka ka ha thwe Bethlehem Fixback Fixback kwakwa a go shebe pasa ya mon neno mo ke le bua Jwale ke tla emela karabo ka labone he wena majoro le tabe self man mtlakase o sane fela mtlabile gona ka jeno mtlakase o tlabo le teng go ya ka mo bo ntate mfukeng ba mpoleletseng ka teng go ya ka mo ba mpoleletseng ka teng ba ra ha hona bothata mtlakase ba tla ulukisa ka jeno le majoro le ntate thebe o buile jwalo le ntate thebe o buile jwalo ke majoro ka mona ka thaba di mahlwa thaba di mohudi muta umfeta he ere ke fete kenke mo mamidi mo hape kwano ere kenke mo mamidi mo hape kwano mona go bana ke se ke qetile ka majoro wa ka qwaqwa mang molaitsa ko fitisitse o ile go yena wa idea motheno ele ya sokola mana o ma fes a ke luxandi ntho ba tlo ba se ba sokola ha kana mana me ke buile le bontate ba babedi ba bararo ba bahlano ba tsheletseng ba ireng hana le ngwana le outsua kantle aba hana jwa lo thutsa ngwana hore a fumane ID aba hana hore o thutsa ngwana hore a fumane ID impact se ke buile le ba baholo hona jwa le ka yona tabena ya bontate ba hanang o thutsa bana e se ke buile le ba baholo o dimukwana hore ntate mtaung ho sakile gore ho tla tla me jwa le re balate ho tla tla me jwa le re balate bana bana ke ke bana ba le lera fela mona bontata bona ba le teng tla tla me re balate ne re ka nna ra balata le motsebetsi mo ba sebetsang teng re tla tse re tshwere ngwana se re tshwere le hana boi gore a tsebe o thusa ngwana ba ne batho jwa le boipelaetso botlanne bophahame boipelaetso bona gore motho eno a se wa mona e le ngwana wa mona o tseba gantle ntate gore o kopane le mmae o tseba gantle gore o ile wa kopana le mmae o tseba gantle gore o la kopana le mmae ka mono sukudise ngwana o na taba le ngwana ka baka la mmae thusa ngwana ka ID mme ke bana ba ba kae jwale ke ba bane mme bongata ba bona ke banana o le bashimane ba babedi a se ntho entle eo fela se ke buisane le dikakapa tsaka kwano mona se ke buisane le tsona ga re utlwe mo mamedi
3: Dumela ntate mtaung ai ka tikwana ka mona ntate mtaung tikwana Hofstad
1: eh
3: ha u tswa straten sena sa takalani o thau saudi mo skolong sa polo rikwa ntate wa ka nge ke ipotse hore ka nnete a o seng re motho bua ha mpe feta u a o ma councilor a rora di trata di jwang ka mra di strata se o ntate ha se tsamaye se senya makoloi ya batho la o ka potela ka mora di room ke dikoti ha ke tsebe koti tse ntate wa ka hore fela tse ding metsi ha tshelo cha o tsebe ke metsi a surichi wa bo ke metsi a pula ha ine na lase kwa ha o ntate mtaung a ka ba re lukisetse di trata hle ka tikwana ka mo hle ntate wa ka a ka ba di lukise hle tau ha re lwane re bua hantle hle gore nako ngwe ma councilor a rona le bo ba ita pele ba rona a ke ba shebe dintho tse ba tshwanetseng gore ba di etse ntate wa ka ke a lengwa ntate mtaung thank you
1: ke le bo ntate tikwana Hofstad ke o tsela ba utlwa ba re makoloi a senyeha ba re makoloi a senyeha ka mono ka tikwana ho la Hofstad le kang ka mono ka tikwana Hofstad ba re ditsela ke le utlwa batho ba hloka dintho tse bonolo jwa go lukiswa ha ditsela re ba kgone o tsama ke re ntho tse bonolo ha ba batle gauta le silver go lukiswa ditse ke ile ka re ho lona ma councilor le bo majoro di masipale mmona tsama le lo fumana michini ena e sebediswang ene thuba majo e tsang concrete le etse jwalo ka bo Roma mane Italy mane ka ba ka etsa mohlala hore bo Mbappe ba tsama ditseleng tsa majwe jwalo ka mane bo Poland mane jwalo ka mane bo hudimo mona hona bo Kyiv mona tsela tsa teng di ntse hantle ka majwe ka batho ba batla tsela tsa luxury tsela di tsela hantle tso tsebang gore tsela ena e tla ba mona dilemo le dilengwana tla ba mona dilemo le dilengwana eh ba tuba batla re bala te paving ati a nkile batho bana o na le motšhini ono o no thuba ka majona sebetsa mono rekilwe cement o fumane batho bana ba tsa bangwe plaster bantle ba itsa tselena e ba tsela entle hampe le ka bala itsa le mila ntla ditsela tsona tsena tse ke nan tse ya mbo mabitleng tse ke nanka hantle hante ka majo tsa ma ka dropong Italy ha bo di aparo. How about Jewish? Benekant Italy mtegecek. Pele luna mutu tla emelwa. Huye tla emelwa tendara. Huye miluing. No kanna wankabatu wa munu liralin lilinti munu wankamajo munu wankamajo munu walukisa walukisa batu tzela haba hotle. Titi ntzela tzijo. Lijisha ebele mu mtu muna social media mutla di bon. Tsa majwe tse ntsweng ka majwe di ntle gona gona gona gona gona ba lla ka ditsela ka mona ka Tikwane ho la Hoopstad ba lla ka ditsela ke tloa mabenkeleng gona jwale mme tla ra ke kgutla mabenkeleng ke tswalepe le re ba tliseng ya kena e teng o se ka lebala ga le rona le motho o ntse o mmatla le re ba tliseng ke yona ke nako ya teng ena moteung he e tsa ntho tsa gago tshwara mabenkele
4: Dumelang, divest.

0: a jwale wa bona lwana ka neto ka ka ditlhoko tsa go di re ne re sallwa bonyane ke 2000 a re tetsa ho spend jwale re se re sallwa ke 10 ka pa 11 jwale bo pelo ba bona bo se bule bo re sharp yeno aba ga tsa nna ke ikutlwa 6 a o batla yeno yeno a sa ke tla go la mogolo wa bedi ke ke ikutlwa ke se ke sa o ga ka mogolo wa bobedi
1: ke bone phoso mo
0: jwale o tsetetse
1: ga o tsetela
0: o tsetetse bophelo mmalona
1: ke o tsetela
0: ke o tsetela
1: o ha nkisa sekolong
0: ke o tsetela
1: o iketsa motswadi wa ka ke o tsetela
0: o ha kuisa sekolong ngwana jwale
1: o iketsa motswadi wa ka
0: o re re mashapo ke iketsa motswadi wa ka ha o tla wena hana jwale o fitla o nkhumana hore ei baby wa tsa ke khotse le sedimana e tsa license motho ka bophelo ba rona bo bebetiki ke be ke tsa license ke tswa code 14 ke ya ding tshwantsho o tle ba itse e matha go qala o 20 ya o di mo tle ba tshwere ba khanne ba tsho
1: ba
0: tsho
1: ba khola ba
0: mogolo ka bobedi be ke re la we eh we na ke fumana o sontena ke ndina jwa le ho we jwale se ke khotse a bedi ngwana
1: ba bona mthele ba ga ke bona bono ba go ke ne ke etse tsang
0: o no yetse tsa hore bophelo ba rona bo bebetiri
1: la tsetela matsiti
0: a u tsaka o tsetela bophelo mba ka lwe
1: oho
0: jwale hore ke tlo uthusa o nthusa hore ke uthusa
1: eh
0: o nthusa hore ke tlo uthusa
1: ah
0: tabo ke imetso ke mogolono ko golang fela ga ka nka bonnyane bona wa lo etsa license hore tlo ha o se gola lwe jwale ke imolowe kanti ga ka ntse re tsana
1: ao se tsunke hole
0: ntse re tsang kanti
1: se tsunke hole
0: ka mo ga mono motho ba o bitsa o budulisa fatshe mo mamedi jale mona ntwe re tse ka nge sa le re tse ka ke ya o tsetela
1: eya
0: o tseteli bona
1: bothata ba ka ke bona mono ke dutse yena ha ke tlo checha ke dutse tabenya hore ho baneng ore wa tsetela ho bana sa gafela ke yentse out of love hore na le bo antsia ka pa wetsa wa bona thwetlo o wetlusa botlhoko ke ene ya gore wena no itse wa tsetela fela ha hore ke etsa taba ena ka legato ke wa bona ke ntse ba ikutlwa go tsa
0: are hel nga molelekisa ka kotlo
1: fela wa nkutlwa tsheke jo ha o yentse ka legato thapo ha o etsa ntho ka legato ha o tlo ba le mthotse ne mefirifire ne mingata ma ikutlo ha nna kutlwela o tla botse ba gore love mo me ditshwarele love has served its purpose motho ena o bona se sa tshwanela
0: o purpose ke ha se o qetile o fumana dintho o
1: sele hanne mamela ka ke ho tla tswa fela gore na kana ko eo sepheo sa legato le o tla beileng
0: ka ukwa ke abela ke acha
1: fela nna ke acho kiri ha o wa tsetela matsetse o tla fumana o tla fumana banka eno no tsetetse ho yona e tsama e kwalwa o sa fumane di tsholwana tsa hao
0: so wena o hlohlontsa ditsebe ko
1: le tsitsela o tsitsela
0: tsa ke ho etsa ka lapo o tsitsa ho ba ko rata fela I'm investing in us
1: wa bona ntwe o bona se kgwa se le sentse bana ba ka
0: ke tsitsela ho
1: re senya ka se kgwa se ka ra bolo ho ba njole matsiti a tshwanela hore ho be hona le banka tse kwalwa ntsentse tsitela ho tsona di kwalwe e be reng ha o fumane tshelete ya hao
0: jo
1: le yena enke le jwalo ya skat
0: na ha sa khatetse ko wena u laka wa mo fa lift ya o ya pele ke phoso ka pa ka lokela ho khathala ha ka lokela ho itshwasolla o bani u la ntse
1: o la ntse na a itshwasolla
0: fela ke bona le phoso e kgolo
1: ya o nge itshwasolla
0: ya hore motho ka mora hore o montse le sedi ha se le moganyetsa aba sa bone ka wena o le fifi o motshwao
1: hala ngala ke le fatse mona rapela.

0: Obrigin jabra ja holo malia misatril udoti udemeti snaga le kezaka born king ho le city fm le shimela metshwala metso tsopile go fitla go nyane ya bone hashtag mjolo tuesday
1: hi skin setra motho motho ke motho mo ga sa tshepahaleng ke se utlwile sehloho seo sa lona ke bohloko le gona jwale ke papi mokwena ga molotswe fjoice cron dango
2: skimdumelang tibosekelebo ash nna ka nnete a senka kgonanye ke re tisa nna motho le ga ka ba ka utlwana le ena monana go a ba le monyetla mosebetsi mone a tho tlhokiwa motho nka se mokenye gohaaeela lejo nka se tontsha motho ka gagetesa
0: lengkasobaneng
2: goba ke ba leana le yona tabelo ya gotlwa
0: botlhoga
2: o soka etsaga motho o mongwe
0: re sotlee
2: ewa senka ikumana ke entse taba mofutong ke kentse motho dikolo ke ntseng ke ntse
0: re sokobethata bapelong fifalo
2: fela he bonneteng botho bong ba pelo ya ka nna le motho e kutlwanang le ena mosebetsi la o ka ba ba le segeo sa mosebetsi ga ke
0: mokene
3: ke morata motšhene go ya ka mantswe a gago wena ka mokgwa o buileng ka teng a buthe eno ke morata o nthutile thuto
0: mamela thapa
3: o okenyetsang
0: otsaba
3: o tlaba okenyetsang
0: o nkenyetsang gore ke tseba o gola le nna
3: o etsa leng a o gola
0: ga ke gola ke bonna bophelo ba ka botswela pele jwang a di ke eng ape ng
3: a re le gale
0: a re la o ka ba le segewa tsa o iphitile
3: abene a ke a o rata bote
4: dumelang le bodumelang nna bane beso ke re ga e ba o mo etsetsa ka lerato e be ka moramo gopi e tla rawa ke monono
0: ya gopi
4: ke re re ikgothatse ka mantswe a reng se sa feleng se ya
0: tlhoa
4: le pele di na le bašhi ngwana mme le pele di na le bašhi ga le bontata gona ba ntse ba jua matlo ba jua matlo kwana bo digauteng kwana empa le ka sheko ba ipeile gantle ba ntse ba le
0: gantle
4: ke fishi ka mona ka boimbeke phomolong ke a leboa bana bese ke a
2: leboaosaifaenatlhe
3: banna leetsa ntho
2: nna ka nnete a seng ka kgonanye ke re thisa nna motho le ga ka ba ka utlwana le ena monana go a ba le monyetla mosebetsi mone a tho tlhokiwa motho ga se mokenye gohang ke motloela le nka se tontsha motho ka gagetsesa leng ka sone goba ke ba leana le yona tabeno ya utlwa botlhoko yes ga o soka etsaga
3: motlhomongola
5: e bola botoa le wa phomolong ena ma le diketso male jwale batho nna a ke utlwa topic ya lonatlhe yeo a ke utlwa topic
6: skimsa drive dumelang banabeso nna ga ke bone bothata gohang bundle of joy le top lama 7 ga ke bone bothata a ke re ke leratong la gae wa morata a ngwana botho a sa sa kgone ga
0: amogeleconfidence
6: mandisa ka
3: blo
7: moifati lb topic ya lona bafeto hai mare ge ga o mothusitse o mothusitse ga ona go ka molekisa ka dikoto ka
0: diwena
7: just give them anthem o efumana anthem ne anthem ai bafito yeo just goa eo
3: anathem
7: anthem ka se anathema no ke bua ka anthem tebo matsepe welcome thabong diposeng pela jerusalema ba ntse ba mampitsa malumes
3: tebo matsepe a re mofe anthem babedira mabenkeleng ra gutlha o koreletsetse shoshoo ke fofoletse
8: nna ID number ya gao ke engwa tse diketekete tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo naka bophara go thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng gore ba tsebo lokisa diprofile tsa bona tse rejisetereng ya boitsebiso ya naga go tseba golwanyane ka setlhokalang bakeng sa tsamaiso ena etela dha.gov.za e be o penya go blocked IDs o na le nako go fitlhela ka la 10 July 2026 go ya tlhaya lefapheng la merero tsa lehae le gaufi haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye tietsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo. Ho bolelang hore ho sa fumane ha mesebetsi, dithuto, di grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlise rite o bohle.
9: TLB dumelang bohle. TLB. Ayone e go jampe TLB. A o qeta fela ho mokenya. Nna ke tseba ka nna ke le ka mokenya ba tsiza. Net fela itse ha qeta o jarabeke. Ansi a ke le jwalo ba tsiza. Ansi a ke le jwalo. A so salona se kotsi ba tsiza. Se kotsi kotsi kotsi.
3: Itse a ja sa tseba o jarabeke jwalo ka batsadi ba bang. Mami, do my own part.
10: Give me that. Sika mola ntate o sa a ba yena a tsamaya le supervisor wa le e se le yena a ka pela ha go wale so utlwa ka ene
3: o right Magolite
10: tate
3: thank you ya Magolite ya itshwarane mmela
11: le tretengo ga
3: ha mna tshwang
11: nna ke batla bua ho le lebo
3: e bua le nna
11: lebo ntse ba metse bontate ba founa mo e ka re ba tshile bana le botshata maga
12: ntse ba metse mogadu
11: ba kula bontate ba rona ba kula ha motho a uthusa petelong ya letsatsi o tsana na wa o nna wena ka tsa motho wa misa ba thumba bitire o tla khotela jwang le go ileng ha sa le bitira le udimo kwa
12: ke nje bo nye bo hlokwa haholo e pete hape mogatu wa gutwe
11: bontate bana na go ba o nna bo nne ha holo jwang ha o ka motho a ka uthusa o batla gore a udule o le katlase go yene ene ga o tsala a tsaya mekala ya odima a re ile a re sa kgotela morago
3: butle he le nna kopa bua le wena ke a ke ena jwang wena ga o ka mphumana nna ke le Thabo ke le Moputswa wa re go nna Thabo ke kopa gore o ko tlhape jwale o le o etsa license ke na le tšhelete ke ena kabe ke etsa ntho tseo di-license ke tlhapa ke ba motlho be ke gotla ko o sia o tla Thapa
11: ke o thusitse ngwaneso tsamaya ga e le gore o batla go
12: tsamaya
3: ha re re wankolota ha re re go na le makolota fela ha ho monate gore motho o re wena Thabo tsamaya o lo lo lukisa sekolo ya university ke tla patala ke le bohantse ke sebetse hore o tlo kgona gore Thabo ha o se o sebetse jwale bophelo ba ka le wena bo kgone go nate wa utlwa ke reng wena
12: fela ntho e re tshwanelang gore re ele tlhoko Thabo ke ya gore tsena tsotlhe o di etse molemong wae wa lerato gobane o nthata le nna ke o rata empa ga re na bonnete ba gore ga o qeta o di etse ke tlabentse ke ikutlwa ka tsela ene ke fofela o di
10: a ke go go tshwere mal mo so mo lo re go no no nna le botlhata teng
3: ya kwa le
10: ke mo tsaka tong mo nna re ke mo o ba ga i
3: ege
10: wa nyu lo
3: ege
10: ha o nyu wa ka nyu lo ile nna ke nyu lo ke ba
3: mme ege kwa lepe ka nete go so se ntle tseo
10: ye le tla
12: ke tlo a ga ba ona jwale
10: ke ga ba le ke nyu ni la a wa le tsaka ka bua mo ka o le ke ga ba le ka ba ile le ba ke ke
12: ke ke go
3: ka ka ne le ena ka dipotso
12: ke go
10: anke
3: tanki le megeti
10: ke le mo bulkibla
3: so
12: batho re zwanela re le hloko nthongwe hape bophelong hona le batho ba banteng maphelong a rona ka di seasons di hla hona le hore ha ke le gohlong ya mrituwa lefu ebe hona le motho ana le nna kana go eo mme ebe le eto la rona le fitla pheletsong ha ke bona hore helang ke nenwa ke tshile bana ke magulong a matala
3: okay rata mo moring ha ke bona hore jwa le ke magulong a matala ha ke bona ho
12: eh mme ka mantswe mang ke se ke bona gore a a wena o ne o le wa gohlong mme ga ke kena magolong a matala ha o sa
3: letlatsa
12: letlatsa ke bo pelo
3: wa tsatla ga o check wa timetable o di mokwa
12: ke bo pelo ke bo pelo
13: o boe khotsa
12: re tla re tla le ntate
14: o tla le tsatsa
3: ntate
14: wa tsama kutlo ore ha o le monna wa tsetela ya ke re jwa bo le re ba understand tla le tsetsa jwa wa bona ha ona le motho a sa sebetse ona le bana le yena o ka mke na spani o tsiba bo sangwe no sa sebetse o go supporta bana ba o tsetela ntwe
3: go tsetela god man go le skela la sotle
14: Obari o ga tsiri o na le bana le yena yena a sa sebetse wena o sebetsa then ha sa thutse mosebetsi o tsetse o tsetse se go spani o go sa mkenya mme ka sho go ha mkenya o mkenya go ka o sane o go gona go a support bana ba hae
3: le be sharp ya
14: le be sharp o le fim o ro si ya ka pa jwang se ja monna se mkwiti
3: ya se mmaka ba hale fela
14: eh se monna se mkwiti ga ga leza Onkelo muthu spani.
12: Mhm.
14: Ba go tsibela onkelo spani. Go tsile le tsabana ba ka mhlere sa sebetse. Go tsipile ba tsile jwana.
3: Thank you brak.
14: Eh shop shop.
3: Eh tsere. How nka re wena ha hore baby, ha ke go sala mona tlo re bitsana baby. Ya university ke tla pata. Be ke re wena hang hang ke re baby ene wa tsantsa ke batla university. Ha ke thola fela degree ya ka botsebe ke ya tsama ke ya usi. O tlo tswela pele ke.
12: How was it?
3: Ke re hoena ke a leboa motho a ka gore ke ye sekolong university ng o tla patala ma go tseba ke thola degree ya ka fela ke se ke o jwetsa o tla nna o tsela pele o patala
12: o tla patala
3: ke sharp o tla patala o tla tsela pele
12: sharp o le jwalo
3: o tla sharp o ba nnete ya tsajwa
12: o sharp o sharp
3: a ke sa sekolo
12: ipole na o tla tsela ba o sharp
3: we bona ntwe bua ka yona la ntwe bua ka yona
12: ebuwe tswane
3: jole ke thule fela ke ga yena ke tla mmona ke complete
12: ha tswane
3: ka tswane
12: o ka fumana gore ha ke ntse ke kena sekolo ke ntse ke kopana ntho tseng ntse o no ntshwere ka tsela itseng ntho tse di nga jetswe fela o ipona ko wena e leng gore a sa le o ntshwara ka thata mona ke le legoro
3: o so bona ha ona le degree
12: ha ke utlwe ha ke sa le legoro
3: bopilo

0: Dumelang ba mamedi ba Lesedi FM. Ya bua mona ke sebini se seholo sa botshabelo fanboy. O mametse Thabo le Lebo ho re attendla afternoon drive. E che sang tukutu.
1: A tsoba mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsamaya.
2: Eh o tsamaya ga ska ntshusa.
1: Ska tsoba mogotsi a sentse e tshusang. O so tla bona be kenye tlang. Ha ba pele diketwane tsa rona.

0: Ulai wata ka mana ka Sun City munena ulai wata ka mana ka Sun City Sun City ay banyana.
1: Munna. Jolo ka ho zewa he. Mosagwa pila zwa.
2: Ibangu nana o rukeke wa khona o lefella lekwetha. Nana hape. Clientel Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Chabo lelebo, moifo wa rate ya. Hei, sito sa lona bana beso. Chabo le tla tswela ho itletsa batswadi ba bana ba bang. Haebe utlwa tjhelete ya hao ya ho tshwenya, ho na le motho o batlang ho mo kenya sekolo, kenya bana ba hao sekolo morena. Haebe o so be le bona e save tjhelete ya hao mohlang bana ba hlano o ba kenye sekolo morena. Ga o hana lo nka ngwana mme mong le ntate o mong o mo thola a tletse meno ka hanong ore wena o le o mo kenya sekolo. O lokile he mo kenye sekolo o me a tsamaya ba le e be nurse o ntse wena o sebetsa di-gardening ditoneng ha a qeta o ba nurse ha o sa le maemong wa hae o sa bona di-doctor a ke re ko wena morommeng gore a ye moo a moiketse a llele ngwaneso ba kenyeng sekolo a nna ke tshwetse ba kenyeng boo.

0: le leng ba tlhalositse ba sa ikamanye le eng kapa eng se bueng jalo ke setho sa mmuso o mme ka nnete ba tlhalosa ga ba le kgatlhano le tsheolo le kgethololo efeng kapa lefeng e kenyeletsang mmala mme ke engwe ya ditaba tse e leng gore di tlhaleletse moragong tsena he mamedi tse e leng gore di etsa motho ipotsa dipotso gore papadi ya bolo taba ye ya kgethololo ya mmala e be e tla felana goba etlhile ke engwe ya dintho tse kgale di kgalengwa ke FIFA le mekgatlho e fapaneng ya bolo potola le lefatshe empa ke mona re ntse re bona batho ba ntse ba tswela pele go etsa mme ya swabisa ga e se e tswale ke batho ba e leng gore ba sebetsa mmusong ya dinaga tsena tse e leng gore tse dingwe tsa tsona di ba le kabelo thusanong ya mohopo wa lefatshe fela ka tla bona gore nabe taba ena FIFA motlhomong bona ga ba e sheba ba tlatle ba tlhagise maikutlo a feng ka ga yona maobane di letsa bapalwa he tse dingwe gape mokgatlhelong wa tse lesome le motse tsheletseng tsa go qetela jalo ka ditlhopha di ntse dingodisa maemo a tsona jalo bakeng sa tse robedi tsa go qetela tlhodisanong ya mopo wa lefatshe re fana gore setlhopha sa Spain se ile sa tlhola sa Portugal ka ntlha e lengwe go noto ga sa Belgium se tlhotse sa America ka tse nne go e le nngwe ka jeno go tla bapalwa tsa go qetela he mono mokgatlhelong wa tse lesome le motse tsheletseng e be ba he re etsa palo e feleletseng re se re tseba go sane gore e be ke ditlhopha difeng ebile gantlentle pele go gitla bosimo mona tlabe se re tseba gore ke ditlhopha difeng tse robedi tse e le gore di tla qotisana letlhokwa bakeng sa go tseka maemo a tse nne tse ka godimo mme papa di tla bapala goreng ya botshelela jena ke tlabeng e le pakeng tsa setlhopha sa Argentina le sa Ekepeta Mr Cool Thabo kofa ebile o tla gasetsa papadi eno kwano go lesedi FM e be ba goreng ya leshome bosiu tlhopha sa Switzerland se botsana dipotso le sa Colombia e be ba he re phomola ganyano sane ka labone go thagoa mokgatlhelo wa dikota final le tlhodisanong e golo ya mohope wa lefatshe papading ya bolo ga re tswatseno re dikwala ka tsa papadi ya hockey tlhopha sa Aforika Borwa se apile papadi ya sone ya pele ga e sa loba se tlholwe mane oho mohopeng wa Nations Cup o ne o bapalwa ka mona ke Cape Town ke setlhopha sa New Zealand kgweding e fetileng mme se apile papadi kgatlhano le setlhopha se etileng kwano lapeng sa Malaysia ka dintlha tse tharo go e lengwe mane Riverside Sports Club ka mona ka KZN mme re tla bona he papadi ya bobedi pakeng tsa tlhopha seno tse pedi e tla bapalwa ga mamoraonyana ka jeno goreng ya botshelela re tla bona gore nabe tlhopha sa naga ebe se tla kgona go nna se gapa le yona kapa se tlatle se sebetse jwang mme a ke gotla go sane ke tlatla ko tshwaretse sepheto sa gore bapetse jwang nnate fela he mamedi ke manane wa mang le dipapadi jalo ka tlhalositse o tla ga setswa papadi e pakeng tsa tlhopha sa Argentina le sa Egepeta kwano go le sedi FM goreng ya botshelela ke Mr Cool Thabo Kofa e be ba he gosane Hussein Malaxin wa felela lanong la thagowa ka tsa dipapadi nna le wena ke tla kopana gosane segotlwaneng sa dipapadi kwano gore ya thelela go tlwa metsotsong ya mashome a mararo ka mora gora ya bone le bolity bos ba lephethela bana ba esuketseng
1: re lebela go lefela bongzito
0: ke otaba
1: re tlabela re kopana posane
0: ke otaba bana
1: besoamdate
0: ola
2: kule bolethi bula mmogo le moamedi ka nnete ke potulule ka kwano ka Johannesburg goreng ena moamedi ga o na letho le leng gore re ka letlaleha go bonala ga sepetepeteng tse se phalela ga mona jana mebileng yotlhe ka kwano ka Johannesburg mme bono sana metsetse le mašhabedi a metse metlhano pele re fitlha goreng yane ya bone hashtag ratela traffic
3: Tell. Yeah.

0: ube umuluke disulumse jalo ka 1 kg ya Kellogg's All Brand Flakes ka 84.99 lu 1 kg ya Rama Spread for Bread Medium Fat Spread ka 36.99 fela disulu di fumane hama bengileng ose a Shoprite Northern Cape le Freestata ku fihlela ka di 12 tsa July 2026 ka Shoprite fela.
1: It's sale nako ya uetsa ha hulu jwale. Devon is pizza real deal loaded. It's like any papadi. Me hai papa le ka u itsireletsa. Itletse ka nama ye ke diseng hape di ka 35 rand 90 fela. Khetha pakeng tsa barbecue chicken, Devon is chicken, chicken and spicy pine, kapa Russian flavor. Thabela tsenga ta ka 35 rand 90 fela ka Devon is pizza real deal loaded. Hola le melao la dipehelo. Devon is pizza. Try something amazing.
2: Samente ya ane cheap ine ika kia makhonte haujwalo. Hufihlela mapatso wa bona hala. Pili mafelo wa beke afita. Bare hahutze fumono andi tunusi itze. Mibane pili. Ka Afrisem, uatle hadisa tloha hau aha. Hubane ntoze cheap hadi tswarele. Hape, mafelo wa beke kia di prae. Isengu luki sahobocha. Atle hadisa tloha ka Afrisem. Ete dite maimo Afrika burua hori tswarele. Kupa Afrisem, the A1 choice.
3: Ke metsotso e mashuma mabedi le metsotso meraro ka morao ho hora ya bohlano re tswela pele ka ditaba tsa rona tsa tsimela ka jeno mme ha jwale re kena segotlhoneng sa rona sa ditaba tsa Afrika.
4: Taba tsa kontinente ya Afrika lenanong la matshoso harabeke ka hora e botshelela ho fitla ka hora e bosupa ka phirimana.
3: Boemo bo tswelang pele ba dipolao tsa batho le ditlhoriso tse fapaneng Sudan bo lebisitse mo lekala la mokgatlo wa matšhaba a kopaneng le shadimaneng le ditokelo tsa botho le tshwarang kopano e potlakileng ho tshohla bothata bona. Re buisana ka ntlha ena le motlhaisi mananeng wa ditaba le CDFM yena ke Mokete Monyobo. Weso kgotso.
5: Kgotso weso le momamedi.
3: Weso ha re qale mona ke mabaka feng ka ho qolleha a lebisitseng kopanong ena?
5: Kopano ena weso le momamedi e kholotswa ke maemo ana a ho bonahalang a tswela pele a dipolao a ntseng a mpefala letsatsi le letsatsi haholoholo re sheba sebaka sena se bitswang El Obeid ho bonahala e le moraorao tjena mo ditlhaselo ehlile di potlaketseng teng haholo di etsahalang teng haholo hobane ke batho ba bangata jwale re kenyeletsa le dibaka tse ding be e leng hore ke batho ba baleyang boholo se etsahalang mona ke batho ba baleyang mme le yona El Obeid ena ke batho ba baleyetseng ho yona e leng hore e ntse na le batho ba phelang ho yona le ha o le jalo palo tsena tsa baphaphathei ha ntse di bokellana tjena di tlisa bothata bo boholo hobane ke batho ba lokelang ho fumantshwa dithuso ke batho ba lokelang hore ho dithuso tsena di tsamaye ebe re ka bua ka meriana re ka bua ka dijo re ka bua ka phepelo ya metsi a hlwekileng mme ha hopola nka ena e sale e qala ka la 15 sa kubele selemong sane sa 2023 mme jalo e ntse nama ho ya ka dibaka jwalo Sudan e leng se batlang se thatafatsa haholo phallo ya batho bophelo ba batho ba letsatsi ka leng mme sena se tlhododitse lekala lena la mokgatlho wa matšhaba a kopane le shadibane le ditokelo tsa botho gore go lokela gore go etswe ho hong mme go bonagetse ba batla ba supa mokgatlho ona wa RSF gagolo gore ke ona o batlang o ntshetsa pele ditlhogo tsena tse e tsagalang mona tsa dipolao tsa batho tsa mekgwa e fapaneng ya tlhekefetso go batho mme le go le ga o le jwalo tšhene yona mokgatlho wa lefapha la seole la naga ba Sudan la mmuso le lona ntse le se utlwa ka monwana gore le na le kabelo e itseng le lona dintlheng tsena.
3: Ke mehato efeng e o lekala lena la mokgatlho wa matšhaba le ka o etsang e le go rarolola boemo bona ba ditaba?
5: Ho batla ho le boima kopanong ena e potlakileng ya matsatsi a mane ho tshosile dintlha tse ngatanyana hore ho ke ho tsepamise maikutlo di tlokong tsa ba ahi ba Sudan jalo ka ha ile le leng la maano a mogatlwa machaba a kopane ho netefatsa hore ba ahi ba Sudan ba fumana ditokelo tsa bona tsa mantlha tsa botho tse tla kenyelletsa kalafo tse tla kenyelletsa thuto di kenyelletse dintlha tse ding tse fapaneng haholoholo ho shejuwe dintlha tsena tsa hore ho ntlafatswe bophelo ba batho ka utlwisisa hore sebaka sena tikoloho ene re buang ka yona ke tikoloho eo boholo e leng lehwatata mme batho ba phelang mona ke batho ba iphumanang ba phela tlasa maemo a ntle le maemo a ntwa fela ba phela tlasa maemo a din a thata a boemo ba lehodimo mo meya e matla e ba fang bothata haholoholo hobane ha re bua ka lehwatata re bua ka sebaka sena le lehlabathi le lengata ke batho ba iphumanang ba lokela ho hema lehlabathi lena bana le bana bana le bakudi mme diketsa ho le tsona tsa mofuta ona ka botsona fela di hloka dithuso empa ha ile hore dithuso di kwetse ho hang ha ona le se ka etswang mme ke seo mokgatlo ona wa machaba le kana lena la mokgatlo wa machaba a kopaneng la ditokelo tsa botho le lekang ka hohle hore le tsepamise maikutlo le bone hore na le kopanya dintlha tsa lona jwang ho leka ho tla ka tharollo boemong bona ba ditaba.
3: Ha re shebile Sudan ina le lentsole le ho kae e kopanong ena.
5: Ke na ke nngwe ya dintlha tsa sehloho tse bang ile a hlahiswa ke le Shume e leng letona le motlatsa hlooho ya boromuwa ba China mokgatlong ona wa matjhaba a kopaneng Geneva e leng hore ke mona mo e leng hore o hlile a thadiseletsa ntlha ya hore go ka etswa eng kapa eng wa bua dipuo tsa batho le tsa manyeloi empa ha fela go sa kenywe mmuso wa Sudan ditabeng tsena go hang tla be o gamelwa letanteng mme ha se fela mmuso wa Sudan le yona RSF e lokela go memwa go tso tshosa dintlha tsena gore go fitlhelele tharollo o utlwisiswa gore letlhakore lena le ka nqena le lla ka eng hantlentle lena le ka nqena le lla ka eng hantlentle go qeteleletse o fumanwe thuso mme ntlha ya sehlogo mona ke bophelo ba baphaphethei bana ba bonagalang ba ba le ya bosiu le motsheyare obane re bua ka batho ba ka fetang dikete tse tlhano ba seng ba bolaiwe tlasa boemo bona ga ba banka letlhakoreng le leng ba phaphathe ya bosiu le motsheyare mme la o sheba dinaga tse mabapi tse potologileng Sudan re fumana nageng ka mošhala golo ka bophirima o fumana Chad Chad e tshubutlhelelano e maatla dikampong tsa bophaphathei gobane batho bana ba kena nako le nako ba ba le ya ntle le taolo ga o sheba tsa borwa o fumana South Sudan. South Sudan le yona ha ena botsitso bo bokalo mme ba ba neela mono ka mantswe a mang ba tlhokisa naga eno botsitso go feta gore jwale ebe go ka fumana tharollo go bonagala jale sena se ka baka go tlhoka botsitso ka go fetisisa lebatoweng lena.
3: Weso re lebetse nako ya gago ka buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhela nako e tlang.
5: Ke a leboa Weso.
3: Mamedina Robisana le ena ke mohlaisi mananeng wa ditaba le CDF FM yena ke mokete monyobo mme puisano ena re fihletse hantle e pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsa tsenla ka tsheno mohlophisi bile rape yo mokwena ra laolwa la kgaso tsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke sia malaku ra balwa ditaba tsa hora le hora ke mosuwa tshweu la ka lebitso ke di bone matshela go fihlella re kopana hape nakong e tlang kgotso. Ke metsotso e mashima mararo ka morao hora ya bohlano ke nako ya hore ke fetele mosuwa tshweu hore ba lla ditaba tseneng e lokela hore e beketsa hora ya botshelelang.

Mamedi di taba tsena tseo ke nakelo ke la hore ke di bale hore eng ya botshelela le tsa horra ya busupa di fella mona me tsona ga di phethele ka tsa mananga le bo emo ba le hodi mo bo ka lebelwang ho sane ho potoloha le naha re qala jolo ka province ya Gauteng mo teno di mo letla hla ka Mpole Mpumalanga ho tla thiba ka mohodi o se nga ntle mona ho tla la phoka ka Highveld me o hlatse o fihlela o futhumala ka Lowveld Hele province nga ya North West lo dumela tla hlaka Mpole a tele province nga Free State ho tla la phoka o se nga ka botshabela ho yella ka le dibohong la Lesotho ntle mona ho tla hlaka Mpole no French e puta thiba ka mohodi o se nga ho yella ka le bopong ntle mona lo dumela tla hlaka Mpole o fihlela ho futhumala re le bejwa la province nga ya Western Cape mo teng ho tla kwaela o se nga ka mohodi ka mafafatsana a tshedileng a di aduma le kapula di bakeng tse ka bo kwantle mona lo dimo le tla kwala ka khatadi ba ka me o phole fela o hlatse ka le boya ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape ho tla thiba ka mohudi o seng ka bo kwa bo phirima ntle le mona lo dimo le tla hla ka me o phole o fihlela ho futhumala re phethele tjona ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla hla ka me o phole o fihlela ho futhumala Mamedi di fella mona ha tsena tsa horra ya botshelela le tsa horra ya busupa a re tiane ditabenga tse hlahlamanga e tse tsona ditlengwe di bala go gennyane ya bo robonga tsena go ka tshefetelo ga itse ya motho se bidimo le fe ka tsa dipapadi

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Ona le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. Ili tshelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops. Betcha ka tshwantsha ka paofeta. Ho di pragmatic play slot se kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong, labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tsa tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ona le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betjha ka thuranja kapa ho feta. Ho di pragmatic play slots tse kgethilweng. Ka Mantaha o mong le o mong, Labobedi le Labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tsa tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a le 10 a kgoho ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it.
2: Wa ithabela tshe o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo
5: tsa di tsa di papadi ho le sedi FM.
6: Re tseba mofuta wena sehlopha sa o sa bolwa maoto seo seo ikapetseng sona sena le mabitso a maholo ka ho fetisisa papading. Empa phihlello ya hao ya bolo e qala e be qetelle ka hore wena o hweletse TV. O na le mahlale mme he manolla papadi ho isa qetellong. Fela bohaufi bo o ka bang bo ka bo atamelang ho papadi ya hao ya nnete ke ha tekesi ya hao ya meter taxi e robeileng ka hara sephetephete sa lebala ho leba Soccer City. Se etsahalang ke sena, Coca-Cola e phethatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Latela Coca-Cola ZA ho di social se bakeng sa 411 le ditekete. Papadi e tswelang pele, scan up ikutlwele tsohle ka Coca-Cola.
5: Tsadi papadi, ho le sedi FM.
6: Mamedi dumetse nako, Mr. Cool!
7: Sibidi!
6: Ke phetso phetse hla, Mr. Cool!
7: Ah, monate le kae, Sibidi?
6: Monate, Mr. Cool! E tletseng ka dimakatso fela World Cup, ho ga re sa tseba vele se re fela, hawe!
7: Ah, ho fela lo jwalo, Sibidi, re re haueng, re habile la le shumele metso robong, kgaitsedi ya ka.
6: E ke bona batho ba dubeile Mr. Cool teng wa bana ka mora hore ho tswa bo Portugal ke ga o thata o bima jwang.
7: A o thata o bima mwana mme o thata o bima gaitsedi yaka.
6: Ding ke ntle Mr. Cool le mathele tsona.
7: Ha re le boe se bidimo le fere le boe thabiso motla o mamelo wa Stadium FM re o dumerisa ho hle mo mametseng le teng. Phiri mani nyaka tseno re o dumerisa jalo hene. Re tlo ha setsa papadi ya bo mashume a robong a metse mehlano. Ke tsona di papadi tsa 2026 FIFA World Cup. Ena papadi ke papadi e dipakeng tsa Argentina ha mole e gepita mo gahlelom ku a tsela shume le metse tsela tsa ho katela. Ena papadi e ba pala Stadium sa Atlanta ho na teng e Georgia. Ke ona montho ya talenteng e tla qala e thagua ile hora ya le shemela metsi medi motsiare ne hona teng Atlanta Georgia ate Africa Borona ile hora ya botshelela mantsibuya re tla ronele tsona ho patsana tsepedine di paparitsa le shemela motso montse ka lan le papari ke di finga re kala jolo ka Argentina nomoro ya penalty batibani Emiliano Martinez nomoro ya bobedi na Huela Molina nomoro ya boraro Nicolas Tagliafico nomoro ya bone Lisandro Martinez nomoro ya botlano Christian Romero nomoro ya botselela Leandro Paredes nomoro ya bosupa Enzo Fernandez nomoro ya borobedi Rodrigo De Paul nomoro ya borobong Alexis McAllister nomoro ya leshome mo kapteni Lionel Messi nomoro ya leshome le motsomong Julian Alvarez haile mo kwetlisi wa bona ke monghadi Lionel Scaloni retle ke pense na sa repeta kopeza repeta nomoro ya pele se tibatibane Mustafa Shobier nomoro ya bobedi Mohamed Hani nomoro ya boraro Karim Hafez nomoro ya bone Ibrahim Yasser nomoro ya botlano Rami Rabia nomoro ya botselela Marwan Atiam nomoro ya bosupa Mohanad Lashin nomoro ya borobedi ke Haisem Hassan nomoro ya borobo Mohamed Salah ke mo kapteni nomoro ya leshome Imam Ashua nomoro ya leshome motho mo Mustafa Zico hare sheba he ka kwano ka sehlopeng sena sa egepita mokwetlisi ke yena monghadi Hossam Hassan re shebe batlang go tsamaisa papari monetaphala ke monghadi Francois Letexia yena o tlaile ka mašwa a bedi a metso meraro kgweding ya mesa lemong sa sekeemagolarobong mašome robedi a metso robong o le modi mašome a mararo a metso supileng o tlaetse motseng wa bitswang ka gore ke bedi naheng ya France mme ena o kadile go ba moletsaphalo wa FIFA go tlwa lemong sa 2017 mme ena papadi ya monghadi Francois Letexia ke papadi ya boraro papadi tsena tsa mogopolofatshe eo a tlong go e tsamaisa o thusana jalo le Cyril Magnier o tla nnang ya France ga mmogo le Medi Ramuni le ena o tla nnang ya France haile motlhango wa bona papadi Escas Espen o tla nnang ya Norway ya tla ngwe ikarabella ka VAR ke Jerome Brizard ya tla nna ya France ke ka motho ba ile ka tenya mamedi ne le so ntoba na lahene di tlhopa ke tseno sentse di tle di tla kena ke bane ba thane le mane ba tla tswa ba kena mme ke tsamaya ke le munyene ke tsa mali Enes Makaya ne ke na ya tla thusa hore a re ka kholela papadi ena ne Enes Makaya dumela ngwana mera o mana le Serie FM
3: ke o dumedi sanda re ka fa ke dumedi sala mo mera le Serie FM ho tle mo a metseng a le teng ena ke papadi e kholo e o ke nahana gore continent Africa e shebile ka mahlo a mafuedu ha ho lo jwang ho bane Egypt mo hlomo nga tsapa ke hore etla joina Morocco ho di hlopa tse bang di teng ho tsana tsa di quarter final di papadi mtsena tsa mohope wa le fase di hlopa tse tswang continent ya Africa empa o ke ke ba bonolo ho hang bakeng sa hlopa sena sana sa Egypt wa Argentina le yona e shebile hore ke tsireletse mohope ona wa fatsi e yo ile nya honka ka selemo sa 2022 re bona Argentina e ntse dipeto tse tharo papisong le sehlopa se ileng sa tshwara bothata kgatlhano le hlopa sa ne sa Cabo Verde mme ke nahana hore mokotlisi mongadi Scaloni hona le seo a sieleletsweng ka dipapadi tse bang di ile tsa qata papadi nyeno ke ka ho a ntseng dipeto tseno tse tharo re bona Egypt ba pala le walane la 4-1 3-2 mme hlopa sena sa e gapeta se ba pala le wala 4-2-3-1
7: di tlhopaketse o di kena ka lebaleng ha mo mameri ho tla binwa dipina tsa setšhaba tsana ga tsena tsepedi ga mfela ka morago gore go binwa dipina tsa setšhaba re tla gotlela diphapsing tsa gaso bakeng sa gore re fete mabenkeleng ka moramono re tle re wele temeng hanghang ntle le tikatikom se tediamo sena ha mo mameri ne se hlile se tletse ntle le tikatikom se tletse gobane batho ba teng kwano ba batla go bona gore na e bene na tsena tsepedi di tla ya go kae o bane re a tseba gore mne di teng dinaga tse seng di fetile ga mo mamedi mne go ya mane mne go tse robedi tsa go katela e leng di-quarter final mne mme re ka go tsebisa gore di-quarter final mono mme re se re tseba gore France e tla isana godimo le tlase le Morocco mme England e tla nkankana jalo le Norway athe Spain yona mme e kolokošana jalo le Belgium mme papading ena ga mo mamedi Argentina kapa egepeta e tla kopana lena e tla tlhola dipakeng tsa Switzerland ga mmo le Colombia ke ka moo he di tla ngopanwa ka teng mane dipapading tsa di-quarter final ka ha di bapadi kamahlakore ka mabedi di sedile ka lebaleng ke yona nako ya ne gore re tle re fane ka tlhompho bakeng sa dipina tsa setšhaba tsa naga tsena tse pedi tlwele ka ke tlhalositse mne e tle re ka mora mono re fetele mabenkeleng ka mora mabenkele re shapapere pina ya setšhaba e tlang go binwa pele ke pina ya setšhaba ya naga ya Argentina.

0: Che le ho ja e sa le ho ja na lo ba pala che re se re sheba hore ke yona fela na esetseng ya Africa
1: ngwana mme tshepo ke hore etle ba pala hantle Morocco tla hopola hore ka selemo sa 2022 ka mane ka gatsa ba ile ba fihla dipapading tsa di semi final mme ba iqata tournament eno ba le boemo ba bone ka mora hore ba tla ba lahlehelwe ho third and fourth playoffs mme tebello ke hore ka potshepo ke hore ba tla ba sebetse hantle empa ha o sheba hlopa sa France ka tsela eo se bapalang ka yona le se bapadi sena Kylian Mbappe ka tsela eo a ikemiseditseng ka yona hore le ene a tle a hlabe dintlha tse ngata dipapading tsa mahopo wa lefatshe e tlo ba papadi e matla eo ke nahanang hore Morocco ho tlo ba thata hore ba ka e hlola mme o ka nna ha ba bonolo mohlobong o France hobane France e bapala jwalo ka sehlopha e kopane o ka nna ba bonolo empa Africa ngwana mme e bontshe dihlopha tse bapalang kapa tse tswang dicontinent tse fapafapaneng hore Africa e ikemiseditse hore e ka lwana dipapading tsena tsa mahopo wa lefatshe ha re tshepa hore Morocco le yona e tla lwana ka itwanela kgatlhano le hlopha sa France
0: ngwana mme go thata boima ka nnete re le maAforika re utlwa botlhoko kae kae motho o tsamaya o gopola mantswe a mang mona a segoa mona mo o tla thwe pacesetters do not become champions ga o sole tsena motho o tsamaya o gopola mantswe ano empa ke mantswe a utlwisa botlhoko a golo empa na le jwale he mmamedi ka nnete papadi e fedile go le jalo e le gore e ne eteleletse pele na ena ya egepeta e eteleletse pele na ena ya argentina mme ka bomadimabeke mono e tlholwa jalo metsotsong ya go qetela ya papadi fela jalo e le 3 argentina e le 2 setlhopha sa naga ya egepeta sena se bolela gore argentina e ntse le motšheng go sireletsa mohope o ba gopileng ka 2022 ka mane ka Qatar empa le ha o le jalo ke a tlhalosa ke sa tsho kere itle ba di hapile ba kgekgabisa haololo ba bapala le naga tsena tsa Africa Cape Verde re bone la bapala jwang le Argentina le yona egepeta re bone gore na e bapetse jwang le Argentina nnete ya sala ka nnete re tla re ba ne ba kgekgabisa ha re tsebe ya ba ntse ba ya pele gobane jwale mohlomong he ha go ntse go uwa pele jwale ba ntlanne ba phaphamise maemo ha re tsebe re tla bona gobane ke bone he re se remetse gore re bone rna dipakeng tsa Switzerland le Colombia ke naga efeng e tla tlhola e le yona naga e tlo kopana jwale le Argentina
1: go fela go le jalo ngwana mme mme ga ngata ditlhopha tse kgekgabisang ngwana mme di atisiore di tle di fitlhe papading ya magaolagang ga re sebe ga rona Argentina e tla kgona getlo le lena gore e tle e fitlhe e le lekgetlo la bobedi ka tatelelano papading ya magaolagang gopeng dipapading tsa mogopo wa lefatshe
0: ga re leboe momamedi ga re leboe botlhe ba bile le kabelo kgasong ya papadi ena re a leboa ka metlha le metlha momamedi re a o leboa ka lebaka la tsietso gago e maatla e o re fanyo ona a kwa no ga sonya dipapadi tshebeletsong ya le CDF mme re a leboa ka nnete le ka mosome mme ga lo jwa le hen re sentse re gotlela dipapatsing tsa gaso ntswa ke motlhong re a leboa
2: Mr. Khulu o kile boile gagolo bosibu bo botlhe
0: ke o taba
2: ga se mohe mamedi ke metsotso e mekae ntswa ke e lesome le metso e mmedi gantle ka morago re ena ya borobedi ke tlo lokela gore ke fetise mabenkele ana e ke a bonang ka pele go matlho aka e re ke etse jena e re ke etse jena pele ntswa kana tletlhe ke tsepamele ditaba tsaka ga o le jena
3: gaso ena e maatlafaditswe ke holubets halakashaa

0: Springbok ke mokotlisi Rassie Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
1: Mamedi ha ke fitise taba tsena. Ke boele ke fitise ditaba tsena hantle. Ke bone fela monana hana ntho di mpatla ho kae. All right. Ke tle mona. Ho taba tsena tsa Rexona e le metsotso e leshome le metso e mekako tjena ka morao ya bokobedi. Mamedi, ke tsena. Beso, ke a tshepa le bone hore shield jwale e bitswa Rexona. Fela, e ka batho ba bang ba sitwa ho qapodisa lebitso lena le letjha e mong wa metswalle ya ka o bile a lebitsa jwalo ka ha ka lesheba e ka ho na le Rexona. Rexona kapa Rexona. E phelekanyetsa ba bangata empa beso e bitswa Rexona jwalo ka ha o ka re Rex owner. Eya, Rexona

0: ke mollelo
1: le sedi fm ke mollelo e dula ho yele shomele metsoro bo metsotso ka mora hora ya borobedi ke la re moho le na lena neo le tla thijwa ke notozane tsenne ka ofela eleng hora le shomele metsimbe di ke le bo he Mr. Cool li NS Makaya sibidi mo le fe thabiso motlong le sebeditse bana beso ine ntse le yona neletsano yeno ya mofuto ona tshebedisano mmohe jwalo he ha re tshwagisana mosebetsi re fumana sepheto se setle se senang diphoso ho hang fela he ri tshwere sentse ke dinanabela hona mona ke tlo boela hape ke fitise mabenkele metsotso nyene e mashuma mabedi ka mora hore na ya borobedi ke tlo bona gona le dintho tsa gona di tla be sentse di re suduletsa boemong bofeng bakeng sa tshebetso ke dumela tshwantshiso ya gona re tla bona monyetla wa ho bapala pele ho hora ya leshome le nang le motso le mo mamedi e re ke boele hape ke khutlele ka mane ka mabenkeleng ke fitise kgwebo.
2: What's ba ha le re sa le banyane le ke nana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potla go fela o tla re ntshwarele e mo nyena re
3: ha o pali ya se Africa e ka phetwana na kong ya metsotswana 830 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castle milk stout ka jeno ibe o scanner QR code e pakaneng ka pa o kena ho website ya rona South Africa Bisha ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18
4: dumela mo mamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntwa ke mo tlhomo se teng sa ha sa mamorana.

tsamaya fela tsohedi lukile o ska hlola o hetla morao tsedi lukile dintho tse bang di libeletse mabedi ire ke bone na ke fitla ba mane na go nya kgwebo metsotsong ye mashume a mabedi metse mehlano pele ho hora ya borobo ke tlabe ke lokela ho kena ho bane ba bullet ke kgwebo mono e le feletseng ke buisane le bano ba ha bullet monghaji nkala ibe ha ka mo ga mono he sentse ke sutuletsa ntho tsena ho ya pele ke be re lo fitla mane ka mora hora ya bogobong mosiwa tsho ke nantsa ga balla ditaba tsa hora bogobong letsa hora le shume ka tsela e tshwanang ebe ho le nakala motheo ge tlotla sheba nna le wena mo mambe ditaba e bohlokwa bona bona yena e bohlokwa ka tsela bo ke keng wa e hopolela ho bane ke ntho e dulang re feta ho yona e bile tse dintsa dintho ge iphumana ge etsa diphoso ha re tla re le bane le ntho eno ebe nako e tlang se re bone ha o so bona o louwe ke manga thika me sebedi ena ka ofela ke wena o ntso e dutwa ge ho le nakala motho mo ne go tlosheba jwalo ka re le nako nna ko ena ke leng ho yona ya mariha ke nako ya ho ntsha phahlo tsa mofu me taba potso go re na dintshwa jwang ke mang ya loketseng ke bo mang ba loke ba be ba ndi ya phahlo tseo ka pa phahlo yeo e ba loketse e be seng ka nka ho hong fela vest ya mofu ba ne fela ene le motswalle wa ka ke re ke tlo mo hopola ka yona ka pa di nkuwa ke bo mang le teng ha se le dingkile le tshwantse di follele ka duo to go ponza lona ka mole sa di apare ge shebele kotse ya taba tseno ya go nke di apare tse mofu sa lo di apare le o ga haita buile na o ka e goka ke ntho tse re tshwantseng re ithuta tsona ka mokgwa motho yo mo a ka ratang sekete ebe ba le ga setabuile o ntse a se emelela ka kgareng le na lete sa mofu se lokela go qetelele go etsa etse bang ka sona o ka kadimisana ka ntho ya mofu e ne e le wa heno o e kadima motswalle wena o ne o e gumame mane o e topa fatshe re ka kaga shaba le ntho tse tshwana le tsene ebe le bo malomehe o thola motšhana a mphe license eno ya go kganna ke ntho tse nkwang tsa mofu tseo batho ba modimo kapa license motho le motho wa ikela ke bata license eno ya motšhana ke malome kana kono a inamela dintho tsa mofu ge tlo di sheba ka mora hora yane ya borobong go lena kala motheo sisi umane ge na le taba e bohlokwa hampe mmamedi taba ya na o soka kela ngwana le bitso a so hlae mohlomong o mmeleng a o sinyana mono mo teng o so ntswe bile ngwana ona la o itswe itshwara empe monana o bile o pholle ke buka moso wa mama ha so hlae lo hla fela o so ntswe mo fa le bitso e bile ho etswa di dintho tsena tsa hore ho etswa mo hokete kwa motho eno a so fihle sentse ke mo keteka ho thuki dintho ke di baby shower tsena ebe ba o tlotsa ka le ha e kabe ke mono o sontse o ditanolotswe fela mono nna o no tseba le kotsi ya gore ebe o pepesa fela kapa o beya boimana boo ba ga o pepenene nna go kotsi o fitlhela boemong bofeng o sa tlama moo go na le baka o etsang ba sa o botsa gore o sone dikgwedi tse kana ga go o shebile ebile o swantse a re wa lebitso ge a babyshaweng ya bokamoso bokamoso eno a se o tlae le o tla ke re shebe kotsi eo o la ka feta boemong boo ga re ya botšhabeng ba rona bothong ba rona o soka re ya ntho o soka ba o e tshwaka o soka bala mahe gona jale go e se o kgotsi ga ke re tlo sheba nnete ya taba eno le kotsi ya tsena tse o go ipisetsang tsona re tla ditloka go sisiwo hetseno o opole lenaneo la thuto le lona le teng educator development o tlhophisitse Thandi Tshabalala ge bone na goreng ya leshome le motse le mo re phuga lesweta ka taba tsa mofuta taufeng dikgomo mentswaki dikgomo ntate molala e re bone na re tlo go ropa bang he re tlo go ropa bang ke nke pina ke dumela e tabe sentseng ke samane kgwebong e ho bana ba magona tsohle ke na ke late nana Coyote Motitswa lava sikile buile ke lobile ngwana mmeseke ka o sia ka thoko ke ena e ntseng tlhophiso ya mmino go ko ye ntseng go suika mo ile tshobotsi go na le batho ba balo ke le goba le go le monateletsheile go seng sa tswa lesiki fela ika mo ile tshobotsing ke a monagana mogadi wa Mokwena kapa wa Mofikeng kapa Letebele kapa Motswana yo o ukwa santsa a ika mo ile tshobotsi jale gobe o la gobala gampe a o fitlha ka wisi o la gobala gampe a o fitlha ka yabuti go na le batho ba balo batho ba bangwe ba rata go thuke batho ba dimotsi le kgathatsa bang ke re le kokele

nnete le sedi FM ke mollelwa ke shebile television mona na Messi ntse ba molahla hodimo ho monate Argentina kwana. Kore ha ke tsebe fela nako tse ding utlwa o fellwa ke mantswe. Jwale ke ona ntse ke kopanya tabena ya ukofu. Ya motho a fuwang karete tsa lebenche kona ha ke sa nataba. O sa tsotelletseng o tse ga maqhama kapa go tswe efedile a efedile efedile o tla o ntshotso o nqekisa ka nga ke sa tsotelela yo Mr. Cool.

0: kwa WhatsApp le ho +26662120662 +26662120662 kapa 072 0202371 072 0202371. Ke itse o tloletsa kapa WhatsAppele nomoro eno ya mohala bakeng sa segeledi Super Healthcare ha mmoho le segeletsana e leng moriana wa bana ho tswa hobane ba dikgabane he balista.
1: So tisong ya ntate Nelson Mandela. Kwele toki ya hore re emelele se di FM re thuse batla sa gatello. Ke molelo.
0: Ke yona kgwedi e hlaueng e le kgwedi ya ntate Mandela bile letsatsi la ha ile bile le ho yona kgwedi yona ena e
2: Nelson Mandela. Nelson Mandela. Hauna ya tswana le yena.
3: Hauna ya tswana le yena.
2: Hauna ya tswana le yena. Nelson Mandela. Nelson Mandela.
0: Ai ba tla banna ka dibagatho. A e seng yena bagatho ne ya tapole papa a utloloka. Ke ke bone ntshotsa ka ditsepame wa tsa ntswaki ko go fela ke gope monyaka e wane ke a bona ke to thushalla ha ona ntwe tlong ke makapile ke bakeng sa gaula dikete tse thago magolo a seletse mashoma robedi ana le metse robedi monyaka.

motho tshego a khala ha o fi ho fili dithuta tsa surprise bill o ka ina sa ka ngore na ho ntse ho etsa la dife ya ka jana kholo ke a diketse tharoma kholatsletse le mashu ba re ba di mtsuru be di ya munyaka na dipelo.

0: mabakiso dula fatshe mosadi ke a o bona di ukene dipolitiki
1: che bo matsaka a se taba dipolitiki ke ho tseba hore na bokamoso ba bana ba ka kapo ba ditlolo tsaka bo matsong a mang nna ke na baka tsamantse ke kgetha bohlahlane nna ke tseba ntho ke tshwanetse hore ke etse ke tseba seo monwana wa ka o leng bohlokwa hore ke tle ke o ise ho mang hore ke tle ke kgone hore qetellong ke fumane ditshebeletso ha e le eno wa lona ena ke o jwetsa ke o hlapanyetsa ke re ditshebeletso tsa motso di tlo putlamela ruri a komphetise mona mohatsaka na o kile wa utlwa mohale a bua sekgowa ke re le ka letsatsi fela le le baduwe kore o kile a utlwa fela a re fela ise kapo ed apo no a e tloa
0: mapakiso mohatsaka ko mametse hantle empa ke batla go tsebisa mmapakiso gore ga se sekgowa se fanang ka ditshebeletso setšhabeng mapakiso ko kopile gore o dule fatshe mohatsaka
1: halala kore ko kwetse molomona tu o ntse o utlwa le wena gore motho o ga o mogale ke mphuphutha fela jena e senang thuso
0: oa tseba ke mmapakiso
1: ga ke tsebe
0: mona ke ga potlakile mmapakiso ba agile lelapa lena ka dilemolemo tse ngata mosadi tlasa mathata a mangata a fapaneng ba fetile gara mathata ano gobane ba ne ba ipopile le ngatana e le nngwe
1: jang ga ntse re bua ka taba ya batho ba ratwang ke rona dipolotiki fele ya o e lebisa ka ena ntateng eo
0: go ne go sena phedisano ka gara lapa lena la rona mmapakiso ke gopola go na le tlhomphano eo le motlha re fapanang ka maikutlo e neng e le gobane le go fapana go o nang le nnete e se ntho tse ngata-ngata tsa lefatshe leno
1: he batho
0: jwale nna ke makala ga ka jeno boradipolotiki ba kgaoganya maqheku ka lehare
1: ebo how
0: na wa bona mmapakiso gore re tla qetelela re hloyane ka baka la boabofanwe le bo mohale na ke ntho ye o e labalabelang eo mohatsaka
1: aotlhe monnaka o ka bo se o tibisa maikutlo a kanakana aotlhe wa tsaya ke mohatsaka ka nnete le nna ke ntse ke na le lerato lane la maoba le maobane ke bolela ga o ne o santsane o tla o palame baesekele ga o tlilo mpona tlhe motho wa ka ao koloi re sa nagane letho gore re ka ba le yone ao mohatsaka tlhe se ka etsa go pelo ya ka e ye mafisa
0: ee ya bommapakiso

0: o bua nnete nna ke gopola lengolo le o neng o ngolletse lona ga ke sa tseba le gore o ne o le neeleditse mang ke gopola mantswe a qetelelang a reng go thaba pampiri le enke tse e tla bona sefatlhego sago ga e le nna le pene re setse matlhomoleng ke gopola taba tsa mofuta ono mmapakiso
1: empa ke ne ke bua nnete tle ga ke tshwajelo mogatsaka ke ne ke bua nnete ke ne ke sa ophoke kapo ke ne ke sa itlame fela ga o potla ketlhe ke ne ke o gata ka pelo ya ka dilentse ke o rata tle
0: ke gopola ga ke le amogela enflopo mona go ngotswe kiss this letter before you open it a se se go antho o mmapakiso
1: mamela he mogatsaka
0: ee mmapakiso
1: o bolelele nna ga o ka thwe re boele re fue nako re kgethe botšha a tsa kolo sentse ke tlo go kgetha ape potlakiwaka
0: empa he mogatsaka re ratana ga kalo nnete ya sala mmapakiso re batho fela batho ba na le tšhadimo tse e fapaneng mme ba lokela go dumelelwa go fapana ka maikutlo go fapana ka maikutlo ga se go ba dira mmapakiso
1: nnete e tshweu motho wa katlhe wa tla e bua nnete potlaki e le go ka mantswe a mangwe o batla go mpolelela gore nna mmapakiso mogatsa gago nka nna ka tswelela ka gore nna ke etse kgetho ya ka go motho yo ke mo ratang ga wena o tla bo tsheeditse mogale a ke botho jalo
0: ga gona phoso le e kana mmapakiso
1: ga
0: fela seo se sa kgathatsane le kgotso le thabo ya lapa lena la rona
1: ee ya tlentate o fapana ka maikutlo ga se ntw a ke motho aka ha fiva rantingwe ga bo fane fane ranting fiva
0: mogale for meya mogale setulong
2: mamela osi ke a bona mana o sona le mokgwanyana wa ompitsa fela ka nako ya gago jalo ka ga o batla kana wena ga o sebetse re naganele rona rona ga re bo mokatapei ebile ga re bo mokapapatsi ma ke nako ya ka mosebetsi ena
3: gamane kore wena le ga motho a o gopotse kore ga o qekisee o ntse le jalo fela
2: wena
3: nna
2: o ngopotse okay laf a bona go jaaka tsebang kabe ke o tletse lethonyana wa bo
3: olokile mogale ga ona molato le ne ga ne ke tsebile nkebe ke romeletse mphonyana ya letsatsi la bontate le ga o le jalo ke a gola o tla thabela kopi ya kofi e tswang go nakege waita a ko re fe kopi tse pedi tsa kofi motlhe
2: puleng e bona a ko kene tabeng re tlwele o senyetsana nako please
3: ke a leboa
2: ga o ja watloa o mpoleleletse nkabe ke tlile le dipampiri tsane tsa divorce ratlha ra disaena ya bantho e felang ebe re a qetelelana nna le wena tsatsing le
3: botlhe pele mogale tseno di tla saenwa ke maqwetha sekgowa se ngotsweng mono ka nneteng nke se gone go se kopa go gang kore se loketse lona boradipolotiki ba sapresidente e seng gona bo puleng ka disaloni mogale
2: go tlwaneng jwa lese ke le radipolotiki nna
3: a ke re o nkgetheng bakeng sa dikgetho tse e tsetlang nna ebile motlhomo ke nagana go tla bo se o ntse o thaotha
2: puleng a ko tlwele ompha o katlhe ke kopa o bue gore na o batla eng please
3: mamela mona mogale ko bitseditse kopanong ya go qetela mo o nna le wena re tlo buisanang ka settlement ke kopa gore ebe re a qetela ka jenong kutlo
2: ya fela ko file offer ya settlement o batla eng
3: mogale ko boleletse gore ga ke bapa le diketo seo o mphang sona ga se le halofo ya bonnyane bo o nang le bona dibankeng tsa ka
2: utlwang utlwang ga e le gantle o batla gore ngwe
3: ga o sa ntlafatse offer e o lokelang go mpha yona ke tla kopa maqwetha ka a etse dipatlisiso tse ntshwang kutlo mme o tla tswa kotsi mogale o tla itshola watshe
2: no o batlang ga e le gantle se o se batlang ke eng puleng
3: mogale se ka ntonela matlho
2: kekeng
3: ya botlolong
2: ntshwarele a se maikebisetso a ka go tsho sa puleng a ke rre a bua kapa jwang
3: mogale o reng ka di-offshore investment tse o di patileng
2: offshore investments ke maanya re nna ke na le di-offshore investments ga e ba o bua ka tsa metlhenyane ga nna le wena ntse re nyalane ga le ampi ke di rekisitse ntho tseo
3: go ke eng gona
2: puleng
3: o tsa mogale la o ka diphamola
2: puleng o kopana ka e le ntho tse wena
3: ee la mogale ke re la o ka ba diphamola gona ke dicopi ke na le di-original heko jetse
2: moleko ke lo o tshwarisa gona jwale je o sale le kofinyana eno ya gago ya bofutsana moleko ke wa mosadi ke lo
3: bunalanyeoaaoleemoaee so wa tse bantse o naana gore botlhale ka metlha le matsatsi

Yo, ha bo sithunya. E se mohala se ngwana, ke go ke monahana, ke moto utana bo bonte ba lemba ba se ba intsetsa metsi kogi, motho sa lokolla manane fela kogi, a la hla mmane ka tsela kogi, se ke monahana. A go itsa se fa se nga fa fela se. Ha ha. Ho. A u kwa go modi. Ke nela moyo. Ke nela moyo wa ka mazohong a hao. Mm. E o ka boyfriend tsa tsalo na o thole botlene ke mo tshwere molala o no santsa baby. A ke khone o ntsha botlene ke ke o modi mo ke nela moyo wa ka. Go liswa ke botlene ke botse ba sithunya je. Ke tsa munyaka. Ha ke tsebe na go tloetsa lang ho sane kgaolo ya dikete tse thago magolo a robedi. Mashuma go bidia na le metso go bidi ho sane ke kgaolo ya dikete tse thago magolo a tsheletseng mashuma robedi na le metso e robong. Ke tla ukwa ho sane ska fetwa ke munyaka ho hang. Metla itutsi. Mamedi itadime ke ho ga ya bogobong. Tshebeletso ke a lesedi ho lekgotla la kgaso la Afrika Borwa ditaba tsena tsa ho ga bogobong ge di balwa ke mosi wa tshweu.

0: dikgomo ntate molala.
1: Dikgomo nna ntse a di bosiung ba kajeno.
0: O tlotse jang ntataka?
1: Re ntse re bokgoba bophelo ka nnete. Le ga e se le madi a magolo tsena fela ge bophelo bona go ntse bo tswela pele ga o le re kgopo.
0: Ee.
1: Eya.
0: Ke se ke wametse ntate molala metsotsong e lesome go tla ona fale ke tlo lokela ke fetele ka kgwebong. Fela ge tabe e nna le wena e re kopaneng ka yona ke go lena ka la motheo seng bona ke taba ke jalo ka re ke nako ya go ntsha diphatlho tsa mofu mothe mongwe o tlatlhe a mamele ka tlhoko gore na di e dintshi ka tsela e jwang ka mokgwa ofeng ke mang ya nang le tokelo eo ya mofuto ono ya gore ebe ke ena a dintshang a ka bang le tokelo ya go di tshwara pele go mang kapa mang le gona ke bo mang ba nang le tokelo ya go ebe ka ba a jelwa kapa motho wa inkela ke tse dintsi tsa dintho tse botlhokwa golo bane ge re bone go solwanuwa mona o se o tlola face mona motho a re ke ne ke batla moso ono jwale ka re beeletse kataba mofi ka re bale ko go lenke sekerele e mo lemo anke le lapi jwale o thole le ntho tse maaka se sale ke ratang pifutu ena ya mofu a sa phele ko go ise ka batho ebile ba kopela ona batho ba tsamayaneng ba tsebe go ikaba ka diapako tsa bone o thole le malome a feta jwang ke motšhana ka eno ke batla licence ya yao ga nna batho ba modimo ntho tse e tsalang mafung mo malapeng date molala o ka sala o atlame o itse ko go ipotsa dipotso tse senang dikarabelo fela he ge tlo buisana ka taba tsene ge ke tlo fetisa mabenkele e re re tswela pele go bo sena le thole bang le ka re ema ka pele nna le wena molemong wa tsebo ya momamedi
1: dikgomo
0: semoge mamedi e re ke sekebe ka tlhola ke senyana kwa letho ke fetise kgwebo ga ke gutla kgwebong fela ke shapapere ire ke tlae ka mona ntho tsa ka di MMA mo metsotsi robong ka mora hora ya robong ha ile malika ba lo hleking ke ka pit
2: le nane o lena la re mmoho le ne le tsheditswe ke BB Funeral Pala. WhatsApp number ke 082 327 3026 kapa letsa mahala ho 0800 242434. BB Funeral Pala ha se pala fela ke lelapa.
3: Na ID number ya hao ke ngwa tse diketekete tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo naka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse rejistareng ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale, ID e thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
4: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata, ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba ba mmona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
5: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: nnete lesedi ke molelo ya metsotso e leshomele metsemedi ka morago ra ya borobong e re ge gutlele ditabeng sekwele ntate tshwane molala ga re tle ntlheng enana motho e mong a sa ka ipotsa gore maamametseng o ipotsa dipotso gore nako e e nepagetseng ya go ntshwa ga phatlho tsa mofu kefe ya selemo
1: dikgomo nna ntse a keile bomamedi wa lesedi FM gotlhe mo a leng teng ke ngwana kgomo e tshwana e letseneletso ke ntse ke oa madume go lona rotshimong ba ka dino nna ntse a ke nako e nepaetseng hanke ya go ntsha diphatlho kapa go aba diphatlho tsa moku ke nako ena ya maria gobane dijalo diwomme masimo mane sedi gabotse ke le babo jale ga sedi gabotse ke le babo ga go sana ntho e ka sokodisang ya gore ebe sefeng kapa sefeng se ka e tswang se amanang le mofu se ka senyetsa batho dijalo masimong dikgomo nna ntse a ke le momamedi wa lesedi FM
0: o a rabile tabe ena gantle ntate molala jale ga re tle re kene dintlheng tse bang o tlhoka o di batalatse molemong wa ga o bontshitse gore nako e nepagetseng ke yona eno ebe dimela di seke tsa ba jwa kapa ka tsela tse itseng diaparo tse kapa phatlho e ya mofu ya jwa jwang kapa e ntsha jwang ke bagabo nakong ena e se re leng go yona bale se re bua nako ena re leng go yona ke tsena di lokela gore di a jwe kapa di ntshwe go qalwa kae ka tsela efeng
1: dikgomo nna ntse ke ga go ajwa diphatlho tsa mofu di tla qala pele ka go hlwekisa e leng go tlhabelwa phoporo yane e o tota go ntsha nyoko le madi le moswangwantlwana a letlhaka mo ono ga ngata go sebedisa moswangwantlwana a letlanya ga o sebedise madi a gore o sebedisa nyoko le moswangwantlwana a letlanya go di hlwekisa ebe lekgala lane la bafu ka nako e nngwe e be ga ba di sebedise dintho tseno ba sebedisa lekgala lane la bafu fela go di hlwekisa jale ga re tla tabeng ya gore na diphatlho tsa mofu di ya jwa ke mang tabeng eno batho ba bangata ana jwale ka ga ba gapilwe ke lefiso la metseng se se felawa ke mefuta e sele batho ba bangata ba tla utlwa ntse ba re dintho tsona ka go fera ke malome a go pota ka mona ntse ba re ke malome a go pota ka mona ke malome ga re e manolole taba eno ga keteya motlhala o gaufinyana ga e ba mofu a tlhokaetseng e leng tate jale e re ganta ke a tlhokaetsele mme o setse jale mme le ntate ba ne ba na le bana ba na le lelapa ba na le maloko a bo bona jwalo ka nako ya ne e leng gore diphatlho tsa mofudi ya a jwa mme e leng mogatsa ntate ga e ba a se ya tlhobotse thapo kapa a se e tlhobole ga nako eno ya gore diphatlho tsa mofudi a jwe o tla fitlha a dua lekokong ka ntle ka mono thoto ya mofu e fitlhe e beiwe mona ga thoto ena e se e beiwe mona mme e leng mogatsa mofu a keke a ba diphatlho tseno ka letsoo la gae o tla bitha e mong wa lelapa kapo e mong wa bana ba gae gae ba e se e le batho ba magolo ba dilemong tsa go ba ka etswa mosebetsi ono mme ga a bitsa motho eno o tla nka phatlho ya mofu fatshe mono a mo neye yona ga a keta o mo neya yona a ba molaela gore ke kopa o abe diphatlho tsena tsa mofu o di abele leloko lena la gabo rona diphatlho tsa mofu di abelwa bana ba lelapa e leng leloko la gabo rona bana ba bontatemogolo ba borangwane le ba malapa a bo rona kao fela batho ba jalo ba abelwa diphatlho ga o tlo tla o abelwa motho baneng o ne o le mokgotsi wa tshwane mane ebe o se o abelwa diphatlho tsa mofu fela o se wa lelapa leno jale motho ya fueng maatla anong ga a keta go fua phatlho eno re utlwisise mono kona montlha a botlhokwa e leng teng ga o keta go fua phatlho eno e go thweng nka phatlho ena ka yona go o fa yona o tsile go aba diphatlho tsena tsa mofu go o fa maatla a gore ebe wena ka letsogo la mofu lebitsong la mofu ebe wena a abang diphatlho tseno lebitsong la mofu gobane gang fela ga o kala o fua phatlho eno o etsa jwalo o so emetse monga diphatlho mme a keke ya ba le pelaelo ya gore diphatlho tsae o entseng ka tsona ga gona motho le a le mong a tlamehang go inkela diphatlho tseno mme o tlameha o emeletsegong la mofu mme o fane ka diphatlho tseno go natela ka mogodileng ka teng tseno tse beuweng mono gore di age jale motho wa mofuta ono o jwalo ke ena a tla tsamaisa taba eno ya go aba diphatlho tseno tsa mofu jalo ka ha fuwe matla ano le bitso nda mofu o tla tsebetsa ditaba tseno a abele e mong le e mong dikatsa tseno mono ne ha a se a kritike mo sebetsi bono he e ba ke mane mo a tla go kitsetsa dintho go monga le lapa o go kitsetsa ditaba e seng dipalo a go kitsetsa ditaba go monga le lapa empa ha e ba e le lelapeng le e leng gore batswadi ka bobedi e se ba tlhoka etse bana ba teng lelapa le tla kgetha bana ba lelapa leno ba kgethe motho a tla aba diphatlho tseno le ena o ntse a tlo fuwa phatlho yeno e abang diphatlho tseno tsa mofu kapo bafuano ba teng o sa tlo fuwa phatlho pele gore a nke mofuputso wa monga diphatlho a tsebe go aba diphatlho tseno a eme lebitsong la monga diphatlho tseno ga gona motho a lokelang gore a tle mono a fitlhe a nna nyatse mono tutudu mono ele ga mmanyatseng e mong le e mong wa nka e mong le e mong wa huja o ya kwana e mong le e mong ga iyo ntho eno ga e etsagale ntho tseno di ajwa ke motho yeno a fuweng maatla ano mme ga a ba diphatlho tseno o tla nna le agele tsona o agele tsona o di agele tsona ga di eme mono kapo le ditse mono a nna di agele ka pela gago ka mono e mong le e mong a mo fang phatlho mme ga e ba o sa batle diphatlho tseno di tla fuwa motho e mong ga gona motho o feng kapo o feng a lokelang gore a nnaye mono a yo fata a o batlang o batla tabolosebese kapo o batla seeta kapo o batla e o fuwa diphatlho tseno ke monga diphatlho ke motho a fuweng maatla ano batho ga bangwe o tla utlwantse bare dintho di etswa ke malome ke eng ke eng ntho ngwe ne nngwe ke malome ee malome o tla fela go tla gapa mono ga e le tsa motshana gae le teng o tswa wena malome eno ke wa mofuta o seno bane go na le bo malome fela go na le bo malome bane ba ditsha bo malome ba ditsha ke bane be re tsebang gantle gore yenwa ga e sale a ema lengwanena go tloa kalong go tla fitlha gana lwane go fitlha boemong bona ba gore e be motshana gae o tlhokaetse ke malome wa ditsha eno ke ena e sale a sebeletsa ngwanenwa ka ntho e nngwe le nngwe mme o tla tlameya apise jalo ka mane mo e leng gore ga e ba e le moradi malome o tla gapa nako e moradi a ntshetswang magadi mane malome wa apisa ga e ba e le motsankana he nako a yang lebollong mane malome o tla thola tlhogo ya pofu gobane ga motshana a ya lebollong malome o tlameya a funyane tlhogo ya pofu ntse a apisa le ona mono kale ditaba tseno mme letsatsi ka boemong bono bo lwaro ga gona motho o feng kapa o feng a lokelang gore a nnaye mono a iong ka diphatlho tseno motho ye mong le ye mong a teng mono motho ya fuweng matna
0: e tshwara fela gona mono ntate molala re fetise kgwebo re gutlhe
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane patlo tsa tlantele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlantele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Ora hula ha Shoprite Liquor Shop. Kadi low do my deals. Jalo ka 750ml efe kapa efe Yasmin of 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Lady 6 packets epe di 3355ml Sabiria Corona Extra ka 195 randa fela. Obuluke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July. Aureke se sebaka tlase dilemo tse 18.
4: Na ID number ya hao ke eng wa tsedi kitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero ya tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero ya tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi dithuto di-grant ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong molaetsa ona a lotlisiwa ke lefapha la merero ya tsa lehae re tlisa seriti ho bohle
5: itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka tlhodisano ya rona ya sefoto ya Season of Champions. Besha ka 50 rand kapa ho feta lebelong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betha hona jwale o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: Babasu. Lesedi FM ke molelwa. Re moho lentswa ke rui ka motlotlo. Haile ya robetse nyana ke bohlasong ba ha.
1: Di go ya batse mona.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Nnete Lesedi FM ke molelwa, molelwa wa ka, molelwa wa ha, molelwa wa setšhaba. Metsotso e mashome a mabedi metso e meraro ka morago ra ya borobong. Lena ke lenaka la motheo borapedi ba rona ba moetlo ba bo Afrika. Re ntse re buisana le ntate Tshwane Molala ka mokgwa kapa tsela ya go aba diphatlho tsa mofu nakong ene re leng go yona. Ntate Molala, ke boetse ko amogetse gape dikgomo.
3: Dikgomo nna ntate.
2: Ee, o ile wa ema mane mo o ne o tlile o tlhalosa se mang le mang ka nnete a lokelang go tanakelela boemong bo.
3: Ee, amen ntate. Ha go na motho o feng kapa o feng a loketseng gore ga diphatlho di a ruele kokong moo ntle le eo a fueng maatla ebe yena a ntse a ba diphatlho tseno mmele ga a setse a bue kago fela tse bang di a sala he di ka sala lapeng mono empa ga o se o di abetse diphatlho tseo tsa mofu ga o a lokela gore ga ditaboa e dio ntse go tsa digoka aae o a di sebedisa go fitlhelela di fedile mme ga o se o di fue ga o kadimane ka tsona ga o kadime ditlhomi a ditlile mona di gatsetse e dio ntse wa fa jase eno kapo baki eno ga o kadimane ka tsida ya mofu o ang ga e kadingwano yona gohang o ka kadimana ka tse ding tsa gago tse e leng tsa gago tsena tsa mofu ga di kadingwane go fitlhelela di fedile gohang o ka ba wa di tšhesa jalo ka ga re tseba gore motho ya tsamaisang mofu ditaba tse tsamaisang ka bafu ga ngata re a tseba gore motho eno o tsa tlhoka edi empaneng basotho ka tumelo ya bona re a tseba gore motho ga a tselege moseungwane o ntsana le rona ka moya jadi motho ga a se a tlhokaetse re a tseba gore motho ya tsamaisang mofu kapa ebe o lata setopo sa mofu ke motho a le mong fela a buisang mofu eno ga se batho bano ba ka koloing mono ka o fela ba ka nne ba re re se re feta mona thokeng tse ntsileng re se re tsena mona nokeng re se re tshela mane ke motho a le mong fela mme ka mokgwa o tsamang le mane diphatlhong tsa mofu le tsamaisa ke motho a le mong fela eno a fueng mofuputso ono wa mofu pele go batho bano ba bang ka o fela dikgomo nna ntse ke le momamedi wa Lesedi FM.
2: Dikgomo ntate Molala, o e tlhakisitse e tlhakile taba ena ya mofuta ono ga re shebe motho e bang o a jetswe diaparo tsena ga a fitlha ga o di gaka ka otoropong ya ge ka mane e tla ba e sa le dula mono o ukwe le ntho tse makatsang ka letlhakoreng le le malapeng a mangwe wa tšheo tsamaya ko o bona ba na le go nka diaparo di sa feta mane lekgaleng gogang sentse ba ka ba tlo nka ntho tsa ngwana bo bona ebe sentse ba ditšhafa le pele di ka feta mane kotsi ya taba eo ka o fela tse sa fetang moswang mane lekgalaneng kapa moswang di sa feta moo se ntse le ikabetse tsona difeng tse botla sa di eng kwana le ntho ena go dinke le ga di fetile moo lekgalaneng bo sa diapare seo se bolelang
3: ga ngata nna ntse ke taba tsa diphatlho tsa mofu ga o dinkile di sa ka tsa tlhatsuwa pele tsa tlhwekisa ka legalana leo le motswang oo mme tse ding tsa tsona o dinkile fela ga o di abelwa mane ya ba wa dinka ga o di sebedise ga ngata ntho eno e na le go etsa gore go be le bofuma ka gare o lelapa leno kapo go motho ya jalo mme bofuma bono ga e tlo ba bofuma ba gore ga ona tšhelete ga e tlo ba bofuma ba gore ga ona phofu fela o tla bona gore go na le go gong go phoso go e tlalang bophelong ba gago ka nako nngwe o bone se le ntho e go tsang bana ka jareteng ka mono o bone bana ba se ba le jwang jang ka nako nngwe o bone ntho e nngwe e ka ga kete ya motsala o bone go seo sa tsamaye gantle ga o le ntate le mme o bone se le dula le kabana ga ngata ka mono ka jareteng ntho eno e tlisa go gong go bontshang gore go na le le ntho e re sa e etsang gantle ka ditaba tsa diphatlho tsa mofu dikgomo nna ntse ke le momamedi wa Lesedi FM.
2: Ntate Molala, ke nna enwana o teana le nna o ebe o nkadima ho hong kapa nna ke kadima wena ho hong go sane ke tsoa ke thotse o na le se itseng seaparo sa ka go wena mo ke lokela o segodisa kapa tšhe e se le mo ke ileng ka tshwasatshwasa teng le nna pele e ba eno a nkadimeng a tlhokana
3: ga mongwa diphatlho a se a tlhokaetse iba o na o ka dinne ho hong o tsana o di khutli o e khutlise go bana o na sa ofa o na le papanya o fua
2: lo ka
3: dinne o a dinne se khutlise se o hlokisa le te ding ka mofu na go le tlhokisang ha ba o le wa le lapa he ba ka nna ba ofa yona ha pentino le ke mo tsatswa le sonono la go na e tla di se bile ka ho wena na di khomo mantsa ki le mo mamedi wa tsedi pre
2: ke a jetswe a pa go tsena ka nte se di fedile hona le go ntho o e bone che e fedile go ge e se le ho llela ntwe se go mo ha se fedile ke lokela ho itabola ho itshisa
3: a ha se fedile o ka e tshisa fela e le jwa ro nna ja o lokela ho itabola ka nna o itshisa fela o ska nna go ka wa e petsa wa yita
2: eh
3: ya
2: mabedi metsotso e mashoma mabedi metso go bedi ya ba nna dilo ho e mashoma mabedi metso e robong ka mora hore na ya bo robong ntswaki e re ke bone fela ke bona WhatsApp mona na ona le motho e ka ngona ngotse ho mona pele ke o lokolla men tswa ke dumela ke kopa mbotsetse ho ntate molala mo rona phahlotsetse ho buang ka tsona le o tse ho buang ka tsona le taba tse tse o thweng di tla etsala ho ama baso o ho ama baso ho ama baso thofela na ke tshotjena ho ba ke se re re ka diphahlotse bitswang di second hand tse re sa tsebeng le rona monga tswana ntsa phela ka pabang o tsena tsebe o tla thola bokae ka ung ho aduwe mono ka ga toroposo ina mi mono kgetha kgetha bo ja senya na maria jin ha o tsebe le go ketsa ba fuka patch ebe ntho taba tsetse o ditlalo sa ngo ya ka potso ya momamedi a ngotse mmo ebe di ya ka di ama rona chaba sa ga ntshofela ka patch ba ne megabe e menye e rekisa mono ka thola e se bana ba ha bo rona bentse ri na mamo no go loge ka dija se ntate molana maria jo thole ke ithafile
3: eh amadaki
2: eh ntate
3: ha nga tsamtenga e le tsa mo mamedi ka yona ili ntwe no go e fakile ha o re ka diphaso tseno tseo e ba ke di second hand tseno tse se se ndi a pego o sa tsebe o tsebe bona ndi di a pa wa o itsala lang ka pomo ga tsona o ntsa phela ka phasa phela ha o fitla ha e ka diphaso tseno a go nke le galalane la bafu o go di tlatsa o ka tla o di tlatsa o di tlhokise o tsela na kwa nne tseo di tsogotsa o tsela le galalane no la bafu ka mono o di tsogotsa e lo ga ha e ba hona le go go se ke ho ama ka mono ka la pinkin tweng ka reng mo mamedi a yete no di khomo nna ntsa ke le mo mamedi wa le tsenye fa
2: uno o wa gabile na ke bona mpotso ya mo mamedi mona wa hla o hla o rata ho tseba hore ha e ba fuwe di ya pago ke le khoa monga tsona fela a hloka etsena le tsona cheolokela o ga sebedise le galavolo uno so ba o batla buile ona mono che yena wa ukwa wa tseba le hore di di fuwe ke le khoa fela le khoa le no se di ketse bo ya batho go hona o dire ka le gala motho mo ipotsa le gala le botlhokwa ka kang dinthontse tswana le tsetse bang di ikenya mofukare
3: ha nga ta mantsa ke di buile ha go lokana kana le nala batho ha o tswa ma ditleng ha o tswa ka eng ha o tswa ka eng le a tsikisa le khala le no bo tsoka ba bona go go le tsikisa le go gaola ho e bang ona le o madimare bo ka o tlelang ka le bakala le ntse amanang le di futhe amanang le mofu me e tsikisa ka ba pele go o dule o tsikile o sena sepa ntwenye ba nyetsa e mofu ha ba go thotse dipaso mo lo di tsekene ntimo mo tse a lue mo no ba manga teng lo a sa jwa ka tipa ya ba dipaso tse no se di tsatsu ya fela di tsa drive di tsatsu ya o go tla o di reka wena ha o go tla o di apara ke ntwana ya go tsena o se kebe wa anwa ke go moya

0: wa motho eno o kile a ntse a tswere diphatlho tseno re gaola go e bang go ka etsala mono dikgomo nna ntse a ke le monanedi wa lefe
1: dikgomo ya go qatela ke ena potso ntate molala ke a jetswe diphatlho tsena tsa mofu le nna o sane ke mofu wa ka moso le nna ga se di ntshiwa go ntshwatsaka se ke le mofu wa ka moso ntse le etsebang e sekete sena sa kerempedi ene ntse ke senkile go mofu a fetileng ntse di tlolokela ga o se o ntshiwa phatlho yaka e ya jwa le tsona tseo tse le ntse di ditseba kerempedine e ne ntse le ya mofu yane re mo patileng selemo se fetileng che o na sa e ya jetse ntswake nako e go ntshwantsaka di a kenelela di feta di a kgona di fete mane go kgathatsweng kapa e ke opola o tla thola ntse o kopetswa ka monwana bakeng sa seaparo se seng le se seng ka moswangwane o tlhaditse kapa lekgalana le ntse di tlo feta ga ngata boemong bo ntse le ditseba tse jale ena ine le ya mofu yane wa fetileng
0: ga ngata diphatlho tse jalo nna ntse a kekitsane tse tangwang tse sa ajweng o tla bona bonkgono mono bo mme mono batho ba ditsebang gore tsena di ne di tlaa kae-kae ebe ba di kama mono ga ba di abe diphatlho tseno tse jalo
1: allright ebile ena e botlhokwa golo o itse diaparo tsena ke tseba o lokolola ga di roko ga o adimisane ka tsona jwaleng motho eno ana ke utlwa potso ya ga e ka mokgwa e botsang o tsho ka mantswe a mangwe o adimme motho e mongwe a seaparo seno sa mofu o re jwale boemong bo re ilokisa bang wa se lata ebe o etsang ka sona obane o mo adimme e mongwe ko o setse ditaba tse tso ntse o di tlhalosa
0: ga o se adimane ka phatlho eno o motho ono o mo adimme yona le mogoti wa gago nako o e latang o tlameya o ithokotse ka legala gape ebile gona o ka e sebedisang eya mantsang
1: ga e be diaparo motho yona ke tlhoka mona re mo thusetse ka nnete la ketse ba tshwanetse ga go ane nna le wena ke abetswe diphatlho tsa malome ke abetswe diphatlho ke malome tsa ntate wa ka di kgolo go nna ke e tsebang ke a notla kapa ke a theilare
0: diphatlho tsa mofu gangata ga di goko go gang o tlamea o disome fela ka lebanta o tiise ntse o yaeotsenyele pele ga di etseng
1: ke tseya jena o bane ke a nagana gore ga e le mtho e forofogo ke tlo e kala ka kae ntate molala
0: bothata nna ntsa ke malapa a bo rona a na le go report-a a o fe dintho tse o ntse o bona gore
1: e go
0: gona motlhang dabile ba tseba le gore ga
1: se le fashion ya motho eno ee
0: fa o fe ntho e ba bonang gore ena o keke wa e sebedisale ya o ka tlweng kere o ipotsa gorena ba o felelang yona ba ka e fa batho ba bangwe ba ka e sebedisang ke go ka fela le o imetsa ka tshika ya mofu
1: ka mantswe a mang le nako ela o re yena o ntse o tla nna beye ka pela lona ga o sa di tlhoke na go ntse ga se phoso o di sie go na le godin ke o lo di beya
0: ga o sa di tlhoke o a di sia mono ba tla diphutha beng ba mofu ba dife ba bangwe be bangwe ba ka di sebedisa mmentswang
1: ntate molala e tlhakile ke kopa sentse e le fela re kopa ntate molala a sie megala mono go na le potso tse ngata tse re tlhokang go buisana le ene bale molemong wa nako ka letlhakogong la gona re lokela go lokolola ba o fumana ba ntate molala le o buisana le wena
0: dinomoro ke 0746656
1: dikgomo ntate molala ke leboile gagolo ka nako go fileng yona tshebeletsong e na le sedi o be le bosibu bo botle bo ikgethile
0: ga e be le sedi ga e be ka nako dikgomo nnata
1: dikgomo ndare o sa ile a tlhalosa ntate molala gore o se o ka kopana le ena le ka mokgwa wa WhatsApp kapa call nomorong tsena tsa di tlhalositseng tsa 073 44 66 5 66 e tlhakile bakwena morago mo eche se le ka motsa malebana le tabene ntse re tshotlha bana ke bana ke hona ntse le kenya dipotso tse ngata ka WhatsApp ya rona motho e mongwe a re bjale ha ebe o etsa la mashodu a itlwe diaparo tseo tsa mofu a tshise batla ipona ke gola ke re le bona ba go bala boroko bo ke sa bo utlwe motho a ka ditlisa a tswe ha ka bosibu e be tsona tse qokang ka tlung ka mono ka utlogo ba utlwa utlogo pena bu ha re wa o phamisa ditsebe o tona mahlo a maholwana bu motho a utlwe virus makeup o tswele virus majesty kore e batle di dieta tsa teng he o nkile di ka usu ye jwale ha e bua hebe ke Afrikaans o kwa itlo bogata bu kwe o hlale ntswe ke batla dieta tsaka o ma telebile le tla tswela ho utswa kore le tlo ba ka ho utswe oh hai mamedi le buile ntate molala ge kena ho sisiu sisiu mona ke mo re buang metlo ya rona di tlwaelo tsa rona ge itukisa ba le ka bana ba ba subotho ho ba ne taba ke ena e be mo gwetsana ke ena o ithwetse o mmeli e be he ho ya le nako o santsa ke ena le hantsa qoka le bo mogotsi ya mona ka pa le ntate wa ngwaneno ntate a sia lena le lebelletsweng o santsa ntate eno o santsa bitswa papa Katlego a kere papa wa bo o na le rona ke o tshona mabitswana o lerato o na le rona o mosa bo wa ratwa bo ga tshwantse ke tshovalo le rona ha re bitsa ngwana hae a kere ke ena wa ratwa ho yena jwale lona ngwana ho ke mang wa rata le rona re wa ratwa le tshwantse le tshovalo ebe he o santsa mmitsa ntata nyeo le ena le ha I papa disa mona ba para fe a iphopholla monna ke ke a motouta wa tsiba ntho bobo ka go lapile ka mo o santsa ditswa wa gatwa ka go o lapile ka mona o ngwane o ka mogantshwagisa mahlaba go ga ke lapile tsena be ke sa batle le tho o santsa mo bitsa ka lebiso a sotla mo mamedi a ke go utleng meetlong ya gona mona re kgweding ya tsosoloso ya botho e be ka nnete ntse re tshwere tsona gore ebe o iphumana o bala mahe go e sokgotse go loketse gore e be o ka reya ngwana lebitso a sotlae oa tseba le go tla o phelela kapache tse dingwe tsa dintho sebile re di nka ka segoa he ge gatlhiwe ke mafisana metseng e motho ntho ke di babyshawa e be re mono ka mono ka babyshaweng che o kena bo mojele fela he ke ka lekunutung la bona ba tla etsa ntho tse dintle le mono ke ke bona ga e sa lekunutu bane ke bona le mo mystery ntate wa ngwane eno a kena o thola a tintshitswe pampers le ena ka mono a ikentse ngwana monyenyana le ena dadadada ga e ka go a bua a kentswe dithetsa ko go utlwe ntho tse dintse makatsa jale eno monga mokete he ena a ke rate le bua o a bona ka mono ka di-baby showeng ka mono a tanolotse fela mpa inana e re tsebang re gotse ebile otho tshwanetse o e fase ga o le mogatšhane o le moimana le go etsetsa gore le ba kgopola ba ka o sheba ba seke ye mo a ka ba o jetsa go na le dikgwedi tse kana tse kana ka o sheba o ipose motho o tsebeletse kae go na le ntho e ba e bonang mo ke ka gona go thweng mma wena nka thaole nka tjale jale tshwanetse re e bone a kere ka o bona na ovang jale pepenene ke ya go etsa ba o beya pepenene ya go etsa bang ha re qoqe he ha re qoqe ha re o manye motho ne mba re bontshana mabaka fela hore pele mo re fetang jwang boemong bo buisana le nna ke buisane le wena nomoro tsa 086-000-3084 o so kile wa feta mo ebe o so mo reile lebiso ebe wa e tsala tšhe lefatshe ke la Jehova le tsotlhe tse go lona o le thele odima mawatla le tisa odima bodiba ditabatabelo ke tsa rona batho empa phethagatso ke aga ke a tlatla matsholo jale o ukwe sebile go bone mme mannyeonyeo ke a gola ga obane go tho baimana banka ga bobebe ke a gola mono babyshawe mang o natlile ka matswatlo o tsitseng ya ke ge re tla di beya kaka gobane ge ntse ge di bua le gona jena otho wa tseba ya ba re thabile thabo eno ya fetoa maswabi e be ke a mang a mabaka ao a gore e be o so eteletse dintho pelepele di etsa ke gona ke botsa o se o ka bala mahe le go ka bo yona e sokgotse o se go wena o re ke lebeletse mahe a sekisi go tlo qotsa go jale re feta ba mmo mogotsi ga ke re qoqe 086-000-3084 ke teng le mogweng wa WhatsApp wa 079-758-50 double six 079 758 5

0: ebe he sentse re buisana ka taba ena ke tlabe ke nke le pina dumelang ka moo ka Mafikeng.
1: Mafikeng toropo ya nalane ya boitshepo e porofenseng ya bokone bophirima. Mamela Lesedi FM le Kubula 98.4 kapa o ka kena ho SABC Plus app go mamela Lesedi FM. Ke molelwa
0: ha re buisane le wena potso ko re bebe ke taba ya thabo e gaphatseyang ka nnete re thabetseng motho yo a ke motho o tlo fitla ka pabalo ya modimo e bega mo etsetsa mokete re thabela boteng ba gae fela re bothabela re sentse re bokete ka sohate le lefatsheng mo aso aso le bone le lefatshe lena ka malo re mo kotsi eo la ka feta go yone kapa wa itseba o kore a golele taba e kaofele re ke tlhae gape ka mabenkeleng ke gutlwe.
2: Shield jwale e sebitswa Rexona, se fedisa lephoka sa mantle lefatsheng ka bophara. Rexona e keke ya o phoqa.
0: Ha se mohe e re kutlwe ka bona ka mahaleng ke buisane le wena 086 000 3084 Lesedi halao.
3: Le kae mme?
0: Ke teng tate.
3: Bantswaki.
0: Ngwana mme.
3: Ao Antswaki ke kopa Antswaki o mpeka thoko o na le ntse ke batleng bua.
0: Ha ke tlo kgona gore ke o ise ka thoko. Ha ke tlo ke ya ka thoko ke tloa moye mme ke lokela go ebe ke ba moye ntle le go nkemele ha o balwa ditaba kapa ke letsa pina kgaitsedi ya ka utlwa.
3: Ha ke tlo kgona
0: kgaitsedi ya ka ke a hela ke a tlama ka kwano.
3: 086 000 3084 086 000 3084 ile thabo e gapatse ile thabo mme le thabo a no ba hodile ba hodile
0: le la boela la bakete ka hape ha se batlaile
3: la boela hape ba ba dikga ba kete ka ba se batlaile
0: ke ntwane ya u ba ananela
3: o ka le peta lena
0: ke itse mo fika be di sebentsa ho eh ya kwe
3: mme ile thabo yena mme le thabo yena wa se ba ile
0: ke a utlwa thabo ena jwale motho e mongwe wa ipotsa go ke ntho e tlo phelwa mo ga ntate Mokwena ka thokoza empa ntate Mokwena ena a sa gola ka yona go batswadi ba gae na a bala gore ya le pele o tlha ke lebuileng tataka fela ke tlhompha maikutlo a gago tanki ntate tanki kwena tanki haleo ee la Mokwena le ntlha setse bakwena
4: ngwana o fela akeakannetekesantekoo
0: monna lenkeng ya magage ntate bishop
4: ngwana o fela nnaakan
0: ee
4: bai anne ke se bona le phoso e tona
0: jang re se ke ka thaba ntate Mokwena
4: e ngwana o fela re ka thaba mara ga re bona ntho ka matlo ea setwa nna motho o thaba pele re bona ntho ka matlo gobane ka nako e nngwe kaka gopola lentse la bebele le re o seke ba ipea ka pele ditulong tse ka pele gobane beng ba tsena ba fitlha o tla photlea
0: ntate bishop ke lebuile gagolo
4: o lebuile mme wa ka ukwa
0: tanki Mokwena weso
4: ga
0: se mohe e re ga ke tloa go kwena a madibabalo ke etse tsena e re ke utlwe fela ka mona
5: kgotso mmentswaki
0: ndare
5: o bo re phelele go pheletse mme Mokwena ke nna ka mona ka Loli Station wa le ka ota
0: eya kwena
5: a tšhekanete mmentswaki ga yalo ka go gantaba eno ke dina ke ga ha yalo ka ho hang ho bane na go ntsa ho feta generetse ba motho ha qala ba maimong a no mofuta o no fela o ne a patwa

0: gore go no sa hloka lo gore ha bonolo fela fela jinana gore motho yono o sale maemong a mofuta ono e lo re ka mantso a mang ine ba nthe ya lokunundu le ne le tsejwa ke bo mme fela le hona ke nana bo mme ba ka lapeng ba le lapa fela ke bona ba neng ba tse ba nthweng ha ile motho fela ke go gona go ntate ntse re tsamela mo re ikela kwa re iphetela re ikela kwa re ne re sa khono re tsebe ha bonolo ine le motho a neng a patwa le me a pago no tla tla me go a tshintshe me a pago a paka ka tsela ye nngwe e seng e sa tlhokomele ha bonolo mmele wa gae gore na go e tsala jwang e seng yena e seng e bua fela mona e se e bua bile ka ga o ntse o tshotse ke bone se e le lepetso kapa ke fashion e se e bua fela mona ai ga re sa tseba go e tsala wa mmentsang
1: ke lebile kwena ba ntlhasela bakwena ka tatelano ya bone e re kitle ka mona
2: taba eno ke phoso e kgolo ga golo obanebale tlabere moraya lebitso ke ntse ke bitsa ntatwa ka gabo ga fitlha a fitlhele ngwananyana ga a sa re bue ka gabo yane go na nne re mo renkena selelele wa kua se ntse ke se fane ka bothata bo bokae fela ela gantse ko jele ka tsebe ka mona ka Free State ka re itse ka mona
1: That is Lotsulo, ke mokwena le ene ke eng ka bakwena tsatsini jwale o tsebe he a ke go re ka ga ba ke le mabitso a mang ha sa kgetha ona ba le ka ntsona le ka ga ba ngwana nyana lwa moshenyana tshentle le bo ntswakiwa moshimane ke ntse ke mo batle ke le ngopanye le ntswakiwa moshanyana
3: mae khotso hle ha mona tele kai ke re heta benya ao na ke bone le ntwentle ye e tswang ya go tshabisale o batla go bontsha lefatshe hore wena he seno ba o tlo ba maya nyeo ha nka tsholwalo ke re ntse ba tla e le ntho ntle ga o ka emela ngwana a hlae pele ebile gona he o tla ketekang ka morago ya e e tswang gona jwale mae e se le fela ya go kgosa losa thank you mae ka lebo
1: e seng o sembo fernandezen
2: kgotso mmentswake
1: mela ntate
2: bua le ntate ramakatsa ke mokwena
1: ao ke nna dikwena
2: sesotho sere o seke wa gobela pele mogopa o lla
1: eya
2: ka nnete o se ka gobela pele mogopa o lla gobane dikola di ka nna tsa tla ka matlhong e lego taba e na le lwalo e fedile tanki mentswake ke a leboa
1: ke sesotho se ka gobela pele le pele mogopola ba re butle ba gabiki kopetsa thipa na maisobutswe kope re ke bone mana dumela mentswake ke ntate teduputswa maputswe mona lesotho ka nnete nna ke utlwa ke sa rate gore ngwana go reya ngwana le bitswa sotlae go na ke mohlolo wa mehlolo yo
4: kgotsa o se ntswake
1: dumela ntate
4: ke ntate fusi mona botshabelo mola ntswake wa moshimane ebe ga se legothodi ga otho motho ke legothodi ebe se obane e le ena moshimane ka ga banana ba bitswa legothodi
1: ka utlwa ntate e kare wa e botsa getla ditlile ntse re tla latela re tla etsa diphuputso ntata ka wa utlwa ka moo ka botshabelo ntate ka modise o nampa gabele ena ke tshentse ke batla ntswaki wa moshanyana o thwe ke abudi ntswaki abudi ntswaki jalo ka osi ntswaki ile nna
4: kgotso mentswaki ke nna motsamaithokwane ka mona ka helebone pheretona ka mona mmewaka mme ka sesotho ntho jalo the way nna ke rutlweng ka teng a eyo ntho e mme ha o no ra motho le bitso pele a tla mme waka
1: e ya motho
4: ka mile ngwana a tla e pele a ba ra wa le bitso a sa tla ile se re mone hore ke moshimane ka pa ke ngwanana ke a leboha mmentso wa ke
1: tangi motsamai mamedi metsotso e lompe yana go nya kgwebo ho metsotso e supileng pele ho hora ina ya le shume ke lokela ke fitise kgwebo ena yo FIFA World Cup 2026 e fitlile shebella di TV tsena tse gholohadi ke bua ka di big screens le monyaka wa Coca-Cola Fan Park e ha o feel wena ha o batla ho fitwa ke a dumela latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le di ticket ikutlwele tsohle ka Coca-Cola
5: le seria fan aqui mulher
1: le seria fan ke mulelwa e re metsotsong ena e supile mpelo ga le shome ke nke ba babedi mo hale be sentse bile ke ikwala tabena le sedi dumela
6: ke ke tama mama ya
1: ke tenda de
6: mama ntwa ke se kwatile
1: o kwatile o
6: kwatile sa sa di rupe tsana ke di tsale bo
1: amen ke ke o plantsang ha tsa ke o kwa pepi ke fela ke utlwile mama ntwa ke ke utlwile mama ga sbongile ha ye ye Google fela mama ka ntwa ke yona ke utlwile eh hele le sedi
7: Je ne sais pas
1: si tu es là.
7: Je
1: ne
7: sais
1: pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Mami di ke metsotsong ene mehlano pele ho hora ya le shume ke boele ke fitise tabatsena. Retse ba mufuta e wena. Se tlhopa sa ha o sa bolo ya maoto se o ikapetseng sona sina le mabitso a maholo ka o fitisisa papading ena. Empa phihlelo ya hao ya bolo e qala e be qetelle ka hore wena o hweletsa TV o na le mahlale a ho manolla papadi ho isa qetellong empa bo haufi bo o ka bo atamelang ho papadi ya nnete ke ha tekisi ya hao ya meter taxi e robehile ka hara sephethephethe sa lebala la soccer city se etsahalang ke sena Coca-Cola e phethahatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena latela Coca-Cola ZA ho di social se bakeng sa 411 le ditikete Papadi e tswela pele. Scan up. Ikutlwele tsohle ka Coca-Cola.
5: O mametse re moho. Hole sedi FM.
1: Mame ke le buile ha ho lohle ke bona le di VN tsa ha o di ngata jwale ngwe e be bo 1 minute 40 mamang 1 minute 2 minutes motho o buile mo. Ke ke bona ina ya 30 something seconds fela ke a gola che ha e bima ha kalo ntse le ho 30 ke kwale ka yona
0: go tso mentswa ke le na ntse ke batla ho etseba e mo hape hape tseleng e bere ka motho a lebeletse le sia
8: e bona go sa lebeletse le sia yale hangate ke ke mamele ha u bua mo me bana go gantsa ba mona mo tumo ona di dikhabela nyana mona je mo shanyana mo a re tlhabela tse o dipaka gore ke mo shanyana ke le mo ke o ke ipotsa potso ke tla o tseba hore na ha ile go lokana tsena ke nnete e ha ba bona manga ma o tumo no sontso thu ha ene go etsa mo shanyane ene hona ona mo sontso thu ha le bitse la ha ke popo ka po ke mamma
1: abuti u bua ntwa bo hlokwa ho lo tshega ditse ba tumelo gola tseno thu ha nko a le nko tse sephagate mwana nyana wa tla mo shebe ona u butshwe ba mo sehlana u butshwe yetse u thwa ba nko tse medle bekeze he ke tse ba ke kha ke tlwaelo ya basotho ma wena mo shebe se ledu sena go hona le nthotse ngatetse ke tsabile ke tsedintsa di nthotse ke tla ke re di tshware na kweng etang tholo bona ka se ledu ledu sena se bupile e ka re mo hlehlo ba re o tsebe jena wa bona hana le mpa o e ka tsaba ba mafahla ka mona e se hanga do tholo ha o thutlo mafahla tseleng go bona o bile o ikhathaletse le wena nna go ntse le ho nyenyana nyana be re tshwa go bona mafahla ke yao ka impa ntse le nyenyana le hore jwalo ka buta bua re di thabela e mong impa ina e ka motla ka tshuwa ba e bohloko vang o thole ka e ditse e khakeleditse metsi go ntho di ngata tsa tseba tse tsa lang batho na go nya ya buimana ba bona ye mong ka nnete a ka qala ka lesoko le wa ba le o qetelele ye mong o go batla ntho eng go e siko fela a ga bosibu fela te batla rashene nagana rashene a ga bosibu ntho tse le di etsang rashene yano rashene yang ba bangwe ba o thole ba ja mobu ba e digatang dinkwana o thola ebile ga a sa thole mobu gantle o loketseng o jale letsopa ntho tse di etsang fela ga tsa tumelo tseno di teng go basotho mona e tlame wena wa bona o tlo gatsela bangwe wa tsa motlhala la monene o tla bo o qhaqhasela ke dipuo ka fela tse ga di tseba ge tla ke re di shebe na nnete ya sona e go kae shano la teng le go kae cheo motho a fetile mona mme go la ba bima ba bangwe ba re se ka wa loga wa thata moriri nakong ya bokgatšhane o fasa tsotlhe ko gore ke dintho tseno tse ngata ge tla ke re di shebe nakong e tla fela re re be gutlo mona go lena la sesiu ke lebile le dinyegelo tsotlhe tsa gago ge dula goreng ya ditaba tshebeletso ke ya lesedi go legotla la gaso la aforika borwa tsena tsa go qetela tsa ditaba ge boetse re di bolelwa ke mosi wa tshweu ntatamma batho

Waratwa.

Goes on Bruce Hornsby o tsama le the range sebeletsong ye o e ratwang ya lesedi ko ga itsho tsena tsi tsi tsi ri tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi ko go beleng kile leto le seng e sengana a magutshwanyana hle beleto le tsena ko go tsela etelele bang ko o tsama o robala bile o phaphama ho o ge yena wa no wa ba le mona aba le monana o moge ka luku o ka o tefile le tefe banana ba ka ke tlo le kuta ntse sakof se ka wa tisa se fahle ho man o tlo se fala ka pele o sebedise mo shejwane wa bona you know o e ka o le nna o dumela mo tefe le sing ha o tefile ba a ke ngwa le di go ntsho ko le bona ka mogoba phoqang.

0: Ezekho energy. Woo woo woo woo woo. Come on, Wapala, I'm a sapuana. Yay! The Halle! Mamma, the Ricky is hard. Cacata was one and say a cock. How could you how more? Lena, I'll shop a galiboon. I sing our boat all. Yeah? Mashapaka smiles, says in Jena. Corona lady smiles, said in Jena, the good jump. Corre. Bana ba batswadi ba bang ha smile fela la go panela ka dropong ka mona o ka tsama go ba thogatana le yena a o shapa ka smile fela o ke gatana le o sieno anthe ng ui tshentwele fatse mo mamedi ke kena ho educate the development ke le nanolo la thuto le tlhopisitsweng ke Thandi Tshabalala nna le wena re tlo buisana sungbona Rechebile tichere e bang ibile mohlala o motle ho wena ke mang tichere eno o go buisana le nna ke tlo sebisa dikgokahanyo tsa rona e ka ba mohala le ka WhatsApp tichere e bang ibile mohlala o motle ho wena Thandi Tshabalala ke motlhophisi le motlhaisi wa lenaneo lena a the lenaneo lena ka bolona o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ho lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives ka se go amohetse ho educator development batho ba bangata ba re ho ba ditshege ke pitso ditshege e ka ba le tshusimetso ho ba rutwana ho loketse jwalo e be le tshusimetso entle ho ba rutwana ba hae ha ke re batla hore ke rutwe ha holwanyane hore ke ditshege efeng e o e hopola e ka ba primary kapa high school e bile mohlalo o motle ho wena 086-000-3084 ho na le batho be bang mehlala e metle ka kakaretso bophelong fela lehlakong lena le re buang holo ka lona ke shebile ditshege kapa mistress o motseba wa tseba keng ditshege seketekete ke sa le primary ya sekolong sa ne sa selebalo mme seketekete ka nnete kore ebile mohlala o motle go nna ka nngwe le pedi dithago e seka ba fela o ine le mohlala o jwang go wena o motle ka tsela efeng o totoba le bolo ka segolo o dumala go a data sekolong sa secondary se neng ke kena go sona ka nnete mistress seketekete mani le khulong mani hono ho lotsena thokwana makauta mani hono na le ntate nyeu nyeu una bila a re fa thuto ya sesotho ka ba english ka ba afrikaans ka ba biology geography physical science ka di biza o tsho wa tsama motho ene le mohlala o motle hona ho ke seo ke leng sona ka jeno ke ho bane ke la ka latela mohlala wo no wo yena le ngona ana le ho ona honna 086-000-3084 le mohale mane o ka buisana le nna ga iqoka ina taba WhatsApp on ki 079-758-5066. La o etsa molaetsa wa gatiso. O hatise molaetsa wa hao ho sena letho le ka morao ke sa utlwile rata la letho. Ha ke hloke background ya lerata le itseng. Mohlomong tse ke bua tshe o sontso o batla ho recorda. O bile o buletse radio. Ke ntse ke hlaella moo ka morao wa recorda le nna ke a bua. Jwale se ka tlo qabanya bontswa ke moyeng ba babedi. Etsa hore o kwale radio ya hao o bo mpha VN ya hao e ye ka kotlolo. E ska ba etelele be ke ye ka ga toropo ke gutle. O ntse o bua. Ha ebe e ye tabeng ka kotlolo ho ska nna ya tshika-tshika. Ebe he o mpha taba. Ebe le molaetsa wa kgatiso mo e bang ho kgutsitse ke ska utlwa letho le. Ebe ntse o buletse ho hong ka morao wa bua le ntho eno ya sitisa ke a gwala e hlakile bafo ke morao mono bana besong a kere le ha o ngotse o ka ngola wa ntsubilela ho 079-758-5066 mohaleng ke ho 086-000-3084 ke tishere efeng ke mistress ofeng mem sir ke a tseba ne le babitsa balo batho ba kgale haleo Dumela? Re teng le kae?
1: O teng.
0: Eh,
1: ke tshega ya ka ya primary. tla melemo ya gae.
0: Wena we ako ememe hantle ga tolaka wa gaua jena.
1: Ka gau.
0: Ah jwalo wa bona o yemi jwang go be ya jwalo fela o mphetaba.
1: Oh, ke tsaga yena ya tsae.
0: Eh.
1: Ma ga sa di go le fatseng.
0: Mm.
1: Ke ga jontse khogo. Ga ba di le ni go yena standard pa se di standard. Ka 1965 ha ke ba na standard. Ke yena. A tsere standard ke sa bona le se se di ka bua ka nako eo.
0: Mm.
1: A ba go bona a re ha ke re bale ha ide nyane le sa tlo ya di high school le a tseba gore le tlo kgona go tsebisa ka standard ke ka ba mistress ka ba eng ya botlhokwa e ke batlang go di eletsa ka yona a re ha o kgona 5 rand beya 2 rand e ke le bankeng e sebedise 3 rand ha e sa le go tloa ka nako eo ya ba ke tshwereng tsheo ya hae eo le ka letsatsi le leng gape a ba go gorona a re ka tsa motho a buang ga o gore o tsebe motho o o pata kore bofokodi ba gae ka go sweswata a ba a roma mosanyana o mongwe a le o kadima le kopokopo ona jareteng ya sekolo moo ganne manteng mosanyana o ne a batla le lona le kopokopo lena ga seta ba leletsa re a ke le a rasa a re ee a ba re tshela metsi ita seta le tlatsa metsi a nowatla nowatla a na le santsane leetsa lerata le a re ee tiche a re ee batho ba buang gaogolo ba pata bofokodi ba bona ka go tlatsa marata go etsa eng se sale ke dileng ka go fitlhela ka seko ka kelelong ga ntse tshwashwatha mo o rata bohlae o etsa eng o pata bodomo ba gago ka go shwashwatha ke ntse ke gopola mantsi ya gae
0: ao batho moya wa gae o iphumolele o ba o itse ga a saleyo
1: ee nne gona jwalentse ga ke bapane ka tšhelete nna 2 ranta ne sala re ga o kgona 5 ranta o beye 2 ranta ee ke ntse ke e beya le gona jwa
0: a ke leboile ga kakang ke bua ke mme mang ke mme mang ko Kronstadt
1: mme mamthetsa Kronstadt mona ba ntse bangwe ba mpitsa mogoma ba be ba mmametse
0: mogoma o tseba o saver ke lewile eo ba mo bitsa mogomo mogoma o a saver a bapale ka tšhelete kampanela ga motho o le go nata le ona le batla motho a dulang a ntsha fela a theoa ka tšheleteng ke enwa mogoma o re nne ke se sa le a e rutwa nthono ke mistress wa gae taba ya go saver lesedi e dumela
2: kgotso mme ntswa kele kae motswa
0: ga monate ngwana mme ei o tla gotla ke gola he ga e se marangrang ke dinto tsa teng mamedi taba e re tshwatlhang ke e nana ga e ba ke gona o bulelang ge nnano la educator development nnano la thuto ke utlwe e be ke tišheka efe eo a neng o e rata ga o ntse o kena sekolo seo ne o se rata ka ena keng dintho tsa botlhokwa tse bang o ithuthile tsona go yena ditšhere eo ke dife o tlwile moroma o sa tsholo o ka tsho man motho eno ona o bile botlhokwa go nang ebile mohlala go wena ka ntho e jena le jena e jena e re e bonang ka wena ge e bonang go wena ka jeno e re ke etsetsena lesedi dumela
3: dumela
0: ntate
3: eish tabila o lokela le CVFM hle ka kala wa le William ka mona
0: William ho kae
3: o pege stala ka mona
0: eh ya William
3: eish ke rata le topic o bua ka yona ka jikwa ke rata bolo
0: eh
3: ai a hetse me bua nete ka jiko ke tsena ke tsena tse eish ke tshere go ka ke le nruta go primary kwa KZN kwa
0: ke mang tije go ntse mo hopola lebitso
3: tsego mo pula ha le ka se mo lebale
0: ke ma ntsha mabijo me ya ga
3: ke nda de mgomezulu ma
0: a o ticha mgomezulu ntsa phila
3: ntsa phila hantle ya le akile KZN kwa la last nakile kile go mo shakela sekolong te mo le ka rach ai khona ka ne ja a tlo wa ruta etse motho o ruta mbana ka as like o ruta bana ba hai Aur dos kono fer uruta aur uruta ntshongwe lengwe le ka bophilo
0: ah
3: fela ka jeko ke tsena a itse a tyane ka niti aga tlwa aga khono feta sekolo ma ke pilela ke sibilita
0: es
3: el ke la tete ntshona ari a tlhona ari jetsa yona ra itse abangathe batho ba tsara ba safeta sekolo mara bohlokwa uri o ithute o iruto o tse gopolo re tswa kae
0: ya ke se ke sana se tlhalosa ditsha mgomezulu
3: ne
0: ine le tse bohlokwa tsana nga le huta tsona mme o ntso itse ba mo tswang teng ga itse diaka
3: ah ntse ba holo and tse ba
0: ibile o ikebetse
3: e ke se vita e ka business ah ntse ke ya le no di ka jebo
0: Ah,
3: and I don't know what wrote them. Hela, I retire.
0: You are the unsa teacher, Lee Honabalaga Bosa, Usale, Usaduzi Hai.
3: In that teacher, Lee Honajual.
0: Hey, Batu.
3: In that teacher, Lee Honajual. Go give prison pala, go give you Kawane, every prison pala primary night.
0: Ah, galebo wa hle kgaitse di ya ka ke lebohetse le go qala o kena le sedi kwa no tlo kena mo hlaina ba le wa utlwa
3: Ah, ke tsabela ho le hle. Ah, ke dumela ba tsho fela because they are all trying to give this FM. Ke nna William.
0: William wa Bekkersdal. Ko fa Bekkersdal yo ka ofela wa utlwa. O ba jetse ke nna tsholo. Thank you William.
3: Thank you man.
0: Thank you khaitsedi ya ka le sedi halao.
4: Okay.
0: Khiteng.
4: Ke nna di makatso mona zo nna ke gata ke tshegana go ta mmetse a ke go no tso tshumetse e thata
0: eh
4: e go tso ke mmetse thata
0: mmm
4: re botsana go ta yona so o nala hantle
0: eh e di makatso wen a etsa go gate mmetse
4: a etsa go gate mmetse ntate mogeki wa le wa ke a hola secondary school
0: ke a hola e kwaqwa
4: e kwaqwa manetsi ni tsipa hantle
0: ha hona ke a hola e nngwe ntle le kwaqwa go ke bua ka sebedi
4: ehe
0: jole o kae untsa phila
4: e untsa phila
0: eh ntho e bohlokwa ye o keke nngwa ile ba le o ka bangwa e huta wa e fitisetsa ho motho emo ene etswa ke yena mo re ya hola ke nye e kgethi ene e kgethile kana kana
4: e me kgethi le tsogi ba tle tsama ke na meto thata
0: ne una etsa ntho di be bobebe mathematics
4: eh
0: sho ke hola o master ga hore
4: bo master ona vale so
0: What's about social geotides? I go, but what is the function of exponent? What is the function of exponent? Yes, are
5: Bona bo wa kamona.
0: E dumela. Hello.
5: Hello.
0: Le kae?
5: Re teng le kae?
0: Re teng kwa le ka di yo re tsebo utlwana hantle.
5: Okay.
0: A go e ka e kwa le ga tola ka e etsa phithapitho ya e khonyane nngwe je na o bua ntse bua ntho ntswe e bua.
5: O ga ke mme mogatla.
0: E ya mme mogatla o phetse hantle ga tola ka?
5: Ke pete mentsa kana ntse
0: re phitsantle mogatla ba re ba gatla gatlana le ba gatla ba bolona le gabe ka mogatlo ka mogatlo wa ba gatla ah ya lenana ba gatla eh
5: e motjwang geneke
0: ke
5: jalo ena ba gatle mona
0: halala mogatla mphetaba
5: ke rata tshega wa ka kilang nguta ha kile high school bodibe mole
0: eh
5: hai motho tshega ka bo madima be moya wa high phumule ka khotse
0: eh ya
5: se so tshega molese
0: eh
5: hai ga tono na etsa bo ke rata bo tshega ka pelwa ka gospel hence ke la ka ba teacher
0: we
5: mo
0: la le jwang ke ne le batho ba bang a le mona a le mona ke tshega tse mahlahla
5: modisana ka go wa tsebe e re ga kena monyako age
0: gona
5: re ne re le bana ba apartheide ba tholang
0: ke a o nagana
5: fakene go ne legata ka tlelaseng ga a kena ka tlelaseng a re a re good morning
0: yes
5: ra ema ref ka o fela re
0: ke a letoufeledibukat
5: ya play
0: le eme dipašaša
5: sedown re dule boitse ba high school ntate e ka ga se bo aus
0: ma mokgatlhang ka etetle
5: a etšhege molefe mane a itato wa sa ke bolela le mosadi wa gae ke re mešhana ke re bona monno wa gao o nanketse gore ke rate botitere kebile ke aba ka ba titere
0: a ma mokgatlhae
5: a re maabane re buile ka eng a re ka di-tissues nna nkuta biology a e fase ke tla ba nurse but a ke la ka rata botitere a kena a re botsa the tissues. I've talked about tissues yesterday. I said when we examine these tissues, we'll find that now these tissues are covered. Yay!
0: Mamu khata mpo nkete se.
5: Ah,
0: mamu khata.
5: Ah, yeah, na le memudise nyane. Bontsha mapete, una nguta soju.
0: Ah,
5: ba hloka e because those are excellent teachers at Budibeng High. Hence I'm a teacher now.
0: A o ga le wa.
5: Bo tshe ga ke ntwa ka e mading, ke ne ke hlotseletse ke batho ba.
0: Ke ba bile le sebo se seholo.
5: Ke ne ke beta biology ho ke la ka ba ka lo trainer kwa na pelenomi.
0: Ma mogatla.
5: Ka khutla ka re nna ke tlo gona ke madi a metla mtle. Eh o tla tlwaela ka ya botitse re, o tlo go
0: ntse. Ka ne sa le pitso yane.
5: Ka khutla ka tlampo ya di College of Education. Ka dula ba se desking for 3 years.
0: Yes.
5: Ba ka ka tsan tlan. Ne se ne le pitso yaka.
0: Yeah, yeah.
5: Ba bona le di batla di le tse. Ha ke ntate mo le tse a moya wa ho phumula ka khotso. Ne mo di senyane pontsa magetla a moya wa ho phumula ka khotso. Ke ma teacher ka ah ne ke rata haholo ba nhlohleleditse go ke be teacher ka mpa ke la ka tsa bana le bona ne mo di tsenya yena o nang khotlaletsa o la re khotlaletsa bohlweki a hle nna ke pashasha ke ya sekolong
0: a o mamo khatla ke le wilang so go solo phumula je mma wena
5: ya ke lo phumula mma wena ke gathetse
0: a ke tla wetela ke tlo phoka kofi ya a ke tlo phoka kofi ke tlatla mamo khatla
5: ene ko ene o tlhousa
0: ke tlo tla mata thank you gatwa ke ke a lebo wa hle ko gata hape le hape
5: ane hape ha ga ga tsela
0: ha o tsebele wena o sontso le mohlala ho bana ba bo ntso ba ruta ke lebuile ka tholaka
5: eh ha ke le siko ba re memo gatla hae ho utlwala memo
0: ho utlwala memo gatla ke u kwalile ntshulela le pepper ka tlaseng
5: a mona tsinga
0: ke lebuile mme
5: Hey,
0: thank you bosiu bo botle.
5: Sela le wena jalo fela.
0: Thank you mmagona.
5: Thank you.
0: Ukwa le ntse na le phefang ke la bo mistress. Hm? Pele o go ntate mo le fene le matisha kana mahlahla. A re good morning Laza. Ba re raf. Good morning sir. How are you this morning? Khuye more. Khuye more kenders. Ege ke kutle ka mona hle ke shebe fela e nnya mele tsa mona WhatsApp nya rona. Ke bala ho kae? Okay. Medumela ma mulusuwa le mme ma molelekwa ba primary ba ile ba etsa ke ebe o sile polelo e reng mo nakong pele o re sendi o bale pele o ngotse hantle fela ke tlale ka go kopanya sena se ngotseng monana ke a ba hlompha tjena ka thuto ya Bible on Biblical study bane ba ikenya ka nkane motlatsi Maxwell ke lebile ka monoka botshabelo West mentswa ke uri William o mofa ka sia ka ka ofela ihlile wa shata ah wa hana na e re kupile ka mona
6: yo o sintswe ke so o ta bua ntwa bo hlokwa wa tse kopela memo wa ka memes khosana o le go testing sa Springfield timani o na tsoka bona ka shavile bo ba ma teacher ba ne ba ruta ba ba tsoka shavile memo o hana a ruta o na ruta gore ntho o itlwisise ha o sa utlwisise o o na batla gore o botse wa bona ha ona ka fosa ntho e le go rutile ona ba iwe bana ba patemisana ba nke so memo a ungutile dikore le ka jene tse ke mohopola ke na le go itse pekile ka kopana le ena ya a se a sa ruti gore a nthabetse ke mothabetse ke tsiri ka swi
0: thank you sidi dumela ga gadintswa ke ne ke kena sekolo tshethe tshethe ke tshethe ka ba ke tshethe ke gola ke bitse hantle primary ke hopola di chege ya ka ineng go ta grade 2 le 3 miss marikena matsoso marita ba ga mohohlelo ntebo healing le swetsa le principal ya ka mme mathabane le swetsa ke di rest in peace ho yena hle o ke bona principal o nai ha itla ba ketse ba ho bala le ho ngola jena ke mme mathabane le swetsa ke mo hopola ke sa tla sekolong a re re tla ikutlwela kama ha itlotsiwe bo hobe a o batho ke mo hopola hle la lulantse ke mo hopola ba isa meoga skalla ke tsaba ba motho a lla itsa di gapha jalo pele be mo ha le me la itse me ngata tshe be ka pake mo la isa lumo
6: ha ntse ke le shiya se dumela hle ke se bula le bala fa ba pena ko ma me ska 826 mai councilor tabo mana ha ona ho la tsatsine ke re happy birthday
0: ba tla tabe nne tsiri bua hle di dedication ha nyane fela
7: nne tsaki o phela jang
0: hantle ngwane
7: ke sona ka ke tlo pa ya sa maoko ha ke maputse le sotho e mbajo le ke mahle suku mona ke tsike ga mo go teng
0: ngwane
7: hey nna ma jimpa ma go mo a putse community primary o sa le bentse le mahjale mme yeno langa di sa sekolo wa no nantsa sa go ho le thata ho le buima
0: yeah
7: o be le sepheo o ha ma lepele o tsebe na go ya ho e ho kae ha nna tshoswa lo o tsebe o na sa o kgise o na o nna ma kwa bila le ntse le phefa a le moteng ha bo mo no bo bona matswela na thuthumela gore a emphasize ntho a e buang e be ya propotela ka ke le lunya ha ya ba ke enka ke enka mo fao ke se le di sajwale ka tsaka ya tsaka touch high school ka go pana le mmantle a nguta sa go nna ntse nna ntse sa go ngwana ka o ne pa content o ne pa ntlo bi song drama o be bold be yourself and be proud ke le o tsiba hona le tshintho tsona na di dipetsa then go le ha o tle fihlela aba ke re batho ba banke mella ka goli o kore ke nke mo fa a ke fihletse
0: yes
7: ke fihletse o sentse ke goli
0: ke a leboha
7: ke leboha mo jimo ka bona ka sala e fetha
0: a o hle ke lebuile hle hello
8: dumela dumela mentswa ke a e wa tla bua ka yongwe tabo go re ke tale e ka tichere yona ba re ke tichere e mlanyeni o nna mpalisa ka gatela pele mpalisa sense and math yo ntatuno nna ka wetsa ntumo lungu ya science and math ibe simple simple ai ka kwa hape ka yo kena kwa nana kwa nana metsima ya tsukwa nana secondary kwa nana nona le mme ana mpalisa business bana ba re ke mme makhumalo ke se tsatsi bona o ntsa le teng na yena mme mme makhumalo na kwa nana kwa metsima tso a le na business ya yo ankaela wa tswa ya mpontsa dintho tsengata yo rena business ya ntle ntle ga niwa jena e yo mmeyo le o tla hape yo ke tla ka miskopele a miskopele ba ne mara kutlwile ba re a wile a feta me yole
0: a sa phile
8: mara ha hona nge ke philo he eh ke mdene ka monana ka petsana ga itse ka monana a le kwalana college kwa a una le ntate mo le netefela se ke mo lebetse le bitsola ntate o le ona re una ruta human resource ya ai mara ha hona taba he
0: thank you mdene
8: mdene ka mo ka petsana ga itse
0: thank you mdene haleo
9: o tso ntswa kana mwana ka bana mwana ka ke ntswa ke ntswa kana ka thaba u tlo mona di mme wa ka ntswa ke nna ke ne yena school of Beltfontein maplasing hela se tlo sena sa se mona di ke mo putsa di tshere ka ne ba ke di tshere maswenyana SB ne re mo bitsa SB sembota maswenyana me motheno o nrutile ke tsena ka bakala ditshege yo hantle sekolo sa runa ka ofela o ne a re bolella gore se ke le fa sona le ha o fika mosebetsing o theowere fihla 30 minutes pele o qala mosebetsi a re laela iska ga le tloa mona le lo sebetsa di mine o fumane o jere ha e fa molela le mona o ntse o letsa dintho tsa makaka strateng mona sa tsebe na o ntse o sekela o batla o na rata o shuba zuru ne ke mo mamela hantle ditshere masonyana na bua mentswaki motho eno o na o laya jwalo ka e ka o laya bana ba hae ka ga tlase jwale ke la ka nka mantswe a hae a maholo haholo hane a re ruta ka taba ya gore nako e tlang wa bona ntho tsena tse tselang gona jale o sentswa tsa democracy tsae ntho tseno ke di tsebile kwana ka bo 1970 masonyana sa ntsang mpolelela gore ka dilemo tse tlang go tla bona le metšhini ya dikgofu e shekantsi le ntho e nngwe le ngwe na kgona e ka re wa profit ha ke maka le nna ke bona dithontse di tšhintshe jena bane ke ntho eno ntate masonyana na setsa boleletse ka ona ka le ntate wa ke moleba ko ga ke moleba le mara jale se le mofu wena jale a mo le mofu madi wa gae a moya a phumole ka kgotso ntate masonyana ke ikenana ka lebaka la ke a leboa mentso a ke bua ntate mohlaba ka botshabelo ka mona thank you mme
0: thank you ntate mosala re ba babedi wa qetela
10: kgotsa o sentswa ke matišara ka mangata jwang a kileng a mfa kelello e leng gore e tšhatsi le ka jeno fela ga ke tla tlogolola yane e ke neng ke be le ena ke santsane ke etsa standard 4 ka 1990 tišhere Samuel Maqheku Mlois a ne a tsamaye lefatsheng lena la ba utlwang tišhere o ile a re kgothaleletsa mathematics haholo ke la ba ka etsa mathematics o fitlhela standard 10 sa ka nako eno sa 1996 o ne a ya re go

0: ta ibile khotso mme na mme ane ga nthuta puo Sesotho sekolong sa iketsetseng o ile mpha thuto e matla go le boikemelo le mamello le go latela dibuka bo tse kang bo botsang lebitla ke diphapang ka mane ka Sasolburg. Ke lebile tle bana beso le tichere e ke tlotlang ke ntate Phiri o na nthuta ka tsela e tlholang motho lefatsheng ebile o sa tlhokaetse ntate Phiri moeketsi mo a losi ka Virginia lapeng ke kopise ke lebile tle moya wa iphomolele ka go tsontswa ke tle pele bo ke mametse ke tlatla go lona ke ne ke batla ntlha tsena tse e leng tsa thuto tsena tsa bo makutitshwane ba neng a tlameya go tsoa o seng ka foo potso e kana-kana a ke le botseng bo makuti tle go thubane le tsoa ka foo re ke bone e nngwe fela ke ena ya go qetela ya tabe e ke e buang roi my best teacher in the ntate Tshodisi sekolong sa primary sa Bloemfontein os o ne a re o itlhomphe pele o tla o bone batho ba matla go tlhompha ka morago ke a mo leboga goi kat ntate Lefama Porta ka mona ka fa 6 moya wa haophomole ka go tso ke lebile tle Thandishabalala o ne a tlhophisitse lenaneo lena gore ka nnete ke tichere efeng e bileng bohlokwa kapa e bile mohlala ho wena e le mohlala o motle ke lebile haholo Thandishabalala athe lenaneo lena lona o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwano le SADC FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives ere ke boele ke kwale ka wona mokgwa ono lena la thuto Thandishabalala ke lebile mmagona lebekeng e tlang lena la educator development le tla boela le ba teng gape sealemoyeng ke etse jena
1: SABC Education thuto ke senotlolo se lebisang bokamosong bo atlegileng lenaneo la re mmogo
0: ga se mooge mamedi metsotso e lesome pele go hora ya lesome le nang le motso o le mong e leng mokgatlhelo wa go qetela wa lenaneo lena la re mmogo re mmogo o fitlhela o reng ya lesome le nang le metso mmedi ke yona fela gora e nang le maatla le tokelo ya gore ka re ema ka pele re ke bone fela ntho tsa ka kwano ke tlo boela gape ke ya mabenkeleng ya kgwebo e ngata mona iteteane go moro go tenya fela jena kwano jalehe o tsaya ke tshwere senokonokwa ke shebe ka matlhong ke etse jena

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelo. Mame di horeng ya le shumele motsulu mo watse ba he la bobedi tsene bentse re hahlahahla. Re hahlahahla tse ding tsa ditaba re phura le shwetla ka tsona. Ke taba fela ya botho. Ha hona le botho re tla bo bona ka megwa le ka diketso. Ha o etsa hala hore ebe mo lekani wa hao kapa motho wa hao o etetswe ke motswalle wa hae, se motswalle wa lona, motswalle wa hae mono mo le dulang teng. Ebe mohatsa o kapa motho wa hao wa tswa kapa e kaba o lo etsa ho hong o tshibua mahlong a lona le babedi. Ebe ho boetsala le shebane le motho enwa kapa ebe nako o hetlang motho enwa o shebile a ba o kobela leihlo like e se obane matlho a ya kula a ke gona le go panyepanye o bane matlho ao motlho mongwe a nna le letlhotlhojanenyana le lengwe ukwe ka wa penyantshe digapha go tswe meogo ehile a o kobela leitlho ka tsela e bontshang wa o shela wa o rata kore ka maikemisetso kore le kobeya e le boikemisetso ntho a e etsang o e tseba e se le gore le kobeile ka phoso motho a ka e bane ka kobeya ka phoso wa bona ebile a lepikitla motlho mongwe o bone go nna tlosa go gong mo leitlho fale a le kobe ebile a bososetse ne kapa ebe o feta pele gae a ba a o phathatsa like kore ka ba kare like a le monetsi a sesotho a o phathatse ka morago ka mona o fufukalela tsena tse dulang a gore twe ntho eo kaofela ketsahalo eo o tlo etsa ba ha motho a wa kena ka mo a gutlela motho o na le qhala o ngapa ile o ka kamogeng a le nka o ngapa ile ba foruma a ile toilet ha gutla o na o ka motsebisa gore yenwa motswalle wa hae o kobetse leitlho ge ka nna ga e fetola e ntse le wena mokele motswalle wa gotlile mo na le dutse le motho wa gago o boetsa lo ga e ge ke lo lata di-snacke ka mane kapo ba ka dining room dichebiletse TV mono o sore ge ke late juice kapa ntho a ona o ba sie ka molaebe yane wa ga o dutse soufing le wena mane fela ba shebana e be ke makobelana matlho ano ha e ba motho wa gago a o kobetse ditlhwa mogotsi eo mata o ga gutla ma mosadinyana o tlo mo jwetsa monna eno a go ntsa go kobela ditlhwa kapa ha e be wena buti o bona o sinyana a ka o etsa ntho e nngwe e sa tlwaelegang kore e tlhabisang ditlhong a o tshwara kae ka mo o sa phuthulwang a kere motho o na le botutu ba ka bo etsang e be o sa o phaiphaila ntho karolo ya tsebang e phailwa ke motho wa o tlo etsa wena butu tlo etsa mosadi o ga tswalata sona maphodi ka mano mogotsi eno a ga o nketsa jedie re tlo e bua goreng ya leshome le motso le mongwe e re metsotso ga e dula o ye tsheletseng tjena pele go gora ya leshome le metso le mongwe ke etse tjena khia o bona papading engwe le engwe e kgolo ke wena ya potlakelang ho mathela garageng ho reka di chips le 2 liter ya coke me o fitwe ke nthla e le ngwe ya papadi o qetella o shebile mola o molelele wa till empa papadi ke yena Coca-Cola e rerile dibaka tsa boithabiso dijo le dino botlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena ha o hloke ho mathela garageng kgetlong lena latela Coca-Cola ZA le ho di socials bakeng sa 411 le ditikete dula setulong sa hao shebella motsotso ikutlwele tsohle ka Coca-Cola.
2: Le serie fan. Aquí molé.
1: Ha se mo he metsotso e dula ho ye mine pele ho hora re shume le nang le motso le mong ke tlo nka pina ke khutla mono nna le wena ntse re tlo tloga ka yona tabeno ke ka nnete o soka di hema hore a o sima wena monna o ha so ngetse tjena o tlo mo jetsa mogotsi ao ha khutla mo ba ne monna o ka mphathatsa ka ba ebe o sa eme mane soufi mo ne di dutse ke gwala wa o metha go tlo nka nako kae a fitle pole eno ano sa mo go motho ha ye wa ka o vetsa monna o ntshunne o na mmeta utlo e gholo kapa ye o ukwe ka wena o ukwe ka ntshanela a buwe kapa wena mongata o tlo e bua kapa o soshwelela ka go lela la thetsana ka dimonto ha ke tsebe ke mpa ke botsa fela ke go ke botsa ka moyo o motle o tla menta wa sonta mm ke botsa ke botsa kapa tshe o soga e no wa no ha ke batletho ke shapa meiti lengqeta o ke botsa ibe o soetsa etsi bang ke fitlile bang hantentle mo Nike Robbie Malinga So kwenze njani kati Se bile le thetsana ka dipona Pela ka mo

0: bonolo ke mofu tshepotshola budaza ya botlang thweng mo no tsweng tsweng tsweng tsweng ke nwe batlang o bo nka lentulo no le be mona dashboard o name tsela etelele o ntso te file le ntse le te file banana ba ka ke ke le bula tabe yo yo ke la kanyola le Neymar K a tsama le Robbie Malinga so kwenzeng njani badula ba ge qabanya ha o ka ga dumela nthola bophelo le skela ha ibe le gatana ka ho felletseng ka nnete skala dumela motho wa boga go kena di le skebela mo fa le so le kana ke ke subana la mohodu le hane hana nyane ya banana le ba jise motho ho ka fereko le ba jise jealous go bana ba fitla go nna ba tla bua ka wena ba fitla go wena ba bue ka nna o la itse mantsa di mphele mamedi metsotso e robedi ya banna ya dula ho e robong ka mora hore le shume le motso le mong ha re bue tabe na he mamedi ke la ka e be ya hore re ke sa ke se fela mona ntswa ke okay o nketetse motswalle wa ka ke se ke no a go ke lo fahla mogoditswane mane motena o sa o phathatsa helang a i foster ho wena o tsa motho a itshunyang ho motho ko a ikenye ka tsela e tshwanang fela le ha ka lokela ho suna e se wena o mosuna a ke go na le ho thwela sunana wa ntshuna ke ho suna le metane ko mete ha ba bile ya pele ibe ke magomi mo yena we itshunya o kore ha ke e ba u kwa ntwe ke bua ke batla be le setshwantsho la ka tutu bala fela go fetse setshwantsho sen o tlo itshunya ai kobelle ho wena mona o thola ntshitse le meleka la noa e nnye o ene ya magabe e ntse ege kore a ke tsebe o tho ebile ha o sheba o bone mahlwana ha ya tlala dikgapha o shebile ntho e nngwe e kareng a ke tsebo ho yena e tlalosang a ka ba bina mohau wa modimo ke kwetsa a re ha e sa le ntho e tjena e mphitlhela o thole a dutla ditente tse kang tsa nyoko a shebile motho wa motho e mong aba o kobele lihlo ha qeta o koba lihlo o shapa ka semaile he papa bete se se ka o singa ka o sa bula pela pelo bete se se kana o singa ka jwa le putso ya ka e bobebe hampe o sa di entse ntho tse o ka o fela mongkhotsi ha ona ntho go tlo yetsa o bile nako o bo mo phushe o re o etsang ha motho ha o ha khutlo tlo mo jotsa mogotsi wa ha o yentse e ka le banana ba iposta wa shimane ngwana na wa ipressa mo shimane mona a batlo mothetsa ka nthungwe le ngwe e matleng a hae gore e bile ba bang ba tla o vetsa ba bo foko di hampe ba hanka wa mpreseletsa mono mo tshiso pe go ukwe u ikwe nthwena ya kae gore mona re bua le batho ba baholo ha ke o potse o na le ngwana ntsa shebile kana kwena go batsa mbana go batsa mbana e ke nyamba ha ba mohunu a ke tsi mo go batseng ha go bale ha go bale tshwale bo e mo mbo mogotsi o tlo letsa motho a motho yo mogotsi eno ha wa tlile mo baby o na ntshwere ke re ke feta mono motho mo no go lo nka ho hong o sa a o phe o phe o la o phathatsa bo di go tswane mona ka patsena tse dulang a ba go fiti una batho ba se bita o fiti sane fiti ya nthongwe fitness yang so o tlo jetsa motho wa khuta mo ha ke re beng go o mphe maikutlo ha a phethaitseng o kwang yena ntswa ke ba one jwale ke jwale mona ke ba le nnete nka etsa tjena le tjena go bana nna go mohlomo o tlo nkuwe ke maikutlo o mo futhula bona o ne ipresa ho wena motho a o tlo thola le lwana o tlo mohlalosetsa ho reng ha thola o motshwere le tse ka njwa le baby o nkentse tjena ke mang hona na tlo kgolwa e mommo e be le ena wa itjika a a motho na ona se ona nhlweletse o di wa mpona ke dutse tsa mbra yaka ke a muthiba aketsa ne ke muthiba jwale go go saetsa ntwe nngwe e sikwa ile xa no fela je e re ke kutlwe maikutlo ao le sedi halao
1: ha ntle ka mae
0: ha mona tindenzi
1: ko di kola ma se bena ana ntwe bua ba tlo nna ka sim o ka sim ntatula ma
0: uthulela ntendzeni ha iso ntse ke bila mutima
1: mamela hey netwe ke bona ka ganse pidis ke nka thula
0: eh
1: ho bona ke nana sona taba ya ntwe tse ba mo ha ke bua nete
0: o tlo upita hape mo hlalene kopanang
1: mamela molemo ka ho etsa ho ke thula motho wa ka mara ke tsela pe ke phone la maponesa ke ke harassment ntwe yentse
0: ngenzeni o re mo maponesa motho a re mara nna wa njwetsa baby wa tlo bitsa wa isa
1: maponesa ke bua a le se mai ke bua a le ke harassment ntwe a ke ba tsane jwalo nna ke ndezeni nna ke bona go
0: ha o ngwana bo wena o wena
1: ha ntle tsene ke phone la maponesa ka ya ka phone
0: ndenzeni ke le buile
1: thank you my
0: ndenzeni a re nna ke tlo thola motho a ka ke tlo betsa maponesa SAPS ke a ba bitsa ele o
2: ela ka tse ya mo
0: abuti we
2: kile kile
0: ke tswile ga itse di ya kahle
2: a di ka ha se a o se ka ntso a o tsaya re ntsa ya re ntse ke go bolela a
0: o bina ga jwelela
2: kila ya jwelela ya jwelela a di mo bolela la ka ee mo
0: o re ngekebe ka hanyane fela ngekebe ha o tlo di pika
2: ngekebe o tsaka go tsaka mo go ka jamo no ka monta
0: ka monta tamantle ga itse di ya ka
2: ke
0: bona ke go bua na go tsheke ga bona na na ya ke tla go bua bye bye yes a re mo di fa tlo ba a king o hana go kolobetse medise le ha le o tu melang
3: mentek
0: wanes
3: wa pera wanes
0: ke pitse hantle wena
3: a ke tikile nnete ke nga ga responsible ka mara ka khaltseng ke
0: eh
3: a tswa nne tsa ke o bua a kala wa bua fela ka nnete o be ke mollona o tshetseng ka pagafi
0: fa ne ke kuleleng
3: ha motena na antao kolela maswewe antao kolela ma thula and then ha ke tao tama
0: eh
3: ha ke tao tama ko mo ka mga bobe
0: eh
3: o bo eta merger a tsama mo khutiwa ho yo ka ke samogata ka dihantle
0: eh we ka leba
3: ka ba bua kan
0: eh o tlo go ba neng a le hantle je engwe nna khale go hola le yena o hantle a ke go tlo o phisa
3: eh ha tsho je ha ke bone di mi tsama nyo mi di ke tsenya ga hai di se ga ga ke
0: di sang khatlisa di sang khafa
3: eh ke tsama ho tsho go go le di tsho ka bo ka ke ka ne ke ka sa ta furo
0: ba bona ba bua e ngwa tsa ta furo ba motho mo le ka dula jena o ka nqane ebe o ntsa o nka lutlena la ha le kenye di pakeng tsa di gopetsa ho mo so thotse fela ke le buile mwana
3: ke le bua mentso
0: thank you khaitse dia ke ha tla tsi ya ka bohlale mwanana ja duete bula matlo a leo
2: mentso pa
0: ke tele kai
2: a ka ba ka gupa ka se wa ke mala u di man toron
0: pe pihle
2: yo mentso ke wa u kwa ntato ka mogwadi be yang ka teng
0: eh
2: ke ipotsa ntwe le ngorna ha ke tla ta mo bulella
4: ha non tsela ka meti a belang ha ntla le sikwa re lo wena o nontso o mo habile ka mantso a mamotho a ntla tla o nna mo motswalo wa ka o ntla o ntso tseba ka mehlala matatso
0: tshwale ha o khola mohlang
4: o thula mentso e ka mpaka thula ka mpaka rosana ha ke ha ke kopana le yena motswalo wa mme wa ke mmotse ke ha ntla ho etsa halang ka wena o bane hanka.

0: bulela mme wane o tlo ba mathata ena akana ka bana lo wena ene lo wena le nna a ka bana le nna mmentswane utlwa ke re mbe ke lo nka ke lo bulela ina motswane wa hae ke ya mla motswane wa ke re tlo o sinya ntlo ngore ri kentse ditse yona entle ha o soka tlo ru thuse ru ro batlise o le ngore wena ka gona lo wena o dule jwala ka rona ha o fita gore tshaketse lapeng
1: ke ukwaitse gaitse diaka
0: thank you mntwana
1: thank you ngwana mme
0: tango
2: hey pele o tsebeng go go wathola o bogolo a ke yena sa motho ha wa mpatla ha o ka nna lo motsa baby o go wa mmatla ha o le shano mohla a bile le thotse taba eka wa bona o thola ka ge ke go muya mojate ena ke bona wa happy we happy o ntso tswana le ka ba le e bona ba ba re fitness fela ntswa ke bonking kosi ka Kempton Park are nna ke le nyaya le kolobe ntswa ke le shase hi ntho e qabanyang ha ya ngolwa nka le nyaya la koloba ka ithulela tu sengata ke se ke tla di bona ke sabata ke sabathisha smokote di ka kutlwanong o dindale bo nna tshele thola taba dze ka nna le sifuba ze zikalo ha ke ba tlimetsa fuba se re bang ba re ke a moshate ntswa ke wa ihapa o molato wa ilesa o molato ke mam ke bona mane o di mo vuisile o ngole di bitso mogotsise ke sheba profile pic montle le habe ha o yena o isa la mojwa ena e ngole tsin date motau o ngole ntate motau 12:30 for ha le le nane wa ukwa molaetsa ona bile ha tlo gona ho bona bona o tlo kaelwa ke melaetsa me ka kang e mengata ba ho tlona ba re kitla ka mona ha ona le thomona ere ke tle ke fite ke ye ho ona ibe ho laetsa na ba
3: e tsana le khomi ya moshate
1: ei
3: wa hapa o molato wa etlwa o molato o nete nna ho ya ka maikutlo aka tseo tsohle ha di ka etsa hala ha ho le motswalleng wa motho wa ka mme ntswa ke ke a itholela gobane diphapang ke tshabare ditlotlhaga e se e kare ke ntho a gale ke ntse e etsagala ntse ke thotse ga ke tse bobotlake ko ke buisiwa keng a ke mamatlhatse ka ikakenyare kgotso maaka fonaneng
1: o thole valo ga ditla o tla gagale o ntse ebile gona o thola go ke a gale tabe
4: kgotso mme ntswa ke mentswa ke meketseng balosi ka monna ka fashina lapeng ke kopisa nna mmentswa ke nka mogalemela nka mogalemela ka re a tlwele seo a se etsang empa mothong wa ka nke se ke bueng ka thola empa ke mogalemetse ga a keta go tsamaya nka jotsa motho wa ka gore tšhomi a eo a inthabise a inthabise ke bona mekgwa e ka re ga ya loka ore a se ka sela ka tšhakela ya kampatla ke le seo gore ba kgone go ntshana seno mpa ke le teng a mo jetse gore ne se ka batla motho ka o teng ke na le nako ya motho wa ka nna ka setela ka ga ke na ditšhomi mentswa wa ke ga ke na ditšhomi tšhomi ke motho wa ka ebile ga ke tšhakele ga ke kgole gore ka setela ka nka bona le bothata bo ka gobane nna ga ke na ditšhomi nna mme ke tsimolose ka fashina lapeng ke kopise dango
1: thank you wa ukwa gore yena a na ditšhomi motho a e gana tsona ebe motho a o shebile yena moikese
5: mentswa ke le ka re teng adina lekebe ka e bua lekebe ka e bua nna ke mosadi dsseseen lekebe ka bua mare ntho ke tlo etsang kore nkekebe ka bua go ntate mare o na yena a entse ntho gonna ke tlo mo solve nna koo ke tlo mme madileng a gae ga ke bona tsolo bantlholo e tlabe le gona ke jotsa ntate ke be ke mo jotsa gore aa e se le makgetlho jale ke ne ke re ke idaptise monna ka mara jale o nna jale o sa ka o sa ntelela o se go telela wena a sa telela ke a lebo
1: ke itse ke bapale efele
2: ntho ane ne ke bua ke re ga o gatisa molaetsa o gatisetse mo go o kwale radio e bontse o mmametse bane bale wa ukwa ebile re tlhalela bodika manantse a re di aga matlhatsi di aka botlha o kwa ntse re bua ka mo jalo ke imametse o kabanya bontswa ke bua le radio tima radio e be o mmametse ga o tloetsa molaetsa o gatisiwang o gatise go sena ntho e ntse bua ka mogagao fela go na le ntho e nngwe e ntse tlha mone tsa ka ga kapo ke batho ba so ka se ka tshoa
6: dumela mentswa ke le kae
2: amonate
6: amonate nna ke lefu ba bangata ba mpitsa sebe ajhe le nna ke a itholela goba mokgwa bona wa tseba ba jwang ba bang ka ba tsamayang tsa bua ka wena mara he ka la bona monna a selega kalo jale ke tsamaya ke go a bua gothe ke sele ajhe le nna ke a lenyala lekolobe
7: o sentjani
2: ngwaneso
7: ke tibela mo fudieng truck driver all the way to PE ya le nna ke sa kena hanyane fela ya ke a moshate wa e hapa o molato
2: aa ebo
7: wa e tlwaela o molato ga o bua e tlo tlisa dikgang le teng ga o tshola o ka e bua after some time e tlo tlisa dikgang metswane
2: iphase
8: ela mentswa ke nna lekgala ga ke bue ho hang ke thola ke
2: reketelaga
8: ba sie dinomoro ga tsamaya ho hang Simon motsholo a re tlanks do
2: bo Simon haleo
9: o thabile mo famela ka bona ka thabantsho a nna ke a thola ebile ke a bonka tlaga
2: tlhe
9: ke monka tlaga meetle yore ke e tsebo
2: o swantse o jona sa gona moo aleo
10: o tla tswa go nna o eme jwa mentswake ee ga eme ka ditlhako ga e kgona ke lenyaya lekolobe
2: aaaaale
10: a e le mantse tserepane ga e kgona ke a mo chesa ke lebakeng ka mona ka sosolobeke
2: lebakeng ke bojona se bang jwale
11: mentswake
2: aleo seka
11: kore ke tlo papadisa matlho ka tsela ya galemelo ke le bona motho a go galemela ka sefatlhong ka moo wa bona ga a sa utlwisise and ga gona le motlhang ke tla tsotsang molekane wa ka ga gona motlhang fela enwa yena katiana le ena ke tlo motloetsa tse ngata tse sa feleng ko jwetse baka molekane ke ye ke ka tlo kgalela lapa la ka kapaka la le menemene le eo le gae la mogotsi go gang mogo le tlhekiso melodin virginia tswakana
2: thank you mogo ke nke two gamp
12: mentso ke mamela ntho yo buang yo a ntho yo tsa teno e strong because I a kutlo gona nka tshwara motho wa mogotsi wa ka kanjane ke na le motho wa ka
2: ba yetsa
12: I know
2: wa jona swa ka ntle ka mona
12: serious ko tloka tlhompho o hang
2: fela ba
12: serious ke Joshua wa lekgolo kwa le ko tsona le tlhaba go ka lemang
2: thank you Joshua
13: a ntswaki ke tsetse dimatlhatso wa le ko monitse gape cabbage ga ke e tlisa pudi wa e tsala motlholo o fela o tla utlwa pudi o meketsa abo ga bontsha gore ka nnete tlotlo le la bagobane e ntse re me e leqetsa kere lek ga ke tseta ke itlhakola ke sheba kona le kwana le yona mponeng ke re lek
2: nkete ka pudi a re ne e bona khabishe
12: Go tso ke ne o ka moela ka thabo ya go ke ra ke di me di se fela go ba le di ba le se di fe
11: ha ntsa ke ne ne o ha le ka eng na rona ha ne ke tsena ke mo ne ka mara go kutlano mo na a tsena tso ba le jolo ke tsa jang re ke ke sa ke tsam go tswa ka mo ne o ke tsa jalo nako a tlang atšhe ka pelepele ke se ke re yena kgotsi ka tsamaya ke se ke ne ke fumane call-a botlhokwa ka nnete ke bona ka nako e nngwe
14: gobane le teng o bua ka nako tsere o tlo tlhala lelapa la gae ko tlhala lelapa la gae ke sentse ke reka samaya ke se kele motlatatileng ka nnete ke itsamaela le ka motlha le go etsa bona ke motšhaketse ka nnete
1: tanke rato laka a o sentswa ke go bua nnete fela nka se jwetse motho wa ka immediately ga gutla mono motlho o naile kišhene kapa ba foom but enwa motswalle wa gae nka mo jwetsa maikutlo a ka gore ga ke thabele ketso o e ntseng ebile ke mo netefaletse gore ga ka epheta gape ketso ya mofuta oo ke tlo mo jwetsa motho enwa wa ka ebile ke se ke qetele setswalle sa bona hanghang ke tlene mphumela bophelo movango extension 15 but no ke ka mona ka fosolora se ka tshebetso roi e boima rona bontate gobane tlhoo tsa rona di bonolo ga o tlua tabeng eno ehle re eke ya bobebe ke tla itshola ka morago o se o ile lekgwangwana godimo ba go laetsang Delila we lona la mo tseba o se Delila a le botsa disa mosone Samusone a itsela gare Samusone ba fulista ke bao ya ba gasa site o etsa letho o sa feletswe ke matla Njaki ga ke le motswalle wa nnete ke tlo mmolelela motswalle eno wa ka mogalemele ga motho wa gae a ka pheta ke fetoga felo ka boemo ba legodimo ba qwaqwa a ke batho balo ka ba ile ga qwaqwa nthabiseng ka rolela thu qwaqwa e jalo ate dumela ntswaki nka shwella ka gare empa ke leke go ipea hantle ke kgalemele monga ketso yeo ka thoko okay yo ha ke batle next ke tswa mo tle motho a etsa nthweno ho feta ho mpatla tshelete letsatsi ka mora mona mpatla tshelete letsatsi le letsatsi yo wa bona o sa o bule ke mail la bona le ikenyang ka ga tsona le bona ntho tse le ikenyang ka ga tsona ha le na le tshelete
15: Dumela mme ntswaki
1: ke tshupetse
15: marona Mentaki lakina hano nka ile ke hopola go nka hlalosetsa mofumadi wa ka se tsa etseng ya go hana la re se ka ga
1: o re tsa ba
15: ka phapusinye e re tshung la go fela mari ntse ke tlo e yetsa ke tlo etsa jwang ka pa jwang mola tsa o fete le ho yena le bonana la hai la ntse ke nga thola monyetla wa go ke mo bolelle empa ke tla kgona go mofitse ga nka ka thola motho e le gore o gaufinyana le yena ke tlo fetisa molaetsa ka motho eno gore a seka ba ba pheta a entse ntho eno ele e ke entseng ya go se ka bolela mofumadi wa ka ke ya gore ke boloke kgotso pakeng tsa mofumadi wa ka le ena ga ke tse pakeng tsa ka le ena pakeng tsa ka le mofumadi wa ka ke ga tsela e nka bonang dintho ke nka lokisela yona nto e mentswaki ke a leboa mentswaki bosuo monate mnai
1: thank you max
16: hello ntsokana ke ntho tenang ebileng e borang gore motho a ka etsa ntho nno empa molemong wa kgotso nna nke se fetise nka bampa ka galemela eno a ntse ang etsetsa megelo ya ngrobela ka maitlho motho a ka tswile ka leitlho le nna ke tlo mo galema ka leitlho ka dinkwe ke be ke di famole ke ka etsa ntho eo malerato mabale a ka phamoriši
1: tanki malerato a o sentswa ke a e kgona nkwe e swa le mebala ke thola tu ke bonse godima R707 hai ntho tse ena ke tlo e bala okay mabedi e re ke ikgine mona re ke ikwale mona ausi ntswa ke jo tabagadi e kana wa bona ga e tlatlha koreng la bo ausi ga e tshepisisi go gang ga e qadilwe ke nna ntate motswalleng wa gae gore e ka thola empa ga e le e qadiweng ke yona le nna ke ya ke a shwelela ke ema ke tebo ho mwalusi ka mane ka tumang hule ka pareisi hei shao sentjaki o nkhopotsa taba engwe jwale motho enwa ke motho wa ngwana wa boso yaka okay ke mosebetsing jwale a usi enwa re tlo kopana passage ya bathroom really too fela motho a ntshwara a mfugalla hore go tho a nthule ka morao yo ke ne ke khutli ke sa ya le toilet ke tshuile hampi mpa ne ke thole ke se ke jwetsa ngwana boso hore motho wa hai o na ntunusetsa ke tanki so ga masegu Nazareth na ke go foga ha ke go paetlela a go bona na di toileteng ha o hlahe motho mo ha le bona o reng motho a tlo bona ntwe yeo boge se mahlo a se boneng wa segolo hona le video e nngwe ke la ke bona TikTok mona abuti yeo ke kwale ntwe na ya di audio e nketsetsa le rata ka seme abuti ena o tinne bogogwe bo satlamang ha tlama le bantle jwale bo boholo ka re bo a ke bogwa sa botlama bile e se le mo direct suit like a ke re direct suit ya bona e rekere thekeng e tla ke itshwareletse o tinne bogogwe fela bo lokotse yang bo e banke ba bile a botlame le ka le bantaka ba ka tai go go bona a tlame ka ho ho ho go boska jwale abuti nna ke o tlame bogogo o kentse bogogo bona bo boholo jwale o setse ka dikgopojena mo nthong ya TikTok o tlo tshela terata jwale o tshwerile ntja nyalasi ke batla o bue ntho e ke bua o tshwere ntja bogogo bona ba e bo boholo be banga ka bohlobella ka lehlakoreng tjeng jwale a ke re letso le leng le tshege ntja jwale ka nna ba mo imela e tlo batla ntja o itshware ka mona ka mona ka maotong a ka pela ke re ka o itshweke je e sebetse o tlo e shebisa pele mohatla wa yona o furalle wena a ke go itshware ka moo ka maotong a ka pele o tshwere tasa ka moo e ka go etsa o ya mahafing ka yona ka matso a mabedi jwale abuti o itshwere jwalo ma a qetang go tshela terata bogogwa ke go itse o tlo go leoto legelela ko ka nkana ga a tlo tshela mo ga a ema mo o tlata ke go otlolola leoto ga a ema e ka o tla tlo o beya ntja e o tshedisa ntja pele a ke go tshedisa ntja ma e beya mofatshe bogogwa bane bo a theoa a ke re ga a botlama ga a qeta ga a botlama bo ya fatshe jale bo tlaisang eo ba esekele ka gare a kere ee go na le motho a tlangtsena videong mo motho eno o mmona motho ya ga tlaelela go yena a re tswangtswang bogogo bo fatshe motho a ka o beyang ntja fatshe ke batla o bele setshwantsho se se ke se buang ka sone ke nako a beyang ntja fatshe bogogo bo theoetse fatshe jale bo beile ntho underwear ya gae ka ntle o phamisang bogogwe motho ena wa tlhaa o bona e kareng o qeta go na ntho a qetang go etsa ka ntja ena gobane e kare jwale wa tena ko go wa tsaya motho eo TikTok mo a ke tshe ola ke batho bana ba leshano ke a bona o tlile a matha o di bakitsetsetse hulana nna ka pa ke tse tsa ileng a ditopa a ke tsebe ho bafu ke mohlangana hlella ho batho ba dutsi ba ntseng ba iqokwe o santsa tla ka leshano fena jwale mo o ha ba ntse mantswe ha hona di voice ko go mona ka matsole ka se batlo sa se a bua matso a bua o bontsha batho bana o nnye o ka mole jwale le nnye o atla nna ke mosetse mora nna ke o mosetse mora o bitsong lao o batla o tlo hlalosa se o sa se bone ha se ka tsela eno a ina hana ha hlaka wa hla motho o santsa mo supa re nnye o ntja ebile o etsa jena bala ka ke ga re metha ntja o tla bona re etsa matso ha o metse ska o metha motho etsa jena ka letso o lebe straight o bontshe ke phoofolo le gana a re nnye o ntja jale ebile oetsa e ka o etsa tantshe a re ke re o etsa jena ha le gana batho bane ba jale ke re ba e bakalla a ba sa tla monga ditaba ha tla monga ditaba nna ke o batla o hlalosa taba ga re sa enka motho o sa o fafaditse ka leshano gothanogo jale o etsa bang
2: ntho tsetse qabanyang hona motho a ngodzi mona ntho tsetse qabanyang ha di yangola fatshe ntho nyane e kana e nyane fela yeo e nyane yeo e ka o qhalla motse e ka o qhalla lenyalo e ka o qhalla relationship ya hao wa bona e nyane fela ku vetsa itloetsa ntho nngwe e kgolo go tshwana fela le iketsa halo e bang mmele ntate ba la iphumana ba ya khotho ba lo divorce lenyalo la bona la dilemo lemo ka ntho enyane e kana fela mmeo e se le shwalane ke gona tlhokomelang gore globe e tšhile ke ka ona ke re bomme bommamosadinyana ithuteng go kenya di-globe ga o tlo dula o emela ntate kapa o bobitse ntate wa nexdo ithute e shebe hebe ke mohakisi kapa ke e sekogolang ithute mesebetsi ya bo ntate mme eno wa nexdo he mme eno a nako o gopola go ntate mohatsae ga so fitlhe go so le dififo batla go kgantsha ka kamoreng globe eo ya kamore ya gae e dutse gantle mme tleleng bogareng ba bethe modimo fela marumane fela ke bogareng ba bethe kore ga a lelala o kopana le globe ko o kopa ntate eno wa next door ntate seketekete ntate nkodi opa ko o tlo tla nnyetsetsa nnyeo mona ebe ntate nkodi opa wa tla o sile mohatsa ke re ke a gwalala ebe o ntsa tsholo mmankodi opa ke a tla kapa o tswile fela mma eno a ke go terateng mo ke moaisane o sa tla ke erang ke a mo bona ntate nkodi opa beile bogogo mona bo ntate bane ba bea ma go gona modimo mona tlasa lefitshwana oa kena ke nka o thusa mme a ne ke go nthuse ka globe eno wa e sheba okay ntho ape ntate nkodi opa wa bona globe e bogareng ba bethe obviouse o tlo gola dieta a sale ka dikausa ko ga o tlo tlwelela shitisa ka setshweutse motlhopheka ka dieta botlhatswa bang o gola dieta o sala ka kauso ke ntate nkodi opa ke matso a tlo phagama nako a nanabelang godimo a ke go ha o etsa o phamisa sephaka diphaka ntho e ke bua la ka la ha o ifa se tshwantse o dudubetse ha phamisa matswana na bela tlo pumana a e ha kolla he be ke a ditse jana ka pa ke ye go wa go fula ntate nkodi wa pa ona a subetse hantle obvious ka ho totuetseng ntho e tinne mo e ka ba ke sikipa ka po camp e tlo hula na kwa phamisa matsoka e hona wa mphumana o ntsha mane o re mma enwa nne o mo faine e tšhileng mma enwa a moneletse efeng e ntšha o kenya mane a kogofelele kapa gakise ka ditsebe e gake a ba e bone e tshwege akere a fitlha ntate wa lapeng ka nako eno he motsotso o napagetseng o kena hekeng wa tla monna molo gagae mana ke ukwa di-footsteps wa bona kitšhini mma mosadi gayo o fetela ka kamoreng ya bona e tlakile nako a na ntsa ga ntsa tla le khoridummo ke ditebo tse sa feleng ka kamoreng ka mane a ke go butswe le monyako ao ke a leboa ntate nkodi opa hela bo ntate nkodi opa ga o ke lebogetlhe nkodi opa opi o se o morene ke tsa mono a ke tsebe na le go qekisang ga a qetla ntate nkodi opa nako yeo kao fela ke go sa theoile betheng ntate wa mona wa tla le khodido ntate nkodi opa o ya kae o ya dieteng tsa gae o tlama o gwala dieta ga e be ke tse marapo wa gwala kapa diseta fela ge sa e sheba e taba mofuto balo ga a qeta ntate nkodi opa o sutelang o subela hempe yane kapa ke sekipa sae se ileng sa monyoga ka gara borogwena ko ana phamisa matso a keng ya globe mma mosadinyana yena ka nako eo o lokisa bethe ga ke re maoto a ntate nkodi opana ga ge batle mo mantwana jale o ipholola gantleng ke monagana e be bethe e ntle nnete e gantle go ne a inwe ditšhiti tsenana kapa juve ena e lokise gantle o ntse a sa phetse go lebo ke a leboatlhele ka moso ntate nkodi opa ntate eo wa lapeng ga ntse a tla le khoridong a tle ka kamorenya a ukwa ditaba tse tshwana le ntate nkodi opa mane ka lentswe le le tunya ee a tlhe mme ao
1: aule au me au batho ku thusana mmehle ya ho ya iska ba ho nna fela ke re la tsiba na puo tsa rona ba sotuwa ko go le yena wa leboa mayane wa molebwa le yena a ka leboa hle mme a ka leboa hle ya mamusiya.

0: ken ka engwe le engwe mo tsotso o mollo mong tlholo engwe le engwe e mmatlafaditswe ke holubetsa halakasha
1: beso ke a tshepa le bone hore shield jwale e bitswa Rexona fela he e ka batho ba bang ba sitwa ho qapodisa lebiso lena le letjha e mong wa metswalle ya ka o e bitsa Rexona Rexona empa beso yona e bitswa Rexona jwalo ka ha e ka o ka re Rex owner eya Rexona lebiso lena le letjha le tla ka tshebahalo e ntjha le technology e tswetseng pele e futhumatsang mmele ka ho e sebetsa hang fela ha o sisinyeya e o boleke o itshepa letsatsi ka ofela motshehetsi ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana Rexona ikeke ya o pho
2: Holisedi FM
3: re ke bone fela ke lokela ho ya ka e mona na le 6 lokela ho se fitisa hape alright ke tla ya mane ho 7 minutes to la yu kwa taba tsa le fula perio ke kopa wi nkele qeto ho na ho etsa itseng ha ke re lenyalo la dilemo le mo batho ba qetelletse ba go hane ka lona ka nnete ho wa khotwa fela ho re tu ba tla thola di degree ya divorce ya hae o soka ina hanele fela ho go setse ho etsala maina o bizu o ntsa le bua le ntate
4: ya ke mam ya me ya ho ho ha wa senya le to me
3: ke kgwala se ka bona go di step
4: a me a ya we le ka mo me
3: o tla wele kha mahantle se fapa
2: o a ratwa o a le le sedi fm
3: o a ratwa wa lelwa le sedi fm ke mo lelwa nna ke tla ukwa hore o ka ho qeteletse ho tsaetsa ba go fela ntwe eng ka o fan le sedi le yona go ba qeteletse ba tloelane mme e o le ntate yo fedile
4: ho fedile ke le hlonolo
3: oh yes unahana ke nna ke botsa fela ke kopa wena o tla enka qeto tla mamela karabo radio o ngwanana re yes a sa tshotse
1: ntate nkoribopa I wanna be down

nkhantsetse naledi ya tsela e monna dipina ya otlana ha mon ate ka tsela kgetheileng naledi ya tsela star class tembisile a save me tsebeletsong ya le sedi ke tsepedi tse ro qalletseng na no lena ka tsona ere shibele mesibele meso suka mara hora le shimele mesimedi yan la tola ponto wa selebu meso so ile shimele meso e miraro ka mara hora ya le shimele mesimedi kile mona tile kenang le bitsang ka hore ke RQB tsebeletsong ya le CD makhubunga 87.7 le bajala 106.6@www.lcdfm.co.za mabrika jeno ke raro kgodi e na le matsatsi a robedi ke kgodi ya phupu selemong sa 2020 le metso e tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa gona ke radio na ke goroto ke matinkela ke le rrapo le mathang a kampeng opere e dumela motho motle lebiso la ka ke pitso solf axesumane rratela gao empa morago ntšhina bampitsa ka gore ke ponto wa selebo ha mamelwe re le bua he ntswaki roi ka temotlong ka le monate le naneo le bitswang ka gore ke re mmoho ho tloa goreng ya borobedi ho tla kwana goreng ya le shemele metso e medi e o la pholoa maobani ho bane ho la ba le papadi e hlakolwang e ne tloha swa kwano ya ba jwa le ho tla ha swa ya ho ra ya botshelela mo ileng hore al akhli ne ba pala jolo le Argentina aga menya menyanya le he ar ponto tsa mosebetsi he ho tlwa kono re nyela shomere metsi medio ye ho re nya bobedi ba ntse ha monnate ya tseba hore ha ile la boraro tsena mosebetsi o tloetsa monnate jwa mfela abri ya ba ke tekala sa sila tsolo ka jeno happy birthday to you ke tika o bonetse ngata modimo a tla o pate mahlunga batho ba sa batleng ho o bona o thabile kae ka pakae ho hlomeleng roma metsi na tsebeletso o lona teng o bohlokwa go pelombaka rata ka pelo ya ka ka ofela ha o no kgona hala go ibeng ka bua segoa sia le moyeng sa seso ke ne ke a o jwetsa mantsi ka mo manyisimane a biyang ka teng hantle ha se bahlili ba batla ho o hela ho chama ka o chama ba ka se yisi ba a ho lebella bora ro tshira ba be di alla bora ro tshira re ketsa tsile ba ratane ke tsa tsile re lo tla qhuba bosiwe bo ka thufa wa hao ka qale bo tsitsi ba shwe ba raro ka mora ho ra re shwe le metsi medi au go ga ntata nyo ntsa ng hopola la le di nthogo nthogo go go rena detective mama ng ntsa ng hopola la le kae kae bana putha di chaba police station go lata u tla bala kae ka pakai bana ba ile ng hore ba sebeletswa ke ba sa digathata ga ga metse na mosadi ke yena ya ile mo sebetsi ha ona nthempe mo ba ni ke ile ga sa ha o ke saka saka ke sa phechele de go di fedi le baby vamos sele ponto wa selabus eh

0: kabare ka Facebook ponto wa selabo X ponto wa selabo Instagram ponto wa selabo TikTok ponto wa sele ke teng o hle marandra mona jalo hona le ditlabalane tse tla di ukana go yontse e tsamaya mona tse monate bo nobody Nobody else but you. My very how qua my visual peanuts and monate hakana zalagato. What say the hore? It to me the willa fita. Joloka muslo pisi wana no lena. Joloka muslo pisi wamino. Arasho pisi mino kacheno he. Arponto babi tsekabo nobody else but you, baby. Pina mo na bitsa ka re ke no pore ya na ta ipa na kwentse tsa mai hona le pina mo no tla ipa hape ya bitsa ka re ke how could you call her baby ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ona le pila bora ke ya kidi kubwa re bisa ka re ke mina nawe empa ka jeno ke tlo wata ka se ka 5 play e monna ti a ho re se nganya ya la ga tsoga le hlotse matla ha holo bora tsebele tswa le hashtag in the middle of the night
1: e ba le ponto wa selepo ho tswa ka gila
2: In the middle of the night.
1: Hashtag Hamamelwe.

0: 086-000-0804 ho lesedi FM dumela
1: hantle le kae re ngone ponto
0: re dilene kae
1: ha mona di ke go pa khuba bsini bana ba latela
0: ah re khuba bsini le ba latelang ke la bogago
1: ora askisa
0: askisa ukwa
1: thank you papa ya ukwisi
0: yo taba re ya ukwisi sa ba kwa ba ba ukwisi I'm going to go to Cape Town. Eh bua le la hatleta tele kae?
2: Se ke imponto.
0: Eh ke ba kae?
2: Ke mwana mme bua le tane ka ha mo tswa tikana. Ponto a ke tabuge. Ke tabuge la mo tlo ke mo tswa re se me tikana. Ke tshwere mo toka mo mana. Ke mapaseka ka makhagile. Bona o tshwere ke amorata mma. Ke rata gore ke amorata. Ke mo gopotsa haholo.
0: Mapaseka o tswa kae wena o tswa kae?
2: Abankutlwa Pontsho.
0: Mapaseka o tswa kae wena o tswa kae?
2: Bana mme nna ke ka mo ka motseng wa Tikana.
0: Ee.
2: And-e o kwana Harrismith.
0: O le santse le le dikamanong fela gona jwang?
2: Ee, sa le dikamano ngwanam.
0: Ba batla ipona o phela le ena ka tsatsi le leng?
2: Ee, kopa ke ipona ke phela le ene ka tsatsi le leng ngwanam.
0: Modimo a tlhogonolofatse.
2: Thank you ngwanam.
0: Ke o taba, a re ya. Re na ka mane ka bo intaba mapase. Ya utlwa fane a ya hane. Ba ya utlwa o sima pase ka ga ga motho a lokile. Ska ba o etsa hampe le wena se ke wa mo etsa hampe. O dule ho le ka moo ho leng ka teng. Ona jwang. Mashima mabedi le metso e tsheletse metsotso pele hora ya pele mokgahlelo ke wa pele RQB le Ponto wa Selebo. Letsatsi la baratani ha e le la boraro tje. Qhoba bosule mo country fela. Maemo a mang a tlhoka go agapelela tlhoke ntho tseng ya tseba o na le motho ele batla o bitsa wa haempa o latela tsela a sa motelela ka te sa tswa fa ebile o sa tshaba mo ke a tseba re bo Ponto a tsatsi ana go bala ka boka o sa tshwana le ga I said that.

0: ba nke ponto ba ne ya panya panya mehala ka kwane dumela
1: yelo le ka piponto
0: e tle ga
1: re tlhomo le ka tsina tsina yana ngone so batla mpeli etse dinano la mphe motho
0: wa mmatla
1: e ya ngone tsa e wa batle ka nnete na tsina yana ngone so ko putsa fela ditaba tsa le ngone so go putse na
0: ke wa rama beri wa WhatsApp.
1: Hey, I'm on the skin.
0: Oh, get a hook at our way and out.
1: Okay, thank you. Thank you, Monsieur.
0: Kelly,
1: thank you.
0: You tava. Mamma's upon to a celebrable city of a little like a shabby hair. Mamma, you should have come to for her. Kidnack waits and the city of the Lava Ochin. 086-0003084. Retter by my maid hair, Rutorna. Barry and come on a garden voice, new to come. Kelly shabby hair. Barrow me lazy. Ba go ponto renkelo rona dumela
2: ah good morning ponto good morning and good night ponto bolo mala mamanko tso jutane ngwa kwa mara ya le gela ba tene gauteng ponto e spona no saka ke se teng ka mona ponto se le semfela qa to ka mona ana ponto ke mabana ikile di olga mutau rove zamane gra rogi masebele zamana ponto e masebele zam sadie mahatseno aga ponto na mahatsela ga mana ke morata o ponto good morning and a good night
0: letsa zile monate a tata skagetsa good morning and good night ona ba le tshe da ya go kwala lana o ka yana ha ke se ke re le go ba le a monate ya di dikisetsa letsatsi la ose elo la motho a etsa ntho se le boi bona le se le etsa le bohage balladi a re ke botho teng kore ke le sedi halo a ke ga ke la ga ba ke re good morning good night ke tshojola ke di sia dumela le sedi
3: pondo wa sekepo pondo le nna ke na motho ba pondo a ke na nix
0: kana le dishono tse kaka go re di sho duera la seri
4: yo la di ponto
0: e ho jo
4: le yo mo rato yo la di ponto
0: lo ena hauna
4: a na ke na le na di ponto na ke na le na di ponto
0: a go go tse bona 90 tsa la nthole a gale ya go o ka mfegela e hlile ya ke le boi
4: a e hlile di ponto e bile no jena ntho di simple di tama ga di WhatsApp ya ke na e hlile no di simple o feta pele no a di ponto
0: o ntho di simple o feta pele
4: a ke na e hlile no jena di o tlila di ponto la ka thoka nnete le phoili teng ka mona ga se hlile ga e khona WhatsApp le tla fela kwa
0: bana yo wa ha mo nka kae
4: ke ya di ponto ga ke la ga o kotela mo wa mona na o nna ke la ga tswa u ile ke kwa ka mo consta ka tika ka itholla
0: ho la tla ba ke le ke tla wa ya kwa ba o ke
4: ya
0: re itela mo
4: ke
0: lang tsa baloka people la tsa baloka ntse le ntse le ka sekolo le ntse
4: le ntse le ntse
0: le ntse le
4: ntse
0: le ntse le ntse
4: go
0: di abuela wa tlo fitse ya tikolo. Di mo a tlhono
4: lo
0: fa tsela pale wa utlwa. Ponto wa sele bo le CDF ba o se le ponto e o kera tsho go pretse le fela. Na ke ya di ponto hla ke la le do.
5: Ela, mrena ponto, di mela mrena. Wa le dingana fe re le ponto. Ke mona ho na M7. Se dinolo wa monana a ke bona mo kantuwa ka kamane ka pitsana ho la rates di mathapelo maria mahlasela mona go tlhori ya ba le mo rata ka love ena ke mo rata fu le nga na jina na ntse ke cheka papa dango
0: giuta ba ga jwala ke mo shipela papa ke tsa jina
6: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
7: Ponto, ponto, ponto, ponto. Ke la ke phetse. Wa letsatsi la labo. Ashi, o nna ke na le motšhini wa ka wa papola yeso. Mane ta sinoko. Ka sinoko mane ne. Ke na le ona motšhini wa ka wa papola. Mme ke o rata, ke o rata, ke o rata, ke o rata. Ke zanele wa Mtobeki. Ke zanele wa Mtobeki. Mane ta sinoko. Ee, ke motšhini wa ka wa papa ono. O ratwa ke tholang masoka. Ke toriše, ke a leboa.
0: Ke ena eo a profile picture-ng ya gao mo, ke yona eo a profile picture. Ke shebile senepe sa gao mona, WhatsApp ke e ratela yona thwe. Lebabeile le WhatsApp bona jale, le bitso la bo tutholang le pelo le bitsa ene sentse le hlaile mo, ke ena yo o nang le ena mo senepeng mo. Wena ke a o bona ebile o apere lamba mona e gobeng na ke ene wa gaufinyane le wena eo 086-0003-084 mametse ponto wa selebo o le sedife wa tsantse ke touta ka ngwane na o eswa batho mo modimo ntshwagetse stress bang fela ngwane
3: ponto wa segepo ponto le nna ke na motho ba ponto ke na nix.
0: Tshwedi
8: ela ela khotso mponto a selebo le selebo ponto u ba le go matefelo sa yena ma popopo mangwa le cherry ela moneswe ke na le motho wa ka ngwane swa nga tsaka le gato le le la lafu a tshwala ba le lafu le jwa ke nete monyane nete monyane ga mollo kwa kwa na bulumetsa nna ke mona hleweng o nna ke awa neso ke bata o tlela LV wa tswa ke mala wa teng jwa tango
0: galebo wa selebo seng le selebo ha ke le selebo mamedi ha ke ponto wa le selebo ke ponto wa selebo jwale ke shebile molaetsa o hlouweng kae le buo o buo gona o hlouweng kae o tsebe ona ba le tsena ho mamela batho ba bangata batho ba mametse ho tlobe monate ba o jwetsa ba ke ho utlwa ntse o bua le sedi o tsebe ba ka nna ba o hanetsa ha o se ba qoqela mona ha o sa buo gona o ka tlong kae tsebe ona le ka tlong ho hle mona le mo ke tswang teng ona le ka tlong jwale o tshwantse ha o tswa ka tlong o bua ka tlong Fixback ka tlong mona Gauteng ha re ke motho dumela.
9: Le kae diponto ke tebo ka mona ka Phiritona Heilbron ke kena le motho a ka ke mo ratang ke dimakatso wa mofokeng ka mona ka Phiritona Heilbron le ka sena se ba ka mo sebetseng ke ga sebetse a mona ke mo rata o feta ntso tsohle ke ona danono ya ka e
0: ke

0: ditaba tse amang setjhaba. Bona le ponto wa selepo. Lena nung la RQB. Kholisedi FM fela.
1: Mamedi ho tsena tse amang setjhaba. Ba ne ba buetse ba bua ka Sesane. Sesane ene ile mmapala morao wa sehlopha sa Orlando Pirates, Thabiso Sesane. O lokollotswe ke sehlopha. Hopola hore sebapadi sena ke sebapadi se ileng sa bapala hantle haholo sehlopheng sa Orlando Pirates. Ya ba o fumana kotsi. A ba ka thoko dipapading tse ngata. Orlando Pirates ya kgutle se motsamaisa. Jwale re bone mabakane a mangata a na bonahala a sa thaba ka ho tsamaya hwa Thabiso Sesane. Hobane ba hopola melemo ya hae ka hare ho sehlopha. Mamelo ya sebeletswa lesedi ho fihlela hona jwale, Orlando Pirates e tsamaisitse re lebohile Mofokeng. E mo rekisitse. O rekiseditswe ka mane ka Belgium. Ba tsamaisitse Bandile Shandua. Ba tsamaisitse Siphombule. Ba lokollotse Tshogofatso ba Baswa. Ba tsamaisa jolo Karim Kemvindi. Kwa tsama jolo Gilbedo. Kwa tsama jolo Thabiso Sesane. Selaelo Gasebotja le yena o tsamaile o ile tlhopheng sa Siwelele. Siyabonga Ndlozi o tsamaile. Kgomole Mogoto o tsamaile. Sonoba Kumalo o tsamaile. Blessing Ngiba o tsamaile. Le Seth Green o tsamaile. Le se ba tsamaisitse dibapadi tse fetang tse leshome sehlopha sane sa Orlando Pirates. Jwale ke ne ke re ke ofe hore na hobane ba ne ba bua ka Thabiso Sesane mona ho marangrang a dipuisano. Hona mona ho marangrang momamedi re bone ba bua hape ka naha ya Mozambique. Ho ile hwa potoloha kgatiso moo ho bonahalang ba bang ba baahi mane Mozambique ba ne ba sa thabela mo Afrika Borwa ya neng a ile dijong. Ba ne ba re a hambe a tsamaya lo ja Afrika Borwa. Ho ile hwa utlwahala polelo ya mofuta o jwalo e ileng ya hlahare ho kgatiso eo ya video. Jwale ke ka hoo ba ne ba bua hape ka naha yane ya Mozambique. Ke tseo ditaba tse re ne re tero fe tsona ha nako e le mona mo e leng gore e gona teng mo mamedi wa tshebeletso.

0: ya lesedi. Ke batla ke tle ke ofe tse ding hape hobane ho bonahala hape ho na le matswallwa a dinaha tse ding tsa continent Africa ba reng ha ba batle ho bona dibini tsa Afrika Borwa tse ilo bina dinaheng tsa bona. Taba eno e entse hore ho be le dipuo tse ngata ho marangrang, re bone haholo ba le dipuo kgahlanong le sebidi se bitswang ka gore ke makhatsi. Ka hopola ke mongwe wa batho ba ratang ho fumana digiki bo mane Zimbabwe le dinaheng tse ding tse kang bo Malawi. Ha o sheba tsela ya dipolelo tsa bona mo a tlabeng a beile poso ho marangrang, o tla hlo bona hore ka nnete ba re ha ba thabele boteng ba hae ka lebaka la maemo a ileng a rena a March and March. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, re tla ko fetse ding hape o tlo utlwe hobane ke tse yamang setšhaba kwane ho RQB.
1: Ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenanong la RQB ho lesedi FM fela.
0: Ho lesedi FM fela. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, re tla ko fe tse ding tse ke nang le tsona ke tsena hena. Ke na ditaba di ngata jo. Ke bo Madlanga ke ba ahlotsweng jwale ga bana ba ahlotsweng ba molato ho kenella la ba bo Fixbeke kwana le nna we. Taba tse ngata fela. Ditaba tse ngata mamedi. Ke ditaba tse ngata. Empa re tle ko fe. Ba ne ba Human Science Research Council e leng HSRC ka bokgutshwane ba re pelelo ke hore ke dimilione tse leshome le metso e mene tsa batho ba robalang ka tlala Afrika Borwa. Ho tlhoke dimilione tse ka batse leshome le metso e mene tse akanywang e le batho ba robalang ka tlala ka haruna ya Afrika Borwa. Re o fe o tlo utlwe he na di ntse di tsamaya jwang. Bona re hlokometse hore re ntse tla ditlaleho hape tse bontshang ha ho na le bashanyana ba ntseng ba timela mephatong. Ke tshwetsena bane hona lena le palonyana e tlaleilweng ya bashanyana ba hloka semane Eastern Cape e nyolwetseng ho bashanyana ba supile kaofela e sa le Maria a qala. Ke tsuda tsirkeru fetsona he momamidi tlofita tlofumana 5 play at 1 ka nqano metsotso le shume ka mara hora ya pene. Hey akore ke go hlaele he ke ofe tsa sepolisa hore na ba reng sepolisa sa rona ho ba ditaba di ba sebetsa ke shebile le ka mane ka dimine ba tshwere batho ba ga fandle le molao ho thwa ba mbatswa Zimbabwe ba ba mbatswa Lesotho ba ba mbatswa ka mane ka Mozambique. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, re ke o fetsona di felletse he ka mane ka Western Area hore na ho thweng. Sepolisa sa Afrika Borwa ka kopanelo le sesole ba tshwere babelaelwa ba 217 ba neng ba ga fantle le molao mane Western Area. Letsatsi nna maobane e ne le labobedi ha ho ne ho tshwarwa batho bana ba 217 maobane tshwere 217 tlasa letsholo la sepolesa ka kopanelo le sesole sa Afrika Borwa ba ile ba tswa ba ya merafonyane mo rafuwa ntle le molao mme a ba fitlha moo ke mo e leng gore ba ile ba tshwarwa. Bona ba belaelwa bana ba o ileng gore ba na ditokomane tsa ba Afrika Borwa

0: Lenanong la RQB.
1: Lenanong la RQB. 5 play at 1. Monatwa pina. Eh? Deka ka ditlwella tsa hlatsa o tlhano vitheletse bo ga bo hlano kwa. Re mamedi he re tle re bue ka taba kena. Hey. Hona lo re fumane le gato. Utlwe ka go hona le tlhodisano e happy day. Utlwe ka go wine bogotho-gotho ba tšhelete. Go latela tlhonolofatso o tla be o ifumane ya motho ya lokileng. Wa utlwa he. Jwale ke batla gore ka jeno re ke re bue nna le wena. Mamedi, ke batla o nkutlwe hantle. Keng ntho ena e ntle e tswang ke motho wa hao kapa molekane wa hao e tsang o ikutlwa eka ehlile mona teng ke hlono ro fetse mona ke ntho e ntle e tswang ke motho wa hao e tsang o ikutlwa eka banna ke hapile bogotho-gotho ba tšhelete mona kapa ke hlono ro fetse a go njwetse. Ha re ke re bua. Ho na le batho bao ba fumaneng batho ba tlisitseng diphetoho tse kgolo bophelong ba bona. Tse kgolo. Ka lebaka la motho ya dikamanong tse lerato le yena fela. Bona re batla utlwa wena hore na. Ke eng nthwena e ntle e etswang kapa e entsweng ke motho wa hao kapa molekane wa hao e etsang o ikutlwe ka. Mwena wana lutu ye happy li mwona. Mwena utlo hono lo fetzi. 086-0003-084. Nomoro za WhatsApp ki 079-758-5066. Za WhatsApp ki 079-758-5066. Okala ponto wa selbu tumela.
2: E la di ponto.
1: E hozwa.
2: Mo mna to bua ngwana mme.
1: Ha monate.
2: Ha monate diponto. A diponto a ke ke na hlonsa ngwana mme ke bua ka yena mofumadi ona e ke thelang le yena o Julia Theko. Ke bua ka hlompho le boikokobetso a diponto. A tseba hlompho ya ausi ona le boikokobetso ba hae ha a tla shebane le nna. Ha le boko ke bone ka re ehlile ke morena ehlile ke okametse lefatshe. Masadi yo na diponto kore nako e sala ke kopana le ena o nfumane ke le motho fela magetha ke ne ke le motho fela ehlile ne ke lobokane ehlile mare ga ka o jotsa nakong ya ona yo ya sala ke phela le osio a diponto ehlile ke ikutlwa straight gore ke morena ke ikutlwile a ke la gae ke le diofong ehlile ke a utlwa gore ehlile ke nkata felletseng ehlile ga ona nexe ke le ke lebelaelang letho nexe a diponto
1: e re ko o botse mona e ntle le botho bo ba hae bo ke eng ntho go nneng o e fihlella ka baka la hae o kgona go e supa o re ke na le ntho e itseng ka lebaka la motho eno
2: a diponto ona jwale jenana ga ke bua le wena nke se bue ntho tse ngata nka re bophelo ba ka botšhintšhile nka bua fela ka bophelo a diponto bophelo ba ka botšhintšhile agolo a diponto fitlhela nakong ya ona jwale ke na le teteng ya se ke phela le ena diponto. Ha ke mo tshano a pele a diponto ke bona ke ina diponto. Ka ba ka ha se na
1: timpa empa la o sontso o dula le yena. Hona le ntho reng ena ke ifihletse ka bakala la hae. Ke ntho.
2: Ke mo sebetse a diponto.
1: O fumana mo sebetse ka bakala.
2: Ke fumana mo sebetse ka bakala ya diponto. Go ga diponto thata la mosadi yona la etsa go ke qeteletse ke sebetsa jena ka bakala thata la mosadi wa diponto.
1: A o tlosa boshanyane ngwa ikutlwa o so le ntate wa lelapa.
2: Ke ga diponto a ntlosa mane mo ne ke le moshanyana teng a ntidisa o ka nnete ke gore ke re no jela ke re ke ntate a felletseng ke ikutlwa ke ntate la ke ofa mona ke a tseba gore ke haka ke re ke lo dula le mosadi wa ka le bana baka.
1: O ja dijo tse monate tsa ka tlung ga sa ja strateng.
2: Dijo tse futhumetseng a diponto a ke je strateng ehlile a ke o hang a ke je strateng a diponto ke ja dijo tsa ka tlung. Ke mo tsaka diponto a ke bua lona ke na le nngwe stake for years. La hlaka e builder ntho ena diponto ke la hlaka e builder ka kopana le motho a nang le mamello le kutlwisiso a tseba gore ntho ngwe lengwe bophelong e na le nako ga gona ntho e sa tšhentšheng bophelong ntho ngwe lengwe re ka sokola dilemo tse 20 re tlo fitlha re tlhonolofala tse 40 ka ofela
1: ke a leboa
2: ke nna itebotseng a tiponto
1: e monke a tseba osi ka nnete ona sa itswetsitse go latela tsela e ba leng gale ba bapala ka ena a sa a ratana fela iphelela fela a ratana le mošanyane eno a ratana ka nqena a ratana ka nqena ba fumana motho ya mo etsang gore a nna gopola gore o na le boleng ka jeno o na le lerato le mofuthu kapa o na le lapa le mofuthu nna le batho ba bane ba gobala dibetheng tsa dikepe mo ba mametseng a gobala betheng ya sekepe ona ba letsenang tate ka tlong ka mona go di-shiting tate go gotle gore ba ntse ba jona fela go shobe le lenyalo empa ga o kena lapeng la motho eno ya dikamanong tsa lerato le motho ya tlisitseng molemo bophelong ba fumana tate ore le ka tlong ka mona go kena o nala a na sena soufa fela kapa a sa nagane a kgotsoga ka reka dipitsa e sale a sebedisa tsadi tse sala dikabo tse silva tsadi ka jeno ona ba le tsena tate thotse botho dibaela le seri empa ke rata mamedi a qetang go nyamela kwano o buile le taba ya gore botho ba gae bo fetotse motho e o neng o le ena ka jeno kore le ntle le dinthwanathwana tse rereng o kgonne o ditlise bophelong ba gago motho o teng kwa re dumela le seri e tsa jwang jwale megale ne be qadile jwale bokae boleke bola baka re fafatse mo le seri
0: hela ponto kgotso moseleng ponto ore ke ne setlhogong sa gago ponto ponto ka mokgwa ke ikutlwang ke tlhonofetse ka teng ke fumane se ne ke se labalabela ponto ke fumane lerato ne ke tlhokela lerato ponto e nngwe ya dintho mme o entse go bophelo ba ka botšhentšhe ka mokgwa ke bona bophelo ba ka botšhentšhile ke phela a monate ponto ebile ke nonne ke bona le mokgabo ponto re seka ka halelele ke ne ke tsimolose ka monna ka fashion ya lapeng ke kopise ke re ke le bua mme nthatise lethoko ka mokgwa ntshwareng ka teng ke morata gone gona ke wa ka one o ponto danko
1: ke a lebo a re ke ikutlwa ke tlhogonolofetse ponto omphile lerato ke a tseba o na le batho o seka e halala ntho e buang ke mmamedi eno wa bane o na le batho ba senang letlhononwampe ba iphumanang ba tšhintšhile batho ba bane selemong gobane ba sa kgone go fumana batho ba shapo for bona
3: tate ke raponto dumela ke laka botho ba o tšhintšhile botho be ke ne ke le bone
1: askis junior tiko metsi o buetse fatshe mona le a le rona o buile taba tsa botlhokwa ke kopantshwarele o buetse fatshe a gagolo dumela le seri
0: dumela dumela ponto wa selebe dumela dumela ponto wa selebe sediso ka bonana ka pilosong sekopolo so nna se ke se fumane mothong wa ka ke ratile fela lerato le ang fileng lona le tlhokomelo tsileng yona le maatla ao a na le ona le tlhompho o shanse ke bophelo ba ka tsela eo makatsang ga rena nako e telele re le babedi re na le transpade ponto wa selebo e ka re na le 3 years dimata ke nase re nang le sepapana ka 3 years mokana modimo ka kakamoetsa gantle le ne ka kakanketsa gantle kwa bophelong ba rona re phele bophelo ba samannete sema samang papadi kana re tla ntho ntse ngata re tla ntho ntse ngata ka nnete ke itebisa ponto tango
1: ke a leboa mametse ponto wa selbolosi e mo e ne letsotsi o fetule ga e sa letsotsi ne letsotsi a tumme ka dintho tsa digeng a e ntseng a ntse ka jeno ke monna lelapa kore go sa tsotelelei gore na o sebetsa mosebetsi o feng gore na o a kgotha go na o etsang empa bophelo ba bo fetule ba bangwe bo fetuile fela ka gaga mojolo ba jola batho ba right o jola motho wa right na dumela a sekisi mamedi enwa lentswe la gae ga le a tlhaga moyeng mona tshwanetse be ga a gatisa o nako tse mmaeke ga re nke mamedi o teng ke le sedi
4: onto dumela o bophele ga nna o duidiswa ke mogela kwa makopi ae ke taung wang golo ai ka nnete gore ga gona nnang teng ka e supa e ka ba ke bua maaka ka nnete golo anna ke so go pirine ma ka ntavela ndate ha ona ndinga vaka isuka ka nnete ke sello fela sello fela ponto anna sello ndate ha uti sello hai hai hai hai e re go go bela wa ngolo ka thuko da yena ma go ro u
0: ya na go phela ndate go ntwa hle ka se tlo sa se monate na tsela bo hlokwa e ke ratanye bile ke ntseng le bona ke murimo ka yona ka mo le ka nwa ka ko hala pa ho no ke tshwane le tlo tla e kholo bo pelo ka me sala matsa tsi motho ntso nda te murimo ke a lebo e tangi se tshe mola ka mona ka kaltone fe kampone thank you that
1: ke le bua thank you so o le bua e nki ntwe tsabang ke ngwe le bua ka yena ke eng
5: la matsitsi dumela dumela ndate dumela hey yane a i ntwe fitang kutlisiswa kuti yabona motho ha ukhlisisa a u tsiba o motsibe lwena a u tya ntwe fitang yene le ga to le latela wa nka nete u ile u yena morata para go tlisiswa buti go tlisiswa re na o motho wa mofuta o feng o thaba go le go kae o kwata go le go kae o rata eng ha o rata eng ntho tsene di bohlokwa go le motho di etsa setswalle ya buti di etsa o gone go le thabelane ha ke tsene nanga e ya jwa empane go tlisiswa buti e fetola gore le rato le fetuwe setswalle ya buti ke ka mo gukisisa nga teng wena abutila ke ntate ya motho feta mo ntate ba banga mpumalanga ka telemase ka motho thank you wena abuti ona gpt mo
1: motla mo feta ntate ona taba tsa bosišhedi bua taba tse bonate jalo go ralo mamedi o bobona gore mamedi ke motho a usienwa gore ponto a gae a re mona ke tlono lofetse wa bona ebile lukunu tumola are he motho ga hantle mogoye dira e tsa musi e ina ra le sikagabo e ke lebelletse ho hang hang empa mo go tlatse ke sire ke ba tlotla go tsekisa are ponto a are no ga mo go ka magethe ha etse di gheka gheka o we ai ke re itla ke bosiu o ba metse jalo se bele jalo se ga o ga hantle ka nne ba be ri yare ke ba be ri bo ba da go sa tsa di tinyana he go go ga o re dimela
6: a tsa da de ponto a ke le bua me mathapelo le kwala ke a tsaya motso wa le kwala fela jalo da de ponto meona mila ngo ke la ntate a ba mpatela mme a ba mpatela le la ntate a ba a pata le bo se ba ba loko le ona jwa le la palena la go kwantsa le tshiri ke re yena ja le bua ka moya wo anje nana luona ke mo fulo kwa la ma arfete kwa tsonda de ponto
1: ke le bua bua taba bohloko wa tse bona le basadi ka pa batho ba ba thoba bona ba tshwereng batho ba bo bona hantle jwang nna le batho ba nan le thepa ka baka la partner ya ha ka ba go nonga ka kolong ka ba go nonga ka setse ka ba go nonga a ka ba ya go nonga fetuwa
7: Hello Pondo. Ke mo hloka le ditsoni. Mona mme ba tsiba le rato le hlompho. Ndotsi ke ntse go hloka go bona mo pelong wa mme. O ga bona le na dilemo lebo. how fale rato le hlompho ke le thabo ka tlong ha di le siyonto tse ngwaniso ha hona le rato ila dulani le bana mihlaye wow sele o re le ka udula le yana ka tlong ka pantsa to la bona ntata a tsamaya ka pamme a tsamaya because ha hona motho yo mongwe o batla o mamela motho mo Wauka, erato kito na ndo tseo tsa pili, erato, ndo tsa pili wana mwile. Ya dumela nalibu ndate wana babu waka mu, ya ujweza waniso. Thank you, pa.
1: Ndate. Lole mpa wena waeleza ka nete hofita mtsutsu, ibilegege batu asika beza wesnudu, efita mtsutsu. Mpa kete lungu, ya leza zivu wesnudu ya ebesina kakabo. Ogo botloko jwang ho mmamedi ya tla ba arabile sehloho mmamedi e mong a ba fihla a kena ka nnete a bua na go etelele tsena a fihla a sa kene sehlohong sa letsatsi re bua ka batho ba o batho ba tlisteng dipheto bo pelong ba bona ba o ba ikutlwanye ka hona le tlhurisano e ba e hlotseng ka gore batho ba be le kagolo ba be kagolo ya bophelo ba bona ba bile le dikatleo ka lebaka la batho ba ha re ska ra eletsa mmamedi ha re kene se hlohong jwa loka batho ba bang ho bane na go enyana ona ba le tshela ke saletse ke 3 minutes ke na le voice note tse feta 1000
8: ke ka le pone ntho ya nna le pone ntho ya nna ke tlo se le ra ntho ya nna
1: a ski sinta to ka le wena voice note ya hao e bupetsane ha ke tsebe ka pa o ikwetse ka kobo e bupetsane ka pa ke founu ka pa o kwetse maike ka tlase ka mo founu ka nnete bupetsane ha entla holo ba ke sa moya dumela
9: dumela ke pondo dumela na te pondo o monate ha ona le motho ha o le khona o mamelana ba khona se khrana mo
1: ha tshubuela fa tsinta ba bona o ba nenne ke na le ho lo ho sebetsa ka taba ya mehala ya di college ka nnete wa ukwana ntate o buela fa tsinta mamedi a ke etse ka bomo ke kopa o utlwe fela gore na o buela fatshe ya ka ke batla o buise
9: o monate ha o na le motho ba ha o le kgona o mamelana ba kgona go shekgelana mo ikutlwa
1: ntho o fatshe ha o lo ka nnete ha ke etse ka bomo o fatshe ha o lo holo holo holo holo holo holo holo holo
10: Hey, yo, bontate ba bang ba ka ntshetsa magatong mona hle, ba ka ntshetsa, ba ka tshabisa bontate hle. Yo. Ke nna magala ka lentle, magala mfia ka lentle.
1: Hey. Mabedi re sebeditse ho lekane ka jene. Mo di phoso di bile nteng e gopotswele maoto mane. Mo re sebeditse ngantle re pila pele tshebeletso ya le seng
11: so wait mo se wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona khaulang le ke tle le khumula 88.4 ka pa le download SABC plus app ho mamela le sedi FM ke mo lelwa
1: bo mamedi bo monate manana ngo hlatla ngo latela tshebeletso ya lesedi nna lwana re kopana mafelo a beke di a roropa le ponto ba selebo le sedi ya fa mo go sia ka pine monate a ke le khumalo mo ndlingqobo e bitswang ka gore ke mina a e ke pine o tlo kopana le yona o dikalaneng eno e seng o nna mo thumba modimo mahlo a nke tsa buang bua le yena mabri bo monate manana ngo hlatla ngo latela tshebeletso ya Afrika Borwa good morning and good night